0: kgaleng he ba le petroleum jelly e tshekile ka lekgala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le le mongobo bontate le lona batho ba kutang kgafetsa tshepang makgaleng e a thusa bakeng sa leshwata ditlapedi ho omella le mathata a mang a letlalo tshepang makgaleng he ba le petroleum jelly hobane e ka o bolokela tšhelete ka ha e theko e bobebe e tlase e kgonegang ka boleng bo hodimo hopola ha e se makgaleng ha se yona makgaleng he ba le petroleum jelly.
1: Lesedi FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloga ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng go fihlela re isa masapo ho beng.

0: le ha ile sifubeng sa hao le ha ile maotong wa ofela khotso le thabo diteng ei re rata ho itsa maisa mo mamedi re rata ho iketsetsa mme ga jeno rene re hopotswa fela hore ha re meng ka pele ha re modumeleng le ha le fatse mo mamedi le ke la o bona e ka mo modimo o beileng teng ha ona bophelo wa sotle empa ona le khotso le ha le fatse le ke la o bona hore ei chatla o sebetsa mosebetsi o jwang fela ona le sa o jalo wa para le ha le ke la o bona le le jwang go ba le fatse le re bona ka tsela eo yena sa re boneng ka yona ha o beile mo mamedi thaba o khotsofale ei mamedi o kae o mametse le sedi o le kae ka jeno re tlwele ditaba tsena re utlwe mo mamedi mametse le sedi FM le o kae mvololo re fura lamphamise 086 003 3084 079 75 850 66
1: le bo lentse la modimo le tsatsi la ka sheno leo le re le mohopolo wa ntate modimo jina te tsabatsane ka bona ka mokeng le qhobo ke 90.3 ke le bo abeli
2: ai feli ai vololo o just rata a go mametse ntate ka mantlo a go hlokwa a matla ntate go 88.9 ke ka mo ka Carlton Ville ke go sasa le tumai ke ga o le busetsa Gauteng ntate
3: re khotsofala ke hona te mo re tla fumana khotso
0: oh yes
3: o mwana morena modimo o tlhonolo fatse a o ekeletse matsatsi a bophelo a re patele wena ndate mvololo ke le buya haholo ke mmilwa le benya ka mo ka mo flash a mo batsana ko mametse makhubunga 114 that wa ka ho ya fihla ho re nyane a o qetela ntse ke na le wena ko mametse ke ya le bohle ngwana modimo modimo a be le wena modimo a o tlhonolo fatse kama ntsha maholo a modimo ka nnete ke ya le bua ntate Vedi Mvolo
0: ke ya le bua ntate le benya le wena ha o hlonolo fatsa o etse hantle o bua mantsha maholo ka nnete ngwana mme mmamedi hangata mo modimo a o beile nteng o ke ke bo bona tse gagatha sa batho me mo modimo a o beile nteng mahlong a batho ba sa lokang o na le ho nyatseya o ske wa inyatsa o dutse mo batle hanteng o go shebe di bakeng tse sa lokang mo batho ba ipeileng teng mamedi wa fumana ho tletse ka tsile makatsang rena lo inyatsa hore be ke ne ke mo ke ne pahetseng batho ba ntabele o dutse hantle ngwana mme mo no mo lenteng le ba ruti kereke ha unta dem ruti ha ina le ba batho ba robong batho ba le shome ska ba nyatsa ntate modimo temong o beile o file putheo eo gore ba ba bedi ba ba raro mo ba kopane nteng ka le bitso la ka ke ba teng ha re ba di milioni ho bane mo mamedi mare beile nteng hangata ho anyatseha fela matla teng bophelo bo teng kgotswe teng bahlanka ba modimo ba qetelle ba se ba kene dinthong disele ba rwetse ba ntse motho a fuwe tlolo modimo a o file phutheo e lekaneng e o e tshwanelang gore be teng hai nna se ke buile mo mamedi fela re utlwe wena o kae mo leng teng ele la bobedi baking ke tlhaka mo
4: khotso khotso mo listo ha tsha ka sintona ka si e gre ke tsosa bana ba
5: khotso khotso khotso mbodisto khotso nda du uwele nda dinje yana kama na ka istrifo ndene nda ati umavetzi ka kubule 88.4 hape ukinya wathlano nda ati dango
6: a ke lebohe ntateng fololohle seng ke a o dumedisa ka mantswe a monate a beuweng ke ngwana bo rona a re modimo o mpehe mo wena o nreretseng teng ka morata gare mererong yotlhe re bitse go yena dintho tsotlhe re di etse ka yena go monate go monate ke a lethabela lentswe le monate ga kalo-kalo ka nnete ke a leboga ke ne maphomolo chapi mona Queensmas matatiele ke a leboga ntate wa rona merero e metle o re merero e metle e se merero e mebi
0: eyatlhe
6: jo
7: kgotsa watsambodisto e mantswe a maatle mbodisto mantswe a maatle mbololo ko mametse ka 88.4 mbodisto ke malatsi ke le zamdela mono a re ora bohlano mbodisto
8: kgotsa mme masiwa a monate le kae mme a ntate voli mantswe ya kgothatso e le nnete re go jetse motlolo ya modimo e dutseng teng ga o tlotsitse o nkgagela lefatshe ntate wa ka lefatshe le ya o tlhoya o phumala o le botwaitwai fela ke ye ke tshei gobane se modimo a se beileng gwena ba ka se o beileng go sona se ratwang keneng ga gona motho wa lefatshe ya ka ba tlosa moo ga gona motho wa lefatshe ya ka ba phumola tlolo
0: kgoreke
8: ya modimo o beya mo a ratang teng amametse ntate mantswe ya matla a re phahamisang ka jeno mme ditabe ka mona ka matlakeleng tanke ntate wa ka tsatsi le monate le bamamedi botlhe ba ditheo dikaganeng dango
0: mme o bua mantswe a maatla mo mamedi ka nnedi na le motho a ipotsang gore e nnabele wa tseba ka tsela eo batho ga ke kena o sa etsa letho ganye e dutseng wena e kholo haholo ya ba imela me mo modimo a dutsing teng ma o beileng teng mamedi ha o kene mang le mam me ngwana o re o ske wa lwanela go thabisa lefatshe ka pa batho ha o na le yena o na le tsohle mamedi ha ona le tsohle he re na lo inyatsa wa tseba o re tsama re doubt hore ke handle ebe ho jwang ke ka ke rona ba ipakelang gatellwa maikutlo empa re fuwe ra ha re tlamea re utlwisise re tsama e ka molao e re fueng jalo ga bana ba hai re batla ho fita ine re batla ho kena re batla ho la o ka ba mong o na le yena o na le tsohle le ha ba ka re o bora gore yo ga o na taba fela o mo modimo a o beileng teng a batlang o be teng bona bana ba tla gutlwa ba tle wene wa tseba wa ithusa ka o se tsamaye mona le mane go bona ka jeno go jwang mamedi a re kwale tshebeletso ke lesedi dumela
9: hai loi
0: dumela ntate
9: ee ngaka kamona ka bolata tabadimatho thabadimogodi ae ko mametse ka 88.2 ao loi mantswe a maatla ao tswela pele o wa ahe jwalo tate moloi ke a leboa
0: kwena ke leboile tsatsi le monate qoqwa thabadimatlho dumela
10: dumela sele le kae
0: re tole kae gaitsiraka
10: teng
0: ha manate
10: molebogeng temeng ka temo le pagaise mametse gantle mantswe ane a dutse gantle pelong ebile ke tlo dula ke ntse ke a beile go nna a sebetsa ke a leboga
0: Oh, Riale Bausimile Wing, Harry or Ring Abasano. Bye bye. Several it's okay, let's say, Dumela.
11: You know,
0: Amen. Mamedi re lebuile. Tsepa modimo seng hona motlohela a o behe ho bana mo a o beyang ding ha ho li fifi le ka o fihlelang. Modimo o hlono lo fatse a o itse hantle.
12: Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe.

0: Ouais, kgotso, bonolo, ke tla ise taba ka mana ka box fe ka gama ka sa koma metse ka 88.4. Yei, bololo, o tla tala nke tsa letsatsi ka mantsi a monate ya nang bololo, o be letsatsi le monate bololo, ko o tlompile ya kere.
1: Dumelang Tate Veli, dumelang Tate Veli. Ke Sony ka mona ka tuma ho le Paris. Ntate ko o mametse ka leqhubu la 88.9. Le nna mantsweng a wa monate a wa reng morena mpe mo o batlang teng. Ao ntate ke a leboha hle, ke a leboha le o seng. Ke a le wena horeng ya bohlano Ntate Veli. Danko.
2: Kgotso, kgotso, fodi, fodi. Ai, ke ntse ke itela ba mang ka dibile ba ntaba le ditandate. O mang etse ka 88.9. Ah, a mona di manje ana o mo tla ba mo ba be dinti. Ba le bu, ba le bu, ba papa mi si ande go ba. Ai, se ke ga mo go foli foli.
3: Hai, veli veli. Manje a matla, manje a matla a phamisana. Phamisa ba ya a etsa ngwe. O be botlotlo le bonete mo tshimong lo etsang
4: Volisto khotso khotso ba mamedi ba lesedi FM o tshwere ntate Mtshale ke le monana a 23 ka Mpumalanga ya ka KZN ha re le buwe mvololo ka lentse le monate modimo ke fopa o mpehe mo wena o batlang teng. E seng moo nna ke batlang teng. Kae kapa kae moo o tlabeng o mpeile teng, ke tla amohela hobane bophelo bo tla bo le teng moo. Modimo wa kgotsa o etse hantle mfolong. Ke Ntate Mtshale ka Kroonstad-a ka mang.
5: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app.

0: motse o potilweng ke ditaba tse ntle Free State le baahi ba teng ba mofuthu. Lesedi FM le fumaneha leqhubung la 88.8 kapa downloada SABC Plus app o tlo kene motjheng wa kgaso ya Lesedi FM.
1: Kgotso ntate Veli. Ke thabile thabene ha e sale. Kgotso ntate Veli. Ne ke bua le motswala ha ka beke. Motswala ke ha a mpha vesi ene e balwang tsatsing lena. Jeremia 29 verse 11. A re ho nna re motswala bala vesi eo. Hele ke thabile thabene ha e sale ka lehlohonolo ke ena ya balwa tsatsing lena. Re ne re bua ka Sontaha a mpha vesi ena Jeremia 29 verse 11 ka e bala ka e utlwisisa. Ke a leboha ntate Veli Mampoti Pheko ka mona ka phutha ditjhaba ka mosebetsi. Thank you ntate.
2: Dumela Mvolomo, ko mametse ka leqhubula 89.9 ke le ka mona ka Tlokolela. Ke nna Thabo Mokula ha re ngoreng ye bohlaha.
3: Mvololo ei katsoaka katsosa ke lentswe la bophelo. Ka baka hopola sefela sena se reng o Yesu o ne bobele ngame a ndisusa la wa ndibeka la modimo obea moya na a batlang ande o na le sephio gobaneng a o tlosa moo a o beya moo mo yena a batlang ande mo o beileng ga na motho a tla o tlosa. Thank you Mvololo, ke Madilo ka mo Kroonstad.
4: Kgotso Mvolisto, modimo mpehe mo o batlang teng e seng mo batho ba batlang gobaneng ga ba tshepagale. O ka etsa hantle ba yalla, o etsa hampe ba ntse ba dutse ba lla. Ena temane yo o ruta gore re dule re tshepile mogau wa gae ka matsatsi le matsatsi gobaneng motho yena o ya fetoga. Ha kgotsofale ebile ha na nnete. Yo, ho seng hona, wa tla nketsa motho. Ka tla ka utlwa moya wa ka o phuthuloha ya ka re ke kena lefatsheng le letjha. Ke a leboha. Modimo a o hlonolofatshe, o ya re kgothatsa. Ke pele wa lekhosi. Jesse number 10 ka mona ka Zastro Matlaki.
5: Wela Mvolisto Mvololo, ya mantle a monatle, mantle a matla a ntate Modimo a re tsosang se santsana re robetse. Re robetse a monate ha go utlwa lentswe lena ga tsoa. Modimo sa o fileng sona o file sona ka hara letswao, ha ona ya tla sentsa ka hare ho wena. Gobane tseo tsotlhe di tswa go yena. Motho wa o rata ga o rate wa tshwana. O ba batla re beya ka mabitso-bitso lefatsheng mona Mvololo. Ke ntate Phokojwe ka mola ka Tumo wa Leparaisi. Modimo ga be le wena, Modimo ga o batlaise. Ka metlha le matsatsi setlhogo se o tsenang ka tsona ke tse monate ya go le re phamisang Mvololo. Ko mometse ka 88.4.
6: Mamedi ke a leboa nnete melaetse mengata ka tsela e tshosang bana beso re keke ra kgona go e bapala kaofela empa re a leboa go bona gore o teng mesong ena o mametse tshebeletso ya lesedi 28 metsotso pele o tla gora ya bone bapaleletse pina tse monate kwano Rain on Me a Tamia Allowance Stahila Ngempela Java a tsamale Hawat DJ Maphorisa mnakwethu Lwandlenkulu o motlile le yena mame re tlokena tshlong sa rona ke la bobedi ka general tla gena mane di kamano mfela a ke re shebe ditaba tse pedi tse tharo a tse itlo mempelo tlo ma obane mane fitla mesong ya ka general di em joang mame di le gotla le pa ming la dinyewe le fumana hore thuso ya di tshelete tswa mmusong bakeng sa batho ba sa sebetseng ena ya di 317 ke karolo e sa feeling ya malawo ha isa le thuso yana kwa COVID-19 mejalo mmuso ore o tla ipiletsa gahlano le qeto ena mmuso ore ewo ke qeto e ke nan sebakeng sa bolaudi ba mmuso mele gotla le pameng la dinyewe le re ha e di thuso tsena tsa ditšhelete ka nnete bakeng sa batho ba sa sebetseng ha e be ntho ya nako tsotlhe jwale mmuso ra e tla ipiletsa momameditabeng ena re tla bona bile taba tsemelomong ya batho ka nnete ba re mmuso e bang le ipiletsa le re tšhelete tsena di fela banna e tsang gore le theya mosebetsi re thuseng re sebetse mame di re bone mafelong a fetileng a beke Springboks a se a sebetsa hantle mokwetlisi Rasi Erasmus o re sehlopha sa hae se tlameha go bapala ka bohlale go feta nakong eo ba tlamang ba kopana jolo le di All Blacks tikong ya bobedi e mahlonoko e tlang go bapalwa Cape Town ka moqebelo mme re bone jalo a kenyeletsa Siya Kulisi sehlopheng sena se tlang go kopana le All Blacks tikong ya bobedi ka mona ka a Cape Town ka moqebelo mamedi ma Afrika Borwa ka nnete a thabile haholo ha rametla ya tumeng wa Afrika Borwa Leon Schuster qetellong a fuwa tlotla ya haye sebapadi ebile e le rametla ya ratwang ke ka di filimi tsa haye momamedi o ile a tlotlwa bekeng e fetileng dikgaung tsa naga tsa bonono le setso tseneng di tshwaretswe ka mona ka Sun City ao banna re matseba Mr. Bone filimi tsa haye di monate haholo mme o ile a tlotlwa mmoho le ramatla ye mong Alfred Ntombela ke tse dintsha ditaba tse re bone maAfrika Borwa ba di ananela haholo hora banna ba sebeditse banna bana mme re bone hemo mamedi le tona la dipapadi Gayton McKenzie ore jwale sa fa nkile nako ho kenya tshebetsong mokgwa wa video assistance referee e leng VAR a re banna ke ntshitse tšhelete jwale ke mona nako ya tsamaya ha le kenye tshebetso mokgwa ona mme o re o bangoleletse lengolo a re banna go tlisang tšhelete ke lefileng yona gobane jwale ke mona le hlola o kenya tshebetsong mokgwa ona wa video assistant referee e leng VAR ka bokhutshwanyane mamedi le tona la sepolesa Senzo Mchunu ya beletsweng ka thoko nakwana o hanne diqoso tse ntsweng kgahlano le yena ke Lieutenant Colonel Govenda ya neng a fana ka bopaki ka pele Commission ya Madlanga hore Mchunu mo kopile hore lahlele jwalo Lieutenant General Mkhwanazi tlasa bese ka dipolao tse neng di etsahala mane KwaZulu-Natal fela Mchunu re yenu taba ke le shanu lena ha itse bi ena taba yeu re bone maobane mamedi moeta pele ka advocate Hasin a hlalosa hore nakong ya gefutso ya commission ena ya Madlanga o fumane molaetsa o tswang officing ya Khosi Mampuru e hananang le ditlaleo tsa memedi wa molao wa Kat Matlala ya hore ba bile le mathata a o buisana jalo le Matlala hobane o ne a hlile a tshwerwe tjhankaneng e sireletsehileng haholo ba ri eno taba se nnete batho ba no ba ile ba fumana na kwe hantle ya o yetsa msebetsi wa bona ei ho thata ka nnete mo mamedi fela re tla di bona ditlatsa majwang dingata re ne re rofetse na tsepeditse tharo taba ntseng tlo mempelo tlo ma bana le ka jeno ho lena la dikalaneng mashuma mabedi a metso meraro metso tsopile wa tla horane ya bone re le boa mo mamedi ha o le teng o tsama le rona mona ho le sedi FM maqhubung ano a FM a 87.7 ho le ba mane ho 106.6 SABC Plus e ho lang ka matla mamedi ke a tseba e mongwe mametsa na teng audio book DSTV channel 806 mamedi ke la bobedi ka jeno a ke re tlo bua tabena jalo ka re kena dikamano mona he re jalo ko mo senga majake na lerato le ka gutlela maemong a lona mo mamedi kamera le shanu na o ka tshorela molekano wa hao ya o thetsitseng me lerato la tswela pele tshepo e robileng e ka lukiswa jwang mo mamedi le ratong maybe le nka na kwe kai na hona le le shano le kekebe la tswarelwa le ratong ke le shano le jwa mo mamedi motho o patetse ho rona le ngwana le motse tharo tsenne tse hlano le le mmoho le a habuka moso mmoho ke hona utlwa ngore motho yena ona le ngwana o ila o thetsa bua le shano na tshwarelo e teng dintho di gutlela maemong ho tla dula ho tswana na tshepo e tla ba teng mo mamedi ka ba maemo a fetoa le shano le ama joang dikamano lenyalo mo mamedi ho hloka need ntumele voice note 079 758 5066 motlantetsetsa mo mamedi 086 000 3084 ntumele pele ke tla ho wena re fetele mabenkeleng
7: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaus of Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
6: Eraketla wena mo mamedi 086 000 3084 079 758 5066 RBC LSG Bar Love Hits.

0: kgotso kgotso ba volobolo re ke nna le ona maqebano ntata sa fololo jwalo ntate o ba le nthontso ga a ke tla phela le yona o fitlhelela o kena o ntso le jwalo ntate o ipeye hantle fela bophelo bo tswele pele o go mo tshwarele
1: kgotso kgotso ntate vele ga monate hei ntate vele bua taba engwe thata kore bua taba engwe thata motswadi wa ka leshano.

0: ke bona hore hona mo botlwa teng le motho eno ba le o makala jwale ke ntho lo nke tsa letse hona kgweding yona yona ene ha ntse qala ke ya ke nka qeto hore mbe ga wa taking that if ke nna mo hlokore bitso ka mona ka botshabelo
1: dumela Abdiveli, dumela Abdiveli. Abdiveli, leshano le ama dikamano tsa hao ka tsela e fosahetseng ka hobane dikamano di tlo fela ha bohloko Abdiveli, ha o le dikamanong tsa lerato le motho tshwanetse o bua nnete ho sa tloha hobane nnete ena mohlang e hlahellang kannete dikamano di tlo fela ha bohloko. Thank you Abdiveli, welcome le Africa Roadport.
2: Oh, ntate Veli, sehloho sa hao ai se boima. Ntate Veli, ke rata ho bolella hore lerato la pele le ne le tuka malakabe. Ha e le hore so hlatse tjena ka hara lona, ha le sa tla tshwana ntate wa ka. Ha le sa tla tshwana le habe le le teng, mara ho so tlona ho na le serame ka hare. Hobane botshepehi ha bo sa leyo. Le ha le ka la tshwarelana kapa bo ntate kapa mme ba tshwarelana. Empa ha o se tla tshwana le hana ba qala ho kopana. E jwalo taba ena ntate Veli, botshepehi ha bo sa tla ba teng. Hobane jwale dintho di dukeile ha o sa na tla tshepa. Ke a leboha ke mme a Mthupi ka Bethlehem.
3: Bololong, le kae ha re teng? Ho tswa hore na wena o molekane eno hao kapa moratu wa hao, wena o na le nnete ho le hokae bophelong? Hobane dikamano di tsamaya ka ho tshwarelana hore bophelo bo ye pele. Di ka boela.
4: Dumela Mvololo, o thia seterata. Hayi, nna ke re ka nnete-nnete o tsebe ka mora dilemo-lemo hore hei, motho ona o na le ngwana. Hayi, lerato ha le sa hlobala le ba hantle. Le ha tshwarelo e ka ba teng, ha o sa hlola ho na le phedisano mmoho e hantle hohang. Ha e sa hlola e ba teng. E tlo ba ntho e ha o ntso e hopola le e hopola ha e khona e tlo utlwisa bohloko ka nako e nngwe e isa kgaohanong hobane jwale lekunutu lena le tabola pelo hobane re tshwanetse re tshepane re le babedi. Ke a leboha Mavolovolo Tia Strata mme Mimi Maokeng.
1: Le dumele, ke sephelebalo ka bepenari. Ga tlo lokela ho tshwarelana. A ba ntate Modimo yena wa re tshwarela. Empa ha o sa tla tshwana le pele, ko ha o sa tla ba mona, ha o sa tla ba monate. Hobane jwale lerato le nang le leshang, ha le be hantle ho hang Veli. Ho mo tshwarela o tlo mo tshwarela, empa ha o sa tla ba monate ho hang. Bye.
5: Huawei Pura 90S Pro 5G e ntjha ntjha tsa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela dikgwedi tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
6: Ka ona motsotso o mametse Veli Moloi.
7: Ntate Mvololo, leshano le ratong le fokotsa matla a lerato. Le ja kgotso e teng leratong. Le ja le lethabo, lethabo le teng leratong le a fela. Ha o sa tshepa hore na ho ya pele ho tla etsahala eng, ho tla hlaha eng pele mane hobane motho ona o patile, o buile leshano, o patile dintho. Ha o sa tshepa, o kana o mo tshwarela, tshwarelo ona o kana wa eletsa. Empa ha o sa tshepa ho ya pele le yena, wa ipotsa hore na

0: go tla etsala eng na ha o ya pele na ke nye tlo hlela ka magamono ye o tlo ithola e pateileng ke mathata ka nnete nnete ya pholosa leshano lona le a senya ebile a le na mokoka ya buang ke morutele kate ka mona ka maraba state moshate kurung state ke a leboa
1: abuti veli o bua le rabo ka malfetsane mokana mojeko kokosi lekeišeneng leshano le ya dichaqa dikamano abuti wa ka le dichaqa gore di fele go gang gobane jwale motho o tla ba o thetsitse nna nkile ka thetswa ntate veli motho a njwetsa gore o nkile o mmeleng ga nako e ntse tsamaya ntse e tsamaya ke thola gore ae botaba ena ga ena nnete o mpa felano ipatlela tšhelete tse ne di itse nako ngwe a tsamaya di-doctor ka leshano jale ae motho a jwalo nna ke a mo suthisa pela ka ptively ka bokgutshwanyane fela a suthe ga suthe
2: nna yakanyabololo ya bannabololo a sentho tsena kobana ga o ditsa nnete le o kobo motshwarela o tlo utlwe botlhoko bane o ja ta o ditsa nnete o rena lomane le tlo ratana ya o sa feleng
3: o ndiela mma ya jena o keta o ntsha lengolong le monnate le bua le mpelang gantle go tlwa thatong ya tate modimo ga o bua ka dikamano tsa lerato dikamano tsa lenyalo ga o na chefo e mpe ya kala kaolo e botlhoko ya kala kaolo e bolayang pakeng tsa batho ba bedi ba utlwana ba ratanang ba nyalaneng jela ka leshano ga o na chefo e fetang eno wa tseba ga tla bake teng motho o ntse o mmona gantle go mmona motho wa baga go sae dibake tsa gone a gane o mmona motho ba o fetile tshwarelo gaeo bololo tshwarelo gaeo gagaeo ntho o le o e tšhentšhile fela gobane ntho engwe le ngwe a tlo e etsa fela ga o bua o ntse gore wa gopola motlhangwane wa gopola motlhangwane ke go bona ke tshwaetso e mpe ra kaya leshano go tshwana le ga o na le ngwana ngwane na ntse a tseba gore ntata kapa mmae wa mosadi bae qetelelong a ba tseba gone yao mmae wa madi kapa ntate wa madi ngwane ne o tlhoya o tlhoile a ba tsatlo ga go na ntho e tlhoo ya leshano bolo eo nna o wa tseya motho o morerate o mo tshepile naga leshano utlwe motho a bua monagane a ntatanyeo wa tseya kapa mmanyeo ga tsa kona ke bulang data ne ke sa bone molaetsa wao empa o ntse o mmona a tswa a le on off leshano bololo leshano
4: bololo kgotso ntate wa ka kgotso o bua le mohapi ka motseng wa Pheretona Heilbron ntate wa ka yo lerato ke nnete lerato le batla nnete le tlhoka nnete gobane o keke wa kena ka gare go lenyalo e le gore o sile nnete ka ntle gobane lerato le tlhokela nnete e le o e sileng ka ntle o sa e buang lerato le batla nnete fela and ga o se kene ka gare o lona o sa bua nnete e ko etsa mathata le go etsa mathata gobane ga wa tlo go buile nnete ga o kena ka garolong jale go tlhokagala gore o bue nnete ande gore dintho di loke ke go fela o bue nnete fela solo ka gare le buisane lerato kogore le buisane ntho e nngwe le e nngwe e tla tsamaya gantle ntate wa ka kala buisana a le ko tlhola dintho tse ngata maa lerato le tlhoka nnete ga lebake leshano ke a leboa ntate wa ka
5: welele outa strata welele mbololo kgotso abuti veli moloi ga khutshwanyane keo araba potso ya gago ntata lerato le aga godima motheo wa trust wa ntse fela go robeile go tshepa go depende ohe motho sa ka dula gobane go bana le di-beneficiale leratong mbololo gobane jwale he nna ntho ke itsebang wa ntse fela motho re thetsanne ga o sana go o sa tla motshepa motho so ga khutshwanyane ke mbololo wa ntse wa goba trust o fedile ka lerato ke tšhila-tšhila mo frede phumelela ke a leboa
6: dumela dumela ke mbololo dumela a tshina dimvololo ka nete ke bona ka nka motshwarela ha fela e ba ke mogata ka nete nka motshwarela mme bophelo ba tswela pele ga hlokomela ngwana bophelo bo tswela pele taba di fele ha fela lerato e la nete ke aus Veronica ka mona ka Cape Town ke leboha dimvololo
7: ei la bovolobo a tsoba ngwana mme ntho di lokiswa ka molomo di senywa ke molomo di lokiswa ke molomo motho wa etsagala bololo gore ka nnete a bue leshano a re gana ngwana bololo a pate ngwana ga o se o bua le ena gantle bololo o mo botsa dipotso o fumane gore motho onang bololo o ne a sa iketse bololo ke tlala ntho mo entseng bololo nakong a bona gore ka nnete o tlala felo ko ena bololo ga ka o bolelela nnete ga o no morata bololo a dintho di a lokiswa bololo la e le gore ka nnete o no tlhola o mo tshepa jalo ka pele bololo makala ntho tsona di a lokisa lerato le tsele pele o be monate bololo tanki ba bolobolo ntate motholo kgalton bisa
2: kgotso vely kgotso mamme vely ai wa tseba leshano la lerato ngwana mme ai a go bonolo vely la lenyalong ga go bonolo vely ga go bonolo gobane ya mongwe o tlo fumana gore o ntse ore o mong vely kanti o ntsa le babedi vely motho o ntse a potela vely o ntse a potela ga o tlo fumana ntho jalo vely ee ga o bonolo vely ga o bonolo tshwarela ngwana mme ke ntho kile ka nna ka e bona vely ke tswa yona ga e bonolo go gang go tu vely ga e bonolo e se ka reng jwale le gona gona moo lenyalo le ka fela vely o bane le dipola yano ditlhaka tsona tsona ntho tse kang tseo vely ga a go gang vely ga e bonolo ngwana mme ga e bonolo gorite vely re kutlwe ba mamedi ba bangwe ba reng ngwana mme tshwere ke maphutsi ka mokwalelo Freda Ford ka leboa golo vely
8: melaptivele moloi bua le tshidiso ngetlwane ka mona Western Cape a kwana na tlhotlholwane potomane aptivele na ya kopana le motho aptivele motho ena ba gana motho ena motho ne se gentse le motse thago gatana kati motho o nyetswe monna hayo o gauti monna o gauti se go to bona monna ka mogale motsepedi le re ke se go tsa ke maisano a mo tsena a tla nna ntsare divedi ka tsere na ke mogata ka na motho hai ke la ka motho la same time tanko wa botwa
9: hello ndagalu and le na ntikidzi bang handle yo phofole maoto a mabedi nnete ke setholagale go yona le gale ka ikana nnete ka sebele a never e tholagale nnete go phofolo e maoto a mabedi e ba reng ke motho leshano lona tse di ba le teng and-e lekeke la lokiswa o lokisa no 2 seconds le fetile kore bophelong re a pretenda ha re right nnete ga re na yona nnete ga re na yona re le batho o bua le mahlatsi ka mo Albertine papa shapshap
10: yo ntate mahlatsi ai a se ka nkabola ntate arai motho mvololo ai lebala ntate ai le nnete o keke bao ba ifumana le kgale mamedi ke mametse melaetse a lona gantle mme bogolo ba mamamedi ba ke neng kwano ba re hey vely le bohloko mme ga se le ile latlhelela ne di a sala dintho a di sa tshwana le pele go ba le ditsebi di a tlhalosa mo mamedi gore lerato kapa lona leshano momamedi ha le robe pelo fela le etsa hore letshepo e fele so tsama o ba le dipotsopotso ha itse o tla fitla hore nya bohlano ho bo wa tlemetse tswe mashu a mararo ka mara hore a bohlano a se o so ipotsa ro e be o sa le kae jwale o sa ile mo ho mamang jwale ke tswile le ena mo mamedi a reveli ke ratana le motho a ntsa reng a tla ho nna ke tseba se na monna ke motho yo na o nyetswe monna batho ba sebetsa jo beke kwana. Hey, can I be my mermaid? Dumela Mvololo. O kekebe wa tshwarela motho ya o thetsang ya buang le shano o ntsitse mahadi wa monyala. Me bane mbabane bel nang le bona. Ba o tsebang e le ba hao athi wa hao o mong fela ba bararo ha se ba hao ke lekile ho ipolaya makgetlo a mararo ka lebaka la leshano la mosadi wa ka ebile ha se mosadi wa ka eo e neng e le mosadi wa ka bathong 3 yo Dadaskis. Erikin keba o bedi mahale mame di rekwal. Dumela?
11: Envolon.
10: Wanes.
11: Piso. Alo mbololo.
10: Nwanamme, wangudwa.
11: Ja uka mboliso, wangudwa we.
10: Eh, kia uka jolo nwanamme, urengwena.
11: Eh, mbololo. Ata mbololo na de guka pozo hawa anike, ne? Na agile shano la mufuta ofi. Nagina ke la motho o kopane le yena ga ra sa hoetsa gona le motho ke nana ga ka ke tseba a ke di ba di bone ka motshagala mbolola ke ba kgua le sha
10: ya patileng o rona le motho ara ke singile
11: ne ya le mang di nga motshagala go ha mbolola ma go bana ya mwana ya motho a ba bona patile mwana nga isa ha be o tse bo u tsiba bang o bo mara gona o ratile haholo sa le jwale o tsala o bo tsa dikuo ga se ke na le ngwana banana na go bua o mohlala ona mo ene ntwa o bana mbolo ke wa ha ke tinya tshintsha wa ke ngwana ha o sa le tee wa bona ma ga ye ya motho yona ha ke bona ka le na mbolo lo nga go tsagela o ha
10: bana mme go utlile wa tseba re ngwana e e wa utlwahala fela ya o pata motho yona a se yona
11: e bo ya ka me a ndi se di ra ka go botana o tsela le motho re ke se lo ka ka tlo se bana o ka se fa ba e se ke le tsama go ya go tlhola tsela ga ndona le motho ga nkela nga se motshwarele mbolong
10: mtswalla ka go tlile ke ya le bowa
11: a nge o re nya botla
10: e ithada le said dumela ngone so le kai
12: le ka
10: ke a pela ngwana mme
12: le tikuma
10: e ithada
12: ba bona ke ka vi le tsano le bola ya rato ngwana mme ka bo khutswa bana le nako o se ile mo ka bua le tsano le rato Mr V o theola le rato ngwana mme nna ke no mutshwarela ha bobebe Mr V ngwana mme ke bona na ka se ile go re skeme ke me ka mafahla neng pele ke di tebo ele Mr V ngwana mme nna ke mo tshwarela motho ka bua le tsato a kona thank you Mr V ya go le bua ngwana mme
10: ke ya le bo skeme ke me ba me di o katela dimelang
11: a bolo
10: e shapulo ngwana es
11: o le bile ma police to
10: shapu ngwana mme
11: bua le pitoal khosere in Toronto re mavololo wa ketela ka ntwe December go go pele nya motho mavololo le rato le shano a le kopana bua nete di kala mavololo ha o kopana le motho o bele nete fellows ka ba tlo go latlata gore o be mo be pila ha o bo batla o sheba gore ka lebaka la gore o tlo loser o bo tlo tsetela tlo bula le shano ba ne ha o tswela pele o tla bo o loose ntho tse leng gore o no tlamile ho wa di fumana ha no bule nnete di kala tswela
10: o nnete
11: nnete fela di kala mabololo mme ke dula nena ke batlo ke batlo tsa mhlala ke mo fumana na le ngwana o bule nnete ha re qala kopana di kamano ngampela re o buki nna ke na le ngwana ka mo bolella ka re nna ke ba ke na bana go pholong baka o fitlhela le hakala re dula ga mmo re phela ga mmo mabolo nne ke bophelong ya pholosa o papana le gore o tlo losa ntho tse ngata tse ne leng gore ona o tlo batlo go di-builder le ena motho ono mabololo
10: nnete o qala motho a o tsebe gore go ya pele ke tsamaya le motho ya jwang
11: mabololo ga o kopana le motho kapo ke kopana le motho le ke kopana le ena strateng ke tsamaya ka kolo e majabajaba a ka kgaswa ke majabajaba a bonang ga a bue nnete gobane ga ka ala nnete majabajaba a bonang kapo bophelo bo ke bo bonang bo botle ene ke tlo bo tswelisa pele ke metse motlhe go feta ka mokgwa a kopaneng le motho a kileng a mo roba nnete e leng lo re le ena o sita le ko o e bua mabololo
10: ngwana mme ke utlwile ke ya leboa
11: tanko maboliso
10: tanki kakapa eitada mvololo nna ke ile ka nyalana le ntate ya neng a tseba gore o na le maikutlo a banna ba bang mme ka tseba ke se ke le lenyalong ke fumana gore o ratana le motho e ke ne ke naana ke motswalle ga e athe ba ratana ntho e ile nkutlwisa bohloko ke ya gore gobaneng a ne a ntheetsa sa ka ntswetsa nnete go tloa qalegong ya relationship ya rona gore ke motho wa mofuta ofeng veli ha ona ntwe bohloko e roba mpelo in relationship jalo ka le shano abuti o ke mohloile le ka jeno o ila nketsa setseisa e mamedi ho bima Mvololo a buti dumela le rato le hloka puisano pakeng tsa batho ba babedi ntwe kgolo ke ha fela ho ka iba le tshebedisano mmoho a dinthong tsohle ke dumela hore le rato le hudiswa ke mamello botshepehi le tumelo ho motho o mo ratang kapo ratanang le yena a upantsheche o mane thabazimbi le mpopo gore lapeng ke monyakeng vessels brown mamedi re a le boa malaetse mengata nako e fedile e robong metsotso ka morago re na ya bone nna jale ke a bona mamedi taba dingata banna mvololo mona empa he re felela mona mo mamedi bogolo ba ba mamedi ba re veli qala ka nnete e buele nnete e bang le hlolwana le motho qaleo ngwana a le teng ngwana o teng ha o na le motho mohlomong gore mna motho o teng fela dintho di a kgwetlha-kgwetlha ga ke tsebe re ya pele re ya morago e buele nnete ga ke sa na maikutlo a motho yona ena o teng motho fela ga ke sa morata ga ke tsebe ke go e tsalang le kgone o e buisana o upa mona o buile ka dipuisano gore na le e buisana jang gore dintho di tsamaye gantle Mama di refella mona re hleke mabenkele re atla.
13: Ditaso masasi a Maria a maghutswanyane, mme se o sebolela hore hangata le tsamaya le fifing, ha e baba ganni ba sa kgone ho le bona, maphelo a lona a bakotsing. Aparang di aparo tse mebala e ganyang, ka patse bona ha tsang khanya, e ketsa ka methalo e bona ha tsang khanya mekotleng ya lona sekolo, mme le sebedise toche ha le tsamaya bosiu. Ha ho khoneha, tsamayang le sehlopha. Ho bona hala ha se kgetho fela ke tshireletso ya hao bona hala mme o boloke bophelo ba hao mariheng ana molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang
14: mamela dikanane le veli molo manda o fikelela boraro go renya bobe ke na go renya bohlano miso police di fm

0: Mamedi ena ke Pine Manati bitswa ka hore hamba naye sisi o tsama le tlhopa se ke se ratang sa mafiki zolo. Tsebe wa botsa motho morao tjena hore e mona o tsama le nna na le o eme hantle. O geke wa go tsama le motho sa ema hantle. A tipijana mane ko ba paletse a Pauline Ndlovu are khombora mina. Mona ho le Sedi FM ma me di hlola matsatsi a mashuba be di a metsime hlano go di a pupu ke la bobedi ka jeno ke mang ya ke digang re happy birthday.
1: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nna ne on la dikalaneng le mvololo.
0: Wana mme e bang o keteka re se re itse happy birthday, happy birthday, happy birthday ka jeno. Ha re nke molaetsa he momamedi e teng o tla ntetsetsa le mano 086 000 3084 079 758 5066 eo ke WhatsApp ya tshebeletso ya lesedi. Re re etse tjena kgotso mvololo ke tsosa basebetsi mmoho ka yelo jersey logistics ka ofela ke nna Matshwenyego jo mabote a le N3 ka Torontoro. Are mvololo ntho di tsama monate man morning vele ya batsowe batho e di tsholo moruti mo jorobela mohuje le Boise van Wyk are tsatsile monate batho bana batsoswa le ho ratwa ke mabinda liepo au bindas eitada re refete re nke molaetsa o mong o re khotso mvolisto ke tsosa ngwanana beile matati ele mapeng ntate mponi noku ntate malfetsane sello bona batsoswa ke ntate noku are wake wake wake wake are vele mulo ya batsuwe batho ba no hle ke ya barat re fete re nka o mumolaetsa ho bana o kene momamedi edumela ntateloi ao maloiloi are ke kopa o tsosa motho wa bohlokwa ya holang ka jeno ke nkgono wa ka nkgono nkompi Violet Nkutha ao bana wa hola nkgono nkompi Violet Nkutha o etsa dilemo tse 90 ka jeno ke leboa modimo ka bophelo ba hae o dula mane vale ke nna Mampopi Mokwena ka bohlokong Bethlehem ka mane ka Mogale Street hela ausi Mampopi jwetsa nkgono nkompi mono le Sedi FM le re happy happy happy happy happy ka nnete ngwana mme o lehlonolo iba nkgono a le teng 90 years yo taba tse monate mane happy happy happy happy birthday nkgono Nkutha mamedi dumela ke a pela ga itsira ka o phela ba ngwena
2: ya sa ditshwantsho bua le ngwana ne a beileng matati ele mmapeng ha ke tsosa ntate Jubera nye dimane o mane mateleng ke re ntate Jubera nye dimane a towe a selo sekolo sa morata ke tsosa bo matlhalane ba ka tlhe le tsepile ka se tswa dipitsere mo ke re asman di tsoa hlelo wena tla tso go rata ke qetele ka le masedi ga thari thank you very much tsa ora
0: ratwa ke nna ga itsira ka ke le bo skui bye bye mamedi dumela
2: ke te mo dumela le ka ga itsira ka
0: ke a phela o phetse hantle wena.
2: Hai mamtena o iphilela ka mme ya thoni ka mongwaneso.
0: Ee, ausi mamtena ba tsowe.
2: Koko ke re mme mangaka ka mole ka Park West ya tsowe. Ke re mme makabelo ka mole ka bere kwa matsowe. Ke re mole bolata mamsa le kekela le yena ka tsowe ba be le letsatsi le monnate ke mamtena a thoni jwalo. Thank you kgaitsadi.
0: Wena tsatsi le monnate ausi mamtena.
2: Thank you ngwaneso.
0: Mashoma mabedi a metsomedi ke metsotso mamedi ka mora hora ya bone le sedi dumela.
3: Mbololo ka mbololo.
0: Yela, ke apela ntate o petse hantle.
3: Ha ke petse ka mohau.
0: Bona mme ke mangoletsa le ka
3: ke kholo wa Standard 1 ga bona Carlton Billy mbone mmaene bo. Ah.
0: Aba tswe ngwanetse.
3: Eh ke tsosa Maradona mane sabata motlankana wa le police ka mane ka DCI ka mane ka melodi. Ke re tswa doli ntate e tshaile mogena, e tshaile ntate. ke ma se ke ba re tsentse ba ga di tsiba chi ba ba so ke le police le na ga mo ka mama ba tsentse ba ga ntate ka mo di
0: wa de su ke a le boa simo he dumela veli ke me di gatli chabe di kanana ogni o tso sa ba sebetse mohong are ba sebetse moho ba ka are tokamane ka are fenyeng primary le moeketse tlhapi le pitso wa le khosi are ba nna tswanga tswang tswang tswang bosile busibo khotso veli ka jeno ho hola mme mamorena e ngwana mme a kitsibe no ba tla re mphoski ka ba mphoki fela ke mme mamorena ya holang le ntate tshalatsi tshalatsi baka dipelaneng o re tsosa mme mangaka ka dishoneng all right ntate Lebese ke ena ya batsosa re a leboa ntate Lebese dumela vele o test rata ke tsosa ntate Rampai tsime tsimile ka fan roy sello ramping open church batsoswa ke ntibitibi mora nyatsi ale frigini ya rautia strata ke ale bo mama di dumela
4: hola bolo lo de listo me
0: e la ngwane su di advanga kapa
4: a ke sha pwena
0: ama na ti ngwana mme
4: a go re ke le mole bo ntume ka mola ka parisi ke re mamuloi ka medal cup kitetele ka le aleta fisimo solo di ka mola ka pita marisbeck machiwal ko se ga tswa
0: le khosi ri a le boa khosi
4: a ka fela khosi
0: shapu ke tsone le sedi
4: hela hela mkhaya mkhaya mkhaya
0: hela shapu wa ngwana mme
4: wa ri jo listo
0: ha mo na ti ngwana mme o zwile hantle
4: a ke tsinga ngwana mme ke tsinga de yo ne shi ngwana mme ga so mo ya
0: o tsho tla luka
4: o tla luka ngwana mme ke ga ja khotsa wa hema itshutsego tsa mai mboli sego ke batso sa gore ke re o se merita ke se kamane ka Durban ke be ke re o se di kamane ka Sebokeng ke mapakane ya mabedi ya ke be ke ndenzi ka Brandfort be qetela ka ntate scheme ke me kamane ka mafahlane ntwele ke a le botla le bo mboli so
0: sharp the yellow nation
4: sharp mkhaya ithada
0: tsebeletso ke le sedi dumela
4: bodi
0: hela ngwana mme
4: ho sha bo wa di boliso
0: ngwana mme ntho di monate wana di ava
4: di ava ma boliso ha ke tlo mona le nna ke tsena strategy
0: oh
4: a hona ya mo pela ma boliso e ka go mosebetsing kwa la thokona ke se ke bitsa di boliso ba ga mamela batho bana ba mamela mosebetsing ma boliso
0: a ngwana mme ri a le boa ba tswe ba patsime
4: ba mphatima ba tsuwa mapolisto o go le skoro ka jwa ni mapolisto o tshe bele tsonyela ya batho le se dia tsemo ile mmonelwa ntintse ke re mo rena ranthi ba ka chimpali o tlo mo no dire ntate ra mohumani ha ke ka tswa ho ntate ra mohumani ke lo go skui ka ma ditse ka mo no khaitse dia ka hle ngwana wa batho skoro ka jwa ni chama boy ka potella boy o khotla ho wena ke yo problem fontaine ha ke ka strateng al ke strata
0: sporo ga iwane ke le buile ngwana mme
4: shaksha
0: ei tada mamedi mashuma mabeda metsi le tsemme tsotsu ka mara hore na ya abone ke re happy birthday mo radio wa ka mo lebogeng ra boroko nna ke ne ke hola maobane ke tshepiso ra boroko mane fixback ngwana mme ri a leboa Mvolisto behind the microphone kitsosa bana ba latelang Isaac Mbele le Solomon Musala fela ngwana mme ha wa itsibisa hore wena o mang ya batsosang mamedika jeno mane ho tswang di ho re tla ke re tlo bua le wena lape mmono re ke re utlwe hore di rapanentsa ho lape mmono ho etsala eng kana kwena selemo o ntso sebetsana leng o ja eng taba tseno ka ofela tla ke re tlo fa monyetla mona ho le sedi FM re tsuhang dihwai tsuhang
5: kgotsa mvololo a go dumedisa mvololo sengwa letsatsi abatsoe batho re ke tsosa mantra o dilo mantra go ka male ga Harris Metitsi ya me ke tsosa le Kenneth Maleka ka mola ga partat matike ke tobelwa ka mona ka lusaka abatswe batho
6: a dimela vele ko botso sa bana ba latelang ke ko botso sa sipetse hloho ke konelo gahletse le me wa ka ele madina o sehloho batso swa ke nna dina o sehloho ka thabantsho ga tlo o kere batswe ba phatsime ha batswe batho
7: Obtuvele khotso ke kopa ho tsisa mo la hlisha drag ndondlo ke tsuse dal shopo da tesi skole ka o ke qetelle ka Anton Mutibi thank you ka fela ba kopela ke ndenze thank you ya le botsa slimo nat
8: Ola ola ola mdzololo abatswe batho mdzololo ha ke mathele ka man karata nda man kere tornado tswa phatsime ngwana mme ke hotle ke ka mane ka ho tsqima dumane ngwana na be le matatiele mmapeng ke ra tswa phatsime ke katela ka austsidi ka mane ka sibokeng ka mane tsidi dithebe ha tswa phatsime batho bana ka ofela batso sa ke Victor na Madi Frankfurt
9: ke tsosa ka teja o sa ka mona ka ke tshimone ka mona tswa a phatsime ya mosebetsi se se o tsoswa ke ho puta te
10: veleng ngwana mme dumela hle a kontumela ke so se den aramhloki yena o kamane ka Pambridge Gauteng Nezael Skolanyane yena o kamane ka Clocolan Haile Sangu Bida le hlano no motaung yena o kamane ka Sasolbeck ke tsitsi mkhalanyane ka twa twa ke le bohle ngwana mme
11: khotso vile khotso thastrata vile lakatsa tsatsi ha ka jono ho tsa tsidi so mona no mal interface di troko ke tso se tsela mste fort guy mane location la kanana webinar kotella ka mo re su di ntong torong ha dr peter ke sta ko si pe pa ne ke ha ba tso ba bona ba tso sa ke di player a mo tsheba la webinar tango
12: Good morning, Veli. Good morning, Volisto. Veli, ke kopa ho tsosa di a murebane. Ke tsose Mizal Skolanyane ka Tlokolene, ke kotele ka Abdibig Ditone ka Tlain Hands Hazel. Ba tsosa ke mtsidisi magope ka Senegal. Thank you, Veli. That's le mnata.
13: Vololo, vololo, vololo. Ke tsosa Piri Mofokeng ka Comete. Ke tsosa kopana kgothatso ka mona ka Comete. Papi Thamae ka mola ka Delmas. Ke magubula ndlatla ka mona ka ka telesite ya leboa mvololo
14: yila yila yila mvololo yila mavolovolo a ke ke resporo ka one ka marka le le ke ga tswe go se ga phatsime ke di gauta mavoso ka marka so selba ke gauta mavoso tswa tswa tswa tswa tswa hle go se go tswa phatsime ke reng ka ka marka ka ka ka tla ka ntate ramatshwele ka mane ka monyeke verse bo ke tla ramatshwele tswa hle voliso ke motho ya breakfast lunch Hale tsa botsi mo rena rantse ba di tsale ba mafolo volo
15: motsoma ga tiwa ke zidilo ka mona ka Freedom Scope di Fontain ke tsa ba go dibana ba tsatse ba latela ba Saint Patrick bo tshabela Father Ben Mafega ke ga tswa phatsimi ka phaming Holy Cross Father Isaac Mahlomola ka le ke ga tswa phatsimi ke e ka mane ka Thabantsho Saint Augustine Father Dr Mshodi ba le na ke ga tswa phatsimi tanke motsoma ga tiwa fedile ntate
16: Kimela vele ha batswe batho tso sangwetsi ya ka mabasiya senti le moraka slatela senti le moradi wa ka morwesi senti ba tso swa ke mabona matsukulo musiya ka mona ka u section dango
17: khotso khotso chestra ta ke mara me pitika mo ka bohlokong betlem ke tso sala pa ga se la mali me ka qwaqwa tsiki ke ba tswe ba phatsini
0: Mamedi ri le bo wa re fella mona ga jeno ka di kopo sa ne ke la bra ro re tla bela re bateng ro fa menye tla o no mona ho le sedi FM mashuma mabedi a metse ro bedi metse tso pele wa tla ho rane ya bohlano seng ka macheke mamedi ho ho le mo re tswanteng ho haufi mo riang ri le bo wa wena re sa fitlang mo laetso hao o no ngola ka ditse o batso sa ngwana mme ho sa ne sa betse le letsatsi ri ne le matso meeting ka jeno mamedi ho etsa la mono la peng o ja eng dirapanentsa haula pe mono so fetutse mobu na a go tlhonqoqela ba bedi ba bararo mane ho tswang di hoike tlong ka wena mo mamedi lapeng mane ho 086 000 3084 079 758 5066 ke WhatsApp ya lesedi o ka ntumela le voice note he ra utlwa gore go e tsalang mono mama di diteng dipapadi ka jeno mane go betwa ya premiership ka o fela tsona di bapala metsotsong e mašwa mararo ka moraora ya bosupa mantsiboya mane Marumo Gallants Tlakologo tsena jalo le TS Galaxy Orlando Pirates Tlakologo tsena jalo le Skukuni Akruka United Durban City Swelele etlangana le Chipa United tlabe ki le mono he ena ke lo iboha mo mamedi mane Toyota ke tsena tsa Betway tse tlabeng dingkana ka je mabere ke khutla ke bua le wena ho tswang di hwae mo rutimo sho di bauteng ka mafube RBT Friday Chris Brown one call

0: Ibizwa ka hore ke One Call a Friday a tsama jole le Chris Brown ba re behe mashume a mabedi. A metsumine metsutsu pele wotla horane ya bohlano. Jale he re bua le wena sehwai. Re se ke ra o sia morao mo mamedi. Re ya ba re mema ba itifela wa tsiba re ya re bofimenyetla le wena lapeng re ke re qoqe ka tsena tsa timo. Re hana di.
1: Kanyane ho phela le diretsana.
2: Hold on. The bedding, the handle,
0: Reale bwanda dara vololo solo jwalo ke fetu fetu go tsikisentse ntho di mata reale bo wa
3: ila vololo vololo
0: eitada
3: well David Mtonga mana ga hege da le bla waka
0: yes David
3: ai tsho kwa kwa mlata a wana ga jala mna mbolo ijala go di spinach bo di bituti bo di aye a wana a di jala ntotse no mo mvololo man tambo se blaga
0: a o ri ale bo wa manna David a re ri ale ma mona mvololo miroho ho ho
4: tumela khaitsi ya ka vedi tumela
0: dumela khaitsi ya
4: ma tsana ka nkopa nkwako a na se ke je se nna ne se se ke je tsi ke se mkopo ke spinach se le tsunzeli
0: Mani simun fail mamedi dumela
5: hantle ka o tlile
0: amana di khaitsira ka o petse hantle
5: amana ka o le jang a tibua le wena
0: ha o taba tse mana di khaitsira motho
5: ke o tlo o bua le di wa ka jeno le ngana ke go pobla wa bana le tsela o wa le santa wa re tsubua le yana ke motho re ha re bua le a bantsa go tswa o nisetse yo tswa o nisetse mogotsi a go jetse ditapole mokopu diwete regard mosebetsi molo
0: e
5: bone amaleile are moro o go lo jwa ke mothaone setsa wa sa o nsetse jalo ka nna ke o reka a tshwara
0: e a itse chocolate
5: go ga ke tsibela go nkuka kutibe
0: kutla
5: ke re o ikate a moro o khuwa lo jewa ke motho a o mesetsa ya fa o di shooting yena wa o reka yone ke re nna ai ke ntwane ke le sena pelo eo ya tsagatwa ko ke utlwe ke nyamisitse fela ke taba ya gore ke jetse legala fela le pase ka le sukudisa ya ba le nyamisitse yone ha legala le sele ya ko omela kutibele o kompolelele bo ditapole bo di-spinish ke tlo dipapaka e kware o butwa
0: le mandenzihle le ma Let's move, Jamon, and turn it on my hand.
5: I'm going to go to the house. Thank you,
0: Mutaka. Mamedi ri ya kwala le shumela metsiro bompile wa tla hora ya bohlana.
3: Vololo nna se ke pitile ngwana nne ke metse fela September. Ke tlo kenya meroho, bete, ditamati, mekopu. Ke pitile, ke tshetse menontsha otle hampe fela. Ke emetse fela September e thwase ngwana mme. Ke Steven Yelele ka Kgotsong Bothabile. Ke a leboha.
0: Wa utlwa he, monate.
6: Mavelisto.
0: Peter da.
6: Oye, ke wa tsosa.
0: Ah, ngwana mme.
7: Dumela mavolovolo. Ha o le nna ke re ha ke fetotse. Ke fetotse dintho di motjheng. Ho setse fela hore. Hueng vololo re tle re je meroho re matlafale mme mimi maokeng tsatsi le monate mavolovolo
0: re a leboha mme mimi ha re je meroho ka nnete re tsebe go matlafalaa
8: ka mvololo nnatelekaemavololo o se dijamsoplasetsabetlemavololo nna ke so e fetolo segapana sana segae mona ngwana mme gobane kuonete mofo ke ntse ke mametse ngwana sepulo ya tlabatla ya la ngwana mme mkiso wa tlabatla o le mongata ngwana mme ke sa emetse fela go ke fafatsefafatse ngwana mme gape motlho mongwe ke tla bona gona ke tsae gong ke nana tate santsane ke emme ka baka la wedaga gotho mkiso mongata o atla tanko mvololo
0: ei ona o atla ngwana mme ka nnete ei go tlho ba boima mo mamedi fela re ile ra utlwa gore re ikatetse ka nnete le mogona wa thekenoloji o batla go thusa gagolo go na le ntho e ke e ratileng mo mamedi e ke e bonang batho ba batšha ba entse metseng ya rona mona ba ikopantshitse mme ba ya dibakeng tsena tse o fumanang ke bo kerekeng go na le jarete e kgolo mme go na le sebaka se e dutseng fela ba ikopanya batho ba batšha mono ba kopa baka seno ba lema ba jala meroho ba rekise re a leboa ba ya bo dikolong mona ka nnete ba ikopantshitse gore e banna mosebetsi ga iyo fela re na le matso a rona re na le dikelelelo re ga re tsweng re bone gore re etsang jwang re jaleng re lemeng mona re rekise meroho ke ntho e ntle wa tseba mme ga e sebetsa ba nna le sekela loana bane tšhelete a ngata a e kena mo mamedi e e tlise qabang bakeng tsa batho ba qadile ntho e ntle sebetsang gantle o so ba le ya bang ntho ena e laba e ne e le yaka ke nna tlileng ka mogopolona empa re qadileng kao fela jalo go gotlhe mo mamedi ga le ile la qala ntho sebetsang gantle a o na le bothata dulang fatshe le rarolole bothata bono re ya kwala jalo mo mamedi ke ya tswa ke ya tsamaya
6: kgotsa mavolisto
0: ntate
6: a nna se ke beile fatshe mavolisto se ke di beile spinache nawa ke beile fatshe le poni mavolisto poni
0: Hey.
6: Ha ke right mavolobo ke right le ditapole ke monate fela mbolisto le a ke re ke shopo mbolisto kango mabolisto bua le malatsi mona ka phase 2 Iraq mandela
0: ga re leboe malatsi mona o le mme go go tlelapeng mo
9: hi mbolisto ke tefa ka bona ka monontsha twa kwa motampelong monana Mutse ngwana mo a na se ke fetutse vevi se ga pala ngana sa ka ke se mo se ke kentse poni. Poni se ke kentse mbololo. Kona ke toke ja mokopu. Ke ale wa Mr. V.
0: How do you feel? Ke fata
9: kudine wa lebo.
0: Dalo. Ya poni wa nai ke ba ka ila katsa. Poni.
10: Ndeli mona me le kai. Evely o bua le tshora ka mona ka Zandra Sasolbeck. Vely ngwana mme gona sentse re jetse le basebetsi mmogo kwana e kwana tliniki ngwana mme le bomme ba CWP ba re thusa go jala mekopu le dispinatse ngwana mme. Thank you Vely.
0: Ao taba tse monate re a leboa Thora.
11: Dumela ntate. Gona mona mo go dulang teng ga go dijarete. Empa motho itikile ka gore ga leme ka ka dithaele
0: ya ke mokgwa mongwe o motle ge mona mo re fumana mamedi re dula jarete dinyane ya mme o re re lekile velo ore re kenye ditaere mona go be gotle
12: ee vele gantle vele
0: ngwane
12: ya le nna se ke fetotse vele ke emetse fela September vele ke tlo jala ke makwaba ka mobile fontaine vele ke a leboa

ani serapeng sa hae e nngwe le nngwe ka ena hana ngore e ya pheya me ga dinga go tsola a ntso ya lo reka eng a yena o ya mane serapeng wa nka o lo pheya ka tlung me a re bang kwa ba jwalo mmamedi re ka boloka mmamedi ke le buile ha holo ha re kopana hosane kala boraro mona ho le Sedi FM ke mona moruti moshwadi ba o sa le teng shomele metse meraro metse o tsopele wa tla hora ya bohlano nna ke vele moloi ke mvololo ko sia jalo ka pine monate the boys to men oh well.

o mamedi a ke o tumedise ka lapeng ke mo ruteng a ka mo shwa di ba ya o tumedisa tumelle a re kwala kgwedi ena ya bomme re bale ha moho buka ke a nyumere kgaolo ke a mashome a mabedi le metso e tsheletseng re qale o bala temaneng ya mashome a mahlano le metso e robong lebitso la mohatsa Amrame e ne e le Jesebete moradi wa Lefi ya tswaletsweng Egepeta a tswalla Abrame Aroni Moshe le Meriama kgaitsedi ya bona re kopana o seng bona tlasa sehlogo se reng ama moya wa ka ka molemo wa gago tsholele moya wa gago kodimaka ke tle ke tlale botshepegi ka mehla le mehla re kopana le temana yena e bogareng ba palo ya batho ba Iseraele e re hlaisetsang Jesebele moradi wa Lefi e o e neng e le legoba Egepeta mosadi wa Molefi nakong ya taelo ya bashanyana ba neng ba bolauwa re mmona le maemong ana a retelegela go Modimo go tshaba Modimo re mmona le maemong ana a tsamaya ka ditsela tsa Modimo metlhonolofatso ya Modimo ya latela ntlo ya gae o bile le tumelo e matla go Modimo qetellong ya gae a phetha molao wa Modimo a tshepagala pela Modimo matswalong a gae a tshepa Modimo me lentswe la Modimo le re ka kgwedi ya boraro a patile ngwana ka tlung wa fihla nako mo atamela molekani wa hae ka mantswe a reng re entse tsohle tse matleng a rona Modimo re hlonolofaditse wa re sireletsa go fihla mona ga re etsetse ngwana a reka e nyenyane mohlomong le wena o seng gona mo mamedi o dutse Egepeta jalo ka mosadi enwa Egepeta ya gao ke dikoloto Egepeta ya gao ko kula Egepeta ya gao ko hula ha thata empa utlwa mosadi enwa ya tutseng Egepeta o retelegela go Modimo o dula mangweleng o mamela molaetsa wa Modimo o tshaba Modimo o feta faro ka Paulose ha bua ka mosadi enwa ka tumelo mosadi enwa a tshaba Modimo mme dikgololofatso tsa Modimo tsa mosala morago Aroni ya tswang ka gara lelapa la mosadi yona ya e ba moporista ye mogolo Meriama ya tswang ka gara lelapa lena ya e ba moprofeta Moshe ya e ba molopolli tadimao Modimo le wena ga letsatsi lena le sa tswa tšhaba mme dikgololofatso tsa gae di tla ba godima gao ka metlha le ditlogolo tsa gago ka Keresete morena wa rona amen.

0: re le bo morutimo shwadi ba mafu ba re kopana hapele na husane mamedi re fetele jwalo bana betse moifo wa makumane mantse wa mofukeng le moifo gaitsira ga kitseng
1: ere ke se senyana ko gaitsedi aka o tsa strata ke le buile ha holo mabedi ha re le kole hore re tswa ka difengo makumane o sengona
2: ke ne ke kopile thuso e sa leng tatwa ka hlokala ka 2019 ka December
1: si suti ha ofile se a le moya sa ha o tlo utlwa selo se felletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso e o moifo o mo fumanetseng yona a tlo tseding me ga emeng a tanyana ya dipolitiki e gakotse ditokomane tsa yona tsa boiketo ba digetho tsetlang tsa bagotlametse tsetlo ba ka la nne pudungwana mamedi re tlamanolla sepheto sa diphuputso tsa sesosa sa o hlokala ha lengo sala Afrika Borwa na hinga France na timthethwa Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng a makumane le le dinaheng tsa matshaba dumelang lebelephele nna lebitso la ka ke mantsebua mofokeng ha re tiane ka moradi taba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di ballwang ke mosiwa tshwiwe.

0: Mamedi ha re diphethele tsena tsa hora ya bohlano e lentse qalanga letsatsi ka tsa mananga le bo emobalo hodimo bo ka lebellwanga ka jeno ho potolo ha le na ha re qala jwale ka province ya Gauteng a motelo dimo le tlahla ka mio futhumale a thimpumalanga o tsa thiba ka mohudi o seng hona ka botshabela ntle mona le mo le tlahla ka o phole o fihlela futhumala fela o chase ka lo fela ha le province ya Northwest le dimo le tlahla ka ho futhumale Free State le dimo le tlahla ka o phole o fihlela ho futhumala re le bejwa le province ya Northern Cape mo teng o tla thiba ka mohudi o seng hona ntle le mona le dimo le tlahla ka o futhumale o fihlela o chase fela o tla phola dikarolong tse gotlileng le lebopo Western Cape le tla thiba ka mohudi o seng hona ka lebo ya bophirima ntle le mona le dimo le tlahla ka o fihlela o kwaela ka o kgetha dibaka mme o futhumale o fihlela ho chase kaolo e ka botshabela province ya Eastern Cape le dimo le tlahla ka ho phole ntle le mona le tla kwaela dikarolong tse gotlileng le lebopo re phethele jwalo ka province ya KwaZulu-Natal modelo dimo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ka mohudi o seng hona dikarolong tse bohareng ntle le mona le dimo le tlahla ka mme o phole ho fihlela ho futhumala mamedi di fela mona di taba tsena tsa hora ya bohlano a re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya botshelela ke khutlela wena mantse wa mofokeng ha mo le moifo
1: makuma ka mantse wa mofokeng harabeke ka hora ya bohlano ho fihla ka hora ya botshelela ho se ho le sedi FM fela.
2: Ke lebohile haholo mosiwa tshweu ka ho reballa ditabatseo tsa hora ya bohlano mabedi jwalo ka boletse o tla boela a gutla hape ka hora ya botshelela a tle reballa ditabatse ding mohlophisi wa makumane ke dimakatso motshweneng bahlahisi ba lona ke Rapeo Mokoena le Ntsane Rantwa Stanley Sesten Motsathebe ke ena ya re laolelang kgaso ho netefatsa hore makumane a fitlha wena ntle le tshitiso ya letho mantsheua ke lebitso la ka hopola hore lena la makumane o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nkukapere abe di hlokomela hore ho tsemele mong ya batho ho marangrang a dipuisano tsa setjhaba social media tseo kitlong ka maikutlo hao ka tsona ka jeno le tona la naha la sepolesa le matsatsing a phomolo e ikgethang a Senzo Mchunu le lato tse bosehla hore le hlohlelleditse Lieutenant General Dina Govenda ho kenya mo commissionera wa sepolesa sa KwaZulu-Natal General Ntantla Mkhonazi Kgathatsong ka hore a bua le shano ka yena commissioning ya Matlanga. Govenda o tekile bopaki commissioning ya Matlanga hore Senzo Mchunu o itse ho yena a tsebise commission hore taelo ya hore maponesa a thungwe KwaZulu-Natal e tswa ho General Mkhonazi Mchunu hore ditlaleho tseo tsa Govenda ke le shano ha di na motheo ebile ke ho nka monyetla. A thutse ding lefapha la tlhabollo ya batshwaruwa le re ha se nnete taba ya hore moqosuwa wa teko ya polao bobodu le manyofonyofo Vusimusi Kate Matlala ha a fuwa monyetla wa ho buisana le maqwetha a hae. Lefapha le re Matlala o fuwe matsatsi a mararo ka ofela buisana le maqwetha a hae. E ne e le ha batletle ba ka hore ha bana nako e lekaneng kapa ha ba fumana nako e lekaneng ya boitukisetsa bopaki ba Matlala. Phatlalatso ena e tswang lefapheng e baduwe ke le leng la maqwetha a tataisang dipaki. Ha di hlongwa dipotso commissioning advocate Adila Hasim hona commissioning ya Matlanga. Mamedi re tlo bua ka batho ba hlomang mekhukhu ho dima mabitla re tlo fatla le ho e felletseng mosebetsi mmoho le nna buseletso Mokoena bo ile mane Alexandra Gauteng ya ba o re hlophisetsa tla le ho e felletseng ka taba ena ya batho ba hlomang mekhukhu ho dima mabitla si suthi. Haufi le sealemoya sa hao o tlo utlwa sello sa momamedi wa makumane ka jeno le thuso eo moifo o mo fumanetseng yona a thi ha moraonyana ha lenano lena la makumane le ntse le hatela pele taba eo re tlo e lokola ka botebo ke sephetho sa diphuputso tsa sesosa sa ho hlokana ha lenqosa la Afrika Borwa naheng ya France na Mthethwa. Mthethwa e kile ya ba letona la lefapha la naha la dipapadi bonono le botjhaba mona lapeng Afrika Borwa pele ya romellwa France le ba lenqosa. Harame sebetsi eo a yentse naha ya France e kwetse diphuputso tsa yona ka sesosa sa ho hlokala ha hae e re o ipolaile ka ho itahlela fatshe ho tswa mokatong wa bo 20 le metso medi wa hotel Paris. Ke tsalo ena e etsaetse ka kgwedi ya Lwetse selemong se fetileng. Afrika Borwa e re ha e so fumane sephetho sa moshwelela kapa se felletseng sa sesosa sa ho hlokala mthethwa ho tswa France re tlamanong la tabe ena le setsibi sa tshireletso. Dula fela ntso le untso mametse makumane o bane dingata tsa bohlokwa tseo moifo o hlophisitseng tsona ka jeno e re ketse jeno.
3: O rekile data ho tshwanetse hore o tsamaisane le ho bua ho na le bao ba sa fumanang memo fela Telkom e o fumane o bane mona data ya bua. Reka 150 megabytes tsa data di le pedi ya di network tsohle ka 27 rand fela. Ebe o fumana unlimited Telkom mobile voice bundle mahala. Na ebe network ya hao yetsa seo. Dial *180# kapa downloada my Telkom app. Ona le dipehelo. Telkom, possible begins here.

0: ke ofisiali le ha se tete home ho le lapana ka temsetwa ntse ba tlamile hore ba fe Afrika Borwa ka le yo simuto e seng marangrang le mudieng ka kakare.
1: Ha re le koleta ba ya hore ha ho atloa ho bile le tshebedisano mmoho ya dinaha tsena ka bobedi France le Afrika Borwa diphuputsong tsa se etsaetseng ka mothethwa e thibela Afrika Borwa ho le hokae ho iphupuletsa ka boyona ho netefatsa kapa ho hanyetsana le sephetho seo sa diphuputso se supang hore o ipolaile.
0: Mantse wa netefala bana ba tlamehile hore ba re mmelle hore e leng nosa la Afrika Borwa a diplomat motho a moholo an ambassador motho a moholo a emetseng gore ka kwa ka France ba ne ba mmona ba ne ba bona ntate Ramaphosa ba bona president ya Afrika Borwa. Ka motho wa maemo a jalo a tlhokagetse ba tlamehile hore ba mmele ba etsang diphuputso South Africa from South African policing services le ha e ka ba bona bo DPCI ba law enforcement le ha e be o nontse o memme bone ba IDEC o memme IT ke se ke tsa fela mosala empa ne re tlamehile be re karolo ya sehlopha se etsang diphuputso sa France gona jwale ha re ka re rona ha re kgolo re ntate Latin Chetwa o ipolaile ke bo pati bo feng bo re ka bo tsasi tsang gore e re belaela ka nne tsana ja lo ha re tseleng lotho ba re bolella hore la ntate na tshe ha re tsebile gore di first re tso sa tlong di second floor ka molao le fa se ka o pele first re ha ile mo e ka mele e bule hela e bule ha ka ka mantse wa ba di first re tso di mo jwalo ha di kwa ha di bule ke wena wa ne go bane ye se di security a holo holo ya ba
1: a ko itshare hona mo ke a tseba nkile ka nna ka robala di hoteleng ha ke so bone hotel tse mekatong e hudimu di fenster tsa teng di bule a ntshare le hanyane fela nentse ke tlo tlatabeng yena fenster se ka be mo hala fatshe ke fitse ba bengele
2: bula menyako me o buluke jwalo ka boss build it Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mifuta ehlwa uweng fela. Promotion iqala ka la 24 August u fihlela la 5 September. Hati paisa liteng. Bona le dipehelo. Boss deals di qadile. Build it fela.
3: Makgaleng he ba le petrol la mjeli e bohlokwa bakeng sa lelapa kaofela e tswakilwe ka lekgala ho phekola le ho thibela mafu a mangata a letlalo le hlweke le sole e tshireletsa letlalo le manonyeletso sekameng e thusa moriri ho le hantle ntle le mathata e fedisa leshwata ha o kutile bakeng sa bana le masea tshepa makgaleng e tla o efetsa meka le mehlolo makgaleng he ba le petrol la mjeli e boleng bo hodimo ka theko e tlase hopola ha e se makgaleng ha se yona.
4: Nako ntsa tahlehelwe bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Yewa inanabela! Ebetle ma honor kapa Samsung! O keke wa kholwa! Sello o ikgapetse honor X5C Plus e jang 287 rand fela ka kgwedi ka phone yam. Mme o itsametse ha bonolo fela!
6: Ho bonolo! Fa akamense iphumelele smartphone efe kapa efe ho phone yam ho tloha ka 187 rand ka kgwedi. Apply ka lebenkeleng kapa WhatsAppela 0860 900 900 kajeno. Ho na le dipehelo!

0: ha a fela.
1: Ke 19th birthday ya Top Tea Tiles. Re ke tsena ka disolo tsa semetletsa haji. Toilet set ya Bella White Front Flush ke 899.90. Komba ya Emirates Ebedi tsa pente ya Homegrown Extreme. Ho tloha ka 1049.90 fela. Reka ka 2500 kapa ho feta. Ho hapa e time ya letsatsi. Tjhelete ya beke ya 19,000 kapa home makeover. Se fetwe. Sesolo se qala ka la 17 July ho isa ho 31 August. Etela lebenkele la haufi le wena Top Tea Tiles. Theko ka nngwe ke theko e tlase. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Ntate Bashaile re ke boela go amohele ke lebohe ha o bile le mamello ya o tshwara nense re bua ka hore e tla ba fenster ya mokato wa bo mashome a mabedi le motse mmedi ya hotel e gonne jwang go bulea le hore na hona le lesedi la diphuputso le supang hore motho o fitla jwang mokatong o ka o qoholle forensic logs.
3: Hey tswalane tsaba se tsang hore ke re ha re ka re rena ma Afrika Borwa ha re khone ha re bole hore ntate mthetswa di polai. Re tsaitsa bona bo pati bo bo re bo se ba nna le wena go bala di robe tsi di hoteleng di mekato e tsa o dimi dimi ha i bule di pense le ha o ka re bula ka matla ha i bule ana e be no re nta tem tsetsa na tsere ha more go tlofa di loko tseo tseo tse di teng hore kampo mokgwa o etsang gore fesetere eo dimo eo e seke be ya bulega
2: ga se ka utlwala lerata keng ga ntse a kapa fensetere
3: ngwena mantsewa a na ga gona dicamera perfecting mo montateng la tengsetana le teng ga gona dicamera ka ntle ga gona dicamera ka moka gare dicamera tsa security wena ngwanese e seng tsa bohlwena hobane mo ambasadara le litona le leng teng go tlamehile go be le dicamera tsa tshireletso security cameras ntate Barack Obama ga ntse a tla mo South Africa o naya mole Radisson Blue ke ne ke ikwetlisa gona teng moo o na dula 13 floor ne o na le jimi ka tlase airport floor wena ngwane o no bona tshireletso go ka batla le difestere tsa bona tsa di-bulletproof di fitla di tengwa moo o bolelelwa gore go na le dicamera tsa hotele tse lebetseng moo ntho nngwe le nngwe e ne e etsagala moo bana ba secretages ba ne ba dula tlase moo mo go nang le dicamera ka moo dicamera di fepelang ka teng ke kgolwa gore ntate Lasimthetho ga ya fela e le motho a yo batla ka more moo second floor a kena hotele ba sa a sa itlhalosa o ke ena mang batho ba ne ba mo tshireletsa di-protector or close protecting officer le tsala di ditlamehile gore di a seba kwetsaetse
2: ne ke tlhile ke tlotla ntlheng eno ya gore le balebedi ba gae ba ne ba le go kae jalo kae le motho wa botlhokwa re tseba gore le nqosa le tshwanela go tsamaya le balebedi gotlhe mo a tsamayang teng ntle le balebedi ba gae balebedi ba sebaka seo bona ba ne ba le kae ga seo se etsagala ke betšha efeng ya tshebedisano mmogo kapa go thusana letlhakoreng la molao pakeng tsa naga tsena tse pedi e kgetlhileng lejwa kapa e motšheng ga jwale ga e le mona go bonagala e ka Aforika Borwa ga e ya kgotsofala
3: go ka bua ka di-diplomatic channel president to president, minister to minister. Jwale ka sentse re bone gore a wa rona gore a kgotsofala a tsebo go etsagetseng ntlha ya bobedi ke gore wa rona a sa kgotsofala lo ka mofa pampitshana e ngotseng gore mantshe wa sa ile bo ya batho o tla ya lekgotleng la dinyewe a fitla gore e ka utlwa le mantshe wa o ile bo ya batho mpheng tlaleo mpheng dipatlisiso tsa lona ka mantshe wa mpheng docket or inquest e le butseng ka lefu la mantsheu wa kampo la mahlomo la masai jalo ka re ka botsa ka ena ntate Lasimthetho gore re kopa docket eo a na e tsa dipatlisiso a re bolelele gore go etsagetse eng ga le re o ipolaile o tsile jang o butse jang fesetera go etsagetse eng gobaneng letho jang gona jala re tlo fumane tlaleo e wena mantsheuwa e ka etsang gore re be re ye lekgotleng la dinyewe re re gona kwana France di-French court re re re batla investigation eo e bule o bona re se bona o tsaitse a re se bona gore eleng no sa le leng le re ka romela hape la lo emela la lo ke na maemo ao a neng ta ke mthetho a leng kolon a na le ho ona a na le ho sa le uli tsireletse le tsireletse ho yena le safe and secure
2: na hona le melao e tataisang mangosa kapa ba diplomati ba Afrika Borwa ba rometsweng naheng tse ding lehlakoreng la tshireletso ya bona le ho beha leihlo boemo ba bona ba bophelo haholo mahloko a kelello ha ba le naheng tseo ba rometsweng ho tsona.
3: That's nothing better. I know journalists spend some of praying about depression and about stress and so on. The whole of Akabat Sali Hitsi. Mungahai kana kukimu presidente la maposa. Afumana tuto hang kapotako ya ditebeleto ta kelelo psychiatric or psychological services wenawa ni faululu psychiatric services kore akone ufumana pumulo akanka matati aputulikile a bontsha le lemong a gae tseo ke tse dingwe tsa dintlha tse e leng gore ga o le mafatsheng a mangwe wa tlameya gore ga o na le ntho o kgopisang o founele gae kampo ga o bolelele se ba ba o sebetsang le bone balebedi kampo staff sa gago embassy ya South Africa ona France ba tlameile ba tlhokometseng sa gago sa maphelo ba kopanye emergency services gore o fumane thuso re sa tsedingwe na mantso gore go etsa hetse eng a na ona ba sa ntseditseng na a na ba tsebile gore wa tswa o tsamaya a le mo gobaneng ba mo dumeletse a e le gore ba tsebile ga ba sa tseba ba rona ba intelligence gobaneng ba sa tsebe ba mosebetsi wa bone gore ba dule ba lebeletse yena for tshireletso ya gae.
2: Ntate Mashaile re tla nne re beye leihlo taba ena e bohlokwa haholo re leboetse nako ya gao le ka moso mohlomphei re lebuile haholo ke setsibi sa tshireletso ND Mahlobola Mashaile mamedi ha le gabola jalo le bolela gore rona moifo wa makhumane re ntse o lekane bakeng sa letsatsi la kajeno re a leboga ha o tswile o seng wa lemamela go tswa go motlhophisi wa lona dimakatso mo tshweneng ba le tlaisitseng ke rapeo Mokoena le Ntsane Rantwa Stanley Sester Motsatebe a re laolela kgaso ka bogabane bona ba gaesale Mantshewa ke lebitso laka a re teyane o sa noseng apakeng tsa gora botlhano le gora botshelela mo nalapeng go lesedi FM Mosiwa Tshweu re balele taba tsa gora ya botshelela.

0: tumela tumela samamela sobele so ya le seria fam la bobedi e bekeng a kgwedi o dimo kgwedi ya borobedi ka 2026 e tlhola matsatsi a makae e tlhola matsatsi a mashumi a mabedi a na le metso mihlano mamela sobele so ya le seria fam ke sentse ke o hwehla na ke re e ya bo o santsane o itukisa wena santsa letseleng wena ya chaisang a reng hey a isale ke hula ka nete go tloa maobane ke nako gore ke ya hi ke lo robala re a leboa tle gore o mametse tshebeletso ena le sedi fm ke a leboa tle ka mono ka gotlo tharo a lekwa ke a leboa dumelang ka moo ka fixback dumelang ka moo ka mafeteng ka maseru ke a dumedisa ka mono ka qwaqwa dumela harry smith bethlehem johannesburg ke a leboa ka mono ka soweto ke a leboa tle wena ka mono ka thokoza ke a leboa ka tembisa ao ke a leboa ka nnete ka mono ka bo davidton batho ba re twasa rona re mametse tshebeletso ya lesedi fm pretoria mamelodi re a leboa tle mamela tshebeletso ya lesedi fm le wena ka mono ka matatie le bo alual north ba re ae rona re mametse tshebeletso ya lesedi fm eastern cape le ka mona ka northern cape batho ba re mametse northwest mahikeng ke le lebala jwang ka mono ka bo rusty dusty nkekebe ka o lebala bo port o thewa jwalo bo carltonville ao ke a leboa tle gore mametse tshebeletso ya lesedi fm le wena ka mono ka mpumalanga ke leboa haholo KwaZulu Natal re lwena wa tshwa re e sebetsa rona di sentse di le thwetwe re mametse mamela tshebeletso ya SFM nna ke monono ke o sola khazang ke o dumedisa jwalo emetso tsi dilo hantle le shumela metsi supileng ka mara hora ya botshelela re kena ka pina tse monate fam boy ari malakabe ditsietsinga ka teboho mme mamela tshebeletso ya SFM ke la ka tsore ke le boemo ifa makumane ba tsamaile lwena ho tloa ho reng yane ya bohlano bantse ba oneletsa ditaba ba fitla ba di bea kwano ba di hloma ho reng yana botshelela tsana tse tharo re tla hle re di mathehe re lo di bea mane ho reng ya borobong tokomela ibile ke sentse ke kopa ri nela matsome singa ke ka bateng khaitsedi aka di bua jwalo ka khadase e ona le thotsa hai ka nete me tsa tshwanela ngwa ga di hlokomela ka jeno o tla bateng o sane jwang ka pa jwang o tla bateng wanona we swatse ba watse ba mamedi wa tseba ho wa opelwa ha sa gone ho bateng kwano wa opelwa ha sa gone ho bateng kwano ke ka mo wa o ratang ka teng putla o le tsena he re tle re kopane le Chepart re utlwe hore ebe o tla ba re tshwaretse di hello Chepart
1: ha je ra ka moro moro lwena ka mo comrade Johnny to ka mo haule ka ka je
0: anjo di lukile Chepart u tswile hantle
1: ha di lukile ke mona
0: he Chepart tabe ya mongadi pitso mosimane na ya lala wa tsiba ise ka re tsatsi le leng le le motho tswa o nahana hore kontraka e phethetswe ebe jwale ha o re wa bala kae kae ho sohla ditaba tsa hore e ba santsane ba shebisana botaba tsa bo di image rights ba santsane ba shebisana hona le hwana e fedile ho fedile ka pa ho etsa lalo
1: khajela ka kina hana ha so ka ba e fela ho bana ka nnete gona ge le batho ge le tshaba ge tatile empa sene sentse se bontsha ka tlhakong le leng hore safa e batla e sa etse nthotsa yona ka nako ho bana ho bua le motho ka nako go qoba tsona tsa mofuta o jena le batla ho ipea ka tla sa gatello ho ntse o sa hlokagala jwale ke dumelana le mohadi Mackenzie na le meila ka bona ngo tseteng hore ka re batho bana ba safa ba thabela ha ntse o dula ona le parela tabeng tsa bona
0: khaitse ya kana ha o go boetsa le kana go re risana ntaba tsa kontraka e be ho na le tse dintse hlahana go ha ntse ya sesse la ile hore ka nnete we ntse nako fela o fumane hore ona le kae kae mo ikhitlane le jweteng
1: wa tsoba khaitse ka ke nahana kontraka e tlamea e be le nako e fuwe nako mohlomong kgwedi ka botse pedi pele ya motho e mongwe fela re bua le wena go tlona o hloka eng ha o hlokeng le gona go bontsha mabaka hore ha re iphethela bunyana ga be re phetetse nthongwe lengwe bana empa ile motheo wa tshebedisano pakeng tsa batho ba babedi
0: re bontshane hantle mo le mongana le nako
1: e mo le mongana le nako
0: hai Chepart ke a le bona khaitsedi aka re tla utlwa ka wena kana kwa teng
1: ke uta
0: thank you wena khaitsedi aka pamela sebele tswala sedi fm o ska wa bona ntwe Chepart e bua nge bohlokwa jwa ska ba dumela o tatisetswa ho signa kontraka empa o so qete o nahana dintlha ka ofela butle re atla
2: Reka paka na edi tiste pedi ho tloha ka 89.95. Tsa bana ba di kgweditse tharo ho isa ho ba dilemo tse robong. Ha Ackermans fela.
3: Na kontsa tahlehelo bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka client tele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chalet ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana se a se hlokang. Mona Nestle Nespray, always giving more.
5: Mosukum Bethlehem. Motse o potilweng ke ditaba tse ntle Free State. Le baagi ba teng ba mofuthu. Lesedi FM le fumaneha lekhubung la 88.8. Ka ba downloada SABC Plus app. O tlo kene motjheng wa kgaso ya Lesedi FM.

njaka ya masas. Ke malume Vector mona tsama le Ubuntu band. E ke a le bua ka nnete re tsebeletswe na le Sedi FM. E a di bapala dipina tsa malume Vector talente ka lokalo ka nnete motho e ke dumelang gore a e khona o tsama ile kwa no pele ho nako ya ha. Ai malume Vector o la ibula. Ena ya Sesotho hip hop. Ai o la ibula ibula. A qeta re thobela. Ai le fule sehlomo mamedi. Na le fule sehlomo. Tsho bana ka metso tshidula hantle mashuma mabeda na metso mihlano ka mora hora ya botshelela hlokomela hle hore re keke raba le kgwatha motho ka jeno. Fela he o ka hlana romela di voice note tsa 0797585066. Wa re jwetsa roka thabela re kgwathe mang hopola o kenya dinomoro tsa hae le lebitso la hae o re jwetse pina o la katsang re mapalle yona le monga pina re tle re tsebe hore re fitise molaetsa wa hao e ka ba motswalle wa hao skim sa hao e ka ba motswadi wa hao e ka ba mosebetsi moho le wena e ka ba motho e leng gore mohlomo le webisana le yena o la katsa mobitsa kwano moratuwa wa pelo ya hao au manka pa mangwaneno au mamedi kannete ho monate ra ho tswa ho fumane molaetsa le bitswa la ho le bitswa sea le moetsa se holo sa se chaba on the biggest breakfast show aya tsho khaitsedi aka khadas le nna ke tshujwa lo kere ho monate kannete hore o tswe ka maikutlwano a monate o tseba hore wa ratwa wa ananelwa me hona le motho reng hore e leng hore ha nahana ka wena kannete wa bososela ke lakatsa hore nako ha ile tsena hle mmamedi o konthumelle fela voice note to konjwetse hore ke eng ena ludi moya ha utswa o seng ke batla o njwetse hore ke eng ena le ho dia moya ha utswa o seng gore ha utswa ha e tla fela kelelong hey ho roka khutlela hape borokong batho bana le nthotse fapanentse leng hore ba lwantshana le tsona o seng motho hang ha utswa a ko re jwetse ya hao o ba o re jwetse hore o etsa joang o itapolla ke tlo re o itapolla o bane ntwana e ka o hulela ho le mana wa fumana e o senyeditse letsatsi fela ona le batho

tsa bona tsa le Serie FM ba bangata ba tla o jwetsa hore daba ya ho ruqala letsatsi jwang ke yona e tla hle yo behe botleng hore o gone o jaga di ntho tse tla tla letsatsi leno ka pa o tobana le diphephetso tsa lona ibile hape ka nako nngwe ke nngwe ya dintlhatse leng hore di u betlela le menyetla e leng hore ya tla ei fela motho na lo tswa o imetswe mane ai khona ha ke fumane sebaka sa ho hopola ditoro tse ke dilogileng ke a dingola ba le tsona ditoro tse na le ho ba le lutsonyana na ho ba le lutsonyana tabenya go motho ikutlwa jwang fela he ho na le dintho tse ditlwaelo ho na le ditlwaelo tse leng hore di betlela motho motjha o atleisang letsatsing ho sa gathale hore ho tla eng ho wena batho ba ngata ba nang la hore motho o dula o thabile hobane ho dula ho etsala ntho tse monate fela kanti kana go ngwe motho so ithutile ho etsa ntho tse itseng tse leng hore o sa gathale hore ho etsahalang ai khona ntso

0: ru jage maotu ye pe mutla mamela tsabela tswa le FM ru tlo gona wena o re king e leng gore na hana le go ha o tswa fela o tlo tetetsa yar ho ka o sori yar
1: khotso thwasa bo pelang ke he ausi a ga nete na e ke ntwe ka khutla re go bong ha e ga ke tswa ke na hane ka motho ya ngotlisang khotso bo pelong ha ho le mosebetsi ke utlwe ka ka khutla re go bong empa he ka pele ke hopolo re Jesu wa ka wa phela modimo wa ka o mpha matla o mlwanela kana go tsoa ke rapele ke etse dintho ka matla ke phamise hloke tsa me ke mosebetsi fela he motho ho tsika boima ke ndate mohlobodi ka mona ka service va ka strong haibe bro haibe tsatsi le monate
0: thank you ndate mohlobodi ne ke re ka go khutlela bogokong e re e ska khutlela bogokong ndate mohlobodi empa hona le ntwa bohloko e ke ratang ndate a bua wa tsa hona le ntwe na le batho ba nana go bona ndate a ba gapela o ke le bona ntwe ya rona le batho ba nana go bona ndate a ba rapela e bona ndate ba rapela bontate ba rapela santsane ke kreke tsa ka re boze tsitsi ke be di sa tlala bontate dikreke tsa apostola bona ditletse bontate kreke tsa pholoso ditletse bontate goma he bontate ba rapela ne ke batla o bua ye fela he a re utlwe mamedi rena wena o re
2: nna mang tswas nna ha ke tswa seng ke nya ha mme so ke mosebetsi wa sekolo fela ha ke nahana o ya sekolong
0: yo
2: ho thata sekolong
0: ele
2: ka mama tsatsi o tle ka reng o ka give up wa tlela empa ntho e tsang hore o be le ntho e ke be le ntho ya hore tshwanetse ke nne hore ke kgone ho ba le pelo bo betere sekolo se a kgathatsa
3: morning cha sele ba tshukara o bo le mama melo magata ka phomolo yena ma hai tsasa nna ntho ntse ke tsa maikutlo ka mehlala matsatsi ha ke tsoa e ka reng nka dula fela ke le mong ka pa ke ipate ke utlwe bohloko ke lefu abtu ka e leng a re sia ka hodima lefatshe gobane go na le tse dingwe tsa dintho tse e le gore o ne a di kwala tse rona re sa kgone gore di fitlhelele ka nako nngwe ga ke di sheba kore ke tsetebela maikutlo gobane ke a tseba o ne a tla ka pelene ka mehla le matsatsi ke a leboga thosa le batho kgala
0: Ya yena ya o hloka hallwa ye e e bohloko ma.
4: Hai as tsosa sumonono. Nna ntwe ke batlang ka mehlana tsa sa ke tso seng ke reng ka tsone ke butse business. Ke na le business. Hobane ke tsiba o pheha ke tsiba o etsa. Mba ke ra ke no nya ha ha le pele teng ke aya. Ya. Ka mehlana tsa sa ke tso seng ke ntwe ke kopang ka mehlana tsa.
0: Ibule.
4: Ke tlo ke pele tse business.
0: Moratu a ibule.
4: Business.
0: Bula.
4: Ke bone ke pele tse ke tse tla mphidisang.
0: Bula.
4: Ke manyane mo vango.
0: Thank you manyane mo vango. Mamela tsabela tswa tswa FM mashuma mabena nana metso mehlana metso tsopelo ra bo supa ke a leboa ka di voice note tseno. Chepat ke na kwa di papadi.
5: Papa, le serie fe, la dicia patcha.
6: Ago le bua DJ go le bua mamiri wa tsebe comrade Jonito le mamiri wa tsebe tsa le serie FM morong. A re dile go le hegri thegole ka o sheba rona ka mane ka o la liga ho le tsala mma o bane ile ka mmanta ene le papa ditse pedi mo o Osasuna ene ka ne jalo le Levante hlopa tsena. Dile tsa papa ka o le kana ka noto ho noto. Ha ile papa dinle le pangentsa malaka le Deportivo la Corona ile a fela jwala le hore di hlopa tsena ka bobedi di a golela nentla ke ngwe se hlopa ka seng a tla le ka mona ka o Serie A ke mo Bologna ine o tlana jwala le Lazio yaba ya feta Lazio ka ntla le ngwe ho noto Roma ine chaketso ke Fiorentina papa di la fela jwala le hore mathapile he Roma ka dintla tsenne ho noto kamane ka English Premier League ene le papa dinyana e lengwe mo Fulham ene kopane jalo le Chelsea me Xavi Alonso ene le papa di ha ya pele le mokwetlisi ka mono wa Chelsea me he ila ba papa di ma tla mamedi bana ba tle ba thefulana holo bana bana ila ga papa di fela ke ya Chelsea hlotse papa di eno ka dinthatse tharo ho tsepedi mafelong a sa tswa feta beke ile ga bona hara di gautsena tsa di papa di ka hara naha SA Sport Awards Hara le nkanyana bona le mane ile ba sports star of the year ba file a kane sembene ka di atletiki sports man of the year yena ile ba Peter Kotsie ka ho sesa sports woman of the year by Philadelphia Prudence Khodiso le yena kwa di athletic sportsman of the year with disability ibile puseletso mabote ka para athletics team of the year ila ya jalo ho test site ya di Proteas wa hopola bana bana ba di Proteas ba hapile mohope he gatlala pele wa lefatshe kwa nona he mona bana ba le kamane ka London UK ba gagatana jalo le Australia me ba ile ba paputla Australia ntse ke hopola hantle abelo re ke gatlala pele naha ya rona e hapa mohope papading yena ya cricket coach of the year ke Thabo Matebedi kwa di athletic ate mametse le ntsa boela tsana tsa etsa la mafelong a beke ka mona ka Motsepe Foundation e le nyona liki ena ya gona e ya bobedi e fepelang yena e golo ke mo native ila kopana jola le Cape Town City Natives o tla hopa the real natives o tla hopa la mamedi ke tlhopa tsana tsona ke Castric Stars me ha le Venda Football Club yona e gagatana jola le Rumo Lions ka nngwe ho nngwe the bees ya kopana le Highbury ya ba Highbury feta ka tse pele ho ele nngwe papa ye pakeng tsa Hungry Lions le mo le Gomora yona he ila tlaba thefulana jwalo ka pedi hopedi Hope FC yang kana le University of Pretoria miki mo he Hope FC ila tlaba ntlhaelong University of Pretoria ya tlaba ka lena ka fatshe Midlands of Wanderers ya kopana le magezi ya feta ka lengwe ho noto Leicesterford City ya tlaba lengwe Orbit College noto Northwest University ya ba nngwe Appington City ya tlaba ntla lengwe ka mona he ka papading ena ya cricket ya rugby mamedi hula ba le hore ka nnete monghadi Strauli Rudolf Strauli tla mo hopola ke a ne ke leng a bapalla di Springbok mme o na re ka nnete tshebedisano ya bona le bana ba 10 bed e tla ba thusa ho lo ba fetole ka mogho papadi ena ya rugby e leng ka teng hobane le stadium sa se ba bapalang ho sona sa Ellis Park ho hanfela kae kae sentse se batla setsofala kae kae le tshireletso ya teng house le hantle le polokego le meralo ya motheo ka mono ho sona le senyeile mme o na tlhalosa hore bana he ba 10 bet ba tla ba thusa ho re tla o ne le tsapuisano eno ya monghadi Rudolf Strauli le SABC mo teng o tla utlwa he gona o le a hlalosa taba tsa ha jwang ke tseno se dintse go tshwaretseng tsona ntle le mono wa tseba he ya lela bobedi bekeng ke tshela mohokare ke wela ona teng swala ka tlhaka ro batho ka motse mogolo ka maseroka le sotho tla utlwa gona e be kgotlolela ke tla go ja retseng tumelle ke le tipa tipe ke khotlele di popsing tsa gatso tse dutseng tla salagalla Auckland Park
7: ke le ya pele basadi
8: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re ho lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo

0: Sadi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsietsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: Di kana di lengata di voice note ka nete o seng hona ei ya no em ke ratile wena ngwane so ilenga a bua ka taba ya sekolo se o titibetsang ho seng ke rata leano le o le sebedisang o hopola molemo wa sona a bona ntwe o yetsa nye o le go na ha re jima o tsebe re utlwa jwalo jimi ha e monate mmamedi a ke batlo thetsa a ke batlo thetsa e re ku jwetse monate wa jimi monate wa jimi ko kopana le batho ba bang ba jimang Like a little Monati wa jimi ke diaparo tsa teng ha o di reka mane jiming le teki tsa teng. Monati wa jimi ke ha o so nwa protein shake ya ne ba o yetseditseng yona ka mane ka restaurant teng e ka ha ga jimi. Monati wa o just strata o matha ke ha o so o hahlwa ke moya batho se ba o babatsa se ba re o motle jwang. O ntse o theotheola mmele ka pa o fitiro hai ke monati wa jimi. Empa ho tlama seeta. O kene strata o mathe kilometer ya pele ho bohloko maqaqaila kilometer ya bobedi ho opa lengwele kilometer ya bogago ho tla e kae ka re theka lena le lona le batla ho sia ba ya ho fihla ho 10 ntho ho ganna ngwe fela ke tsela e o ikutlwang ka yona ha o so qetile bona le ntho engwe e monate tjene wa tseba la ho le motho e leng rona le bothata ba e ba o sithabela maikutlo ha o ikwetlisa mmele o etsa maro a etsang hore a o phamise maikutlo ge lelekisa ntwe ri tshotla tjena ditsele mona ge lelekisa maikutlo a qetelong jwale wena ngwane sentweno ya re sekolong o hopola melemo ya sona ke yona ntwe etsang hore skene sekolo ha so ba ne dula o le monate ha so ba ne re ratwa ke ma teacher ke ho ba ne re hopola molemo wa sona Amre se betsa se fa mutlalo tsena re kopane le Exinia Ruta re maimalo di mora ka lebellang ka jeno ke a joang Exinia o di tshwere a o sia motle a o sia bohlale a o sia tsi ba nthotseng a to ska bana na o tsi ba tsena tsa maimalo di mo fela o sia hai mame ke la ka ka dula tlasa thuto tsa hai a nhlahlela a ntlatsa ka tsebe a mpontsha hore di ntho di uka gore bana na ba etsang ka ntle ka mona o ntlafatsa bophelo ba bona ka utlwa ke rata e bile o rata di girls outings ke bua jwa loka Exinia Sthabela o santse le te hello Exinia ho jwa
2: o skasa tsapele ya
1: ke ne ta ke re Exinia re bua le wena ka ntwa tsa maemalo di motho tlwana na go ke yona fela ntwa etsiba ha go kopana le Exinia molong o santse njwetsa ka gore le kwa hetse kae pula ena ke
2: Ha
1: o kya le boela mwana se ke tsepa o tswile hantle.
2: Ke tsile hantle mwana se ke le boela ke manisi ke dume tsela ba mamedi ba le FM ha re shaba tsa ka jeno tsa bulipi re kala ka mona ka province ya Gauteng ke maemo a ntse iphanela le maobane ka mona ka Gauteng ho hlakile mme ho tla kutumala ka jeno Pretoria le Johannesburg ke tsela mane ho mashume a mabedi le metse tsheletseng ka mona ka Mpumalanga le teng ho hlakile mme ho tla kutumala ka jeno Mbombela le Emalahleni ke tsela mane ho mashume a mabedi le metse tsheletseng province ya Kapa le Boya le teng ya le Boya Bophirima le teng ho hlakile mme ho tla tshisa ka jeno Flexstop le Potchefstroom di tsela mane ho mashume a mabedi le metse e robong ka mona ka Freestata le teng ho hlakile mme ho tla tshisa ka jeno Bloemfontein le Welkom dikadila mane ho mashume a mabedi le mipero baby ka mona ka KwaZulu-Natal le teng ho hlakile mme ho achisa Durban le Visual Bay dikadila mane ho mashume a mabedi le mipero baby a re tshela ka province ya Kapa le Boya le teng ho hlakile mme ho tla futhumala ka jeno Upington dikadila mane ho mashume a mararo le mipero ha ile Kimberley dikadila mane ho mashume a mabedi le mipero bong ke se ka bile se mamedi ha ke le bowe
1: ke le bile wana ngwana e sobele letsatsi le monate
2: le wena ngwana e
1: khotso ba mme tsore tsore se di FM wa tsaka na go ngwe tshwantse e ke re meme batho ba nan le tsebotse re fetang ha batho ba gona hore ba ye ba intse ba ye bo mose ha thusa hore o ko ba botsa le yetsa joang ha le dula letsa mammo ho tjena ntotsena tsa bo di girls night out di ntotsena tsa bo di ho reka bo matlo moho di ntotsa bo re batho ba bule bo mabenkele moho bo motho a ikemele a rekise se itseng se atle ho thusa ho botsa hore hle ke kopa ho botsa hore na o gona joang ka pa o ka ntataisa ka pa hona le course eng ka ka kenang ho yona ka ithuta yona ai ya thusa ne ke motsa exina o gona joang di girls night tsena di girls outing a ke tla ujetsa thwala mme tsamela tsa sa fa mutla rutlo re sephalla joang se pete ka mona ka mangaunga re tsebo kena ka kwana ka Johannesburg city o tlo hlokomela re ke kraya ka mona ka ikurulene gaitsedi ya ka kobedi mgeseng o ntsa le matsatsing a phomolo ere ha o le tjena ke hle ke kene ka mona ka mangaunga ke utlwa hore teng di tsamaya joang mari khang se ho ka o santsa le te mari khang khotso hle wena ngwane so ere ke wa moela o seng ona o tswile hantle
2: yo di me di le ba mamedi ba thapoa breakfast show tsa sepiti-piti mangau ba nsadeng ba bona soutpane thabantsho botshabelo sephalela gantle ga re kena pere news house ngangata go na le dibaka tseo go senang motlakatse re kopa bagani ba rona ga ba fitlha dirobotong ba di sebedise jalo ka for waystop one go fana sebaka re tlo ba le papadi ya bolo ka mona re kopa le bagani ba rona go paka gantle ka stadiumeng ka moo ga re kena dibelsdoropo bona ditsela tse ka tlasa ditukiso for Trekker and for June Street le teng go pa bagani ba rona ba sebedise di alternative route.

0: Mafelo beke a dipapadi etsa bolo a lukiseditswe wena ho SABC. Jwale la bohlano ka 8:30 bosiu Bayern Munich etla tobana le VfB Stuttgart ho Bundesliga. Ka otlolwa ho SABC Sport Channel ho DTT Openview le SABC Plus. Moqebelo ka hora ya bone thapama. Bournemouth etla kopana le Everton ho Premier League ho S3. Di papadi tsa loto la bobedi. He. Letse etelang tsa magaola gang pele. Ke bua jwalo ka tsena tsa MTN 8. Di tla haswa ka ho otloloha ho SABC 1. Sekukuni United etla tobana le Orlando Pirates. Meka sonta Mamelodi Sundowns etla kopana le Golden Arrows. Di papadi tsenne tse holo mafelong ana a beke tsohle o tlo di fumana ho SABC Sport. For the love of the game. Amba mere ke mokete wa bola ke mokete wa bola ho monate nate a o tla hlobe monate butla ho le tsena hle re ke re utlwa di voice note tsa hao. Re be rutla maano a o tlang ka ona. Ntate re letseditseng pele o itse ha qala nahana mosebetsing fela o na le motho a motena mosebetsing mo a re uipha wa rapela o phamisa moya a bobedi a re hana na sekolo se monyahamisa o ikhopotsa molemo wa sona o moyemetseng ha sa se qetile ka erate. Wa boraro ba tla o qala kgwebo ga yena o batla o qala kgwebo qala wa tseba ho molemo ho hloleha nthonge o e qalang mme o hopola hore ho hloleha ha wa tshwanela go bo so dula hana mona o phethe hape o leke hape empa o iphe nako ya o sheba hore mo hloleileng o la hloleha kae ke yona ntho re matlafatsang fela ya hore re na hane re sa ietse ha ire thuso bana ha ona mohlang re tla ba le maemo a phethaetseng a tla netefatsa katleho ya rona. Ke mme re tsamela tso ya le sedia fema ho le tsena re ke rutle di voice note a tseding rutlo gona dire.
1: Good morning tsa sala batho kada di bua le bongane khatebe ka mona ke ka longa le ngitsi chapter ka zanga na nge style jo lo ka thwasa yo nna ntwe e nya misa mbophelo ko re ke rutile ne le mong sena ke tsa honors ke apply mosebetsi every day mara ke fumana mosebetsi mara he ke ke tshwasolla ka ntho ya hore ntho engwe lengwe na nako ya yona motho le motho na nako ya yona ntate Modimo a tla gabela thapelo sa ka yona empa ntho ya hore ke na le bana ke ba bona mehlena le mehlena ba hola empa ke sa sebetse permanent. Hey ke yona ntho ena lundi ya moya yena motho a sa mare he na le tshepo itlenya hore ntate Modimo ka lena matsatsi ka nketsa ka mahao ke a leboha thusa le batho ka le ba letsatsi le monate.
0: Thank you
1: ra mona.
2: Hi Tshwasa le moifo wa hao ka mo wa thagoa jo ss nantho e ntapolla moya o seng ha ke tsoa ke a ke tla be ke hopola hore ha ke a lora ha monate ya ditoro tse mpi ke tsona tse ntapolla moya seng fela ha ke tsoa ke nahana hore ke lorile ha mpi. Thank you,
3: Tshwasa. Dumelang Tshwasa le batho kaela le moifo. Nna ke mokgwa masina ka mona ka Rikbeke, Welkomo, hai ke moemane Makgwati. Nna ntho e reng ga ke tsoa e be nyahamisa ke cost of living. Yo, o thata matsatsing ana motlakase wa tura, dijo di a tura, transporto ya bana ya tura. And-e rona re ba bang ba badimabe ba re seka bang ra thola mosebetsi ka morago ba re kene sekolo. Mara he ntho e nkgothatsang ke bana ba ka ke bona ba ntse ba tswela pele ba ntse ba kena sekolo le gore ke la ka iqalela gore ke rekise sekolong se haufinyana ha se tswa ke rekise di-ice le di-sweets le di-snack she di sentenge na tsotse kena mo le ha e setseng ka kgonang gore ke di banke mpa ke kgona go reka borotho ke kgona gore ke ne ke reke ntho high shota ke yona ntho e etsang gore ke be ke iketeletse ke phagame kere re ke tswele pele ka sentse ke se etsa mme thapelo le yona e ntse e nthusa. Ke a leboga bye.
4: Hei Tshwasa o shapo jwang? O shapo o bua le Mapaseka ka mo Bethlehem. Yo Tshwasa ga o na ntho bohloko jalo ka gore ga o nagana go ya mosebetsing mo supervisor yo sebedisang ga bohloko ha hona ntho e kwisang bohloko jwalo ka eo tho a sa hlele kore ka re ka nako e nngwe nka se theoele mara ke itswetse ke re mosebetsing ke aya ka baka la bana ba ka ke mo sebeletsa bana ba ka le supervisor o ile moo o lo sebeletsa bana ba hae thwasa ke re moo no teng ke aya yena ntwase ya ka ke ya ntate modimo ke ena tla elwana kelebowa thosa sosatsi le monatehle thank you bye
0: How tanking? Hey, what's up, Mamedi? How nan terminal? Hey, Mamedi, what's up? On a little plan. Why la long on a little plan? Hore ke plan ya di IC? Hore ke plan ya tape? Why la long? Kibata Mamedi ana hanang hana plan. Skabanyata! Muhopulo nyano na luana rota. Muhomu iriki etse sin. Miki lakata, wena wane so al lilenka uru rutele. Kitweza kopano ya. Batjha ba ruteileng ba sa kgone go fumana mosebetsi ona ntho tse ke lakatsang ke re tlo qoqa ka tsona virtually ke gola re tla e watla re tla etsa online ke na le di ruteitse pedi tse tharo tse ke tla di bitsa ke batlo bua le rona ka hore re tswa jwang ho sithabele maikutlo ka ho hloka mosebetsi ya bobedi re sebedisa jwang tsebo ya rona ho ithehela menyetla le ho iketsetsa lekeno as a mood ke ke ba ratlo thola bana ba bo rona ba lape retse ba hore hona letsela ya hore ka e hlola nthwela mamela tsebeletso ya le Sedi FM antlo ma hlo ra ke ya busupa ena tsebeletso ke le Sedi SABC ditaba tsena o tlo di balwa ke mosiwa tsho impatso na o ditlisetswa ke pep boloka na boloka nako ka ho lefa dikoloto tsa hao ha o ntse o reka ke bua ka pep mosiwa

0: Mamedi di fella mona di tabatsana tsa hora ya bosupa a re di ano tse hlahlamanga e lengetsa hora ya borobedi ke gotlala luna bana beso.
1: Ayana ke me ya phatsahaneng mafelo a beke a bolela mekitjana ya bana go lwantsha sefuba go rekela thando jeta tsentse sa sekolo le go phetha mabaka a mang a hae o rata ga gona maqheka a mo bolikelang nako jela ka go fumana dieta tso tsa sekolo
2: pep e teng bakeng sa seo
1: le go lefa dikoloto tsa gae ka nako e le nngwe
2: le seo
1: e seng dikoloto tsa masepala fela empa DSTV le phonium mefuta e fetang 800 ya dikoloto nneso seo a se tlhokang fela ke reference number ya gae ya pay at kapa Easy Pay. Yo, na ke bona tsore pep e bula matsatsi a supileng ka beke. Ba ke sa hola fa dikolo tsa bonolo. O ntse o letseleng. Pep e teng ba ke sa seo.
3: Tahuha. Breakfast.

0: Ce bat?
1: Tanki ha dira ka. Ire ha o sala jwala he ma medwa tsebelo tsola seri ya fa mekitle ke mathe. Ke mathele ka mona ka maseru ka le sotho go kopana le tate Miki. Tate Miki ya khotsola ka ka je.
2: Khotsola le ka cha.
1: Ka mo ha o tlhen tate.
2: Ka ntse re ikela ka le wanda.
1: Tate Miki ha ke go utlwe ka re president o tla ba le seboka sa boga ditaba. Ho etsala jwang tabeng eo?
2: Ke a leboha ntate Qacha, ke dumedise balwanedi bohle ba lesedi le moifo ntate. Ho jwalo ntate Qacha, jwalo ka re ile ra phatlalatsa nakong ya ho feta ntate hore mokgatlo o tshwere ka thata ho kopana le mafapha a fapaneng a setšhaba ntate. Mme ka kgolo engwe bohlokwa ke hore letsatsing la hosane ke moo mokgatlo ka presidente ntate o tla hlahisa molekane wa maano strategic partner ka bophatlalatsi ntate, jwalo ka ho se bontshitse hore tlaba le press conference ka hora ya leshome ntate Qacha.
1: O ko bona mona ebe tlabe le tlo phatlalatsa gona ebe strategic partner ena ya lona ke mang ya kgwebo?
2: Go jalo na re kata
1: ka labohlano teng tate Miki ya taba di tlabe di eme jwang ka moka motsemogolo?
2: Ke tla ke bontsha ntate Qacha gore tlaba le ke kgolo ga gololo ka ke bontsha gore mokgatlho ntate o ntse o kopana le mafapha a fapaneng a setšhaba go maatlafatsa papadi le gore ka o fela re tshwarane ka matsogo go bona gore papadi ya gola ntate. Letsatsing la labone e tla ba se o ka reng ke breakfast meeting mo mokgatlho o memmeng bana ba ditse tsena tsa tse tlhileng e leng tsona tse tshietsang tsa kgwebo ntate tse ke ntseng letsogo gagolo papading gore batlotsoka ba shedisane dintho. Ebe letsatsi lana la botlhalo ntate re tle re kopane le bohle batshetsi bophatlhalatsi re rebe le maparamente yolo ka nentse le bua le ntate sedimo ba na le tlhopha sa bona e tla ba dipapadi tse tla thagoa ka motsamao go tloa tsoto gwa tshobambata go tla ba le bo di-aerobics ditlo tsotlhe tsa setšhaba ntate Qacha di mengwe moo re tlabe re kopane go le monate fela ntate e le go itukisetsa tse tlang ka pela gona jalo ka go tseba gore go na le bo di-CAF Champions League dikwena tlabe bapela dipapadi tsane tsa AFCON godinyane e tlo ka e thagoa ntate.
1: Tate Miki ga re di tlwele mono mogolo wa ka hetle go utlwa ga nako e ntse ya tamela gona e be ntho ntse di tsamatsama jwang ka moo ka motshemogolo.
2: Ga ikebela na le Qacha.
1: Ke o taba mmabedi se ka lebala heka jeno galanse e tlankana le TS Galaxy ya le Orlando Pirates tobane le sekukhune Kruger United yona e nkane le motetshontshe male ke bua ka Durban City siwelele e tlabe le kwano e tla hleisa lo di motlatsi di Chippa United papadi tsena di qala mane metsotsong ya mashwa mararo ka mora hora ya bosupa mantsibua mme o tla di fumana tso di fumana nteng na e le jwale he ntumela ke kgotlela diphops ntsa gatso ka mane ka Auckland Park.
3: Lesedi FM ke molelo. Lesedi la puo, setso le boithabiso bo bonwang bophelong ba Basotho hohle mo ba leng teng.
4: Kaitsere ka chepati ke tlo kopa hore ke o nonye maikutlo ha le ntse le phahama ke a tseba hore.
1: Ee.
4: O na le ntho tse ngata. Fela, taba hore ba latedi dihlopheng ba tshwanela ho ba le abelo e kae qetong ya dintlha ka sehlopha ha holo diqeto tsena tse leng hore ke diqeto tse phahameng tse leng hore diqetella dilaola sehlopha ke go kopa ke re tlo e bua mohlomong ha o ka wa refa mehlala ya hore dihlopha tse ding la se se kwa Afrika Borwa di a ietsa ntwe jwalo ka pa balatedi re la fela re yana tlase mona ge le bana go salang ke tla tshwanela re e kwenye e thewang go botsamaisi ke tlo kopa re tla ikena ke batla go fa mmamedi sebaka pele ke tla nka re se re lo e kwala mane botho 80 ba baholo
1: ga o be jwalo kgetsele
4: thank you wena ngwaneso amara sebeletso ya lesedi leshome le metsirobo metsotso pele hora ya borobedi a re tsa tsena re tlheka mabala re tsebe o kena go tsona tsena tsa dipapadi ke tsongola ke re ka romela di voice note go ya ka wena balatedi ba di hlophatse fapaneng tsa papadi tsa shebe ke tla hle ke sekamela o bolo ba tshwanela ba le kabelo e kae diqetontseng kwang ke sehlopha ka bokamoso ba sehlopha ka papadi bapane

0: Stavigator. Stavigator. Hey, baby, sorry, pango. Now we fitla khunte. Aya, tsaba. Amara tsaba tsaba tsaba family. Shemela mosolo mo metso tso pelo hara ya broberi ke lakatsa re qoqe taba ena hle. Ya hore ho ya ka wena ba latedi ba tshwanela ho ba le kabelo e kae diqetong tseng kwang ke sehlopha seo ba se latelang ho ya ka wena. Mme ke nye o fan tokelo ya hore o be le kabelo e kalo diqetong. Tsa hore na sehlopha se rekisa se bapadi kapa tshe, tsa hore na sehlopha se reka mang.
1: Ena ke nako ya ho thakgwa ka tsa dipapadi. Mantaha ho fihla ka Labohlano ho Lesedi FM. Hashtag ke molelo.
0: Sa bana tsoke Lesedi FM. Ei, ya no, ke bone seboko mamedi a ke sheba o marangrang kwano. Ke bona ka mogobala tedi ba bang ba Mamelodi Sundowns ba utlwisang botlhoko ke taba gore Peter Shalulu ile o tsamaile haholo ka ha a bontsha tshebetso e ntle haholo setlhopheng sa lebileng ho sona. Mme ka kwano ka Mamelodi Sundowns o na le mathata tabeng ya ho hlajwa dintlha le hore setlhopha a jwale ka nnete papading e nngwe le nngwe se hlajwa dintlha a se bona fela. Ka mona ka Naturena ke a tseba hore seboko e ba sena sa haesale re tla utlwa ka ho rekwa le ho rekiswa ha dibapadi ho marangrang mona. A setlhopha se kena se nkele qeto se ithekele bapadi tsa sona kapa se nke dibapadi tse ba ntseng ba ba ikwetlisetsa tsona mane di-leaking tse tlase ba banyollele ka kwano ka setlhopheng se segolo. Re tseba metlha nna ke e bua metlhana ya Naturena yona ke a e tsho ke re mokwetlising o e tlwelele mmamedi la o ka lla. Ba tlo utlwisetsa mokwetlisi a batlwang ke sehlopha e qeto e leng kua kwa ka di-boardroom-ong. Jwale wena o ya ka wena o nana balatedi ba tshwanela go ba le kabelo diqetong tse nkuang ke sehlopha o moyeng o le Lesedi FM dume
2: babes wa dibuka
0: ao babes wa di competition. Hello, lo ka kicho. Kale go qeteletse wena gaitsedi ya ka ke thaba utlwa ntso ya.
2: Happy New Year man.
0: Happy New Year gaitsedi ya ka ka Augusto. Happy. Yeah yeah yeah, tlo letswana
2: ra
0: gaitsedi.
2: No, tsasa gaitsedi ya ka. Balatedi, they don't have much to say. Kiming ya Dr. Ivan Khoza. Is okara asa di taxi ranking, okara asa di taxi mona, okaya sa lerata social media. But uko sinati Khoza le Dr. Ivan Khoza, haba disi fati, banga di pleto li team ya bon. Ore Tito ramurekisa, Mofoken ramurekisa, Mbokasi ramurekisa, Muhaungkota ramurekisa. There's nothing that you can do. It's like one of us is saying, "Aba eta le rata re na no ja papa ka le bese ba tota le ja."
0: Aw mona. Fela wena are se re shebele pele. O nana wa dihlopa tse ka etsang sebaka sa hore balatedi ba ntse maikutlo. Se ka fumana bolatedi o feta pele kapa ai ihle balatedi le bona ha ba tsebeng thoe ba batlang.
2: No. Football is a business. How to enjoy that or get in? Nna ka kgwebo ya ka twase. Nka mamela di-complain tsa gago. Ke ye ka boardroom-ong re shebisane le team ya ka. Re lokise mane le mane fela. But ha ke nagana gore sheba Orlando Pirates e qeta go reka sebapadi sa Norway. Ba spendile bokae ka mane. So no tsena ga o complain-a wena o le molatedi wa Orlando Pirates ore tito tsameng. Ke investment Orlando Pirates ke business e tsa tšhelete.
0: A o e qetile wena o bua ka bo skin in the game. Ke lebohile wena Kagiso. Ya, ba re bua o be ile ntafuleng, o tshwalo. Tsamela tsoka le sedi mo yentumela.
3: Au tsotsa.
0: Ya papa le kae?
3: Tsapa en tsotsa.
0: Ya ke tsona man re bua le mang kae?
3: Tsame mo port.
0: Eh ya, stel.
3: Mo bana ke re tsonto a tsonto di me di se ke nna na go wena. Ba re tse ya dala fa tsa tsa tsapa.
0: O santsane o ikutla jwalo le selemong se sa dipapadi.
3: Yeah, anga nne maka tsinta. Ba re tse ya dala o tswa ka tsapa ba nna tse ya tsapa.
0: Ai, o iqetile wena ngwana. Wena o ring ba latele tshwantse ba be. Yeah.
3: O batla ho tsala nna go shebela taba ya Kaizer Chiefs. Di legend ka hadiyo. Re to khumalo ha bayo. PRO kae ha bayo ba fela. Mme ona ba tsamaisitse khume no yana. E le hore like ke nna ntse a thiba khume. Ha ba sa ba tsafa. Khume ke ba sa Chiefs. Le no ha ho no betoro feta khume le no.
0: Yo. Yo.
3: Ba tsa fa ha ba mamele. Ba tsa ntshuta ba di tsa ko ski club ka bona. Se ba mamele di Sundowns. O tlhola yang kha re so a

0: eventually go Benteng, we become Akamai. And we his deadly.
1: A gore go botsa Stan, wena o no ka hlaisa gore go be le ke tlore structure se jwang mo balatedi ba ka gona go hlaisa maikutlo a bona.
0: Number 1, o explore the former players.
1: Mhm.
0: Ba nne le relationship le di supporters.
1: Mhm.
0: And then ka tsela e yalo eo, and then ha ba bua go ba manele. Re ka se ka be ra re sign a system maela fela ne. I don't say what opportunity. So how my melee. So how can finally former players the performance of this? But I think she's going to support us. I think that's a sharp to us.
1: Ai ke le boa ka leano leno ke thutse ke ntse ke nahana hore se hlopha se ka tlang ka leano la hore balatedi ba be le maikutlo ibe ba gona o bona hore maikutlo a ala sebetse ke dumela go hlopha seno se tlo hula ka pele tabeng ya ho fumana balatedi.
0: Ke se dire Sundown tsone ba bua le Tiani Mabunda ba bua le Sompoketsana hore tlhotse ke mamet. They all fed for Mamelodi Sundowns. Bana se ke bona fela e ke bonang ndi le relationship le di former players ka bona. Ha ile team tse ding tsa special ma coach.
1: Yeah.
0: High court.
1: A o hlakile gaitsana ka ke a lebo.
0: Thank you Thomas.
1: Thank you. Ba me di haretsa tsena o tsebe re jwala re le ka o thusa di hlopha o nahana. Re le ka o thusa di hlopha o nana. Ke batla o bua ka Siwelele. Ke batla o bua ka Siwelele hobane Siwelele ke bona ke ne re bua le chairman ma o banyana mona. A bontsha hore bala ba hira mokwetlisi ka lebaka la kopo ya balatedi. O la hla itutubatsa le balatedi ba tshujwana. A gore ke re utlwe di voice note dire.
2: O tlamile jwang ka pa jwang o tlamile ba bana le karolo baneng sehlopa ke sehlopa ka balatedi ha o ka sheba hantle le di team tse senang di balatedi ba bangata morao mane wa bona di sokola jwang di a sokola a so ga akalo re batla ong ka diqeto ka borona just o ba involved the moon mongwan diqeto re tsigiso re nkuwe qeto jena le jena le jena lande re tseba gore re tlo bana le matla makalo stopa diqeto tse nkuwe mare re shebisane ka diqeto tse tlo nkuwe ke mo re ikse ka mari ge tla itaola
3: phasa hai na tsena tsa diqeto tsa di team ha gona team e o ka reng eng ka di diqeto tsa batsetsi rona eng ka maikutlo ba tsetsi sole tsa batsetsi ba se bua o tsona le ntse go bula nkgwedi because ke totse ba ding ka ntse ding tsona tsa bona ha gona ba di thalaka ba di thabela ha ba di tsotela le so na se king ke ma qeto ga ke bolo ke ke shebelle bolo ke khwala taba sa gore na o support a team feel because ha hona ntho ba eng ka nye o ntse e bua o shem o Manchester City man ne ona ba patse le go ne ke di gata ba tsetsa Manchester City ba di kete tsa ma go ne ntse ke di gata le no ba tsetsa Manchester City ba tabela go shina but ke yona ena ona bua Kushin tse tsola pele ba tsetsa ya bathaba. Tsalo ne nku ya fela halaka etsa. Le ka ba lentle le etsang na go gaming tse ba pala go hona le tla mamela.
1: Oh.
3: Ke se se tswa.
1: Oh, ke ntwana ba latedi ba tla so hlometsa ka hara papai. Chepati re qetelle wena kgaitsedi ya. Wena ho ya ka wena, hona le dihlopha tse leng hore di teng le fatse mona tse nan le di bopego tsa maishonya tsona mo eleng hore maikutlo ba latedi a ananela.
4: Ho teng khaitsedaka ha re shebe tlhopa sena ngwane so qeta bua ka Manchester City nna ke batla ge o Manchester United hona le mene ba hle ba jotsa botsamaisi hore e bang le kekelaetsa yena e re kopang ha re tlo di reka ditikete me ke nnete bo Manchester United bana le di le batshietsi bana le di chalete impact batshietsi ba bona ba bapala karolo e golo. Hona le mo mamedi a buileng ka taba hore mona lapeng o mamelwa ha fela le kalalwana ke hona o tla mamelwa mme ke yona fela ka mogorege bone gobane ke nnete ke dikgwebo tsa batho ke ke ga batla go ba laola kgwebong tsa bone empa um lenka karolo le banka karolo o tshwana le
1: gankae
4: lena le kabelo nngwe itseng o stakeholder mono
1: lentswe
4: la ga le tlameya le mamelo empa ge ga o soka bao ba le tsela gaitsera ke ratile ga gore le leka go fatlholola ditlhopha gore di bona gona di ka etsa eng go nka balatedi ba bona ga re re ba mamele ntho nngwe le nngwe ba etsa empa tse dingwe tsa diqeto ba dinke go gona balatedi ba bona ba reng
1: e le ga le sa dumelelane ka qeto e le fitlhelelang fela ka nako nngwe motho o ikutlwa a tlhompheile gore maikutlo a gae a ile a mamelwa
4: gaitsedi o e qetile go na le mo mamedi a qetang go bua gore mamelo di sundown se tsamaisitse peter shalo le ele e qadile mme a benchesa bo bapadisi o seile lebo mothiba lebo mothiba ke mo aforika borwa empa ga a boemong bo peter shalo le ele a leng go bone mme ke bana ba sokola
1: yaano ka nnete tsela e siwelele e etsang dintho ka yona tabeng ya go kengeletswa ga maikutlo a balatedi ke ngwe ya dintlha tse re tshwanelang gore di shebe le mekgwa e meng gape e ka nnang ya ba teng gobane jwale ba bang ba tla bua ka gore re gole re etsa jwang gore re le balatedi re le gole le rona maikutlo a rona a nne setlhopha se utlwe gore na re reng fela ke lebuile gaitse di yaka
4: Kyoto.
1: Ma mme tsa tswala sedia FM re le ka o thusana mona re na hana jwana le mmamedi ya buileng ka gore Mamelodi Sundowns e shebile ka go balatedi ka dibapadi tsa mehleng tsene ndi ratwa ke bona balatedi bao fela ke la ka tsa gore ke ke tlo mmotsa hlompho ke kana gore maikutlo ele ya nkang go balatedi lona jwalo ka baemedi ba balatedi jwalo ha se le sheba ka mona ka botsamaisi ba lutlwa na ha le bua gore balatedi ba reng mme le gona o bona gore ba lutlwile di petontse ba dingkang ka pa le lona ka nnete se le ho ingola menu fela fela he e tlhompho ke mong ba batho ba leng re bo bebe re ba fumane tla ke re mo bitse kwano ge tlo mo botsa hore ba e sebetsa jwang ka mona ka o Mamelodi Sundowns mme ba tsebetsa le SFM antle di mahlo o ra ke ya borobedi ena tsebeletso ke le sedu SABC musi wa tswe o balata batsena.

0: Acho mi we watli la utra mama. Robetsa kabo welcome back. Acho where is my babe? No 999 khutli. Ero ba metso tsa mara ra robe ditse kwa breakfast show so di tsile twa sa mogatlhalo go qetela. Ain tsamaela ha monnate chomi. Where is my baby?
1: Can you be? December feels empty without you.
2: Tse se tena e santikana. Ke go pare a comments.
3: Le nna ke nana joano. Ba le di solo tsa le tlhabula jalo ka di thisa bana tse tharo. Ka 100 rand fela. Ha ke se bedisa account ya ka ya comments. Re ka ihlapela di phatlo tse ntsha tsa le tlhabula. Tsa le lapaka ho fela. Tsa boleng ba 20000 rand.
2: Le sentate, wa di hloka.
4: Re ka account ya hao ya comments. Mo ka ihlapela di phatlo tsa le lapaka ho fela. Tsa boleng ba 20000 rand. Ha comments fela. Hona le dipehelo.
5: Gizara ya hao ine tla bena le metsi a tshisang ha ba batho ba bang bana ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong o latetswe hape ho ba di roboto ha di sebetse batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong setjhaba sotlhe ha se na motlakase ho bana batho ba bang ba ntse ba tsipa di mitara tsa bona ba ba patadisa tjhelete e nyenyane jwale transformer ile ya qhoma ka lebaka la ho imelwa sidumele ditshebeletso tse seng molaong tsa di nokwane ho sitisa le setjhaba sa heno Kale ha botlhokotsebe ho Eskom ho 0800 112722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao. Pholosa maphelo.
6: Lesedi FM ke molelo.

Francisco. And this tip, it ain't good if I find out my father.

0: Mate wa monati ke chiskop abasazi tsebeletsong ya lesedi FM pele mona re bapaletse situmo sa matsega ke phaila number 4 sekanya ha me o skabanya ha mama me o skabanya ba dumela o nya ha ho hang re tlo bua le di cashier ka mangana go sa fedi simpelo re lakatsa utlwa mathata le kopanang le one di cashier di nale mathata e mo theoetse hana jwale fela re bua le wena ya gona ngore araba romele voice note mathata le kopanang le ona ke mo mo le sebetsa nteng 0797585066 romela voice note hona jwale tje
1: Lokong la boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho disebediswa tsa ka kitcheneng tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 2 liter spa sunflower kapa canola oil ka $69.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di-reward. Kapa 2 kg spa french kapa chicken poloni ka $49.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di-reward. Ditheko tsena di qala ka la 24 August. Ho fihlela ka la 7 September ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
2: Makgaleng he ba le petrolam jelly e bohlokwa bakeng sa lelapa kaofela e tswakilwe ka lekgala ho phekola le ho thibela mafu a mangata a letlalo le hlweke le sole e sireletsa letlalo le manonyeletso sekameng e thusa moriri ho le hantle ntle le mathata e fedisa leshwata ha o kutile bakeng sa bana le masea tshepa makgaleng e tla o etsetsa meka le mehlolo makgaleng he ba le petrolam jelly e boleng bo hodimo ka theko e tlase hopola ha e se makgaleng ha se yona

sebeletso ke le sedi mamela sebeletso se nanta ka metsotso dilo hante mashuma mabene na le motsole mong ka mora hora ya brobedi ka nnete ke ya kopa gore ha e benyaneng o tla thili ka paola ka e wotla mohlomong o lakatsa gore hlalosetsa amang mathata le kopana le ona di thili mona e ka ba mathata a hlanka le hlakoreng la bareki ka pa mathata a hlanka le hlakoreng la di supervisor kapa mathata hlanka le hlakoreng lefe kapa lefe kwana ya tsebang motlhomo o na le letlhakore le re sa le rona ge sa letsebeng le o ka re bontshang lona fela he re ka thabela go utlwa gore mathata ke afe mmamedi dikgatelelo tse le nang le o iphumana le letla sa tsona mo le sebetsang teng ke dife ei mmamedi ga ke batle gore ke o etsetse motlhala gobane gantlentle ke batla wena o njwetse ke batla o jetswa ko wena gore gantlentle bothata bo kae o tla tlhokomela mamedi a tshebeletso ya lesedi FM gore Afrika Borwa kwana batho ba be re reng ke di-till operators ba bangata ka tsela e makatsang go phatlalela le naga how aha molo le leng la mahlakore le hirang batho ba bangata ka go fetisa ke lona lena la di-till go tla tswa ka gore na ke lebenkele le le kae le legolo holo kae le fihlile mmolongong ke batla go jwetswa ko wena mathata lona

ileng wa tseba ba yang dithiling ho lopaka gore ha ke go lopaka o ntse sa fumane mosebetsi le kaleng la ruteileng ho lona jwale go ga nna o tle thili bana nne baje banna le basadi ka o tshwana ei mamedi a ho ngata ke a khona le kala lena le na le bahirwa ba fetang di milioni tse pedi till operators ya ha o tula o sheba mabenkela na maholo fela Afrika Borwa a hirile batho ba bangata mmoho ha sa kopane a hirile batho ba ka bang ba fetang di milioni tse tharo jwale ha o tula o sheba megolo ya bana bana ba borona ei mamedi mangwele mane bo pakeng tsa dikete tse nne ho ya ho dikete tse leshome le metsumedi ha ke tsebe ya kgolang 12 fela ba teng ba bang ba tla nne ba bathiselane mono pakeng tsa 6 le 9 ye wa tsiba wa aha motse ka tsheleteo awa aha hangata o itlokela fela grade 12 hore o otle thile le kelello e hlaphetsweng kelello e hlaphetsweng le bokgoni ba o sebetsa le batho jwale mamela tsebele tsa ZFM ke lakatsa ho utlwa hore wena o re ho etsahalang o tloreletse tseo 086-000-3084 086-000-3084 ke lakatsa ho utlwa mathata o kopanang le ona jwalo ka motho ya o tlanthile ya thusang batho lefella thepa ya bona mabenkeleng a fapaneng a korejwetse.

0: sa. Ke ile ka lwanela cashara shopong e nngwe kae kae Vanderbilt Park. Le kgwa le mohlasela le bile le batla manager. Le batlile go kena ka pele go rona kgwale. Ewa cashara ya mo bontsha gore monana ga ke patale seloto e ya ma. Ha re kena, re fitlha re buela ka taba tsa rona le cashara enana ge ba re tsheya jo. Fere kana motho a mosweu a bolela gore re bua ka yena utlwile na re tseng o batla manager-a ka re tlhalosa hangwane se rona re tse.
1: Yeah.
0: Manager ha fihla le ena o sa fihla batla cashara e kopa tshwarelo ka re no. A re a o se kopa tshwarelo ka re ha kopi tshwarelo ho hang tate ka re ha e kopi tla tla tla ka re ha kopi tla for next ha e tsa lelo bone be ke tshisa ss.
1: Hey. Go ntsho tshisa le hana bala.
2: Yo o tswa sa ke se tsa shopong e nngwe ka mona ka frena ge. Ke keshi. O tswa sa mamela ha o dumedisa customer. Dumela le kae? Ka bo le kae mama? Aba sa arabile. Aba thula. O bo re plastiki, aba dumela ka dintse tsa tsena dintse. Kana go wena o busy, ha wa sheba motho ka mahlong o hlana le tshile. O tlo tsebella ka go batla plastiki motho a sa gone go communicate le wena.
1: Hey.
2: Customer tse dingwe o tshwatsa di tsebo communicate le rona. Re di case ya tse re tshwere mathata.
1: Yo.
2: Yo mathata tsa di mise motho ka high note. La ba thula re tu. Ha.
1: Sho. Batho.
3: Dumela o tshwasa le wena ba thukada. Ke a le dumedisa o sentse na ke le emengwa di case ya. Kamratili, hey, matarika ukopana lona.

0: ke le bula holo thwasa mamedi dumela ho lebeletse hore ditho tsa parlamente di botse mo president se re le ga maphosa dipotso ka phano ya mantla di tshebeletso pelo di ghetho tsa magotla metse tse tlongo tshwara ka la nne pudungwana mo president se re le ga maphosa o tlwa ga ba dipotso parlamente nga ka seqo ka jeno ho sa le jwalo ho lebeletse hore ditho tsa parlamente di buela di mohlomo di potso ka megahlo e jwalo ka March and March yo ba bang ba iqosanga ka uthunthetsa setumo sa naha di dzena di tlobuela di batle utlwisisa ka golo yo Afrika Borwa e ba palang go thaletsa gotso le botsitso tikulohong e Afrika e ka borwa ho lebeletse hore le gotla la magistrata la Johannesburg o seng hona le utlwe kopo e ntšha ya beile ya Brown Mogotsi yeo a nang le dikamano le boga dipolotiki ena ke kopo ya gae ya bone ka mora gore nako e fetileng lekgotla le e tshwanang le lena le gane kopo e nngwe ya gae ga lekgotla le phahameng la Johannesburg lona le ile la gana e nngwe Mogotsi ya dulang a porofenseng ya North West o tobane le diqoso tse e kenyeletsang go fana ka bopaki ba leshano tlasa kano go sedisa toka o phethagatswa le go ba le sethunya se se molaong sena se tla ka mo katlaleho ya o etsa morita oke wa teko ya polao ya High Foslorasa ka botshabela ho Johannesburg mojotisi wa mmuso e leng Thami Mpekane wa qaqa
1: the matter should be set down again for bail application on new facts your worship we have arranged a date that this matter be remanded for that purpose which is bail on new facts the arranged date is the 25th of August 2026
0: ka jeno le gotla le phameng la boipiletso le tlilo mamela boipiletso bo gathanong le qeto ya le gotla le phameng la North Gauteng mabapi le dithuso tsa ditšhelete tsa mmuso ho batho ba sa sebetseng ke hore SRD ka bokutshwanyane ka kgwedi ya Pherekgong hola le gotla le phameng le fumane hore dintlha tsa bohlokwa tsa tsamaiso ya dithuso tsena di ne di hlophisitswe ka tsela e se molaong e leng se ileng sa qhelela ka thoko dimilione-milione tsa batho tse neng di lokela hore di fumane thuso boipiletso bona bo tadimane le ntlha ya gore e be tsela yo mmuso o hlophisitseng le o tsamaisa dithuso tsa SRD ka yona e qhelelang ka thoko batho ba lokelang go e fumana ka tsela e se molaong kapa tjhe sethathong nyeo yena ile a tlahlelwa ke Institute for Economic Justice hammoho le hashtag pay the grants tse neng di emetse ke Socio-Economic Rights Institute of South Africa mmuso o boetse o phephetsa sephetho sa dipehelo tsa dithuso tsa ditšhelete tsa kgwedi le kgwedi tsa diranta tse magolo a makago le masome a supileng tsa gore motho ya lokelang ke o di fumana o tlameha o amoela tšhelete e ka tlase go diranta tse magolo a tsheletseng masome a mabedi le metso e mene yeo ba bolelang gore o tlholoile go e tsamaisa moho lwe nyadisa le tabatse amanang le ditjeho tsa boiphedisa

0: Tsatsi la tswalo la Shoprite ha le na thaka. Mme re keteka ka ho fa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jwalo ka 5 kg ya White Star Super Maize Meal, 5 kg ya Speckle Rice, le 2 litre ya Sunfall Pure Sunflower Oil. Ka 179 rand boraro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
1: Kgweding ena ya basadi, Grandpa e keteka basadi bohle ba ntseng ba tswela pele ho hodisa malapa a bona, ho tsamaisa dikgwebo le ho aha metse ya habo rona. Hore na o tsamaisa dikopano, o etsa mesebetsi ya letsatsi le letsatsi, kapa o hlokomela lelapa la hao, mahlaba ha lokela ho sitisa. Bakeng sa sefokotsa mahlaba se potlakileng, bakeng sa hloho e opang le mahlaba mmeleng, tshepa Grandpa. Umashesha wezintlungu, tswela pele, fihlella sepheo sa hao. Grandpa, fetolela mahlaba ho ba matla.

0: Letsatsi la rona la tswalo le maemongalwana a go leileng. Ka di major birthday deals. Tsejo lo ka di 400 gram tsenne tsa cool baked beans and tomato sauce ka 58 randa. Le di 2 liter difi kapa difi tsa pedi tsa noma podi tsa spaletta kapa twist ka 30 randa fela. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Keteka major league birthday ya rona. Ha Shoprite fela.
1: Bakhani ba makoloi mariheng ana maemo mo bibileng ya Afrika Borwa a ka fetoha ka motsotswana motsotsong o mong mila o ka bana hala hantle empa ka o latelang mohudi o teteaneng wa fifa tsa pono ya hao o seke wa ganna ka ho tshapa seo o nahanang hore sepela hao ganna fela haeba pono ya hao e hlakile haeba o sa kgone ho bona ka ho hlaka sebaka se fetang dimitara tse 15 emisa koloi ya hao ka polokeho sebakeng se haufi sa ho emisa ditraka dula o fadimehile dula o phela lekola sebaka seo e leng ho sona o hlabe ba bang malotsana bona mme o bona hale ha re tsamaisane mmoho ka polokeho mariha mebileng molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang.
2: Ke nako ya labobedi la jackpoto ya Powerball. Labobedi ona o na le monyetla wa ho hapa jackpoto ya Powerball e lekanyeditsweng ho 27 million rand. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa dinomoro ka kotulo labobedi ona ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC. O ka ba e mong wa boradi milione ba latelang lamba Afrika Borwa wena lotto ya naha di papadi tse ngata menyetla e mengata di milioni tse ngata di papadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse le shumele metsirubedi ka paufita bapala ka boikarabelo National Lottery etsa maiswa ka molao ke sizekhaya.
3: Tshebeletso hara di tshebeletso lesedi FM.
2: Mamedi ke metsotso e mashume a mabedi le metso e mmedi ka mora hora ena ya borobong. O tswile jwang ke sapotsa bophelo, o tswile jwang ka tekesing ka mo dumela tle. Mme e mong ke a bona o mathile ngwane se utlwile morao nako o ya sefofaneng. He batho ba palamang difofane, hlokomelang nako, hlokomelang nako, hlokomelang nako hle. Sefofane ha se tekesi. O tshwanetse o be mono pele ho nako, pele ho sefofane sa hao se tloa. Ba o fa le nako ya hore na o lokela ho ba mono neng. Jwale batho ba bangata o tla fumana ba jaile, ba jaile, ba jaetse ho fihla boema fofaneng. Hobane a sa le morao nakong ngwaneso. Hlokomela le wena ya tlang ho palamisa sefofane ke company haufinyana. Hopola hle ngwaneso e ba nakong. Hobane ha se ka o siya ke mathata fela. Ha se ka o siya ke mathata fela. Maybe le bohloko ba teng ke ha se o siya o ya kopanong tsa bohlokwa. Ke bohloko ba teng bono he se o sie o ya le bakeng la bohlokwa o ya kopanong ya bohlokwa jwale nako ke ntho ya bohlokwa ke ka ho ha rentse re hasa kwano gafetsa gafetsa re dula re o bolella hore na ke nako mang re tsetsa hore o tsebe o sheba hore na mabaka hao ke ya nako mang na o sale nakong kapa o sole morao ho nako na jwale hlokomela nako ngwane se nthontse o hletse o dietsang hlokomela nako e bohlokwa metsosungena e mashume a mararo ka mora hora ya borobong re tla berekena senelong sa tumelo ke labobedi ka jeno ntate Moruti Thabiso Ntlatseng o theuwa ka mana ka Sasolburg o tshwere mokotaba selemong sena mo re ketekang kgwedi ena ya basadi o re mosadi o seke wa thetswa ka jeno o bala lengolo la ba FSA kgaolo ya bone o tlo bala temana ya mashume a mararo le metso e mmedi mme ka moramono he hona le mantswe ao re tlo batla hore o re fe hore na mantswe ana mohlomong wena mo mamedi motle ha re bua mohlomong ha ketsa mohlala fela ha ke bua ka sehlopha sa masole ka lentswe le leng fela o ka re ke bua kang itukise itukise mo mabedi motle ke wetseditse mohlala wa pele me o tla ntetsetsa he han fela ka mora senelo sa tumelo metsonle ya rona ya tsuhang o batung bateng le bona tsa tsinlena ke ile ka thetse be ka mamela taba sa bona ka utlwa hore etsa tsinlena he ba bua ka ngwanana wa modisa ya sebeti ba bua ka sebeti sa ngwanana enwa wa modisa jwale o tlo se ke wa fetwa ke ditaba sa bona sa tsinlena metsosungena e mashuma mabedi le metso mehlano ka mora hora ena ya borobong ire he mo mamide motle ke thewe lipina ya omega khunong re classic medley.

0: Ke a o dumedisa hoseng hona ka lebitso le matla la mopholosi wa rona e leng Jesu Kreste. Re leetong le tswellang pele le reng mosadi o seke wa thetswa. Mme re bala lentswe la Modimo jwalo ka lengotswe testamenteng e ntjha. Buka ke ya ba Efese, kgaolo ke ya bone, temana ya 32. Ka thuso ya moya o halalelang, re bala ka tsela ena. Le rekolohelane, le hauhelane, le tshwarelane. Jwalo ka ha Modimo le ona o le tshwaretse ka Jesu Kreste. Leo ke lentswe la Modimo. Lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Paulosi o ruta ba Kreste ho lahla bohale, lehloyo le pelo e bohloko. Mme o ba kgothaletsa hore ba apare mosa le tshwarelo. Momamedi, tshwarelo ke pontsho ya pelo e fetotsweng ke Kreste. Tshwarelo ke tholwana ya bo Kreste ba rona. Tshwarelo ke e nngwe ya ditholwana tsa moya o halalelang. Tshwarelo e pakahatsa hore ha re bue fela ka molomo hore re ba Kreste, empa tshwarelo ke semelo se tiileng, se phethahetseng, se tlisang bopaki ba hore re tsamaya le Kreste, re hata mmoho le Kreste. Tshebeletso ena o senyore, basadi ba bangata ba jere bohloko bo bakilweng ke batswadi ba bona, bo bakilweng ke balekane, bo bakilweng ke metswalle, bo bakilweng ke basebetsi mmoho, bo bakilweng ke bana, bo bakilweng ke diphuthego. Empa taba bohlokwa ke hore ba jere bohloko, mme bohloko bona bo peperantsitse dipelo tsa bona, mme ba qetelletse ba na le lefito dipelong tsa bona. Ba be ba etsa polelo e reng, nyeo nkeke ka mo tshwarela. Ee, ke ngwana mme mare nkeke ka mo tshwarela. E mong o utlwe a re le lefung la hae nkebe ka ya. E mong o utlwe a re le ha tsamaya mo tsamaya nkeke ka tsamaya, hobane ha ana tshwarelo. Momamedi, ho hloka tshwarelo ho paka hore o hula le Kreste. Seaparo seo se aparang, Bibele eo e tshwereng, ha o sena tshwarelo ke dintho tsa lefela la mafela. Thapelo eo e etsang mehlena, dithero tsa hao, difela tseo di binang, ha di sena tshwarelo ka hare, o tshwana le tshepe ya simbala e modumo e etsetsang batho lerata le tenang. Momamedi, mosadi, o skebe wa thetswa. Tshwarelo ke tokoloho. Ha o tshwarela ba bang, o lokolla wena. Ho tshwarela ha o bolele hore seo ba o entseng sona se phoso. Ee, ke phoso, mare se ka itjarisa bohloko ba phoso tsa bona. Lokolla bohloko boo. A ko enke taba eo e o imetseng, o ba jarise yona. A ko enke o ba tshwarise yona. A ke ba itshware, wena o lokolohe. Mme o lokoloha ha hao ho paka hore ha o leshanong la Satane a reng o ska tshwarela ba bang. Jesu, jwalo ka a ile a ba tshwarela, le wena tshwarela ba bang. Mosadi, o ske wa thetswa. Tshwarelo ke tokoloho. Kutlo ha ebe ketso. Amen.
1: Jo ntate. Ntate moruti ntlatseng. Re a leboga man. Hey, re a leboga mantswe matla. Re mametse wa tseba e sa le godi ena e qala kwana o ntse o bua le rona basadi. mosadi e mong le mong ya mamelang senelo sa tumelo ke a tshepa ngwane se hona le se o inketseng sona dipuong le therong tse entsweng ke ntate moruti ntlatseng kgweding ena ya basadi e ntate rutlwile ha ba mohla bong o fihla a se antse a bala ditaba tsa hae a rera ditaba tsa hae o badile ho ba FSA gaolo ya bone temana ya mashume a mararo le metso e medi o mametse le sedi FM le nanao ke la gaola e tlhabolle
2: tshebeletso hara ditshebeletso le sedi FM
1: Mamedi jale retla mane he mo reng ha re matlafatse puo ya rona ya Sesotho ri gantshe ka puo ya rona ya Sesotho ka jeno he re shebile tlotlontswe ya mantsweitseng jale ke batla wena o mphe dikarabo nakere se hlopha sa masole wena o ka reng ha o sa batle hore se hlopha sa masole ka sebedisa lentswe le feng Ya bobedi diboko tsengata. Ha o sa batle hore diboko tsengata o ka sebedisa lentse le feng le le leng fela. Ya boraro ha o sa batle hore se hlopha sa dikgomo kapa dinku ka sebedisa lentse le feng. Ha re utlwe 086000 3084. Mametse le sedi FM mo mamedi dumela. Hello.
3: Hello mom.
1: Ndumela ntate.
3: Ke dingane zini.
1: Ntate dingane eh.
3: Yena ya pele mme ha o tsaba tlo go tsapa ha masona.
1: Eh.
3: O ka re le botho.
1: Le botho ntate. Mhm. E latela.
3: Ana ya bobedi ke re
1: di boku tsengata.
3: Eh.
1: Ya hlola.
3: Ya boraro
1: se hlopha sa dikgomo kapa sa dingwe
3: ke mohlapi
1: mohlapi ntate dingane ke bila ho lengwa lesi
3: e ke a le bua mama
1: a se mo hem le sa di FM dumel
4: hello tuli
1: hello me
4: ke tla tshibe
1: ke a phela o phela hantle mbe
4: ke ke tuli sa pele na nga re se gagatha
1: se gagatha sa masole
4: eh ya tuli
1: okay mhm di boku tsengata
4: eh sa bua go se re tlhilane
1: se hlopha sa dikgomo kapa sa dinku
4: ah ai tshimo
1: sa ga se mo khotse go tshwere le sa di FM dumela
5: hallo tuli le ka
1: hallo ntate ke phetso phetse hantle
5: a monate
1: ntate
5: ya pele ke le botho tuli
1: mhm
5: ya bobedi mi de di boku
1: Eh
5: ke nyao nyao.
1: Okay.
5: Mo no ke tsegi ke sa ha ke sho.
1: Okay. Ya bona
5: o ke mo hlape thuli.
1: Ntate, ke lebuile.
5: Ha ke lebu. Thank you ke taole ka fishing ya ka mo.
1: Thank you ntate taole. Le sedi FM dimela.
6: Khotsa thuli.
1: Eh.
6: Hello thuli.
1: In make my mate.
6: Eh thuli ya pele.
1: Eh.
6: Ke le botho.
1: Mhm.
6: Ya bobedi ana witse ya bobedi ke.
1: Ya bobedi ke se hlopha ke di boku tsengata.
6: Ke qubu ya di boku.
1: Qubu. Okay.
6: Eh.
1: Ya
6: boraro
1: se hlopha sa di gomo kapa dingu.
6: Mohlapi.
1: Mohlapi. Me wa ka ke le
6: bo.
1: Thank you menompi.
6: Thank you.
1: Ha se mo he. Le sa di FM dumela.
7: Hi Bruce.
1: Hi ntate.
7: Ha mo nato ga yana ngwana.
1: Ha mo nati.
7: Eh ke ntate le tsiega o se nere.
1: Ntate.
7: Eh tuli re go tla ya pele ke le botho. Ya bobedi ke nyeo nyeo.
1: Mhm.
7: Ya bo ga go ke mohlate.
1: Ya bo ga
7: nyeo nyeo mona se ke tshatshela fela go tuli ya ka wa se. Ke
1: ntate ba.
7: Ntate le tsiega o se nere.
1: Ntate le tsiega o se nere. Ntate le tsiega ke le bile o tla.
7: Ntate le mnate tuli.
1: Thank you ntate. Hona le ba rometseng bantseng bangola ka mona hle re ke bone Malebza Mamuthibedi are thuli ya pele ke le botho ya bobedi ke nyeunyeu ya boraru ke mohlapi hey Malebza Malebza ke le bohle ngwaneso re ke bone emulena o arabile mona re ke bone are khotso hle thuli ya pele ke le botho ya bobedi ke re ke bana a re ke le buba ya boraro a re ke mohlape o ne pile ngwane sokia le bohatleng o ne pile a re ke mohlape ke le kaota re he wena mo mamedi motle ka ha ke ntse ke sheba ke la hlala le ihlo ka mona ka metswalle nyaka ya tsohang ke a bona go tlile taba tsa bona dingata ka jeno le na dingata re ke nke fela voice note ile mo fela le yena hle rutlo rena yena o itseng re kutle
8: thuli khotso hle ke le botho e be ba nyaunyao e be ba mhlape ke memimi maokeng ke a leboga
1: Menini ke lebohile ere kere ho emong le emong ya letsitseng ho emong le emong ya rometseng molaetsa di voice note ere ke le fe di karabo he o sotla o ichebe o itswae wena o rena o dinepile ka ofela kapa o nepile le nngwe ya bobedi wa ifosa ya boraro wa ifosa kapa joang itswae ha ke ntse ke bua sehlopha sa masole ke le botho itswae ya bobedi di boko tsengata ke nyeunyeu itswae sehlopha sa dikgomo kapa sa dinku ke mohlape itswae ha se moheba da baka he ya do ke le buhile ha ho le tle wena bo ba be di motle ha re ne re nontsempuo ena ya rona ya sutu hona le motho a ithutang ya thabang ha re bua ditaba tsena hobane o re hey la nthusa ba tseba ke ntse ke ithuta sesotho me ka tsela yeo le etsang dintho ka yona le nthuta hore ke bue sesotho ka tsela ena pahetseng a re ke a leboha le nna ke le tjeke le sebohudi ke ithuta tsengata hobane nenneng ha ke di bona ke a founa ke letsetse bana ba tsebang puo ya sesotho ke re hey ntho e tjena e bitswa jwang ba mpolelle hore o ibitsa tjena thuli tse ding ke netefatsa hore fela le tjeke kapa e tje ha ba re tje ke mang hantle ntle ne pileng le nna ke a ithuta tsatsi le leng me mo mabedi motle re le bo hahle e le shume le mesesipileng a mesesopile ho ra ena ya le shume re a metso le nya rona ya tsohang ho pula hle ditaba tsena di hlophisitswe ke ragadi pulane maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC education kwa no hole se di FM enriching minds enriching lives meke le kare ka jeno he babua ka ngwanana wa modisa ya sebeti ke bana ba sentse ba le teng

0: ne le pina e monate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Mathebe.
0: Dumela le lona metswalle hohle mo le mametseng lenano lena la rona la tswang le lona teng. Kananelo le wena hloni le phetse jwang he ka jeno.
2: Nna ke phetse hantle mme Mathebe bile ke dula ke thabile ka nako tsohle.
1: Dumela mme Mathebe le wena hloni nako e monate e fihlile. Ha re phuteng matsoho re duleng hantle mamela pale e monate.
0: Jwale ka kamehla ke dula ke ena le pale ya letsatsi. Jale imameleng he bana ba ka ho ba ke ena ya latela. Khale khale. Ho ne ho ina le ngwananyana ya neng a dula motsaneng wa dipuding. O ne a hlophehile. A disa mohlape wa dikgomo tsa mo motseng wa. Ka mehla o ne a isa mohlape ona wa dikgomo masimo ho ya fula letsheare.
2: Na ke khone di sa humela mme Mathebe. Mu.
0: Ho lokile hloni hle ngwanaka. Ha re tsweleng pele ka pale hle. Tsatsi le leng ha kgutlela motse mo le mohlape wa dikgomo. O ile a utlwa modumo o hlahang ka thoko ho muru o neng o le pela tsela. Ha ngwananyana eno a potlakela mo modumo ona o hlahang teng. O ile a fumana hore tau e lemetse. E ne e hlajuwe ke tshehlo mme e hanelletse lerong la yona. Le ha ne a tshuhile, ngwananyana o ile a dula fatshe haufi le tau ena, mme a hula motsu ona wa tshehlo lerong la tau. Tau ile a leboha ngwananyana ka pelo e ntle eo a e bontshitseng yona, yaba e mo leka sefahleho. Ngwananyana o ne a thabetse hore tau ena e kgolo e thabetse thuso ya hae, yaba o boela moo a neng a siile mohlape hore a o ise lapeng. Empa jwale ke ha mohlape ohle o le siyo. O ile a tamaka hohle. Empa ke ha o se kere le ha e le kgomo e le nngwe fela. Ha ngwananyana a fihla motseng, o ile a hlalosa se etsaetseng. Empa rapolasi o ne a kgenne haholo ke tahlehelo ena ya dikgomo tsa hae. O ile a bolella ngwananyana hore jwale o tla lokela ho disa dipokola tsa hae. Selemo se ile sa feta. Ngwananyana a ntse a disa dipokola tsena. Yaba mantsiboa a mang ha isa dipokola motseng. Ngwananyana o utlwa modumo o hlahang ka morung. Ha ngwananyana a ile o sheba hore na keng, o ile a fumana hore e ntse e le yona tau yane e neng e hlajuwe ke moutlwa. Ngwananyana o ile a boela a hlomolla tau ena, mme tau yona ya mo leboha ka ho mo leka sefahlehong hape. Empa hang ha ngwananyana a boela dipokoleng, ke a fumana di le siyo.
1: Ke sona ka ngwananyana ena mme Mathebe.
0: Ke nnete wena ka nanelo ngwanaka. Fela he le ha o le jwalo, ha re tsweleng pele ka

0: bo ngwana nyana o utlwa modumo hape. Ya u ine itimaditse hape. Milena ine ile legetlo la boraro. Mutlo o ne o kene le rona la yona hape. Mme ngwana nyana o ne a lokela ho ya ihlomolla hape. Le pele ngwana nyana a ka khutlela mmileng ho ya lata dikolobe. Ho di isa motse. Ke a fumana hore le tsona dinyametse jwalo fela ka mohlapi wa dikgomo le wa dipokola. Kgetlong lena ngwananyana o ne a ikemiseditse ho rarolla bothata bona ba diphoofolo tsena tse neng dinyamela. O ile a hlwella sefateng ho sheba hohle ho bona hore na a ke ke a bona moo mohlapi wa dikgomo, dipokola le dikolobe o lebileng teng. Ngwananyana o ile a hlola moo sefateng bosiu bohle. Ya re hang ha letsatsi le matholeng a ho hlaha. Ngwananyana a bona mohlankana a tsamaya tseleng. Mohlankana enwa o ile a ipata ka mora leralla. Yaba o nyamella moyeng.
1: Tshebo mme Masipi, e le hore se ne le masilamo se kapa jwang?
2: Le nna sena se a mmakatsa hloni.
0: Bana baka.
2: Mme Masipi.
0: Ka mehla dipale di na le dikarolo tse mmakatsang. A re mameleng pale ya rona hoba e sa tswela pele. Mme re tle re utlwe hore na ho ile ha etsahala eng. Ngwananyana o ile a bua a le mong. Ha makaletse sena. O ile nka qeto ya ho dula moo sefateng letsheare lohle. Hore a tle a bone hore na ke eng se seng se tla etsahala. Empa ha o letho le ileng la etsahala letsheare leo lohle. Yaba ha letsatsi le hahabella ho ya madikelong. Tau ya hlaha ka mora leralla. Ya kena morung ho tsomana le seo e ka se jang. Ha ngwananyana a se a netefaditse hore tau e fela e tsamaile. O ile a theoha sefateng. Mme a ya sheba leralle. Sena se ne se makatsa e le ka nnete. Ngwana yana o ile a re.
2: Ke bone mohlankana a nyamela ka mora leralla lena. Empa hoseng ke bona tau e hlaha hona mona.
0: Ha ngwana yana a atamela leralle, o ile a elellwa lesoba le lenyane hona moo leralle. Mme hang ha a hlodisa ho lona, le yena o ile a iphumana a se a huletswe ka hara lona lehaha lena. Ka hara lona o ile a fumana ntlo ya ledimo. Ngwananyana jwale o ne a maketse haholo. Ka mora nakwana, ngwananyana o ile a bona mohlankana a hlaha monyako. Mohlankana o ile a re.
1: Ke wena ngwananyana ileng a ntlhomola ha ne ke hlajwe ke motho.
2: Tshebo mme Matshepi, jwale nna ke ferekane. Ho etsahalang moo?
0: Kananelo ngwanaka, sena se ferekanya e le ka nnete. Empa ha re utlweng hore na tsena tse etsahalang mona di tla fella kae. Mohlankana yena o ile a rabela a re.
1: O bua nnete. Motshehare ke mohlankana. Empa ha letsatsi le ya madikelong, ke fetwa tao. Ke filwe anathemena ke ledimo le phelang ka hara ntlo ena. Ebile ke lwana le utswitseng diphoofolo tseo o leng ho di disa.
2: Empa ke hobaneng ha le entse jwalo?
1: Hobane nne le kgenne haholo ha o ile wa nthusa.
0: Jwale ngwananyana o ne a tshohile. Yaba o qala ho qamaka hohle ka hara lehaha lena.
1: Ena ke ntlo ya ledimo. Ibile, le ka nna la fihla neng kapa neng. O lokela ho tsamaya hobane ha wa bolokeha mona.
0: Empa ngwananyana enwa o ne a le sebete ebile a le matla. Yaba o nka qeto ya hore o batla ho thusa mohlankana enwa. Ngwananyana o ile a ema ho fihlela ledimo le fihla mona lapeng. Ha ledimo le se le fihlile, ngwananyana a sebedisa lentswe leo la hae le matla a re.
2: Ke o lela hore o lokole mohlankana ena a nathameng eo bofileng le yona.
0: Jwale ledimo le ne le hlolletswe ke sebete seo ngwananyana enwa a nang le sona. Yaba le bua ka lentswe la lona le tibileng la re.
3: Ke tla lokolla mohlankana enwa a nathameng ha fela. O ka mpha jase e hlaha mohamo wa go sapsa.
0: Ngwananyana o ile a tshepisa ledimo hore o tla hle a fele a etse jwalo. Yaba o a tsamaya go batlana le kgosatsana. Tsatsi le latelang ngwananyana o ile a fihla paleising. Mme a kopa ho bua le kgosatsana.
2: Kgosatsana ya ka e ratehang, ke kopa o kgole moriri wa hao o molelele hore ke tle ke tsebe ho etsetsa ledimo jase ke tle ke lefe yona. E le hore le lona le tle le tsebe ho lokolla mohlankana ditlamong tsa anathema eo le mo fileng lona.
0: Kgosatsana ile a inahana nakwana ya ba e re.
4: Ke tla o fa moriri ona wa ka, ha fela o ka mphumanela kgosi e tla nyala.
0: Yaba ngwananyana o tshepisa kgosatsana hore o tla ifumanela kgosi. Mme kgosatsana ya mogaolela moriri wa yona o motle o molelele. Ngwananyana o ile a sebetsa ka thata letsheare lohle. Mme ha letsatsi

0: ya madikelong ke ha entse jase entle ha holo ka moriri wa go satsana o ile a mathela leralle le ka thoko ho mmila a nyarela ka lesoba ya ba o iphumana a se a huletswe ka hara le ha le o hape o ile a bua le ledimo are
1: ke o etseditse jase jalo ka ha o kopile
0: ngwananyana o ile a bua jalo e le ha se a bile a neeletsa ledimo jase eo le ile la itekanya jase eo mme la thaba haholo go o le ileng la lokolola mohlankana a na themeng
2: halala o mohale wa nnete ngwananyana o lokololotse mohlankana ditlamong tse a na thema ledimo
0: go jalo tlhone le ga o le jalo hepa le ya rona e sa tswela pele go ile a bonagala kganya e kang legadima mme ganta o ya fetoa go ba tharola ya mohlankana go tloa ka nako eo go ya go ile ngwananyana o ile a re
1: ke kopa o tsamaye le nna
2: re le bakae jwale
1: wena o tla bona
0: bobedi ba ile ba tsamaya mmogo go le bapaleising mme gang ga ba fitlha teng ngwananyana o ile a tsebisa mohlankana go kgosatsana ya ba ba utlwana ka ditaba tsatsi le latelang ke ga ba nyalana mme tlhabula le e latelang ke ga kgosatsana a itshibula ka ngwana moshanyana ya ileng a gola a le maatla gore e be yena morena ya latelang ga e le ngwananyana ya sebete wa modisa o ile a nna a tswela pele go ithuta tse ngata bophelong empa tseo ke tseo o tla di utlwa paleng e nngwe e tla latela ka nako e tlang ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ka teng ke a kgona gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya ka jeno jale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le tlhone le kananelo setlhoo sa pale ya ka jeno ke se e reng eng
1: ke ngwananyana ya sebete wa modisa me matshepe
0: ngwananyana eo wa paleng o ile a disa mefutafuta ya diphoofolo e bolele
2: o ile a qala ka go disa dikgomo a latela dipokola a nto latela dikolobe mo matshepe
0: go ile ga e tsagala eng ka mehlapi e neng e diswa ke ngwananyana
1: e ne e re ga ngwananyana a letseleng e lebang gae ga ntse a ganna mohlapi e be o utlwa modumo wa tau e itemaditseng yena a ye go ithusa empa gang ga gutlhela mohlapeng a fumana o le seo
0: go ile ga qetelela go etsaetseng ka mohlankana
2: o ile a nyalana le kgosetsana mme masepe
0: ke a leboa metswalle
3: go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bone metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo o fitlhele gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
1: tsamaya ntle me matshepi
4: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: basadi hangata e ba di phofutsa ntwa e gahlano le bo ba iphumane e le mahlatsi pa kana go tsohle re le banna re ema mmoho le lesedi FM re ba tshehetsa ka le ring ho fihla mona ho lekane ke molelwa.
1: Ditropo tsa fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bopotlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale. Motho o le kae kapa kae fela. Le kgona hore mmoho le bone ha tjhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe.
2: Hobaneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong? Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona moo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhelang ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
0: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela. E bile kaleho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisedi FM le re, pele ya pele mafumahadi. Kimulelwa.

0: Mamedi ke metsotso e leshome le metse meraro ka mora hora ena ya leshome pina ke ya Percy Sledge tshebeletsong ya hao ya lesedi ke tshepa hore o ntse o mametse ka hloko mo mamedi motle. Mme re na le ntate Maxwell Motaung ke Thabo Maxwell Motaung ke setsebi ditabeng tsena tsa basebetsi. Taba eo re tla bua ka yona ke yane e kileng ka e ama pejana hoseng kajeno mo re tlo bua ka hore mesebetsing e fapaneng. Re sebetsa ka dikontraka tse fapaneng. Hona le ba sebetsang mesebetsi e o tla utlwa ba rekwa di shift. Mo e leng hore kana go tseding kontraka ena ya hao ere re tla o bitsa ha re o hloka. E mong o fumane hore mosebetsi mona o tla ba re na ke on call. Ha ba mpitsa fela ke tla nyolowa. Jwale hona le ditaba tse amanang le lefapha lena la mesebetsi ba ile ba dula fatshe ba shebisana ka ditaba tse ka reng tsena mme ba ntse ba lotha ho tlisa diphetoho melawaneng ya tshebetso kwano Afrika Borwa e le ho sireletsa batho bao e leng hore ba sebetsa ka dikontraka tsa mofuta ona. Jwale re na le ntate Thabo Maxwell Motaung. Dumela ntate Motaung.
1: Dumela kgaitsedi ya ka Thule, ke dumedise bamamedi ba Lesedi FM. Ke re losengwa kajeno re leboha bophelo kgaitsedi ya ka.
0: Ke lebile hle ntate Motaung, ha o phetse le nna ke phetse, ha o thabile le nna ke thabile.
1: Ke re maoba mona ke o bonne. Ke dintshitse ba flapa Thule man, ke a bona ne re le tshebeletso. Ka re ga pelong ya no yona ke moradi wa ka
0: a ke futsitse ntate ne le motho le ba slap
1: a ba yo le botse tshele ba sine na ba ba sine na ba kena ba slapte
0: ka go motseba ka go botseba ka go latseba le wena le yena. Ke le ba hle ntate Motaung ka jeno he re bua ka taba ena ya bohlokwa hore hona le mesebetsi mona ho sebetswa ka dikontraka tse fapaneng tsa tshebetso. Hona le ena eo ho tla thwe re tla o bitsa ha re o hloka. Mme ho bohlokwa wa tseba ntate Motaung hore basebetsi ha bana le dikontraka le bo ramosebetsi ba bale kontraka. Motho a bale kontraka hobane ka nako nngwe batho ba tla ba bifile mesebetsing mona ba tlolwana hore tjena le tjena ha ra mosebetsi a sare a ko shebe karolwana e itseng ya kontraka ya hao o fumane hore ha o soka ebile o kopanya mahlo le ditaba sa mofuta ono. Jwale ho bohlokwa nna nkare ho bohlokwa basebetsi ba feng kapa ba feng ha o sebetsa ka kontraka wa nese ithute ho bala dikateng tsa kontraka ya hao ho bohlokwa haholo. Jwale ke a utlwa kare hona le lefapha lena la ditaba tsa basebetsi le lotha ho tlisa diphetoho tse itseng ntate Motaung santsane sekasekwa taba ena he hore batho bana ba sebetsang ka dikontraka tse tshwanang le tseo ke seng ke di hlalositse le bona ba iphumane ba sireletsehile ebe mohlomong ba shebileng diphetohong tse tse ba batlang ho di etsa mohlomong tseo ba ntseng ba di sekaseka.
1: Pele ha ke leboe ngwaneso, ha ke leboe o entse selekela sa bohlokwa haholo gore ka nnete batho ba bale dikateng tsa dikontraka tsa bona ba seke ba emela mohlang go leng lefifi, mohlang go nang le mathata, go nang le dikabang le e le gona ba hlokomelang gore ntho ba e saenetseng gape eo ba dumelelaneng ka yone jaana go bohlokwa haholo. Mme ntho e ke e ratang ka ke tapile hona parlamente ya rona mafapha a fapaneng ke hore ka lefatshe le lefatshe le dinalana jalo ha go na le di-case dinyewe tse keneng mme dinyewe tseo di etelela di entse gore molao o fetoge mme parlamente e fumane directive go tswa dikhothong haholo constitutional court gore go be le melao e itseng e tlamehileng gore e lekolwe. Mme o bua nnete ga o re diphetho tsena tse o re tla bua ka tsona e santsane e le ditshisinyo fela ga se ore e se e le molao o teng ka go phethagala kgaitsedi ya ka. Ga nka ka fela ka e tshwara-tshwara fela ko gore ntho e ba lekang go etsa ga ba shebana le molao ntho ena ya labour law kapa employment law e batla e na le melao e mengata ka gore yona ona le bo labor relations, ona le basic conditions, ona le employment equity for the skills development big one. Jwale ba shebile ka kakaretso melaong eo gore na e be ke diphetho difeng tseo ba ka ba di etsang. Mohlala, ntho e tshwanang le bo parental leave, re tla bua ka yona ga nako e seile le yona ba e shebile gona jwale ntho tse ka reng bo severance pay mane ga batho ba retrenchuwa. Ba shebile go etsa diphetho le go yona mona ntho ane re tlileng ra bua ka yona ya bo di-minimum wage le yona ba e kentse leitlho mme e teng ditshitshinyong tsena. Empa ge go tla tabeng ya gago le ena ya tshireletso ya basebeletsi bana bao dihora tsa bona tsa tshebetso di sa tikang le yona diphetho tsena di batla di ikentse leitlho gore na e be ke eng ba ka ba etsang gore ba leke go tshireletsa batho bana kgetse diaka.
0: Mohlomong re ke re hlakise ntlha ena o re hlakisetse yona gore na mohlomong ha kontraka e hlalosa le bao e ba mohlomong ha ba utlwisisi jalo ka re le ra tshora re ba banka nnete ha ba bale dikontraka tsa bona ha kontraka e re re tla o bitsa ha re o hloka kapa e re wena dula fela o le malala laotswe neng kapa neng re ka o bitsa ke bana ba reng on call. Ehe, mohlomong ko hlalosa rona re bolela. E re pele o nkaraba ntate motaung re fete mabenkeleng ka gotla.
1: Thank you,
0: man.
2: Chesa wena jarara, chesa tobetsa. Makoya a nnete. You dumela ho type kabelo ntle le ho etella pele ka kabelo. O hlale bo bokalo. Jarara, e ha tsiba hore kabelo ke motho e seng hlapi. Empa re ntse jarara e be mahla jana le ho feta jwale e se etla ka WhatsApp, YouTube le Uberlite stru jarara jwale e se etsa ntho tse smart hampe ntho tsa smartphone. Citrus L05 e kanga 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka e fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke le ntate motaung o ka tswela pele.
1: A ke lebowe thuli ya putsong ya gago ngwaneso molao wa e dumella ntho ena ya basebeletsi bana ba bitswang on call kapa 0 hours. Ha e le hantle e ne e le ntho e etseditsweng ntho ene re e bitsang ka sekoa flexibility. Ramosebetsi o na le mosebetsi empa ha a soke mosebeletsi wa ka dinako tsohle. Jwale molao wa re le ha o le jwalo re ka dumela gore ramosebetsi a bitse motho yona ka nako eo a mo tlhokang bakeng sa go tlo phetha mosebetsi nakong e itseng fela. Jwale taba ena ke gore motho yona o a tseba gore ke sebeletsa ramosebeletsi ya itseng empa ke tla dula ke emetse go letsetswa gore na ke tlene mosebetsing le ke motha ke tlang ke tota ke sebetsa dihora tse kae. Bothata ba taba ena ke gore jaanong o a tseba le wena gore o sebeletsa ramosebetsi ya itseng o dula o emetse go letsetswa le ha o na le menyetla e kenang dipakeng ga o kgone gore o eng ke gobane ga o tsebe gore mane o tlotsa go bitswa neng mme ga ba ka ba o bitsa ba fumana o le seo le teng e tla be e le gore o tla felelwa ke ona monyetla ono. Jale diphetho tsena di batla di leka go tlotla lokisa tabeng ena gore na go tlo sebeletswa jwang eya flexibility e nna ya e ba teng empa jaanong bothata ke gore motlhona wa modimo a ka nna kete ya beke kapa o etse pedi a sa fumane kgolo le letho nako nngwe a fumane kgolo nngwe mmatang kae empa o thaba go nka le go itama gore o tla lo rekisa nako ya gae mane gobane o na le tumelelano le ramosebetsi yona gaetsedi yaka ke ka moo fela kontraka ena e bolelang ka teng e tsamayang ka teng gaetsedi yaka
0: ne ke re ke tlo o botse ka nako nngwe o fumane gore o tshwanetse o ye shifting ebe etla ramosebetsi o tla re ga isa le nako ya gago ke se ke file mamang nako eno ya gago ebe mono o sireletsega ka tsela efeng
1: so ke yona ntho eo diphetho tsena di batlang go tlo e etsa gaetsedi ya ka go leka go sireletsa batshebeletsi bana ntho ena ya flexibility ntse e le teng empa go be le go leka go ba sireletsa jaanong go na le ntho e ba batlang go ikenya tshebetsong eo ka sekgowa re reng ke reasonable notice tsebiso e batlang e lekane kapa e utlwagalang jaanong mona molao o batla gore at least o batle go guarantee motho yona kapa mosebeletsi yona gore kgweding kapa bekeng o na le se tla etsagala le wena o tsebe jaana ga o bua ka tsebiso ena e batlang e lekane ntho e tlotlang e etsagala kapa e tlhokagala go ramosebetsi ke gore ba tsebise basebeletsi bana nako e sa le teng gore ba tla ba soka ka letsatsi le itseng ba tla ba soka bakeng sa diawara tse kae e bang go ka wa etsagala gore ba cancele appointment e ba nang le yona gore nna tlamehile a tsa mosebetsing ke mona gape mo molao o tlo batlang go sireletsa batho bana gore ga e baneng o batla go cancela o sa fana ka tsebiso e e lekaneng ke mona mo mosebeletsi a ka nnang a etsa di-claim-e gore a patalele di-awara tseno tse e leng gore o ne a di tshepisitse gore o tla di tshebetsa gaetsedi yaka
0: mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e mehlano ka moragora ena ya leshome nna motlhomong diphetogo tsena tse ntseng di sekasekwa molabona ona o tla kenyeletsa le basebeletsi ba malapeng
1: gaetsediaka ke akgola ke yona ntho e re batsang re itonetse maso gagolo gore na go tlo e tsala eng ka basebeletsi bana ba malapeng jale ditshenyo tsena ntho tse e buang ke gore diphetho tsena di tla ama boramosebetsi ba e leng gore ba hirile basebeletsi ba leshome go ya godimo jaanong ga ngata ka basebeletsi ba malapeng ka nnete ya fumana le mong ba le ba bangata ke mme ya hlwekisang ke ntate ya thusang ka dineng ebe motlhomong ke mong ya latang bana sekolong ga o thola go maybe ba bararo kapa ba bane ga senete ga se o tshweng jale ga e baneng ramosebetsi a hirile batho ba ka tlase ba leshome molao ona kapa tshitshinyo ena e kekebe ya ama batho bano gono ga o bolele gore ditokelo tsa basebeletsi ba sebeletsang ramosebetsi a nang le basebeletsi ba leshome go ya ka tlase di ka gatekelwa ke kabeng ena fela ya zero hour kapa on call employee e leng gore e re bana ba ka tlase go ba leshome ba sebeletsang ramosebetsi ga e ba ame gaetsedi yaka
0: jale ga re ke re toboketse ntlha ena wa tseba wena ntate motaung dikontraka tsena tseo batho ba di fuwang mesebetsing ya bone o tla fumana e le maqephe a mangatangatangata e be batho ba tswafa go bala o fumane o batla fela mane maseng a saina teng a ngwela di-date signed ad o batla tseo fela jale re tle re toboketse bosokwa ba go bala kontraka dikateng tsa kontraka ya gago ya mosebetsi
1: e nngwe re potlakelang go e sheba fela ke gore na mogolo o ba mokae lefe ke kae ebe motlhosa a tekena athe go na le dintho tse e leng gore o tlamehile o dishe ntho ya botlhokwa-tlhokwa gaetsediaka ke yona ena ya gore kontraka eo o kenang go yona ke ya mofuta mong na ke ya ka dinako tsotlhe na ke casual work na ke zero hour or on call contract batho ba tlamehile gore nka nako ga e baneng o sa utlwisise ke ka ona ba o fang copy ya gago gore o tsamaye le yona o lo e bala kapa ba o romelela yona pele o qala mosebetsing gore o e bale lebaka baka ke gore batla batho ba nang le tsebo ya dintho tsa molao wa ka mosebetsi gore ba o thuse go bala o kgone go ikhutlisa gore na ke eng sena se o itsamayang ka sona kgaitsedi yaka a re sekeng ra tswafa go bala kgaitsedi yaka
0: ntate Maxwell Thabo Motaung ke leboile ntate tsatsi le monate a re kopane gape nako e tlang
1: kgaitsedi yaka modimo wa mpolokele wena le ba mamedi ba lesedi ya fela
0: thank you ntate Mamedi ke metsotso e mashume a mabedi le metso robedi ka mora hora ena ya leshome ke kgwedi ya basadi jale basadi mona lekgotleng la gaso la Afrika Borwa ke ba bona bantse ba tswa batswela ka ntle ke mokete wa bona mona gasong ka jeno lekgotleng lena la gaso la Afrika Borwa ka fela basadi ba sebetsang ka haramo a ho ona re etseditswe mokete ka hora ya leshome ho fitlhela mane ho rentsa bo leshome le metsimedi ba kopana ho lo bua taba tsa bohlokwa tse amang basadi jale ke bona ka nnete ba hlomphile theme itse smart casual ka touch ya gold jale ke a bona ka nnete ba hlile ba hlomphile ntse ba tswa mona ke ba shebile ke re se ke le festering jale ke kgona ho bona mang le bang ke ntse ke ba shebile ha ba tswa mona baya mani lape mani monthodi etsa halante ho monate mani watse ba monate hore di company tsena tso re di sebeletsang le ke le yanane le basebetsi le lona bo ragwebo le bo mmagwebo ba hirileng batho a ke le ananeleng basebetsi ba bo mmemono ke le ba ananeleng ke le ba etsetse fela brainyana watse ba ha ke ile kope ntho golo ke ne ke re fela brainyana a ke le ba etsetse brainyana mono le be di no maphodi mono bomme ba ke ba ithabise ba ke ba bona hore le aba rata le aba ananela bomme ke batho ba bohlokwa ka nnete a ke le ba thabise nhle le wena ra kgwebo ya nang le mosebetsi nyana ka hare mosebetsi mono o hirile basadi a ko ananele basadi ba no ka nnete o ko ba etsetse na manyana ke le bese le etse mosinyana mono hobe monate man hobe monate ho tla ba monate ho monate ha bomme ba iphumana ba ikutlwa ba ananelwa mesebetsing ya bona e fapaneng o bona le mafolofolo a bona ka nnete hore e ba thabile ke a ba bona le ha ba tswa mona ba tsheya ba hakana ho monate man ke a ba buella basadi bana ke le ba etsetseng di brainyana hle thonyane nyane fela la o ka ba etsetsa ka voroso fela ha o se o thuhlulile wa ba o tla ka voroso wa papa wa re Gravy ya tamati. Ha o se o thuhlulile. Na o ka hlulwa ke voroso. We. Mamedi e motle, re kenke Mncobi ya zone Inhlanhla.

0: Bula menyako, me o buluke jwalo ka boss. Build it. Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mifuta ehlwa wing fela. Promotion iqala ka la 24 August ufihlela la 5 September. Hati paisa lite. Bona le dipehelo. Boss deals diqadile. Build it fela.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa.

0: tla ba le CDFM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolleng
1: mametse re kutlwa rona ke mang ya ketekang letsatsi la hae la tswalo ka jeno 086-000-3084 kapa o romele molaetsa 079-758-5066. Dumela hle Thuli hohola Mathabo sekolanyane ka mana ka botshabelo le nono Sehebeng ka Botterville me ke re ba bone dilemo tse ding tse ngata-ngata ba kopelwa ke Nani Chiba ka mana ka Botterville. Minky Skippers wa hola kajeno le re lebohile Wanky Matuane mmoho le Shadrack Ndlondlo re qetelle ka Palesa Rampa kaofela ba kopelwa ke Ndenzeni ka mana ka Brandfort o re tsatsile monate la tsolohle ba keteke dilemo tsa bona ha monate nate nate. Khotso hle Thuli ke Roger Mthembu ka mana ka Piritona Heilbron me ke ka mana ka Sasolbeg ha ke ngolla tjena ho hola moradinyana waka fikile Mthembu o qeta dilemo tse tharo me ntatai e leng Bafana Mthembu ke re ahole ahole a bone tse ding tse ngata ngata mahlonolo ke ao me ntate moholo wa hai le yena o re abe le letsatsi le monate ka mana ka Piritona Heilbron are happy happy birthday hle ho yena letsatsi le monate a skebe a dumela mang kapa mang a mo senyetse letsatsi. Thuli o bua le Nkgono Maditedu ka mana ka K section ke botshabelo ka jeno ke letsatsi la tswalo la setloholo saka e leng lereko le Mohaudi Tedu le Naledi Mokalake o ka mana ka H2 yena ke re ba hole ba bona dilemo tse ding tse ngata ngata hle ba be le letsatsi le monate ke feta mabenkeleng ke a kgutla.
2: Ntebo, ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo o le morolo o hadile topo e be lekunutu lao ke lefe lekunutu laka ke Prosiding sehlahiswa se matla se etsang ke ikutlwa ke le morolo ebile ke sireletsehile ka hare ka mehla ke ka hona o bonang sefahleho sa ka se dula se edile mme le letlalo laka le le borereledi ka mehla.
3: Nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosiding o tla utlwa phapang
2: ke nnedi. Prosiding e fumana dikhemising tsohle naga ka bophara.
3: Prosiding molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle
2: ha e sa re Prosiding
4: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 2 liter spa sunflower kapa canola oil ka $69.99 fela e le nngwe ka karete ya di rewards kapa 2 kg spa french kapa chicken poloni ka $49.99 fela e le nngwe ka karete ya di rewards. Ditheko tsena di qala ka la 24 August ho fihlela ka la 7 September ha thepa e sa le teng. Spa fela ho na le dipehelo.
1: Tuli dumela hle ka jeno ho hola Ntombi Mahlangu me o keteka tsatsi la hae la tswalo ho kopelwa ke abuti wa hae ke Brabi le lelapa la Mojakisane le me wa hae Palesa Mahlangu me ho tswe happy happy birthday hle ho yena a keteke letsatsi la hae la tswalo ha monate ka jeno ke letsatsi la tswalo la mosebetsi mmoho le rona mona receptioneng ya amohelang ke sefahleho sa lekgotla la gaso la Afrika Borwa mona Bloemfontein ha o kena fela o kopana le yena Precious o ke tika tsatsi la hae la tswalo ka jeno qetana dilemo tse ngata ngata happy happy happy birthday girl o ke tike letsatsi la hao la tswalo ha monate nati nati re nke kenke ba rometseng di voice note ka kwano he le bona re ke re fiti se melaetsa ya bona wena mo mamedi motle rutlo rena ke mang ya ketekang tsatsinde
6: tuli tuli tuli baby ke matshwana tshwana tshwana majogobela ngwana na mosotho mosuke ngwatsile lokotane mo hola na tshwana majogobela ke a lebuwa ke ka moka katle
1: ha se mo he are wa ketika o ka bana ka katle ho
7: go tsone tuli ke ga ga jego replace to ho hola mushana ka pa muridlarinyana ka she go gre ga tlhola mahlonono di bele yena tuli ha hola hola bona tsedintseng atangato go tshela ke maloma e ka telo makitela ponse mona
8: hi tuli ka jeno ho hola ntate le better sithibe hola Sosolbeck ke ntate wa ngwetsi mmoho le nna ke re a hole a hole a bonetse dintseng ngata tse hlonolofetseng ra morata hip hip hooray o kopelwa ke gantse sume Groenstadt
9: tuli dumela hle dumela tuli o kore ke hodise malome ka mane ka dipelaneng ho phaosena ke tshalatse metsing o etsa dilemo tse dintseng ngata ngata tuli malome a hole Modimo a buletse la tsohletsa haetsa katleo o kopelo ke masebata malinga ka mona ka ruwe le poto tuli ke a leboha kubai
10: hi tuli ke thola ma mosebetsi ka mona ka Midrand ke rata kopela makopano le anya ka mona ka matatiele ke re a hole a hole a hole a beletsa tsile monate re morata thank you tuli baby bye
11: god me tuli that's me now la motla le pulentsa wane tsatsila mo bana go no hola morao le ger tabramse ba kopela ke o swa bone ke re ba hola ba hola ba bone tsenga da modimo di ke tso feta mo thank you tuli
12: eh dumela tuli baby tuli tuli tuli tsatsile la hola phoka matlosa ke gapu gapu ya mahlono no ke yo a hola bone dilo botse di tsenga da o kopela ke dewa hai de mudira jane ka moka welcome
1: ke le bile hle me mudie re ko 086000003084 le sedia fm dimela
13: me wa tlile ke le kae
1: ke teng o kae me
13: ke ke di go pela mo radio ka na ke di ntse di tshwa o mane maseru ke re di ntse a dilo antsa le jwalo antsa tompa antsa mamela antsa ithuri hantle antsa ga tanda te mudimo antsa rata thuto a di lantsa tswa re ga mekhala mata di thapelo ke yena e tla nna ntse tshepile ba re ke mo gutile jalo tuli baby ke a leboa tuli baby e di kopela hape le go risang di tshaba le yena o a hola le di makato khazili ba ke ngwana wa le batwa la rona le yena ke a mo kopela tuli baby ke re ba hole ba hole ba bone tsenga tangata ke a leboa tuli baby o bua le mati mo ntse ke o rata tuli baby
1: thank you hle mati mo ke le bile le se di fm dimela
14: Hallo Tulilikai.
1: Tulilikai me.
14: Re ke moratu o tsulana ere ke ka mane ka Africa the fly. Mo allocation le di tsa new life. Ke kopela mogonyana la temo. Yena ke buti matlokotsi. Ke re hola ntate wa retha o be le letsatsi le monate. O kopela ke mangwana wa hi Caroline Mogorosi ka Best Vater.
1: Ke le bile se o Caroline. Le sedi hello.
15: Hello Tulana.
1: Hello me.
15: I'm not okay to learn.
1: I'm not in me.
15: I'm not like to learn. To learn, you kupa ukutela mchana wak. Yena chumakosi mulezani habo chumani ledi mtu. Makwati kamu kodinele. Umani khauteng kamu selezi. Ukutela ke mamalumi wa haimuna na kutabelo. Kiena sela mamalumi wa haimuna kutabelo. Kika hula wane te dinte ngati.
1: Kile bile seme za sile munati.
15: Thank you, Anna Tuli.
1: Thank you, bye-bye.
15: Bye.
1: Mamedi ke fetela ho di makatso folotsi o santsa le teng rutlo rona re ka lebellang le nane ong la ditaba la e matlafatse di makatso dumela ngwane se
16: go selo ka ithuli
1: ke phela o phela hantle
16: he ke a bolika
1: eh
16: ke a mathamata ka
1: tshimtshile e hlile
16: ke sa tsena ho tsa la kana
1: tsela ya ke a tsena le matsatsi a jwalo ke le bo di makatso
16: ke le bo ile ho luthuli mamedi wa tshebeletso ya le sedi fm luena ke sentse ke u dumedisa ka jeno ho e matlafatse ke mo re tlatlang re le kula dinhlatse fapaneng sentseng di etsahala ka hare ho naha ya Afrika Borwa mo ka jeno re tla le banka mane ka commissioning ya madlanga re bone pejana ho tsoha dingangisano pakeng sa matkota ku commissionara mochochisi wa commission e leng me mahlapeselo moho le advocate ya monghadi matlala hantsi a mohloma dipotso mono ya ba mokena hanong a le ka ho batla tlhakisetso engwe itseng empa jwale re bona ntse o tswela pele ho ile ba di dingangisano mono re tla utlwa hantle re na se ileng sa etsahala mono ke se feng ka letlhakoreng le leng re fumana hore komiti ya phethagatso ya mokga wa ANC provinceng ya Northwest e felelwa ke nako potso ke hore na ebe sena se tla ama ditlhophiso tsa bona tsa makgotla a metse ka tsela e jwang ka letlhakoreng le leng re fumana hore komiti ya phethagatso ya mokga boemong ba naga ha e so tswelentswe ka taba ena lekgotleng la dinyewe la maipiletso le Bloemfontein ka jeno le mamela boipiletso bo entsweng kgatlhano le qeto ya lekgotla le phahameng la North Gauteng e neng e le mabapi le ntlha tse amanang le tšhelete ena ya Social Relief of Distress mme e le ene ya batho ba fuwang di-350 jela go tlo utlwa rona ebe ngangisano tse tekilweng ka pele go lekgotla leo le la maipiletso ke difeng tsene tsotlhe gang ka morao ditaba tsa gora ya lesome le metso e mmedi le nanao ke la imatlafatse ke lebuile go lothuli
1: dimaxo ke lebuile go lengwane
16: o lebuile nne
1: a semohem mamedi ga reng kepina re tlo kena ditabeng tsa kgwebo le moruo renka the Manhattans everybody has a dream.

0: emashume a mabedi le mesorbedi mesosopi le horra ya leshume le mesimedi ditaba ke tsa kgwebo le moruo ka general boetse hape re bua ka kantoro ya auditor general South Africa le mosebetsi wa yona me re bua le ntate Steven Kgeledi yena ke business unit leader mona ho AGSA provinceng ya Limpopo Thandi Tshabalala ke yena mohlophisi wa ditaba tsena kaofela me ke le nanao leo le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le Auditor General South Africa kwano ho Lesedi FM Enriching Minds Enriching Lives Mohlahlobi kakaretso wa Afrika Borwa ke setsi se phaming sa tlhatlhobo ya ditšhelete se sebetsang ka boikemelo mme ke setsi sa kgaolo ya borobong se tlhatlhobang lefapha le leng le le leng masepala le dikgwebo tsa setšhaba. AGSA e fana ka ditlaleho tsa ditlhatlhobo tsa ditšhelete tse thusang baahi tsena di kenyeletsa makala ohle a setšhaba. Ka kakaretso, AGSA e etsa dihlahlobo tse fetang sekete ka selemo ka basebetsi ba fetang dikete tse nne. Bahlahlobi ba ntseng ba ikwetlisa le banang le dikontraka tsa nako e kgutshwane. Kajeno re tlo shebana le hore ofisi ena ya mohlahlobi kakaretso wa Afrika Borwa e tsamaiswa ke bomang. Ntate Kgeledi o santsa le teng ke hlalositse dumela ntate Kgeledi.
1: Dumela Austudwana le ba mamedi ba Lesedi FM.
0: Re a leboha ntate re boetse hape ra o amohela kajeno.
1: Ke a leboha Austudwana.
0: A se mohem. Ntate Kgeledi ha re hle re qale mona moo o tla re bolella hore na ke bomang ba etsang mosebetsi ona o bohlokwa ofising ya mohlahlobi kakaretso wa Afrika Borwa.
1: Ke a leboha Austudwana potso eo. Ofisi ena ya mohlahlobi kakaretso. E tella pele ke mohlahlobi e moholo wa dibuka mona Afrika Borwa e leng Metsakane Malolesta. Eo e leng ramatlotlo ya tshwanelega eno e re ba bitsang ka gore o setholwana ke chartered accountant, right? O ikarabella bakeng sa ke ena ikarabellang bakeng sa mosebetsi yotlhe le diphetho tsotlhe tseo re di etsang le gona gore tataisa go ya ka maano a o re nang le ona. For kantoro ena jwale hape ebile taba e ntle ga o e sheba mono o setholwana ke gore ke yena mosadi wa pele e motsho go lena la Afrika Borwa goba mohlahlobi e mogolo wa dibuka e sale ofisi ena e thewa jwalo ka ga o tseba gore re celebrata dilemo tse lekgolo le lesome le metso e mehlano so lemong tsena tse lekgolo le metso e mehlano ke ena wa pele kwa go ba mohlahlobi kakaretso wa mosadi a motsho mona ofising ena mme o kgethwa wa tseba go kgethwa go ya ka bukana e le e re laolang ya Public Audit Act mme o ikarabelela gona go palamenteng moo jwale ga o sheba gape motlatsi wa gae Austholana o tlo thola gore motlatsi wa gae ke mme Bonginkoma ke yena Deputy Auditor General le yena ke ramatlotlo ya hlwahlwa ya ngodisitsweng gona go lena la di-chartered accountant yena he o tla kgethwa ke mohlahlobi kakaretso go latela go ya ka yona tatelo eo ya Public Audit Act e seng ke ile ka bua ka yona jwale bona ba le babedi he ba tla be ba thusiwa go tsamaisa tsa ofisi ena ya motlatsi kakaretso ke di-portfolio tseo tse re nang le tsona ka gare go ofisi ena mme ke tsona tsele tse re di bitsang dikomiti tsa phethagatso e leng the executive committee ga o sheba executive committee eno ya rona he ya setholwana o tlo fumana gore re na le batlanka ba tsheletseng mono ba dulang mono re tlo ba le ne re mmitsang tlhogo ya ditlhatlhobo tsa dibuka e leng head of audit jale re be le mohlanka e mogolo wa ditšhelete he e leng CFO re be le mohlanka e mogolo wa batho le basebetsi e leng chief people officer re be le mohlanka e mogolo wa taolo ya menyetla ya dikotsi e leng the chief risk officer le re be re ba he le tlhogo ya ditshebeletso tse ikgethileng tsa go tlhatlhoba dibuka e leng sena se re se bitsang head of specialized audit services, and then wa o katela ge ka ba mohlanka e mogolo wa technology e leng the chief technology officer austolag.
0: Le na le di-audit portfolios ebe motlhomong gobaneng le na le tsona.
1: The audit portfolio tsena he austolwana gobane a kere wa gopola gore mosebetsi wa rona o ka setlhogong ko o sa tlhoba dibuka le go fana ka ditlalego mabapi le ka moo mmuso o sebedisitseng ditšhelete ka ona. Jale ga o sheba mane bukeng yane ya Public Audit Act e seng ke laka e amaganyane e tla batla gore re tlatlhobentre be le megatlhelo e mmedi ya di-portfolio e shebanang le tsena tsa dibuka e leng tlhatlhobo ya ka metlha ya dibuka le tlhatlhobo e ikgethileng ya dibuka. So tlhatlhobo ya ka metlha ya dibuka ke sena se re se bitsang regularity audit and then yena e ikgethileng ke re bitsang specialized audit. Jale o tla bona gore ena ya tlhatlhobo ya ka metlha ke ena e tswa e re etsang selemo le selemo nakere mme tlhatlhobo eo o tla tlo o bone gore ke yone e leng gore e fitlhelela mafapha ona otlhe a mmuso mmuso wa naga wa diporofense jale re be re fitlha le go one wa selegae nakere jale ena he e re bitsang ka gore ke ikgethileng ke mona mo re nang le batlhatlhobi bana ba shebanang le tsena tse gagolo bane mmusong mona o tla bona go etlhile ga re qeta go tlhatlhoba dibuka re tlhatlhoba dibuka tsa phano ya bophelo re tlhatlhobe dibuka tsa thuto re tlhatlhobe dibuka tsa bana ba infrastructure akere e leng DPWRI jale re tlhoka ditsebi gore ba re thuse go utlwisisa tsamaiso le tshebetso ya mafapha ana a fapaneng jale o tla bona gore mane lefapheng le ikgethileng he la specialized audit ke gona mo re nang le di-professionals tseo a o setholwana tse tla re thusa ga re shebisisa go tsena tsa bophelo ebe bona ba re jwetsang gore re tshwanetse re fumane sena le sena le sena ka tatelelano e itseng le itseng ga re sheba go bana ba by infrastructure development
0: ha re itshware gona mono go bana ba infrastructure development re tla gotlala go bona hamfela ke ya mabenkeleng tate
2: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la gago le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago, kapa romella email re tla gotlela go wena. Dipolane tsotlhe di kenyeletsa beile ya 5000 rand, mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng.
3: Lamzanzi, hona le sesolo mabenkeleng a rona at Clicks. Ho tloha Simon's Town ho ya Mosina, o se fetwe ke ditheko tse ntjha tse theotsweng sa mabitso a dihlahiswa tseo di ratang. Fumana fela yellow arrows ka lebenkeleng, o boloke mabenkeleng a fetang a 1000 Afrika Borwa. O ka boloka ho feta ha o swipe club card ya hao ya Clicks, o theolelwe hape ka 10%. Taba tse monate. Clicks, feel good, pay even less. Hona le melawana le dipehelo.
0: Ntete Kgeledi o ka gotlela ditabeng tsa gago o ne o bua ka bana ba infrastructure development o ka tswale pele ntete
1: ee a o setholwana ne ke re gobane re tlhatlhoba le bona bano ba sebetsang ka yona infrastructure jale re sebetsa he le tsona di-engineers tse tla re jetsa ka batsi gore na re tshwanetse go be le eng neng go seka ba le eng e le gona gore ditlhagoleseding ya rona e be tlhagoleseding e ikgethileng e tsepameng tsebong le tataisong ya tsona di-professionals tsena ke re buang ka tsone jwale hape o tla thola gore ka go tsona tseno re na le bana ba re thusang ka go kgetholola mo diketso tse fofaeteng o ka tholang gore di na le bofodu kapa di na le go se tsamaye ka tsela bana ba re ba bitsang ka gore ke ba di-investigating unit. So ba re thusa ka dipatlisiso tseo e le gore ba kgone go supa bana ba etsang regularity gore ba tlhatlhobe ka botebo kae. Bane ha ba sa re jwetse gore ga o sheba-sheba ka mone e kare go na le tshebediso e sa tsamayeng ka tsela re ke ke ra kgona gore re tle re tilise ditlhatlhobo tsa rona. So ba re thusa ka tsona tseo re tibise ditlhatlhobo tsa rona, mme ga se re fumana gore ehlile ka re go na le se sa tsamayeng gantle mo nageng re kgona go dinka taba tseo re di romele go dikantoro tse dintsi tlhileng di tsamaisanang le tsona tseno tsa dipatlisiso.
0: Ntate, ke bona ehlile tshebetsong ya lona le ikamaganya le diphetogo, ntate Kgeledi, le sebedisa digital technology haholo, ebe mohlomong gobaneng?
1: Jwale digital technology ena Ausitholwana ehlile re beile pele mane gobane ke yone re thusang gore e nolofatse mosebetsi o re o etsang. Akere wa tseba gore ga o sebetsa gagolo ka dipalo tse ngata tjena o di sebetsa ka matsogo go tla ba le diphosonyana tse ngata. Jwale ga re sebedisa di-tools tsena tsa technology e le gona gore re etse gore diphoso tseno di fokotsege, re etse gore mosebetsi wa rona o kgone go tswela pele ka tsela e e kgethileng le gore ditlhatlhobo tseo re di etsang e be ditlhatlhobo tse nang le botshepegi. Akere so o tla fumana gore re na le di-unity tse pedi ka gona moo tseo tsa technology. Re ba le bana ba gona tsena ebile re ka gara lenaneo lena la go matlafatsa audit software program e re e sebedisang e le gona go phagamisa gagolo tlhagiso ya rona le go ntlafatsa boleng ba ditlhatlhobo tsa rona le dibuka, gape le go matlafatsa boemo ba kantoro ena ya motlhatlhobi kakaretso gore e nne e be moetapele lefapheng lena la go tlhatlhoba dibuka. Gape o tla thola gore ka gona go tsena tsa thekenoloji re na le sena se re se bitsang ofisi ya phetogo ya digital e leng digital transformation. Yona he e sebetsa ka gaufi le ena ya dipuisano e leng ya communication, mme ke bona ba re thusang gore mosebetsi wa rona ga re qetile go etsa he re qeta go fana ka ditlalego re kgone go dinka re di behe re be le mekgwa ya gore re behe sethaleng sa dipuisano le go etsa gore batho ba kgone gore ba fitlhelele ditlaleo tseo tsa rona ga bobebenyana, mme ke bona ba tla gore thusa ka tsena. O tla thola gore ga re qeta go ntsha reporto ya rona gagolo ya tse tsa puso ya selegae, ga o ka ya mo le websiteng ya rona kapa lekepheng la rona o tlo thola mono re o beetse mmapa ono Aforika Borwa Ausitholwana. O kgona go bapala ka ona o nne o tobetse diporofense tse o batlang go fumana tlhagoleseding ka tsona, mme o tla thola that interactive map o kgonang gore o tobetse mona o nne tlase jalo o nne deeper into the information. So ke bona ba re thusang ka tsona tseo ke mo kgona e leng di leng botlhokwa gagolo Ausitholwana.
0: Ehem, ha o ntse o tlhalosa kwano o ile wa bua ka gore go na le motho ya ikarabelelang tabeng ya taolo ya dikotsi, e be mohlomong hantlentle mosebetsi wa gae o kenyeletsa eng?
1: Bale yona a sebetsang ka taolo ya menyetla ya dikotsi e leng chief risk officer o re thusa gagolo Ausitholwana ka gore re shebane le tse gagolo gobane o tla utlwisisa gore mosebetsi o ne a rona ke mosebetsi o batlang re batla gore re be le batho ba nang le ethics e batlang e phagame gagolo. Jwale ofisi ena e tla re thusa ka go etsa gore ba laole tsona tse ka reng tseno ka gona ba tshwanela go netefatsa gore re latela ditekanyetso tsa melawana e amanang le tsona tseo tsa boitshwaro bo lokileng. Akere gape o tla thola gore chief risk officer o tla etsa dihlahlobo le tsona ditekolo tseo tsa ya rona ya ka gare ya gore a checke gore na e le gore ga re etsa tshebetso ya rona re etsa tshebetso ya rona na ka tsela e amanang le melawana eo rona re leng di-professionals re belongang go yona. So o tla sheba tsela ya tshebetso ya rona, ba shebe ka gore na ba fanang ka ditlaleo na re ipatisa le melawana. So ke yona e tshireletsang tshebetso ya rona gore tshebetso ya rona e be le integrity austolwana. So ke mogona e leng botlhokwa gagolo ge ofisi ena.
0: O ntse o tla le tsona gantle ntate Kgeledi. Mamedi e ba motlhomong o na le dipotso ga re ntse re buisana le moeti wa rona kwa notla re letsetsa he go 0860003084 e re fete mabenkeleng re ya kutla.
4: Clientele e mona go sireletsa le ba lelapa la gago. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa gore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: mashome ya mabedi a metseng se re tswang go feta go sona. O tla hlokomela gore ofisi ena ya kakaretso ile ya ba le revenue e ka lekanang boleng ba dibilione tse 5 go sielana tharo. A ke re bona. So o tla elelelwa gore ehlile ofisi ena e tlhoka gore e sebedise tšhelete ena ka tsela e e ikgethileng. Ga golo jwang gobane re batla go ba setse se phelang se bontsha gore gwa kgonagala gore re ka sebedisa tšhelete ena ka tsela e loketseng e ipapisitseng le melao ebile e nang le boikarabelo. So ke yona ofisi eo e tla re thusa go fitlhelela tsona tseo. Ga o sheba go ena ya people portfolio Australia, o fumana gore ofisi ena ya mahlatlhobi kakaretso e itshetlegile gagolo go batho bao ba e sebeletsang. Mosebetsi wa yona o tlile o batla o itshetlegile gagolo gore na credibility ya batho bao ba e sebeletsang e eme jwang, their ability e eme jwang, jwalo jwalo. So portfolio ena e botlhokwa gagolo gobane jwale e tla re thusa ka gona go etsa gore ga re hira retse le ha re kwetlisa le ha re etsa gore re boloke ditsebo tsa gore re keep-e batho ba rona ba tlhwatlhwa, ke yona ofisi e netsang gore thusa go etsa gore re hire batho ba nepaetseng, gore re be le dikwetliso tse nepaetseng tsa batho ba rona, le gore botlhe bao e leng bona ba enkarang mesebetsi ya rona e leng ba tlhwatlhwa re be le bona bokgoni ba gore re ba retaine, re ba tlhokomele ka tsela e tshwanetseng. Ha o sheba selemong sa 2024-25 Australia, o tla thola gore ofisi ena ya rona ile ya sa tsepamisa maikutlo go tsitsiseng boetapele le ntlafatsong ya katlego ya tshebetso ena ya ofisi e ile ya ba ya lebisa matlotlo a batlang a bonagala gore re kgone gore re be le ditsebi tsena le gore ditsebi tsena di kgone gore di sebetse ka tsela e kgethileng e senang go tlhekisetsa tshebetso ya tšhelete. Gape he taba ya botlhokwa e tla e thola kore ga o sheba gantle portfolio ena o tla tlhokomela gore re ntse re batla re recognizewa as an employer of choice. Ke tshebetso e ikgethileng eo batho bana ba people portfolio ba e etsang ga ba ya ba shebane le tshwaro ya basebetsi ba ofising, go ba tlisa, go ba keep-a mono, go ba tshwara le go ba tlhokomela le go etsa bonnete ba gore ba na le bokgoni ba go sebetsa ka tsela e ikgethileng e batlagalang go ya ka molao wa rona Australia.
1: Hei, ha ke ntse ke omametse mona, wa tseba batho ba batjha ba ithuta dikolong mona ba kena makaleng a fapaneng. Ho na le mohlomong ya utlwang lena le kgatlheho mane gore hei, wa tseba e ka re nka sebetsa kantorong ena ya mohlahlobi wa dibuka wa naha. Ebe mohlomong lekala lena motho o tshwanetse a ithutele eng sekolong mane ha ebe batjha ba mametse ba na le kgatlheho?
0: Ke a leboha Australia. So kantorong mona ga o ka sheba ofising ena ya rona ya kakaretso re batla re na le mekgatlo ene e mmedi e megolo e leng gore ke yona e batlang e hlahelletse gagolo ka go bana ba basebetsi. O tla thola gore re na le bana ba welang lekaleng lena le re le bitsang ke SAIDA e leng South African Institute of Government Auditors. Re be le bana ba welang lefapheng lena la SAICA e leng South African Institute of Chartered Accountants. And ke yona mefuto e batlang e le megolonyana go tsena tse re ditsang. And o tla tseba gore ena ya South African Institute of Chartered Accountants ke yona ena e nang le di-CA ka gare go yona kere Australia. Jwale gore batjha ba tle ba kgone gore ba ifumane ba amogelega go ka joina kantoro ena ya rona, ba tla lokela he ke gore ga ba ya ba shebile mo ya diyunibesiting ba be ba ipapisitse le tsena tsa ditšhelete. A kere ba etsa ntho e ne re tsa e bitsa BCOM in particular BCOM accounting science.

ke lebile ga go tsetsi mo holadi ka ditaba tseno tsa hora ya leshume le metso medi se latelang e tla ba sa hora ya pele mo mamedi e ka jeno ke labobedi lela mashume a mabedi ana le metso e mihlano kgwedi ke ya borobedi ke ya phato selemo ke sakitse pedi le mashume a mabedi ana le metso e tsheletseng le ka jeno lena le matlafatse mohlaisi wa lona ntse ile Kabusana Madiehe, tsietsi moholadi o bala ditaba ana tikonda ke ena ya laolang khaso na libiso la ka ke dimakatso wa hafolotsi re motlwa ha jwali o fitlela metso se tabele mashuma mararo ka morao gora ya le shume le metso e mmedi hopola hore lenano lena o letisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere dumela mo mamedi.

Asimo he, wana me asimo wani isoa. Metsotso ke mashome a mabedi le metso e supilenga. Hantle fela o le ba go renga e ya pele. Le nana o se ile rona le o le ratanga. Nana o le matla ha holo jwale ke nako. Ena ke yona nako gore dipeto di beteng bophelong ba hawa. Bophelong ba naha le bophelong ba motswa hao.

metsotsong le shoma le metso me hlano ha taba tsa rona di loka ona le mo re tla teng re tla buisana le bana ba fapano se se fubedi re bua le bona re qoqe le bona o se wa le ka wa feta rutlo rona ba ntse ba thusa mahlatsipa a se ba ka sana se ile ntsacha pereng tsho u singanga ta Bloemfontein ora na ba se ba ntseng ba tla itsa eng go bona la hore na go ile ga itsa la joang mo ona jole mo mamedi ke ba tla hore ke tle go fengwa dipina tsa monate Christ ba ka pina na lady in red fela mamela mamela mo ha ke bua ka service delivery ke bua ka ditshebeletso ha ke bua ka ditshebeletso nna ke a tswa ka papotsing ya khaso ke e mono ke ile o sheba hore na go itsa lang ke koparo tlo mamele o mamele lenano lona lena mo ke ileng ka teng me ke fumane go etsala eng e re ke qale ka pinena pele

0: sa Lady in Red, Chris de Bach. Ka ufa pina manate nate nkisa metotenga mashoma mabidi hante pele. Oho ram iya pele. Ka jenu ho hula kiba. Au saudi motsweneng le mele letsoko ko maditlhare hola o bo hole hle motsweneng e motle hola khiba ke re ho wena happy birthday le mele letsoko ko maditlhare ha mpona ntse ke phetsa jwa lo sena mpotsa dipotso wo ere ke fite ka u di mahlo metsotso e mashoma mabedi pili ho hora ya pele ya ba ke nka leeto he mo mamedi Mea kenkale tokara, akorike kie tele, sebaka sabai peise bitwang Mountain View. Akorike tae Mountain View. Kilo bona, horna hueza la Mountain View. Ka kena ramutse ka pota, ka naka pota, ke kopa runaluena, rike rimamele muna. Runaluena, rike rimamele muna.
1: All right. Empa bothata bo leng teng mona ke bothata ba bana ba khono ya sekolong ka bakala transport. Lona jo local dula mo ke Mountain View akere? Jo local dula Mountain View. Letswa di area ndi fing.
2: Hona nne ke tswa ka Hollywood.
1: O tswa ka Hollywood.
2: Hona le ba tswang Gatfolo. Hona le ba ne ba ngotsitse ntho hostel, hona le ba ba kore di pleke ntse ba ipei bongata.
1: Tse fapaneng. Jwale bothata bo boholo bo leng ka mona hona jwale. Bana ha bana transport.
2: Ah, bana transport ntate thuso.
1: Ho ba ke ba bona ba bang ke ba le, ba bang twalo. Ha ba e sekolo nga ke feta mona ntse ke tsamamo.
2: Eh, ha bo la fela ke transport. Ona le botho ba ile gore ba zame. Ona le ntate o tsa transport bana ba sekolo ne. Mara ya nung because of only ticket taxi A1. Ha gone ba transporta ka ofela.
1: Lo wena kutlwa gore o ntshitse ngwana hao.
2: Eh, sekolong because of transport.
1: Ah, ehle. Ngwana tshwantse itse next year ka paona, tshwantse be o kae R ka paka.
2: Itse no o na le ho R. Ja re tla go tla ba etsa grade R straight.
1: O ja re tla ba re
2: grade R. So ke bone fela bothata ba rena le mbone ba transport le di grade bana ba di grade. O no na le batho ba ne ba ga ba pula di grade ne, mara jwale because of ha bana chalet batswadi ha bana chalet e kalo ha ba kgone go ba ise bana dikritching kgotsa o na le batswadi ba phelang fela ka grant. So ha a isa ngwana kritching ha bona ntho e ba e jang ka tlo.
1: Yo. Ke a ba bona ba bang ba bo 9 years 10 years ngwana ha ya sekolo nga ke feta mo ke lempa bothata bo bo etswa ke jwale ba bang ba kgonang go ya sekolong ba etsa jwang ha ba tloa mo Mountain View.
2: Ba bang ba fuwa tšhelete tsa transporto ba ya sekolong and ke 80 rand go tloa mona ya lekeišeneng.
1: A o maaka
2: sega se ntate
1: 80 rand
2: go tloa mona lekeišeneng. So batswadi
1: go tloa mo gona mo
2: go tloa toropong go ya leke go tloa mono ya ka toropong go tloa toropong go ya lekeišeneng
1: 80 rand.
2: Ngwanana
1: a se 8 rand 80 mashuma robedi
2: batswadi ba bangata ba spend 100 rand ka letsatsi plus le ene tlama a theole as motswadi tlama a savele ngwana tšhelete ya transport le ene a savele tšhelete ya transport plus caftini plus dijo ka tlo and then o na le bana ba e le gore ba tloa mona ba ya checkase ba lo hike and ntse le distance le teng cause ba tloa ka bo 5 o'clock bo 6 o'clock gore ba kgone gore ba be fitlha ka mane ba fumane transport ka nako
1: ba hike ba ya sekolong
2: la ba gutla ba hike.
1: Jwale ha ba ya sekolong ba sekolong se lekeišeneng
2: bongata ba dikolo tse lekeišeneng
1: ke mo o na leng bothata teng. O bona le ausiane ke yano tsamaya ka bana tshwanetse be ba grade R bana bana R ene fatshefatshe eno e mongwa mneng yana leng ka
2: ke ya grade o fitlhelela mane R ke yane e graduate nga kere kretšhen
1: o
2: bo ya grade R.
1: Alright.
2: Na mathata go tsho ntate.
1: Mathata. Ho tere yeo ke yang, ho tere
2: ntse.
1: Ke taxi. Taxi ena ya o taxi di a kena kena di fete ka.
2: Ke kena, da fete ka ha ka mo.
1: Ausi. Ke leboha hle. Thank you. Ke leboha.
0: Ke o taba motho motle ke ne ke le ka mona ka Mountain View bana ba bangata ba sekolong batswadi ba bona ba tswa makeisheneng a hole a hole a hole me ba tlile ka mona ka Mountain View ha o feel lorry park ka tsela jwalo bana ha ba sekolong ke tla botsa masipala ke tla bua le lefapha la thuto rona bothata bona ba boetsa jwang ha ke so qete taba tsa ka dingata ha holo mona empa tshwantse ke hlahe o ausi Claudia ka mana ka Red Cross re metsotsonga ele shumele metso mehlano hantle fela pele ora ya pele mo temo tla ke dule fela ha ke dule fela mo bana busiu mo bana busiu ka mshana ka mona thabanga a ile o fana ka borotho le le base a thewetse mane mo huileng hai cha deflated thing ka itse borotho mo thaba monna ke a le bo monna o sebetsa jwalo o bona o sebetsa le nna o etsa ntho tse ka reng tsena ha ke tse borona ke tle ke renga ke rata ntho e jwalo gona tlo re tla ke re tshware ausa Claudia re buisane le ena rutlo rona bona ba ntse ba jwa ba ntse ba sebetsa jwang ho thusa mahlatsipana a mollona kana ko e sa fetse mpelo ere ke hate mona

0: a kennete le se di fema ke monlelwa hona jwale re metsotsong le shume le metso le metso mine hantle fela pele ho hora ya pele o mametse le sedi ke itse wena nana o lena la jwale ke nako ha di duli ka mona ka kantoro ne khale ha di duli ka mona ka di popsing tsa gaso le khale nana o lena le atswa re nka leeto retswe re atswa re nka leeto retswe mshane tso mabane o na etsa motsebitso moholo a ile o telefara borotho ke mona na o sengona sengona ka jeno leeto la ka ebile leeto la o hlaka ka mane ka Mountain View bana ha ba sekolong bana ha ba sekolong hobane bomma bona le bontata bona ba dula hole le dikolo mme ba tswa metseng e hole le dikolo e hole ha hole le dikolo wa utlwa ra utlwa Mountain View ka mane ka Lori Park o ya locationing o le faranta tse mashome a robedi ranta tse mashome a robedi o re ba bang ba sebedisa di ranta tse le kgolo letsatsi le letsatsi hona o bolela gore ka beke ke ranta tse makgolo a mahlano ha o ya sontaeng ke ranta tse makgolo a supileng Otsoka Mountain View. Ausa Claudia o moyeng hona jwa le dumela.
1: Dumela ntate tso ke mmeki ke dumela seba mamedi ba le sa DFM.
0: Ke lebo Ausa Claudia. Ausa Claudia har ke re shebe re saletswe ke motsotso. Re qete taba ya rona. Le tsamaile jwa maobane ho etsa halaeng ka jeno.
1: Ha ke qata maobane ho bua le wena phone ntate tso ke le ka romela team ya ka. Mobile mba ba thewa ba loetsa verification teng ha ba fihla mona he ba thotse ba bang ba teng ba bang ba soka ba fihla hona le bana ba ile reng le bone ba affected mona jwale today ka hora ya bobedi re khutlela teng re isa diphallelo ho bona ho bona re bona ona le tlokala tsenga ta tsa tlokala mona ntate thuso
0: Mpulele Ausa Claudia tse ding tsa dintho tseo le di bone mono tseo le re ntsena ke tsa bohlokwa ho lo ke di feng kgaitsedi ya ka
1: ke dikobo ba hloka diphahlo ba hloka le dijo ntate thuso so ke tsona dihloko tsa bona tse bana le ntsona hona jwale ntate thuso
0: ha ntse le bua le bona ba re mo ba neng ba dula teng di flat tseno tse ileng tsa kapa mollo Me ka jeno ke mona ha ona mo ba dula ba re ne di le jwa na di ne di le hantle a le ba botsa fela le kokka le bona ba reng
1: Achi a ra ke na to that deep in terms of hore maemo ana ba dula ho bona ana le jwang empa fela ke nana dipotso tso di entswe ke ba masipale ho ba ne ke mmereko wa bona ke bona ntho e ba ietsa particularly ba fire department ha ona le motion letseng teng ba khono checka gore khoso ya ho tsona na ebile ndate thusa
0: jwale le ka jeno letla dilo ba kokotela letla dilo ba thusa
1: re ya ka diphallo tsa rona re ya ka tsona today ndate thusa ka hora ya bobedi
0: ke le bo mme hora ya bobedi re tla o letsetsa so le mono thank you mme
1: ke le bo ile ndate thusa
2: Dumelang, ke na real deal loaded barbecue chicken ho sa ho Debonairs Pizza. Ke etsa ho le hongata ka hashtag doing too much. Teka ho ke tlanka nama e fedisong habedi ka 35.90 fela. Na o nahana hore o ka etsa ho le hongata jwalo ka nna? O WhatsApp hashtag doing too much ho 087-240-5777. Mme o re bolelle hore o etsa ho le hongata jwang hore o be le monyetla wa hapa 4,000 rand. Ho na le melawana. Debonairs Pizza, try something amazing.
0: Mutse mutse metso tso le shome hantle pele hora ya pele hore nya bobedi Ausa Claudia re tlo moletse tsa sa fihle mono hape re tlo motshwara le thaba morobane Ausa Claudia re bua le yena re tlo bua le yena hore nya bobedi hape re utlo rena o sa fihlile o bona eng bona maobane mushane sumona ha ya ka dijo ka jeno senke ne ke mathaka Mountain View ke se ke utlwile

0: Alina chaleta transport. Alina chaleta transport. Le ken ha ukai, ke ukai, skolo sa lona so ukai.
1: Le tsan. Ami sang le triche.
0: Lona ke phamisang.
1: Bana ba kena grich.
0: Bana ba kena grich. E ukai phamisang, e ukai. E ka khatfolo. Oh. O mo ha dula ka khatfolo. Ke e o kae khatfolo? E mo Bloemfontein ka ba Gauteng.
2: Mo Bloemfontein.
0: Ho kae ha ke a khatfolo ke tsa mae jwang?
1: O tsa mae jwang?
0: Ke a kwa.
1: E o ya kwa o ya kwa.
0: Oh. Oh.
1: Ho to point yantho. Ho le na le khone mo yang
0: kwa. O na le khone. O ke dropong pele. E o tlo mo big glove. Oh. Oh. Patung. Ke tla le chakela hape ke tlo fita ke bon le dula kae mo.
1: Na ke dula ma. Mo mo teng 44238.
0: O wena o dula ka mo.
1: Na ke dula
0: kwa. Wena o dula ka kwana ka tlase. Ntwena ntwena le ntwe green eo. Hey.
1: Ke dula mo ka radio yo.
0: O le nkutla radio. Eh right. Ke tlo tla o lona mona tsa ke thola. Hey hey. All Martin Land lengwe tsum for right. Ke tla
1: go
0: dira pela difate. Oh, le dira pela difate. Le tabeng ye all right. Mamela
3: ke o taba he mothemotle ke bana ba o kileng ka kopana le bona ka bua le bona. O pelo ya ka ba bohlokojwa. Pelo ya ka ba bohlokojwa. Pelo ya ka ba bohloka lo teacher o tla dula ntse o le teacher. Bana bana bana bana ba tswile dikolong tsa bona mo ba neng ba kena teng o ya utlwa le dibaka tse ebile dikolo tseno ba di bitsa ga ke so qete ga ke so qete a gore ke late nhlonipho ka AB Crazy ke re ho wena mo mamedi eo ke mo ratang lenano le nana jolo ke nako ga ke dule ka mona ka phapusing ena gaso fela ke a tsamaya ke ya ona teng mane mo ke bonang bothata ke utlwisise gore na go tla jwang gobaneng go le jwalo gobaneng go le jwalo Capinin. Capinin, one of the entity.

0: o setse metsotso meraro hantle fela pele go hora ya pele ke nna le matsome tsi motho motle ha ke atella ka bona tikatetse ka ke gatetse gatelletse ka pa ke pipitile microphone mo nge sengona wa ka khotsa mo mamedi o tlile hen o tlile ke rata o kopa ha golo ke kokota maspaleng lona ba barralang mo batho ba dulang teng shebang rena dikolo di bohole bo bokae shebang rena dikolo di bohole bo bokae bona hona jwale ha bana bana bane batswadi ba bona bane ba utlwa gore le ya lokwa ka mang le hlotse nyewe yane ya gore ba se ke ba hlola ba dula mono bona batswadi ba tlile dibakeng tsena ka ofela tsene ya ba ba le ba mo ba tsama le bana ba bona ha ba fitla mono ba fumana gore ai gore bana ba esikolong ga se papadi transporoto ke tšhelete dimaile ke dimaile-maile go tloga mono go ya moo ba neng ba kena teng dikolong ba tsama dikilomitara jwale kotla dimaile ka ke phela amerika a the aforika borwa tse re sebedisa dikilomitara ke dikilomitara ga o dula mono e le gore ka letsatsi o tlameya go sebedisa diranta tse masomarobedi a se papadi ranta tse masomarobedi a se papadi le tse masoma matlhano fela a se papadi wa bona gore ka matsatsi a supileng ke makgolo a supileng ke makgolo a supileng makgolo a supileng ke a kokota mothe motle ke a kokota ke tlo o kokotela lefapha ke tlo o kokotela le masepala gore ba ka etsa jwang nao ke ga tswa bese e kankang bana bana goseng e ba itse sekolong e re motshare wa mantsiboya ba tswa sekolong e ba late bana ba sekolong ke potso fele ke tla e botsa rona ba nagana jwang ba ka etsa eng ga ona gore bana ba ka dula gae ga ona gore bana ba ka dula gae ga gona gore bana ba ka dula gae ga ke soqete o tla utlwa gore ba bang ba di grading di feng bana ba o ke neng ke bua le bona ke gola ba bo grade 4 ba bo grade 5 ba bang he ke ba di creche o utlwile ha bua a mong a re creche nga eng eno ha bua o utlwile le mme e o kileng ka bua le yena jo a tsimo he motemotle nako ke hora ya pele o mametse le CD FM khutlana la gatsola Afrika Borwa di daba tsa o rapelo tla di balwa ke tsietsi mohala di mpa pele o tla o balla di hlotsa tsona
1: Brown Mogosi o legile go thoba tshankaneng ka la mashumo a mabedi kgweding ena e o dimo Vusimo se ket matlala o ntse le ka o qoba o araba dipotso ka pele o komishini ya madlanga fela o tshwere tau ka ditlena ho ka lebelelwa leqhubu la motheso o mmatla ka lebaka la El Nino lekgetlong lena kwano Afrika Botshabela dimamele ka botlalo le bolepi di a latela hang ka moramona.

0: nate nate pina mo nate holo ibinwa ki DJ Pinga Lesianda Chabalala A Plus bare umgakho mufumahadi wa hawa haba tshojolo ka sezolo bare umgakho bare mufumahadi wa hawa motho motse ha ke tloa mono ya bakile ba le goteng le phahaminga la adinyewe mane moteng mmuso reng o ile hle bathonga 370 ne re mpa re beile fela nakwana Jwale, hona le ba ile ba ipiletsa le goteng le phameng la dinyewe. Ere motsotsong ona ha taba tsa ka dilitsena ke kopane le machini motlong machini dumela.
1: Tao ku dumedise le ba mamedi ba le Sedi FM hohle bo malenteng.
0: Mona motho motle ke bua le leqetha. Ke ile ka feta ka mono ka le goteng le phameng la dinyewe le gotla la boipiletso. Machini e taba ena ya 370 o utlwile nka yona o na le mo ke tla o tshwara teng re ye mabenkeleng go ya jwang
1: tau mo ke bona e le gore ke thaba e leng gore mmuso o leka gore o epalame goba o tla tlhokomela gore legotle le phameng la dinyewe mona Gauteng le ile la nka kahlolo mme la dia kahlolwa kgatlhanong le mmuso
0: goreemanyane fela re ye mabenkeleng
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong sms lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Tekiso ya dithaele ya CTM e se e kadile. Ka dithaele tse ntle tse loketseng setaele se seng le se seng. Mme o boloka tjhelete haholo. Reka dithaele tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter-a. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Ho melao le dipehelo. Potlaka. Tekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
0: Era re tsena ke kopane le ngwane sumona e ya machine ke a hopola ba ile ba hlolwa ke taba ena mme di 370 tsena tse re buang ka tsona e ne ile fela ho ya ka mo ba ileng ba bua ka teng ha ba ne ba qala ho fana ka tsona re ke tsana kwana wa tswa ho thiba le phako fela tswela pili machine motlong mshane mo setla
1: tau ha o tweki ke tsana kwana e le hore ene le nakwana ele ya COVID-19 re bua se re le ho 2026 mme ha re sheba tau re fumana hore mmuso o e ekeditse nako ena hape e tlo fella ka 2028 jwale ke bona mo e leng hore bothata bo teng hore ha e le hore re re ke ya nakwana empa e ntse e ekeletswa jwalo e ekeletswa nako jwalo ke mo e leng hore e ba beya ka mosing ke mo e leng gore bao e leng gore ba tlotsenyeo ba re ga e be e le gore ke grant e leng gore e ntse fua ka baka la gore go na le batho ba e leng gore ba tlhoka ga e oketswe tau mme gape ga e fue bao e leng gore ba e tlhoka go oketswe lenane la batho bao e leng gore ba tlameile gore ba e fumane
0: Jwale wena ngwana mme ha o sheba wena ha o sheba na ba tla khutlela hape banna ba re a sheba 370 ena e ya re imela jwalo ka mmuso
1: taba ya botlhokwa mona ke hore legotla la dinyewe le ha le tlameha hore le etsetse mmuso melao ka hlokomela hore ho ngola melao le ho etsa melao ke maikarabelo a National Assembly le legislature ke bona ba tlamehile ba etse melao jalo ha ebe e le gore lekgotla le tlo etsang molao o jalo tau tla tlhokomela gore e tlo ama mmuso dibilione tse masome a robong kao fela jale ke tšhelete e leng gore bao ba ketsa melao ba tla tlameya gore ba e shebe national treasury lona e shebe pele gore e kenye taba mofuta o jalo tshebetsong ke bona bothata tau e tlo ba gore ga e ba le go lekgotla le beela ka thoko boipiletso bona ba mmuso go tlo ba le bothata gore mmuso o tlo tlameya gore o etse makgobontiti otlhe gore o fumane tšhelete e e leng gore ba tlo etsa bonnete ba gore ba kenye tshebetsong taelo eo ya lekgotla jale e tlo ba yona bothata bo e leng gore mmuso o ka nna shebana le bona ga nako ntse eya
0: ei e boima monna a mothonkore
1: e boima tao e boima gao golo jale ke bona le yona taba gore mmuso o ke metsi ka tlong ka gore o nnono o ekeletse kapa o ntshetse pele taba ya gore nkene le tšhelete ya nakwana mme nakwana ena tau senkile dilemo tse kae jale tse fetang tse tlhano a na re ka re e ntse le nakwana e se e le gore e se le tshebetsong dilemo tse tlhano go feta ke yona bothata bo e leng gore bo shebane le mmuso nyeweng e na kajeno
0: wa tseba moshane mosetlha ebile ke a tsa one o etetse India a kore ke o qoqele gobane ke mona rona le wena se rile ra India o ne o rongwe India mane jwale o ne o ile ka taba tsa molao ka taba tsena ga ke le India ke tla ntlheng ya mesebetsi wena ntate motlong ga ke le India re ile ra fitlha mo ba reng ke Madhyapradesh mono le kamane ka Kerala wa tswa ga re le mo re fumane e le gore basadi ne re tsamaya re kopana le bo mme gagolo goba le mme Mantombela o ne a le teng moo wa tseba a ke so bone ntho jalo batho bana lehapu wa bona kgapetladi lena la lehapu le legoloadile wa le bona
1: ee tao
0: ga ba le latlhe ka lona ba etsa jeme a ke sa tseba le eng le eng wa tswa gore ka lona bane kore ga re le moo ba ne ba rile basadi ba 48,000 48,000 ga gona ntho e ba e latlhang le hapung ga re le Kerala ra fumana ba dipanana ba dipanana le bona ga ba latlhe kgapetla la panana metso ena le methapo ya sefate sa panana le yona ba ya enka ba e kapakapa ba e sebedisa ba theile mesebetsi gape mo mono e ne le mesebetsi e fetang gape 38,000 ga ba latlhe kgapetla la panana
1: tao India e na le moruo e leng gore wa maraka e leng gore o ntse o gola ka potlako ena ya gaesane moruo wa bona o gola ka potlako e maatla segatlha sa kgolo ya moruo wa bona ke segatlha se e leng gore ka nnete sa tshosa mme o tla tlhokomela le gore ntshetso pele e ba teng ga moruo o gola jale ke ntho o e bonang India go sebetswa ka thata tau sebetswa ka thata mo go etsa bonnete ba gore moruo wa bona ke moruo e leng gore wa gola
0: ke a leboa ngwana mme gana wena o ne o le kae India New Delhi Mumbai o ne o le kae
1: New Delhi tau BRICS Legal Forum
0: boy o kopane le boramolao
1: go kopane le boramolao tau ba tlasa BRICS countries go le gobe re leka go bona gore re ka thusa jwang ga gologolo tabeng ya moruo gore go na le tshebedisano mmogo pakeng tsa moruo le molao mme re ka sebedisa molao jwang go etsa bonnete ba gore re ba legolo ya ikonomi ya moruo ka dinageng tsena tse e leng gore di wela tlasa BRICS
0: mošhane ene o theowa kwakwa mošhane ene o theowa thabadimatlo o mosetlha tsena Tawa taba di matla taba di muhudi. Muna tuwa ukena skolo. Butle ba ukena skolo. Ako bane muna kajenu. Oza maburu buwela makweta. A Brixi wanamme. Ate wankama nkabo China. Ate wankamu nkabo India. Ate wankabo Brazil. Wetsa mwena. Kale wantat.
1: Kale watau. Hai papa atwe.
0: Hai papa atwe. Ke o taba motho mo 370 ke kopa o bua lo wena hona jwale ke kopa o kontitsetse na ka ho ya ka wena di 370 tsena tseo batho ba di fumanang muso mane na ono na hana hore di fediswe kapa di ntsetswe pele kapa motho mo na le kelello engwe hape ya di 370 a kontitsetse mo mamedi 370 maikutlo a ka 370 o ka ngolla le ngolla mona ho ha ba kuke ena ya le CD FM ya nomoro nya 079 758 5066 ke fanne mo laetsa hore bana ba Benz Flyer ba tsama kilometara tse le shumele metso e tsheletseng ka maoto ho ya sekolong ke fanne mo laetsa ono me ke tla tsama ke kilo ema ka mono ka bo Benz Flyer ke ba bone bana bana ke ba sale morao ke bue le bona ke tla fitla le hona temoa ke tla fitla mo laetsa o so fitlile kwano ka phabutsingene kgolo ya khaso re ke fete mona hem ke tsama dumela ntate motaunga e khotso ngwaneso dumela ntate thuso ntate wa ka o ile a tsebeletseng ya di company 2010 a tloela jwala e sale amathela di chelete tsa haye jwale ke a utlwa o ya bua ngwana mme e bile ke a bona ntate o hlaile ka 1969 empa ha o bolele hore di chelete tsena tso ntate nga di mathela ke di chelete tsa eng ke le bua a ko ngolle ako ngole mono o re bolela gore di chelete tse ntatane nga di mathela ke chelete tsa eng mohlo mo re tlabe re o fe nomoro mo ka letsetsa ntinga wa bua a le bona ra feta he mono wena mo mamedi e o ke mo ratang wa le CD FM di 370 le nahana joang o nana joang mo mamedi na 370 tse di tle di fele ka pa o nana re ho ka itsua eng hobane ene ile chalete ya nakwana ho ya ka mo ba neng ba buile ka teng ba re ke chalete ya nakwana ya u thiba tlala ba re ke chalete ya nakwana ya u thiba tlala lona ba FDC ke kopa le dulele nna se ke kopa le dulele nna re tla be re mofumane professor rutlo re o kopanong re tla be re we le yena re we ka yena professor re bue le yena joang ka pa joang tate mosola re tla be re bue le yena re tleketse tsena he ndate thuso motaunga idea ka e blokuwe me nomoro ya ka mohalakina a ke botate mbona ba haisale ndate sa ke mukwina ke tla kopana le yena ke mokope ke mokope hore a ka nkopanye le mosebetsi mmoho le yena ya tshwereng lefapha lena e le deputy minister mona home affairs mshano na uthewa kama ne ka natala ka le bo ngwane se ke bone molatsa me bile ke tla o fitisa lona ere ke nke mo mamedi dumela ntate motaung ke ne ke re di seketsa fediswa hobane di a re thusa ka nnete ke nna lovers ngalo ya leng ka mane ka Zastron Matlakeng. Lava sengalo Zastron Matlakeng ha bo ntate Daniel Tebogo Kwekwe re utlwile ore yena o kopa ore diske tsa fediswa ha re utlwe e mong he mo mamedi yena ore ho ba ke mona ho bua ka taba ya tsona ona jwalo ore ho na le re diske tsa fediswa baba mbona ba re ai ha di fediswe ntate ke batla utlwa re wena mo mamedi o reng ere ke nke mo mamedi mona ere ke nke mo mamedi kwa no mona mo mamedi o moye ngole se di FM dumela
4: o hlomphile motswadi ntate mtawo nga mna toka ntate wa
0: ka ke phila ntate ha re ka ka ten ntate
4: o bua le madoda ke mona mari ke tla ntate wa ka di 370 ntate bo hlokwa go lo ba thumba bang a di se tsa fetse tsa empa bona le ntshilela empa bona le malapa a di nkanka ka mogosalokang Already 350 tsena re tshelaetse mo fumane ya pe tshabile o kampanyolwa mohlomo ape jwaleng e kwaeng thotseng hore tsebo iketswa e kene hore batho ba ne ba fumane di-370 kapa di-350 mar empa ona le malapa a mang a di fumanang ka phoso mohlomo tlo tsamaya ikehlekisiswe ape nthwena bana le malapa a kefumanang lekene le letle and then be ba fumana le di-370 ke bona ba etsang fela e ka tšhelete jwale a kgone ka finyella bathong ba sa sebetseng
0: ke wena ntate ke ke a leboa ha o buile ntho ena gore go na le malapa a mang a nkang di-370 tsena ba ntse ba tseba hantle gore ba na le tšhelete ba e fumana ntate botsotsi bo bokana ke ba eng bokeleme boo ke ba eng o tseba gore wena o a kgona naana fela nna ke be ke fumana 370 gobaneng motho a tlameya gore a itse jalo
4: keo ba re ratane re le batho ba batsho kora go nna ne le motse o mongwe kankane o shwang ke tlale o shebile fela bowena fela ga o nna tabo rena o e salang ka ngwaneno ka nkane o shebile fela bowena le bana ba gago fela phoso ya rona re le batho ba batsho ke yone eno fela re itshebile borona fela re naanelane gore 370 di botlhokwa jwang wa tseba ntate waka ke le ka bona ntate mo TV o ne a nna botlhoko seemo se o ne o tshwadi a fediswa o ne a dula rantlo e kang ya lebokoso tseno a re e ne le di-350 a re 350 ena ke kgona ka phela ka yona kgwedi ka fela o ne a lla ke le ka utlwa botlhoko ampi ka ke mo bona
0: ke le bona ntate wa ka ke le bona haholo mo mamedi di 370 tsena tseo re buang ka tsona go na le e mommona o re ntate mtaung nna ke re di fediso bana batho bana ba ditawa a bona a ba dinwa ba ha a di khone a di etse mosebetsi wa tsona motho o reka jwala wa tsama a reke jwala ka 370 jwale e thusa eng 370 ha motho a ile reka jwala le bona he batho le bona hona le ba ba mbara ha di fele e mo re ntate be butle pele ha di sketsa fela ba ba batho ba tshwana le ba ha di sketsa fela di a thusa ne motho motle dumela khotso
5: ntate ke se motho o dumela
0: ntate ke a kwala ka wena ha re
5: ke tlo re tlo go ntse tsena go bona nge re tso ke re sa dina mathata
0: eh
5: empa tsela ga go ntse go na e ka dikgetsana o be le ho khona tlo go ntse o bona sengwe la 150 go le tla nae sa ho tla le tlo ke number ntse
0: data tsa utlwantlo buletse seale moya se budi ke ntate thuso fela ka mona ke sa utlula ntle kutlwa gore 150 kutlwa jwala ke sa utlwa gore ntate o reng ke kopa tshwarelo ha holo kopa tshwarelo ere ke tle ke nke mo mamedi mo nkwano mona re tle rutlwe yena o reng ka mona ka ha ba kukenga khotso ntate motaunga disketsa fela emong ke no ha disketsa fela wa mesebetsi ha iyo ke nna Linda Mafaso wa ka phoko section ka tlhong re kopa disketsa fela ntate Mtaung mesebetsi ha iyo mohlang mesebetsi le nteng ba ka ka ba bua taba engwe ere kutlwe mo mamedi ya rometseng molaetsa he re tle re utlwe rena mo mamedi ya rometseng molaetsa bona jwale yena o reng ere kutlwe molaetsa o
6: Re phela ka tsona mo gamtaung sebata re phela ka tsona a FM taung wa ka kwa tsana mi sebetsi ha iyo
0: mme o re phela ka tsona mi sebetsi ha iyo mona mo ke minting mothe motle ke tsama ha go le dibakeng tsa ba ipei hona le batho ba di sebedisang hantle jwang di 370 tse hona le batho ba di sebedisang hantle jwa ba di sebedisa hantle ba hlompha chelete bona isinkwa sethu ke sena se kopa kopantsa sa kopanya ha qala bakery bitswang isinkwa sethu jwale bakery tse tshwanang le bo isinkwa sepe ke tsona tse tlo thusa batho re ba re a ke le bone go etsa itseng re a o kopa mmuso a ke le bue mane le bo ntsele le tle le bona rona ba entseng ha di sketsa fela bona di kgona go etsa eng ha bo ntsele ba ne ba sa etsa ntho e ka reng yena e etsa itseng ba ne ba tare molemo tsona ko fe gore ya di bona di nthotseding tse wena o nanang gore dinyane tse o nanang gore motho o iketsetsa tsona jolo ka bo iseng kwa setu qetelong ya diqetello di ya o buella gore o ne o tswele pele o fumane 370 nao ya lelo batho ba bankelellong tsa bona ha ba ba le kelello tsa o thusa bona fela nao ya lelo gore di ya o buella ba bua ka yona ona jwana. Ditaba di magotleng a phameng a dinyewe. Ha e mong ara a di thusi batho bana ba yanwa, batho bana ba itsa ba bapala madice ka tsona, ba bapala dikarete ka tsona, e mong ore empa. Hona le mosebetsi o yemeng hona jwale, ka mona ka Val, ka mane ka Everton, Sakisimane Everton. A ke le nilo sheba teng. Dikore ntho tse di ntse o ka re ngwa di nyatsa qetelong ya diqetello di fetuwa le bota le o ka ipatang ka lona di fetuwa molamu o ka o lwanelang re leba monna morantsele mosebetsi wa ho o buella batho re tlo mabenkeleng hona jwale
7: ke wa punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumotle o ka ka le botla le mo emeng ka pele o tshintsha di dikoloto tsa haetse qualifying ho loan ile ngwe ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe di tefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile o fihla 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa haetse qualifying ile tefello le ngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno FNB thuso fetola dintho tsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya ho na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo ya semolao.
8: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng e fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta jwale neha ngwana seo a se hlokang mona Nestle Nespray always giving more.
9: E bang ona na hore ke ka wa khona ho lefella leqwetha na na hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
10: Gain 19th birthday ya top details. Re ke tsika ka disolo tsa semetle tsa haji. Toilet set ya Bella white front flush ke 899.90. Komba ya Emirates pedi tsa pente ya homegrown extreme ho tloha ka 1049.90 fela. Reka ka 2500 kapa ho feta. Ho hapa e time ya letsatsi. Tjhelete ya beke ya 19,000 kapa home makeover. Se fetwe. Sesolo se qala ka la 17 July ho isa ho 31 August. Etela lebenkele la haufi le top details. Theko ka nngwe ke theko e tlase. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Ha ke tsenye nako ke o fa pale monyaka.
11: Ifihlile sa hane na go mo medi ya ho tlamamela tshwantse tsa motho o tlile ho rona e le monyaka. Ya ke leno ga olo ke a dikete tse tharo ma go lo se phile le masho ba mabedi a mitsumira ro. Mme nna ke ntabise mojaki ke tsa malili ndi wa nqothwana le se ya bulela malako.

0: Yo, pule ngwaneso, ke kopa o nkinele matsoho metsing. Ke a tseba hore ke ntshitse lekoteng empa he, ke a leboha ha o dumetse ho mpona ka nako e kgutshwanyane. Ska kgathatsa ya mpoloke, lokile. Ke mosebetsi wa ka ona. Tsebe he, ke ne ke nahanne hore ka ha nna ke motho wa sepia. Ke re mohlomong o tlohane o nthuse.
1: Ao hle, e seng jwalo. Mosebetsi ke mosebetsi, ebile tjhelete ena re hloka kaofela, se tshwenyehe. Ha ke nke letho ka sefuba nna, ke kopa o fetele mona ko lokisetse seng.
0: Tjhe, mohlopo ena puleng.
1: Hao.
0: Ba tseba nna ke phethi. Ke kgolwa nka be le kgale ke se ke sentse fela ke itse ke re ka eketsa le price kapa ka o hodisa ka thata pele ke re tlo.
1: Hao hle. A se ka kgathatse ya ngwaneso, ke professional nna. Ke a utlwisisa gore kgwebo e nngwe le nngwe e na le competition. Mme client e nngwe le nngwe e na le boikgethelo. Ha o batla go etsa moriri le manale go Cynthia, o lokologile. Ha o batla go tla go nna le teng o amogeleile ngwaneso.
0: Emanesadimare champagne ya hoye. E jale ka re seng mathela fe go mona ausi. Gobane di jale seke tsamaya ke bonyakane.
1: Ao sempolokeng ke premium staff tle ngwaneso ke a rata gore baithu ba ka ba mona salonong ba qhanole ba iketle wa tsena o reng ke o tletse le tsa maemo a odimo fela maemo a odimo ke ntho tsa ka ke wena hata le nna o tlo latswe monate wa lefatshe
0: ntse re itima dintho mo surprise fitlhe
1: ausi
0: ke re sehapa se tura tsee le sona mannyeo bona fela gore na tray ena e tletse ntho tse monate gakakang empa di a bitsa ke a tseba tse tuleng o kgone jwang
1: gaompolokeng a ke re wena o tlo mpatala tšhelete e bitsang obaneng ke tlameya go neya boleng bo tlase ka thoko e godimo o kolokoloe le wena tle o gae mona
0: ke a utlwa wa tseba go monate ka nnete go iketla le ga e ka ba goranyana tse mmala fela
1: eetle mpolokeng wa thola tje gobaneng o ntšheba ka tsela ena o ntšhebileng ka yone wa ntshosa jwalo o e tsala jwang
0: o tshwarele puleng ba tseba ke thutse tsena ke ne ke lebeletse gore motlhomong o tlangkotse
1: kobotsa e nna mosadi tlo he tlo dule mona nang gobane o ntse o ja ke tla qetelela ka manala ao a gago
0: hi ke a tseba gore o nkutlwile ga ke lela mane gammente bale ke labe se ke phatlhoga fela ke sa tsebe gore o na le motho ka
1: tlonao se tshwenye e tlhempolokeng nke ke kae re fe mo mang kapa mang taba ya gago ke re le mone o ke tsogang pela ga ebethe ga ke a mo amela leganyane fela
0: ka nnete tlhepoleng
1: mpolokeng ke tseba botlhokwa bao ba leng mente baleng kapa motho ya tshwanang le ene le nna ke na le memamkwe ga bophelo ba ka bonkimela ke ya go ena jale nka se o tshege go gang le gona ko o tshela eng ebile ke tšha ke tsholang tabeng tsa gago ka nnete ngwaneso
0: teng kwanete hei o tsebe ga ke o bolelela go gang ga ke a lebelela ekeobole ntho ne a e mmatlhela tlhogong wena
1: gaompolokeeeso
0: fela e monate ke ra ke lebelela go gang botho bona ba gago gore o tlhile o motho a tseng ke gopotse gore o nkwateetse jwa le ka ga ke ile ka gaola ketelo ya lona ka bo ka tshwanyetso ya kere
1: ga o jalo ko jetse ke lesuthetse gobane ke utlwisisa gore o tlhoka nakonyana ya o ntsha se ka sekobeng sa gago o ntshe maikutlo a gago je ke sa tlhoshebe kwa napolokeng
0: hei empa he one o se o utlwile bogolo a ose ke a tseba o utlwile le ka hei le ka taba tsa mogao le taba ya kolona
1: wa tseba mpoloke ntho e ke tlo e bua go wena e nngwe o kukie jalo ka motho a sa utlwang letho phumola meego eo ya ngwaneso o tla bo o bonele ke tsipa segole
0: fela he ke gopola gore ntse re le babedi ka moo
1: ga o jalo bathusi ba teng ka mole ba tlatswa ditouli ba lokisetsa le gosane gore gosane ga re kena re kala e be le bothabelele fela empa wa tseba tabeng ya go lekolwane o tswa botebong ba pelo ya ga bona o tlo etsa jwang ka yona mpolokeng
0: watsepa he e se e le ka mora gora ya borobo go nna mona
1: gao
0: o tla reng jwale he ka ga ke se ke ineeletse winter sections
1: batse ba go bula se ka gathatseng ke ditloetse ntse tsetsena batse ba re tlamele re amohele le rato le re dumelane ka lona le re tshwanelang ka nnete o se you deserve better even before 9 hey a tsheka nnete
0: ai khona ntwini ya ntsa ma ya hlomo
1: ai ha hle ha kona ha loko le ba le mathata hanyane
0: ke ka nnete ke batla le go ba le bile ha ke tloa mo
2: batse ba tshoni moya wa hao o phahame o tsamaile jwang
3: hey wena moya wa o ka se phabe ka nnete o na le leqwetha
2: jo
3: sheba kuri leqwetha lena ke thabetse taba ya hore di kemiseditse ho ntanela ka nthongolongwe a nang le yona mpo
2: ha re bua tjena se re arabile di samone se tsantsa ntate ke bofana ke ready tjo wa bo moya o wa mide wa hona jwale ke wona moya e sale ke o batla mogotsi e seng thwane o neng o etsa o ineheletsa ke tsebe ka reng we
3: mpo ke ne ke tla inehela jwang wena le mme mapakiso le le teng he a tsa tshwene ga ke gore ga ke tsebena ke reng o bona tshetso ya gago
2: yo
3: ke ka go ke sa rateng le ga o bula tena gobane ke a tseba gore o dula o le mo next to my cave
2: bona se ka tata ntwa ye ke gona e qalang le ke gona re tlo e tlanaka modiedi ke go gawe mo kgwetlang
3: ore e be ka re ke o lebetseng gore mokgwa gago o fighter mpho
2: yo he mokgwa gago o rata ntwa mphotlhe hai nna bathong boo ke ba ratang modieng ke lwana ya go mamela wa nkutlwa ebile ga o tlhokagala nka re re ka etsa social media campaign o nagana jwa ee gatlhane tete ya bofane modiedi wena bua fela o batla go o tsheetse jwang tle tšhomi ke batla go o thusa ntweng ena kao fela
3: tšhomi ke a utlwa mane
2: bone a ke re re tla bega dinepe tsane mo o gogoileng teng o emetseng nakong yana a o gatlhela ka ntle
3: mokoloa pele tšhomi ke kopa re nagane tabena gantle pele re etsa diqeto tse tla re se ya ka mosimo ba se ba tšhomi nto ena e batla kule bona batho ba tlhotse phodileng e ha ke hane ke nnete re a lwana le ntate ya bofane fela batho ntlheng ke ntate wa ngwanaka
2: ee ntate wa ngwana o yena hana gore o ne a o lematsantsa o etsa ntho tse kao fela
3: ampho
2: modiei
3: mpho kao fela re a tseba gore bannwa ke batho ba laolwang ke maikutlo le ga fela o tla utlwa ntse otho hehe basadi ke bone batho ba emotional
2: wa tseba tšhomi
3: nna go bua nnete fela ga ke a monka ka pele o fitlhelela moo nka batlang gore a felelwe ke mosebetsi wa gae he ka ba ka ntsha ngwanaka mejo ka ganong a mphologale ko nagana gantle tšhomi
2: wa bo kgetlong le ke tla itse ka reng ke o mametse ke a utlwa otlwa empa ga ka pheta gape kapa a leka modieng ga ke tlo mamela letho le tswang bone ko bolela kere ke tlo besa mašhala di matlho ya gae moka ebile a re tanke ko go fela ke a kula noe ga ne ke sa kule na tlo utlwa ka
3: nne yo ke kopa gore o kotlwelele go nna o ntse o kwata gakana-kana le nne ntse ke mo kwatetse fela like ke tšho ke tata ngwanaka ke batla go mo lwantsha gantle ke iketlile jale he ke kopa o relaxe ke a o tseba wena hei o ka o besa wa tuka wa tseba keng wa shantho ngolong and ebile ke itse ke batla go botsa

0: ha ho supermarket e cheap ho feta Usave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo o di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99. Le 500 gram ya Rama 70% Fat Spread ka $24.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 6 September 2026. Sefoso ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha Usave fela. Mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Yipehe monyetleng wa ho ikgapela le leng la maeto ho a mabedi le lefeletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix. Mola le seabo sa 1 million rand. Betcha ka 10 ranta kapa ho feta ho Jet X bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe feela bophelong. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa Betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahalotho wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
3: Ke o taba motho motle ho setse fela metsotswane se mmekae re tabe re fihla horeng ya abubedi. Setse metsotswane se mmekae fela tabe re fihla horeng ya abubedi. Horeng ya abubedi re tabalwa ditaba. Me a tla ngore balla ditaba ke tsietsi mo hwaladi. Ati binengo go tshwaretseng yona ke Suzanne. Moteng the soil elenteng mo le kulichana uske wa fetwa. O tla mona ke na le merwalela e binwa ke Ezra Nathan. Ah, o tla mona ke na le Jamali ka love me for me. Power in unity le uniting. Hudi matlo hora ke bobedi. Ena kena korobalo ditaba ke tsietsi mohaladi.

0: bakganni ba makoloi, mokgathala wa mariha ho kena ka potlako ho feta ka moo o nahanang ka teng. Hitara eo ya koloi e ka o futhumatsa, empa e ka boela etsa hore o otsele. Bula fenstere hanyenyane mme o iphe nako e lekaneng ya ho phomola nakong ya leeto la hao. Dula o hlaphohetswe, dula o tsepamisitse maikutlo tseleng. Hobane ha o kganna koloi e boima, mokgathala ha o behe feela bophelo ba hao kotsing, o beha le maphelo a ba bang kotsing. Dula o fadimehile, dula o bonahala, dula o bolokehile. Molaetsa ona o utlwisiswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
1: Yeah, wa inamabela! E betla ba ona kapa Samsung! O keke wa kgolwa! Sello o ikgapetse ona X5C Plus e jang 287 rand fela ka kgwedi ka founium, mme o itsametse ha bonolo fela.
2: Ho bonolo! Ha akamese iphumele smartphone efe kapa efe ho founium ho tloha ka 187 rand ka kgwedi. Apply ka lebenkeleng kapa WhatsAppela 0860 900 900 kajeno. Ho na le ipehelo. Ha akamese fela.
3: Ke o taba he motho motle me irana kwa ka ye mitshena thabange ngatamele mtshaniso ngatamele mramrobani ngatamele akulukshetse outstanding mono hantle microphone na o tso mo sheba hantle molomong me ya o tlose ditsejana mono ke o taba re nke ditsejana re dibemo ehe o ka msiya hejwale ke kgwedi ya basadi ena me mo mamedi e motle wa lesedi FM ka mo re sebetsang ka teng kwa mono wa lesedi FM Ramata re kopana le basadi ba ne re batla bona basadi ba phami re batla bona basadi ba le dimo ka kgwebo tsa bona maobanyana mona re ne re buisana le babang ba thusanga ka letlalo me rabela hape ra kopana le babang hape bona a ke ba bodia paro e mongwe kopane le yena o rekisa dikgomo rata di bonse mara ka pelo e ka ofela o tewa ka mona ka bo khutlo tharwa le kwa re ba lata le khauteng mona re bua le bona me ka tjeno ke na le monyetla o mogolo wa re ke bue le Ausi Thando. Thando dumela ngwanana.
4: Dumela ndate thuso hle ke a dumedisa ke thabile hona hona hona ho kgweding ena ya bomme ke sentse ke dumedisa le momamedi hohle mo amametseng a le gona teng
3: ke le bo Thando. Thando Thando ke ngwana mang a motle kana
4: Thando ke mo radi wa ntate mofu nikelo le mema nikelo.
3: Hey.
4: Yes.
3: La penke perengetsweu.
4: La penke hona mona perengetsweu fela methapo ya gone ke mkhosa ntate thuso ska ukwa ke bua sotho ha mona tjenana. Methapo ya di roots tsa rone di skathat. Di hla Eastern Cape galo fela hape hape le Lesotho mafteng. Kanyulo wa gatla mona Bloemfontein so
3: ita
4: majwalo khubana yaka e yanda
3: ke le bua ke le bua ho lo Thando
4: a le buileng ke
3: mo mamedi o tla mona Thando mona ho marandranga na matle maholo a le sedi FM khodinye na basadi lenana o lena le yakena le yakena le lona le yakena le lona Thando
4: Israel
3: Thando ye mpolelle wena wena ke bona bo iketsetsa ka matsoho ke bone mosebetsi wa ke ngwanana
4: mosebetsi wa ka ke etsa mosebetsi e mengata haholo fela o ka sehlohong mosebetsi wa ka ko ho hudisa basadi kana le sekolo se rutang basadi ho ikemela ndate thuso se bitswa Divas Baking School ke sekolo se o rutang ho ibakela fela ntwe entseng hore re qale ntwana ya sekolo senana ke taba hore re batla basadi ba ikemelang basadi ba iketsetsang lentsola modimo le re o hlonolo faditso matswa hao a hlonolo fetse jwale re thusa basadi hore ha fela o ntsona le matsoho o phetse hantle wa gona hore o thusa hale jwale re sebetsa ka sekolo sena sa Divas Baking School ke ona mohlodi wa rone wa business yo re yetsa ntate thuso
3: ke le bo wena wena Thando basadi ba le banka ba le ba rutang hona hore ba bake dikuku ba itseng o banka di le mo ndi Thando
4: all right and ntate thuso ke kopa haibe o ka ntumela mo mamedi ke nke ke mo hlalosetse hona go baneng ge le ga ruta batho pele ke tla ho yenana ke sa ebelle ka thoko taba yena hao e bohlokwa haholo hore na re nka bomang empa hona le ntshongwe e ke batlang ho gothatsa mosadi a dutsing a lahletsweng ke tshepo ndate thuso pele ke ba ntshonyane ya baking ine se le ntho e ke e logang ke ne ke sa tsebo letsatsi le leng nka baka ine se le ntho e ke gallang hantse ke hola ke lengwanana ke bile mosadi a bile ngwebong ya di traka ke rekisa concrete in the Eastern Cape le fasana le la mthatha na go etelele ka ruwa ha holo ka ha ru Bloemfontein ke na le dikoloi tse di bitsang
3: tsika
4: mabitso bitso ibile ke di ngola le di number plate kana go nwe ha o tsebe gore na go nyengwe ha o ntse o hola ntate thuso
3: mathata a hla
4: mathata a hla le gone ka bakala gore re holela malapeng a bufutsana ha o kopana le senokonoko o kopana le chelete o gata ho itlhaisa pele nako yo modimo a o betse nyona ya ho o hlaele ka yona re tla be sentse le kena ene di kolotong re kenya di koloi tse turang re etse
3: re
4: O pape o ipone ile wena o so fihlile a thibo phelo ha bojwalo jole bophelo bo le balahlela fatshe ka tsela eo nkekeng ka ene ke sana hana ke le ka wa jolo ka jobo ha ane a wanta te thuso
3: ke
4: ka wa pu fatshe ka wa ke ne ke le o sia tsejwang ene ha e hlae re thando 1 thando 2 thando ntho ya enono
3: o ile nna
4: Joale
3: ha batho ba sa shebi ibile o ya kwata hore ha ba shebi king kolo ya ka
4: ho ba nimba sa mpone se ke ba ngolletse yona le biso hore a tla tsebe motho hore ke ya o stando nna ke nna ma joale o phelo bo le ba lahlela fatshe ho ba ne bophelo bo tla o koba bo be bo ko bolle ntate thuso ke bophelo ha bona monga bona ke modimo fela joale bo le bang hambola ka tsela engwe e makatsang ke le ka lahlelwa ke nthotso ohle ka tsela ene ke sana hana ila ka ikagike togo 5 minutes e telele ka wa di ntlo matlwa ka a joa a di swimming pool di koloi tsa joa ya ba ke me poaneng ya ba hona le ntho e la nsisinya bakeng sa sa sekolo se ke ne ke tsisinywa ke bana ba ka bane ba tlwaetse bophelo bo turang ba tlwaetse bophelo bo monate ba tlwaetse di mahia di notes joale di ntho ka ofela ke ya di bona tsa go ke le ka lahlelwa ka reprocessetswa kore kuno
3: la di sherifi
4: ntho ye nngwe le engwe ya ba jwale ntho e nqholotsang ke bana ke re nna ha ke na taba batho ba ka bua ka nna ha ke na taba
3: ha o so lukile
4: o lukile nna se ke le moholo bile ba se batlwaetse ba o etsa ntho entle ba bua o etsa ntho empe se ke tlwaetse jwale ntho e nqholotsa ine le ha ke sheba bana ba nana ntate thuso ba ne ba nkutlwisa bohloko ka tsela e kgetheileng ya ba ke tlameha ho dula fatshe ke ya nahana jwalo ka mosadi hore ebe nka etsa jwang ho fetola boyemo bana ba nana nkeke ka gona hore ke lo batadisa mkhukhung ba se batlwaetse dintlo tsa di swimming pool ba tlwaetse dikoloi tsa number 1 number 2 ho ba lata ho ba ntsha dikolong tse turang
3: ha ke hape se kae kae mani
4: ebe ke ba boela ke ba isa fatshe so ntwana ile ya nqholotsa ka ge ibe nka tla nka etsa eng bophelong ho la ho atla ntwana ya ho baker o se ke ba wa enyatsa ntate thuso ntwa ho baker motho mo mmona a ntsa tsa maka di sponsors nyana ka di biscuits ina le chalete ibile ile ya tshintsha bophelo bakhe jwale ila hantse ke rekisa jwalo ke ntse ke kena di office nke marketer ya ba batho ba ba le thasello ya gore a go re route ka tsa makalo intlafatsa ka ba accredited ka intlafatsa ya ba ke qala sekolo jwale sa gore ke route batho ene ntabeng yena ya go ruta batho ntate thuso ya ba ya makatsa ho bane ke kopana le basadi ba limetseng basadi ba reng ke di likile ka ofela di gwebo ha di ka batsa nsebeletsa e mong o re ke le ka fellwa e mong o re ke le ka siwa ke ntate ya neng a nthusa a nketsetsa bophelo jwale ke fumana ke kopana le bona basadi banana jwale ke tla tabeng yena o neng o ibotsa ntate thuso ya gore na e ba batho ba dilemo tse kae re tloa ka 12 years wa tsaba ke ne ke le matatiele hona le ngwana a 12 years a leng a tla sekolong senana hona jwale o rana business ena ya baking ga motho setse o abule bakery so ile hore dilemo ha fela o na le tshisego ile motho ya sa gona utlwisisa ba ne re bile le bona bana ba bo 12 years up until 75 years bomme le bo abuti wa tseba ha se bo mme fela
3: le
4: bo abuti hona le motho ba ba ga tang
3: pheya ba ga tang pheya
4: re ya baruta jwale dabenye nuno ya ditaba tsa dilemo ha re kgetha fela o na le thasello e mongwana botse ntate thuso re lenka batho ba entseng jwang lenka batho ba ithutileng eng ha rena taba hore na ona le grade 1 re ya unka ha fela o tseba ho bua o go utlwisisa ona le matsoho re nka motho e mong le mong o amoeleile ya reng ke gathetse ke batla o tshintsha bophelo baka re ya mothusa sekolong sena sa rona sa Divas Baking School
5: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong Godisea, di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke ka jeno, ho bobebe. Ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Edgone Khwane Foundation you tisetsa Ngwathe Spring Experience kala di 26 September Phase le Tabi Stadium Tumahole Paris Sibini Saletsatsi Java Mahu Lim Crazy Shandesh Scotch Mapuma Sanere Nasisi Njatestana Questa Leba Bamba Mangata MC Bachukada Swamizi Kula Box 100 Rand Yeke di bula ka ra ya le shume di ticket tin ala ka 150 copy ticket Shoprite Checkers Sai Sole Sedi yetela website ya rona www.ngwatheexperience.co.za Ngwathe Spring Experience ari kopane Paris
7: How di pampiri seng a tshe ka kensa mang?
8: Ha setsa hao. A di tswe captain. Sena ha se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka so Christeline a sengontsing.
9: Mosadi ya neng a nthusa o mponse mo hato ka mong. A dolo fa tsa sebetso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le o sign di pampiri tseng ata.
8: Etsa kopo online o join a Mafrika Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Captain, ke mofani wa mokitlano wa semolao. Kona le dipehelo. Plan smart. Think captain.
3: E outstando ha re tswele pele me ba thabile basadi ba re o ba phahamisitse
4: e yenda the truth
3: hore uno o phahame o le udimo empa mudimo wa kokobetsa
4: o kokobetsa ka tsela e thateng
3: di ntoka ofela
4: fela mphotsohle
3: wa re jwa le ke tshwana le jobo jwa
4: jwa le ke tshwana le jobo
3: ya ba o qala sekolo sena mo o rutang batho baker
4: ya ba ke qala sekolo sena na mo ke rutang batho ho baker ya re hantse se hola ke be ke fumana gore ke kopana le batho ba fapaneng emong utlile hobane a lakatsa o tshintsha bophelo fela hatse be le gore na o qala jwang jwale sekolong sena sa gone gonka ka mogahlelo go ruta ho baker dinthotse ngata bona bona ho tloa ka dikuku tsa manyalo ho a tshoma hobeng di buns scones ha hona ntwe re sa e ruta ntate thuso e o thunyekena ka oven e ruta ntho yohle It's just that na kwa ka fela ine le khutshwanyane ke gholang ka be ke tlile le KK le kanang le le Sedi FM but ha ga kweletseng jwale ge ba ruta
3: eh
4: and that is ge ba ruta ha ge ba ruti fela ge be ge ba tloela ge ba fa ho bana hona le mong o hlokang go motataisa go tsamaya o loetsa tjenana ela re hantse ge le monono hore na batho ba iqalla jwang le bona ba iphumane ba le buye mo mbona be o geleng ho bona ge le divas Hona hona ona monono ndade thuso ya ba re bangolla gena le buka e o rengotseng ya fumane ya online ya Divas Baking School yeno ya utataisa hore na o ka iphumana o yentse 1 million jwang kana go e kae o ka iphumana o yentse chelete e itseng ka nako e kae ene ke dinthotse practical ndade thuso go bane ge se gena le basadi ba bangata haholo South Africa ena na ho potoloha le bo Lesotho le bo ofihla Botswana be o seng re tshintshile maphelo a bona e mong are ke ne ke sebetsa kae kae kae kae shopong e itse ke tloeletse ke gana bakery ya ka e le bane o nkile mogwa wana e go mogutile ngona hore o tsamaya ka tsela e tsena le e tsena ho bane wa tsama ndate thuso
3: le ba ruta ha le qeta le ba tataisa la ba tataisa re khwebo e tsamaiswa jwang ke di feeding tso ba tlamile ngo di qoba ke di feeding tso ba tlamile ngo di etsa kgwebong ya bona se o kae sekolo se o ntshwarela ke kena ke rotswa mona re sebetsa ka nako
4: ya
3: sekolo
4: sena
3: se o kae u bua hantle o ske wa ta
4: ke ya le bua ntate all right ya sekolo sena na se re afumaneha hona mona Bloemfontein re afumaneha Gauteng Boksburg Springs empa fela re trainer South Africa yena ka ofela province nyengwe lengwe lengwe lengwe lengwe hona le top re trainer nngwe yona mohlala Northwest re a trainer Mafikeng so re ba le di date tsa go netsa hore ka di 1 re Bloemfontein ho fihlela nako itseng ka date ya itseng re Mafikeng ho fihlela nako itseng so hohle re teng but the branches tsa rona di Boksburg and Springs hona jwale hona le entse re bula Fairway Simole hobane batho ba bona ba bangata ba hlaha bo Limpopo ba hlaha hokae so re gaolelana le bona maoto hore ba re fumane hona monono
3: ha ba batla ho letsetsa ba letsetsa kae ya dutsi mona jwala re ke na le basadi ke mona ba dutsi le kae tsa jwang le teletle kwano le tlo bua le bona le bathuse
4: all right ka fumana hala marangrang ho Facebook re Divas Baking School le ho Instagram re Divas Baking School le ho TikTok re Divas Baking School re na le website ya rone mo tla bona re ntse re rana di special for bomme ba sa itse letho re ba fa monyetla wa di package tse itseng so o ka kena website ya rone ke divasbakingschool.co.za re afumana hala ho WhatsApp ke 0843849221 re afumana la ha o batla go letsetsa o batla go bua le rona o batla ditlhakisetso ho tswela pele ke 0689864093
3: o skewa tata bitsa nomoro eo hape o inka hantle ntse thando e bitse
4: all right for WhatsApp o ka re fumana ho 084 384 9221 bakeng sa mohala o batla hore letsetsa o ka re letsetsa ho 0689864093 yes ke a lebo ntate thuso ditsa majwalo ba re fumana ho hlefela mo ba pressa le ho Google how Kenya fela o re Divas Baking School e tla be sentse yo fa dinthlatso hletsa rone mme jwa le kene kere ke sentse ke tlotla ke qetela hore re na le buka yeo e teng website ya rone buka yeo e na le di recipe hore na o bake jang o etsa jang le hore na o etsa jang ho go qale kgwebo ya hao e a fumaneha o ka ireka monono website ya rone because what's about la monate ha o yutlwa ho motho a etse bang a kileng a etsa ma ya ndate thuso go bana gone go thibela go o ske wa kena mo gone ge le ga kena teng mme ga wela so e sentse o yetsetsa hore business ya hao e be bobebe haholo
3: outstando kelebowa
4: ke le buile ha holo ba se ba le bala hore kgweding yena bo mme gena le di special ba kene ba re letsetse ba tshogona hore re le route package tsa itseng di sa maya jwang ge di theotse ha holo holo holo holo holo holo di ya fihleleya ba tla gona hore ba ithute ba lo qala dikgwebo tsa bona ge ba tataise
3: na le lefapala bana ba lefapala mesebetsi le ya sebetsa le bona
4: re ya sebetsa le bona sekolo sa rone se molaong le ha motho a tlile training ya rone wa gona go ka certificate sa rone wa gona go o ka lo iphumanela mosebetsi ha se batho ka ofela etla ba di business women ka ba di businessmen e mo lakatsa go e ka re nka ithuta hore ke ye di shopong tsena le di bakery batle ba gona go hira mme ka certificate sa rone o gona hore o ka fihlela monyetla o nono ha ba sheba sina le bonnete ba hore e fela o rutuwe dinthotsena tso reng wa ditseba
3: ha ya ke
4: le buile
3: khoso
4: thank you
3: re le boa ere ha le tsena he ke tle ko le boe wena mona pindi le mia sebete se khutlong ma thank you maliki lwana nyaka langa ore o dutse lo na roma metse ka mana ka fo gvela e monke pindile yena o ka mana ka wa dena ke bona le matanki maleke ara mosebetsi mo tla ka nnetha le ruta basadi mosebetsi a u tsetando do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do

0: Ihetso ya lesedi FM. Ke mollelo.
1: Mollelo wa ka mollelo wa hao. Tsietse mohala di role buile ka ditaba tseno tsa hora ya boraro. Re le boa holo fela. Thuso motaung the soul provider le buile kana ne le mona tela jole kinako. Ba tlabela ba khutlape o sane ba re hoena jole kinako. Mamini. Eme tsana fela ka ba hora ya boraro du metso jole ke thabo mokone the band of joy. Ka bo bedi khwedi di mohlala matsatsi a mashuma mapedi le metso mehlano. Re ntere le khweding e kholo khwedi ya basadi. Phato ya makwatle podula marole. Me re ntere tshojwa le re wa thinta ba fazi wa thinti mbokoto. Mamini mo tlaketsa makere mo jalo ka kibua ka matla basadi tento kwa ka kwane mong o basadi ba matla holo mohapi wa dikhao. Hello girl
2: akule ba holo team la sase le fela jalo le muamedi hopola he hore ka jeno ke la bobedi hashtag Tuesday re kgetha wena ho bana go kgetha botlhokwa tle mntle le wena ho hang fela sele mo sena sekeng sala ho ba resiletsetsa wena la ka le bitso so utlile he ke le mawela topi topi wa FM ba le go hona di hore ntsena tsetsago gele a TLB how feeling now kwana tembi ki bua jalo ka bongani chablala kimshengo
1: kilo bila holo topi topi dumela ngwane selo wena tibla tibla mabadi wa sebeletswa le sedi ho hle mo mametse ngwe le teng le wena ke a dumedisa libitso la ka ke bongani chabalala ke kena ka dipapadi kwana hore ya thella wa tsiba ka mehla mere tlatiana mane metsotsongwe mashuma mararo ka mara hore ya boraro e mashuma mararo ka mara hore ya bone le mashuma mararo ka mara hore ya bohlano ke ditshwere dingata ha di sketsa ofeta tla kena mefuteng ya fapana ya dipapadi re sheba hore ke difentsa bohlokwa tse o lokelang ho ditseba dumela
0: Lena no gilaria tella afternoon drive show.
3: Na ke botata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boemombo o sabatleng ho hlaiswa ho bona. Na mohlomo mo phuthe ho di lokela re di sign se di form re tsebeletso tsa rona di alive. Na wa dumela ro hlaisa kapa. Kereke ina le tukelo hore camera ya rola ha kereke e qala o ruba tla ho hlaka kapa o batla ho hlaya ba tikreke.
4: O so hlaya o bona le ntho le timona mono. O so wa. Ke le makai. Ho wena ntsa ga re 8. Se ha se ho sha mo sebetsing. Ke se ho sha ba re re mo jona. O tshwana ntse se ikitse.
3: Ke botsa ho tsiba ba ke. Senando mucho. Un chavo va a ser todo.
4: ¡Pasale!
3: Wa makalo so bitso bitso bong akti ha o bua ka wena ha o alegelegele a bua fela tsa le botlhabo ba itse ha o inkelishwe

0: romela molaetsa ha o fihla lapeng. Romela location ya hao. O seke wa tsamaya o le mong wa utlwa. Ana ke mantswe ao basadi ba Afrika Borwa ba utlwang ka mehla. E seng hobaneng ba sa tsotelle. Empa hobaneng tlhekefetso le polao tsa basadi di ba qobella ho phela ka tsela ena. Nahana fela ha thupello ya pele eo re rutang bana ba rona ba banana e ne ka ba boitshepo e seng hore ba dule ba tonne mahlo ha re ne re ka ba ruta tshepo e seng letswalo ba dule ba tshohile kgweding ena ya basadi ha re aheng Afrika Borwa eo mosadi e mong le e mong a ka kgonang ho phela ho yona a sebetse hantle ka bolokolohi mmoho re ka fedisa tlhekefetso o itlisetswa ka motlotlo ke GBVF Response Fund ka kopanelo le SABC.
1: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywoods. Kgetha dinomoro le thathamolo la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjhana le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Re a tell.

0: And it's a frag which Kintagzin Massive Show Matrix Star Healer for the 30 FM Drive. We tell them to work on a baby. But your partner said, I'm a Tatama Shama baby. Let me tell you, I'm a Tubasan. Put the highways, lead the byways. And I can drive time to come on a Cabella City FM. Let TLB, Tabo, Lebu, Lebongani. Let's say it's a little kick of Sibudi. Get up, baby. La hashtag.
1: Jalo Tuesday.
0: Mira tomorrow, I'm Jalo Tuesday. How?
1: Jalo Jika Hogu, Mamma, 0795 85066 0860003084.
0: No, Kilawa, Kappa U. Kappa Uto.
1: Eh, le kapa o tlo yake.
0: Le fisha re ke nene. Le fisha re ke. Wa nene ni ngo hlokomela o solika.
1: Eh ya. Eh ya.
0: O hlokomela solika na le motho yona re tsamellana. Mismatch. Ho hang ho hang. A re tsa ke rata ke motho yana ng rata ho pusha bophelong, ke rata tswelo pele, ke rata ntho tse ntle tsa bophelo motho yena o iketlile ana na go.
1: Nako ngwa ha se ha le so fitlile boemong bo le sa qoqa fela ho sa le monate fela wa utlwa gore tsela buang ka yona ke motho a gofo ka hanong o gofo haholo mme wena ha o motho ya jwalo e ngwe hape ka ba gore o kopana le ausi a sharpo o independent le wena mme ha le kopana ho na le nthwane ya gore di ego di a lwantshana ke tla lefa ha le nna ke a lefa ke itse ke tla lefa jwalo o fumana gore jwale ke tla utse pedi ka harolo saka
0: neneng e tsala le ka tlhontho o fumana gore ha hona ntho empe e tsaetseng fela ego di matha moyeng o ikgomosa bo matha moyeng jwale o utlwe go le bodutu ka tloge ka go a lwana a tse a o lwana ke a bue le nna Na o kile wa utlwana le motho e leng gore ka nnete ha le tsamaellana ka ntho tse ngata kwena tsebang
1: mme o le etsa jwang o la motlwella o ntse o bona gore ei wa tseba o tshwere ntho nngwe lengwe e nngwe lengwe ke e tlhokang fela man motho eno ga a kgone ikokobetsa ke tlhoka mosadi a ikokobeditseng
0: ke rata motlhala o
1: ga kgone ikokobetsa
0: wa bogofo
1: ee ka ganong
0: o mothonyana a imametseng a
1: ho yena tlhapa ke ho bua
0: eh ho yena tlhapa ke pue
1: eh
0: ha ntse fela ke tlhapa
1: o khona ga ai wena
0: ai wena
1: o bisu eh o bitu le fela mme wena o tlo go a se ke a hatsela motho na tsela buang kana wa nghatsetsa ha ke gone
0: na kwa ngwe motho a iketlile mo pilo motho na wa o gata tswelo pilo ha holo go le mismatch yena ya wena motho a iketlile yena o tla o jetsa ka sekolo a ketle doctorate yena yena o sabatla yena engwe sabatla wena o hata buso wena e ha pele ba
1: eh ya hle
0: ah yena o tla o jetsa go di register ke tsile ka course ena
1: yo
0: Ai, ko o ditse bo.
1: Metlala ya ntate.
0: Kimme.
1: Ai, de tswa ka ke, e se le tswa ka hle.
0: O tsake ke di e jalo.
1: Ya.
0: Na lutle ka gae mona ke go tshwenya.
1: Ga u la je. Bongale bona so o hetsa le jwang. Ke ne ke pano le boemo mo jalo ka patsa ba tshwa jwang.
2: Ntse ke nahana o tso bua tjena ka tsiba ena ene le motho a rata ke hona etsa makreke ngwana wa motho tro lebza aba na ke na botata ba ke mofiki ke ngwana ho letseng kreke
1: amen
2: jwale e hona etsa ma fela jwale hape le taba hore ene se kreke o motho ke neng ke thabe eh ba ke le ka eta hang ka hlokomela hore che ha etsa melane
1: moya wa hawa
2: moya wa ha o pinu
1: amen
2: e fela e rata man dibla ya etsa makreke ngwana o fitela jole se kutlwa gatello gore hona le ntho tsena tsedi ntse pedi tse thago jwale bohloko ba taba ke gore le harabeki ha chaisa go ka mosebetsi go sample la hore ke tla bua le wena latanyana ke santse ke le kreke mona hona le eng ya harabeki ba di bitsa ka mabitso a sekwa tshe
1: ya
2: ha ka lai mona ke ke ka lu le hanyane hana go ntse ya a o ka khatetela ke sege ka go hano e ba teng hanyane hanyane
1: fela le sa kwatelana
2: go sna le letswa tsi ba le lebile
1: go sna le tshole le le
0: tsetse
1: eh ya
0: na ko mo abuti kona wa mona o gahlile e fela wa nwa man o nwa ka a mo tsha
3: ha o khathatswe go ruwa fela o nna o feta tikane ho ya ka wena
1: se gahla
3: ha o rate mo gahla mphumana o le boemo mbo jwalo
2: ga le ntwana hanyane hanyane ntse tefule ena ho no e bona dzi o tla bona ka mo gana ka gore hai mane ka ntse ge ntse ya re ba le distance nyana pa ke ntsa ro na mane
3: ya tefule bongana
1: hanyane ba ke ka di tshoki stage mo tswa e pata ntweo we mo se loka hare
3: ha o le motho motho e mong le mongona le ntsho tsa ithatelantsa ipatlela tsa ka re ka phela pelo botsi motho yana anga re ka tsama metsa mo botsi e anga thola buti ya tla tsama le nna ntsho tse tse o fumana o ithola motho a nge hey weda nna re tswe re se ho search hey weda lenna
1: acha acha a se mo motlwela
3: a wa bona le wena
1: ga mo motlwela
3: wa motlwela
1: o tla bona ntse ba
3: ka nete
2: botata bo boholo bo majita ka kopana le bona boholo ba majita ke a tsa ba itse ba ena batho ba sagatin dipapatsi go utlwa motena ntse o shebella bolo hanga le a tshitse ba ka bolo le ka nako wena wa irata
3: bongana ka mpa shebella story sa gale se tapete
2: ka nako ba pa papadi e matla ya mchen 8 semi final final number 2
3: ka pa shebella le tsena tsa magwa bua sezulu
4: a tsa dipapadi ho riatella le bongane tshabalala
2: ke le bile a holo le bo lithibo se mamedi hohle mo mametseng le teng ke a boela ke a dubedi sa hape tsena ke tsa pele ha re dikale ka tsa papadi ya rugby se bapadi se lebelo sa Springboks e leng Cheslin Kolbe se bakile ngongoro ye kgolo ho mokotlisi le balatedi ba sehlopha sa naha jwalo ka ha temalo ya hype papadi ya pele ho tsenetse ba di bapalang kgatlhano le sehlopha sa All Blacks e ka nna ya mmella ka thuko bakeng sa papadi ya bobedi e tlo bapalwa ka mona ka Cape Town moqebeleng ona o reyang hona mokotlisi wa the Boke Rasi Erasmus o re ho ka nna wa etsala hore Kolbe a se ke a kgona ho bapala ka mokgobelo empa ba tla nne ba mmeli hloho ba hore ibe waluka o ba maemong a matle pele ho papadi ya mafelongana a beke kapa tshe ho sa le jwalo dipapadi tse ding tse leng hore dipapadi bile hantle tse leng hore ho sone tefaditswa dikeke tsa kgona ho ba teng ka lebaka la ditimalo ke loose forward Ben Jason Dixon scrum half Grant Williams le utility back e leng Kanan Moody o ka opola hore mafelong a fetileng a beke ka monaka Ellis Park sehlopha sa naga se ile sa hlolwa ke sena se etileng kwano lapeng sa New Zealand ka dintlha tse 30 ana le metso meraro tse 16 re ntse re le go tsa papadi ya rugby motlatsi wa mokotlisi sehlopheng sa All Blacks Neil Barnes o re wa tseba hore ba tsositse sebata se ithobaletse papading ya mafelong a fetileng a beke mme ba lebeleletse karabelo e maatla go tswa go bompodi ba lefatshe e leng the Boke mafelong ana o reyang ona a beke jalo ka re tseba the Kiwis ba shasharile sehlopha sa Afrika Borwa papading e bapaleletsweng ka bona ka Ellis Park bekeng e fetileng ka moqebelo le o kgina lethathama la dipapadi tse lesobanotsomedi kaofela tseo di Boke di neng di se di le hapile ka tatelelano Barnes o re le hoja ba hapile papadi ya pele ba tseba hore ya bobedi keke ya ba bonolo jalo ka ha ba ne ba sentse ba hlokomela kgatello e matla e neng e tla go bona go tswa go tlhopha sa the Boke mme ba lokela hore jwang kapa jwang papading ya bobedi ba bapale ka mapalo ba tlang go fapane le o ntlafetseng go feta wa mafelong a fetileng a beke ho tsa bolo mo kotlisi wa mehleng wa Bafana Bafana Hugo Bruce o ile lesitswe kgatlhano le o hlwaua go apitso mosimane go ba mo kotlisi wa sehlopha sa naga ka le reng seo se ka nna sa gotlisetsa dintho morao ka dilemo tse 5 kaofela ka ha agent ka ha di agent ebile a le hantle le beng ba dihlopha ba ka nna ba e ba le seabo go kgethweng gwa dibapadi tse lo bapalela sehlopha sa naga ha bua o tse ding tsa dipuisano mafelong a fetileng a beke Bruce e wele letswalo la mane Belgium o boletse ha ne a ka rata o tswela pele ka tshebetso ya hae go nna ntse a kotlisa sehlopha sa Bafana Bafana a ba le bohala lo jwalo le hoja seo se sa kgona go phethagala batshietsi ba sehlopha sa naga le barati ba papadi ya bolo kwano Afrika Borwa ka tshietso e leng gore ba mmontshitse yona nakong eo a neng a thusa sehlopha go finyelela mokgatlhelong wa boraro tlhodisanong ya AFCON le o phunyeletsa bakeng sa mokgatlhelo wa mantshano lekgatlho la pele ha e sale tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe o re o se a kwetse temane ya hae ya bokwetlisi ebile o qheletse ka thoko kopo go tswa mane Ivory Coast gore a tlo thusetsa gore a tlo kotlisa tlhopha sa naga eno e leng gore o ifumane dibekeng tse pedi tse fetileng ha re dikwala re ntse re le papading ya bolo sehlopha sa Orlando Pirates se netefaditse ha se ya rwane le sebapadi se bapalang ka bokgabane bole ba e sa le sehlopheng e leng Patrick Maswanganyi jalo ka e le gore o tikinnwe ke sehlopha se bapalang mane Bahrain Premier League e leng sa Al Qadiya Sports Club sebapadi sena hemamedi se dilemo tse 20 a na le metso e robedi o tloa sehlopheng sa Mabakhani ya tjena ka mora hore a se thuse ho hapa league sehleng se fetileng Sopa sa parents le maswangani ho tloala ha ba sa fihlella tumellano mme bo ile ikupela hore a tlwe se hlopeng a hona le letholo le kalokalo le leng hore mohlomo le ka tswa le etsahetse empa fela ile hore taba ile taba hore se bapadi sine se sa gotsofalla ho bapalla se hlopa ya ba se hlopa se ya molokulla le ho phethatsa ditaba tabeletsa ha etsa hore a ile ho bapalla se hlopa se seng mme o tloa se hlopeng sa mabakhani ya jena le se bapadi seneng sentse se ratwa ke ba tsietsi ba se hlopa jolo ka ile hore le ha ba ne ba ditedi ya bomone ka mehla ha a bolo o no utlwa moho o ikgethileng me o tla dula a hopola me o tla dula le dikelelong le mehopolong ya sehlopha sa the Buccaneers dibile ya kalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona he mamedi tsa pele tsa dipapadi tsa bobedi di metsotsong ya mashome a mararo ka mara hora ya bone le bolithu bo se ba tshola pele
3: le bila ho lefela bonzito
2: ke o tla
3: sharp ke tsone
1: Hakule bo holo tibile lona bongzito mamarika manka N4 was bound Caruso Street le pelo tsa dilang mila le kwetse ka mo ganna ga kelo hloko hona le kotse e amanjwalo e traka le koloi enyane ke ne go tshwara tse yona tla le wena fela ile nngwe ha jwale e bona lotso di bona ga sa di bona ga tshwara ke tibus_mkonedlimawela1x #ratela traffic

0: Omeriki Chris Brown sa malo wine le tiger ba re loyal e le shimela mosisi le tsimetso tso pele re fika go nya ne bo.
1: E bona ja.
0: A ke tsi.
1: These girls ain't loyal eh.
0: E ke tla e ke tloring.
1: How tsi?
0: Ke tloring.
1: Be loyal.
0: Bana na ba loyal hampi.
1: Okay.
2: Oh, tsho le lebo. Mm. Go ga hlo se sense. Sis, ish. Ke bona ya tlhalo sa ba. Ke le ga fitse mo le mo mo la tlhalo sa salon. Hey. Ke tsene ona khoswa e se bona la ba tlhini. Ya o thata fala. Ke register register khoswa yo. Ke ba tsena pele ga mphi. Thank you. Lo khoko ga mana ga roadblock.
1: Are khoswa yo thata fala wa di register.
0: Mhm.
3: Thabo le lebu. Thabo le lebu. Bongzito bana ke sibunela. Nanto ela ka nqabanya le motho ene ku tsana le yena seletse ha ke batle motho a mpatang tshelete ha ke batle motho a mpatang tshelete ke tla nahana go kofe mara o se ka bankenya gatellong gore kofe tshelete o batla tshelete motho a mme o fuwa tshelete ha ke batle motho a nketsang jwang jwale ka utlwisisa ga mo ha ke tloloka mona ke tloloka ke re jwale o tsamaya jwa mokono wa Joseph a re nna ke sebetsa tjena ke motho le tshelete ke gae ha ke tloela nna ha ke na yona ya ba re hlolane le motho o wa hona jwale a re sharp o itsebeletsa le nna ke itsebeletsa ke a mofa ha mpatle yona ba ngila hlaka mo bolello ke motho ya jwa thank you bana go tsiya le bo
1: a buta re ba bone o bone ba sa tsamelane yena ke motho ya fana ka tshele ka nako a hae mme a utse ke motho a ikopang gafetse jwale o bone ba sa tsamelane
0: yes ha le
1: ka yes
0: okay
1: all right
4: ke was le lebo le kae ka mo sedi fm ai rena re raite ka motsakane
1: tsakane
4: ha wana wa tibo se o pedere ba tswa bole di shane pele ma e ska ba ntwe a fok fok o di go tsu dula o krai lo ru dira wa le ke khale le ratana motho mo ho lo dadula o thoma fa so feri a jalo jalo jalo jalo ba o feri wa jalo ai khona ai ke le bo ke sputla ga motsala
1: sputla
5: ah le bulithi bosi ai na ke ka go yona dile relationship e jwalo go re bile ya gona e wese go re nyalana motho wa wa motshwara molo mmane ntate le tsama le le ba yo di ka a ntla ya tsara re tsana ke ga se gore ja ga
1: jwa
5: motho yo ha go wa bukuka a thuwa bo di tepis mana a di re bukuka
1: I'm going to go to the house. A re ba lenyalong a ke o tshoba
0: mhm
1: e be o di hlokomela neng ba ka pa o kene ka lenyalong a ntse a di bona motho a hana motho a ka letso molong
0: o fumane o kila modi ya pele
1: ka tloa
0: o tla kila di a sa tsepa
6: loyal e ke se motho ke tsho ka bolle nna ke ne ke nna le motho a tsone ke rata go a ke di sekolo ke mo ya bana ba ka tsone ba tlo re ha o ka tsa tlhomo ka nna go pele a tsebo se be ntse ba ha mo fa ba ka sekolo ke tla ke buisa college ke tla ke buisa ka ya sa ba ke ga khone mo tsima ka tsaba ga a e tla bo tsatsa tlhomo mo bo ntse se ntse mo fa ba le sekolo a sa ba go ya tlo se mo tlhomo ke tla se tsama ba ka ba
1: tlo ga rutu ma
7: tabo le lewa hala ka mbala ba pala ya ka bana hai ke ga mo fumana le nna ba a ke mo di medisa fela ba yo chelete a a a o ruwa o ntse ra go ba se bile ke tsaba loreng ga mo text a ye mo shapa ka direct call se ke tseba ba pele ke chelete a ye kona ka ntle ha ke e itemo ha ke etse chelete ke a e sokola ke ntse ndi ba ka mbabu bona motho tume bitso ke chelete o tsilo lang ke chelete go ha ha ne ke ka me o kopana le yena bo a sa mpone ne se ke girocha ke ga ke se ka go kopana le because ke a tseba go mpona fela ke chelete a ke mo nime ditse fela ke chelete a ye kona la ka motlwela ka nete ai a go jole ha ke banka ka nete le nna ntse ke batla ai khona ke la ga motlwela ai mara no ya ke mnate ke sa ga mskepsela ka masekolo sotho
1: a se ga
8: eh dumelang dumelang dumelang dumelang le bole thibo se mo melang melang bana beswa ai le nna ka nnete mpha twa fela sampatsa chalete ai khona ha mpatsa chalete ke tswa ho wena hang hang
1: ba ga re buika chalete ha re buika chalete re bua ka ho utlwana le motho fela le sa tsamaellang ka dintho e se motho a o batlang chalete fela le sa tsamaelle le sa kopane ho hang wa
0: ka bothata bona ke chalete
1: Na ba tsamalane ka bagala chalet.
9: Ke spina zonke price drops ya Hollywood. O ka hapa sia bo sa 2.5 million rand. Le mebutso. Ba tsaka thura ntaka pa ofeta di papari ntse kgetileng. Sa pragmatic play games. Manta ha omolomo. Labo beng, le labone. O tloa ka half past 12 motsiare. O fihlela ka half past 10 bosigo. Betcha, hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license. Ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumelo Betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
10: Leboli Thibos.
11: Na ke ka ra yona motho a teng o dula ke le security la reaction na ke ke busy ka corporate so na ke dula ke le busy yana ha botsa fela o message o responda ka mrana kwa kwata hey hai mhlamhla ne ba nna o buisa ke tse ke ke thola ha ke tshutse ke sekisa bui ke ga thola ya ha sekisa bui e go tsa rona ya di tsamaellana ya re tsamaellana hle
1: yo ke itse a o se o cooperating a buti ke reaction yo la buti nako e ngata a o se fumana re nako e hle ha iko ha iyo yo la buti a rometse molaetsa o se na longa bo hora ka patse pedi a sa gone wa ra ba molaetsa
0: ene hle
1: a le fumana re a buti ntweni mo kopanya hlogo wa ba nje wa ba nyane jwa ntwe ntwe e khala di relationship ntwe
0: eh wa tsiba hape into ringa te mo tsakura mangata wa tsana le motho gona ngo re le ha mosebetsing le ka patisana bang ha ba thata bang fela bo nka mahala wa ga
1: fela le bizubizi
0: a se
1: hona le gore motho ana jwale a ntsa o mametsa ba ntsa ge a ntsa ngola baby how are you I miss you ba ka mona o lwana le thabo le ka giso le nana o tshwantse le tsama o batla motho eno a eme hanyane 360 o tle o tla gotlela ho yena
0: ha di taba di balwa ke a gotlela ho yena
1: kana go tsapa kana go tsapa ga lukisa link tsela tela
0: Ah, o khutela ho yena. O tsana lo re helang ke ntse ke phela.
1: Jo jo.
0: Ba hona le batho ba khona ngwetsa jwalo re. Le ha o ka ba thata jwa mosebetsing ya ba. Re a bona hore le jwa lena le tlowela ho di maka. Fela re ke ya gabe motho a ka ke re hela my love I love you still.
1: Ke sebetsa ke tsa challenge.
0: Eh.
1: Re le besa ga re tshoga ka
0: thata. O thata ke bona bo.
1: Oh, wa
0: ba. Ke nna le botho thata ba le. Mo eng khotso?
12: Antle ka skill.
0: Re phetse ngwaneso.
12: Ha mona ke ke nna ke le ka jwa le. Mo tsaya jwa le tsiwe bo tsiwe. Jo na

0: ga ke bue ga ya ke etene ma re ena ga tswa fela
1: gaetsa bomma
0: ai mama tsebe a dule le mme wa gae le kgaetsa
2: gae
0: Thank you.
1: Ba fumana ba sa tsamaellane mo. Ye no dula bitswa ke batho ba. O bo so metsa ntha. Wena le jetsa fela ga. Ke qabantsa gona re tla lokisa.
2: Ah ah. Ha ntwe eno. Jetsa batho beno. Ba tsebo go sebetsana le. O moeng khots.
0: Hello.
2: Le guy.
0: Le guy. Hey, a mixed match. For over 15 years.
2: Ah!
0: Aba motuka wa wa maabelwa ba be re ba batlang match o ka se thole match ya hao the perfect match o ka se grey lewo so o mo a bietse nye o tla tlame o ithuta o ikamanya le tseding tsa maemo a hae le tsa bophelo ba hae le ka o gona ke motho o tlamela o ithute motho o ithuta o morata la ona sa morate
1: Go la le sa kopane le sa kopane ntate le o tshwantse o mamelle o mamelle
0: ntate ona le mong a tlameleng a ikisetsa senyana gore maemo a tla kgona go balance ba jale motho o mo abetswe yona bana bo ba tlhokang gale ba o heta ba utlwisa botlhoko kapo go etsala so yena ona le tsona di-qualities tsela tsa ntho ngwe le ngwe o e batsangwa mona motho ona o ishotela fela ka ntho ana o ka se mo changise wa leng sona so o tla tlameha o mamelle bophelo bo tswelele pele a kokegile mo dikantsano 15 years tibone
2: Ya ba ntse dutse.
0: Ke ntse ke dutse yena ha di a kopana ke ne dilo oi le ntate.
1: Tanga uti. Ano na le batho ba seng ba itlwa etse ntwe eo se bile ba tsheya ka yona. Hai nna wa ka nnete ha jo. Hai. Yeo. Ho bile ho phelwa ho le jwalo ho lukile.
2: Ha o hle.
1: Se ke motlwa etse. Wa ba ile ho mana. Ke tle le pizza je.
2: Ola ikisa ntwe.
1: Ye mong wa tseba ga ne tha o bula di captain wa kantining yena tshantsa e ka mogatra ka ile o jella ka teng.
2: Hobane
1: ha diyo.
2: Ah na ntwa go fela o je half loaf ga le bese.
1: Bana ha ona di recipe hai.
2: Ai uta.
1: Ke bona go ba mutiba ga tang di recipe.
2: Ke lo ba diratang. Oh, half loaf o etsa half loaf ka lebese.
1: Banna ba buitsi di captain ka ga.
2: Eya.
1: Tsontswe ka mogalo.
2: Eya. Eh. And o tlo bona wa bona bothatha ba go fela ho ye wa ipata. O tshongwe na le bothatha le yone empa fela sa ilukise.
1: Wa tsontswe tsona le bo di recipe ke tsedi ntsa di nthotse. Di na le kagolo ya bohlokwa ampe di bapalang relationship.
2: O tsho.
1: Ntsa di recipe.
2: Eh.
1: Hey weda.
2: Ah! Ke ga pasa.
1: Na ke di rata ntse sepe.
2: Eh.
1: Ah, na ke di rata ntse. Ke mwa di ntse tsa pele tse ke shebe ho tsona ke ga. Morena. Ibe.
2: Yai.
1: A ke ga tabana na ba.
2: Mm.
1: O fumana bana ba tletse mona mo rekiswang di joka sonta ha ba sile ho phehuwa mekopu ka tlo.
2: What have you done to the bomb milk of banana, bahonage, basadi, bahonajual? Oh, honor, ureke di salati, maminkilingana, a rix and dijo, even when I hear soca copania, rice a papa with a lama hojo.
1: Well, how's an anus tell a moon?
2: Oh, son of a little more.
1: This is an anu.
2: I'm a tele.
1: Ho bona banna ba ya bo ha mai mai ba ya bo kai kai mo 20 what was cuisine ho the house wa mon wa di hat ho ipotsa bana ba ga fella motse ke se pedi kai
2: ke tlo re le tsa don't try to play

0: Molokanyo ke chaka sputse o le tetabo mokoni le lebo re athella go le City FM.
1: Ah tabo le lebo ha le tsere mabula a seka hika plasing ga yel tibo se bra yaka le nna ke motho a dirisepe bra yaka ke motho a dirisepe ke batle nthonyana tsa fast fela bo papa ka mahi ka speed muna nana motho sa go phetse bo papa ka motwana gotmane ha khona ke sebetse ka nthotsi jwa ke batla dirisepe ntate nthetsa nthetsa mbo tibong ba pele ba le ba le bona wa ka ke nan lena bra yaka eish ela go kana ga di disepe nineng a lotsa mambetsa fela ga papa ga motwana no ga tie of gal dai mane ha ga ke papa ga motwana mara wa yetsa dai di bra ya eish a mara ke bona ene ke morata o ge fela ke morata ga pele ena ka ka o fela mara eish a ke tsebe ga gone o pisise hore mzala ha ba tlo ja papa ga mahi papa ga bo motwana go ge chak se fela ji ha khona bra ya
2: Sepe, Brian!

0: Ej.
1: Når jeg ordler.
0: Nå, nå, nå, nå.
1: Når jeg ordler. Dr. Judas, boni som bæle le masjudu, bare sådan og lam.
0: Når jeg jo.
1: Uta du jo tænjela masjudu.
0: Amachipsi.
1: Dato, kaste.
0: Amipa.
1: Ah, date.
2: Atadi papadi, horiatella. Lebongane chabalala.
3: Kao ipitsa manga le bisi. Ha,
4: ona le bisana
3: le. Eh, lapsi, DJ mangwana, le tswa ke mmameli ya mabela.
1: Ke mmameli wa bisi.
4: Mmameli jo tsa shako pa go mela mela tsa fati. Go go tsiki DJ mambisi.
3: Le ke tsenge ya tso sa bana ba sekolo bisi ka 11. Ke le mbza le.
4: Bona kwa tsheke mba.
3: Ke le wile a hore bana beso ba medikitsa bo meditsa dipapadi ya re tsale ka tsa papadi ya bolo re emane mosoma wa atle hlopa sa Manchester City silumetse u tikena se bapadi se ba palanga le Pyong e leng le tswalo la mane Brazil Allen Elias o tswa hlopeng sa Palmeiras ka tshelete ka le ka ngwa le di ranta tsa kwa no Afrika Borwa tse di milione tse magolo a supileng mashome a mane ana le metse supileng se bapadi se o se di le motse mashome a mabedi ana le metse medi se tlo kena di eteng tsa Savinho e ho tlwalanga le ba hlopeng sa Tottenham Hotspur Man City ho tlwala ha ba tlo le fa tshelete ka loka di milione tsa di ranta e ha se tswa ka kwano ka tsheleteng ya Afrika Borwa tse ka banga tse di magolo a tsheleteng mashome a robong ana le metso robong pele e be ba kamora mono he ba lefa di milione tse ding hape tse ka le kangwa le di ranta tse mashome a mane ana le metso e robedi me he be ba kamora mono he se ba parisena se tla ya ditukong tsa bongaka pele se tla para jersey ya the citizens ha jwale he se tlhopa se motsheng wa o rekisa se papadi e leng Omama Mushe ho ya se tlhopeng sa space pele go lapile go ding e tlanya loetse se bapadi se seng se hutlwalang ha se so ha se tlotlwa se tlhopeng seno ke mapala hare e leng Nico Gonzalez e hutlwalang a libilemane hlopeng sa Newcastle United metsena ka ofela ditlaetswa pele go lapile go ding e tlanya loetse e le nako e o e leng re di hlopa di ka di be di ne u ha ntlantle go re di be di tikene le go rekisa di bapadi pele e fitla e le nyonena ya lapile go ding ya loetse re ntse re le go tsa bolo bane go papetse papadi e neng e phethela mafelo a beke a pele le ke nyamanye semane me se tlhopa sa Chelsea se hlotse sa Fulham ha bo sona ka dintlha tse tharo go tsepedi galala papadi nyeno ebile se papadi seo ba bangata ba neng ba se bangong re ile ka sona ka mora hore se se kgethu tlhopeng sa England se ileng sa bapala tlhulisano ya mohopo lefatshe e bapaletse North America pejana selemo sena e leng Cole Palmer wa hlopa sa Chelsea he mme o ile a sebetsa hantle haholo maobane jwalo ka ile a hlaba ntlha e le nngwe ya ba o thusa gore go tlajwe e nngwe gape papading ya bosimo bo fitileng he e ne le ya pele ya league bakeng sa mokotlisi ya motšha wa hlopa sa Chelsea e leng Xavi Alonso o tloa bekeng e tlang he re tla le ka go sheba gore be loko e nka sebopeo sefeng jwalo ka e le gore o fitlhela ga kana le keng ya manyesemane ditlhopha tsotlhe di se di bapetse papadi e le nngwe fela ho tsa papadi ya tennis basading mpudu wa mehleng wa Wimbledon e leng Marketa Vondrosova o tlhatlhetse boipiletso ho Court of Arbitration for Sport kgatlhano le o beelelo ha hae ka thoko bakeng sa dilemo tse nne kaofela se bapadi sena se dilemo tse mashome a mabedi a na le metso supileng se fuwe kotlo e opejana selemong sena ka kgwedi ya Phupjane ka morao re a hane ho etswa diteko tsa sebediso ya dithethefatsi ngwahola ka kgwedi ya Tshitwe mme kotlo ena ya hae mamedi e batla ehle e tlo mo thibela ho ba le kabelo papading ya tennis ho fihlela ka la mashome a mabedi a motsomong kgweding ya Phupjane selemong sa 2030 ha Vondrosova ya ile nga hapa Wimbledon ka selemo sa 2023 ile se bapadi seneng se sa tuma ha kalokalo kana go yenu ibile se se maemong a phameng ho ya ka dipalopalo a ile a thibela mo ofisiri ya sebetsana le wetsa ditiko tsa dithithifatsi ma atlete ho kena la pella hai ya ba kamara mono ho fana ka lebaka le sa utlwaleng la hore o entse seo molemong wa boipaballo ka ha mo ofisiri o fihlese le ka shwalane jwale bana ba shebaneng le tabatsena tsa ho fana ka dikotlo e leng ba Court of Arbitration ba ile ba hla ba fana ka kotlo e ne ba dumelang hore e motshwanetse jwalo ka ha e le molao wa sebapadi se se le se seng o se o tsebang hantle ebile hore se lokela hore se nne se tswe diteko kgafetsa ho lekola hore ebe ha hona sethethefatsi se sa dumellwang dipapadi mona seo se se sebedisang kapa tjhe jwale o ile a hanela mofisiri o kena lapelela hae ya ba sena se mmeya mona moo se seng se mmeile teng jwalo ka sa feletse ka thoko fihlela ka selemo sa 2030 ho tsa papadi ya rugby bo simbona ha hlopa sa Lions ke monyatlo wa sona wa hore si ipabole ka magabane le ho bapala betrinyana papiso le hlopa tseding ha se thulana le sa All Blacks ka mona ka Ellis Park me ba keng sa se papadi se wileng fly half for Chris Smith papadi ena ke bo hlokwa haholo jolo ka ha batla ho ipabola ka magabane ha bapala le mokaubere e wa ho tsinga shebela ho yena e leng Richie Mounga papadi ngetlo bapalwa ka mona ka Ellis Park bo simbona me ri ya tsiba ha hlopa sena sa le fihla kwano lapeng se se se bapetse di hlopa tsa Afrika Borwa tse bapala mane ho URC e leng sa Thomas sa Sharks le sa Bulls me ka ofela ha tsona se di hlotse ga le bona ke monyata wa Lions o sheba hore ba mohlomong se ka se league na hlopa sena sa Lions ho makapele ho All Blacks ha hlopa sena di thulana bo simbona Smith o re ona ke monyata o moholo papadi ya hae ya rugby jolo ka ha lo bapala le di bapadi tse matla le fatseng tse leng hore boholo ba tsona ke di bapadi tse wa shebelang ho tsona haholo o re o akeke a ipapisa le ho ikala ka mapalo wa tseding tsa dibapadi tsena tsa tlo bapala le tsona empa o ikemiseditse ho bapala ka mokgwa tlwa etseng ho bapala ka ona e le ho iponahatsa hore ke sebapadi se matla ho le ho kae o ipileditse ho dibapadi mmoho le yena ho tsepamisa maikutlo papading ya kajeno e le ho qoba taba ya hore ba ngongore ka se hlopha sena sa All Blacks se sirientseng hlopheng tse ding tsa kwano Afrika Borwa jolo ka ha se hlotse sa Thomas sa Sharks le sa Bulls dibapading tse fitileng dibile akalo tseo keneng ko tshwaretse tsona e le tsa bobedi tsa ho qetela tsa dipapadi kwano re athella dimetsetsong e mashome a mararo kwa marahora ya bahlano ha di se ke tsa ho feta bana ba isu kitseo
5: re le bozito
3: ke o taba
1: ha kule bo holo bangs mo holo na tibla mo medere kena ka kamana ka N4 westbound ka Rosso wa hopola he go reng e fitileng ke le ka tla le ha ile hore hona le kotse ka mo ama makolo ya mabedi go bona la hamalo la hlateng a hlekile se phala mona tsana se pitipiti ke ne go tshwaretse yone na tla le o ile ngwe fela e bona lotso di bona go sa di bona go tshwara ke tibos underscore mokone at limaola 1x hashtag ratela traffic
6: et to cut e di rata
7: e re papa o patala yona khathi yo ngwanaka
6: papa o tisitse
7: eh ka my cashback ya my way ke tlo iphumana la 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi
6: go
7: bana ke sa claim a dilemo tse pedi ka ofela
6: okay
7: jwale he ke tlo ba le tshelete ya go uithabisa ngwanaka o iphile le bophelo ba gatwang ko wena nana
6: ke le bo ha papa
8: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang, tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe claimi, mme di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke ra insurance eo eseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
9: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi leo kgantshetsang tsela. Kase sotho se monate
10: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse go
9: di sise le ho fa maikutlo a o beha motjeng o nepaetseng wa puo ya sesotho.

0: French Montana, Sway Lee, Unforgettable. Ola se FM Drive. Re lebula ho le fela tlotlisang ka ditaba tsa hora ya bohlano. Re ke ne mogatlong wa ho ketela wa Drive Time to Kamala ka bere tell afternoon drive show. E mamelwang ke baba holo le baba nyoni bo tsang ke nyopo ke ne ke ne ka se ke ne a tsa tsa
1: macho. Ma se lebula bitse tsi. Ha
0: se ho.
1: Ke ka ha ba ga monse ka ma pasing ya le se.
0: Ha se ho.
1: Nna ne ke kopela a putua ka ba shakwana wa bende ya ho sane wa hola.
0: Ai man.
1: Bye.
0: Bye.
2: Bye. Bye.
0: Utsane wena. Wa hula. Ena uko santsa ntse tabe ngotsa ntho o sane ka
2: jeng. Na ba pale.
0: Aba tsosa.
2: Ha, o sane ke batlo lo tu eng eng ke ba fa hona jwale ba kela ntho o sasa. Hello Nana.
0: Hello my church book.
2: O saidi.
0: Botadi ba tsara ka tika bohaleng. Oh botadi. Oye ba tsara ka bohaleng.
2: A bana chance.
0: Oh botadi.
2: A sa bana.
0: Okay. Ke la bobedi he la ma 7. Me wa tsebala bobedi kana kwena re re shebe menyetla e teng re shebe re ba tsha ba itsang ba ratang. Ba tsha ba rata mmino le AI Mraoja. Ba tsama rao tsena ke mino ke AI ba ikapela ba itsa dipina ba itsang ba itsang ha
2: a ba tsama sebetsa gaitsile ya ka me he mo medie a go tshwaretse menyetla ha mfela go khutla kono hashtag
0: hustlers tuesday
3: ke la bobedi la hustlers tuesday mo

0: lesedi FM ke molelwa lesedi le o gantsetsang tsela ka sesotho se monate
1: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse go godisitse
0: le go fa maikutlo a o begang motšheng o o nepagetseng wa puo ya sesotho
2: re tshela mo leseng FM ke dimalomatso ne maina go kgotlha marata go tshajwa stonito ke re don't touch the dial
3: papadi hore ya tella le bongane tshabalala
4: ke a leboa bana beso mo mamedi ke tsa o qetela tsa dipapadi hore ya tella ka jeno ha re di qale ka tse mabapi le papadi ya bolo re fumana tse reng mokwetlisi wa sehlopha sa Orlando Pirates Abdel Samwadu ore ba tlolokela hore ba nne ba tswele pele ka morethetho o babileng lona bekeng e fetileng ha ba boela ba thulana le setlhopha sa Sekukuru United fela kgetlho lena papading ya Betway Premiership bosung bona ka monaka Orlando Amstel Arena mabakania ba kena papading eo ba itlhomme pele ga o sheba loko ya Betway ka mora o tlola tlhopha sa Milford ka ntlha tse pedi go noto papading ya pele ya ba o feta moo ba bapala ka 1-1 le tlhopha sa Mazulu pele ba tlola sa Chippa United ka dintlha tse tharo go noto babinanoko bona ge ba kena papading ya bosung bona ba le maemong a botlhano lokong ka mora o tlola tlhopha sa Durban City le sa Polokwane City pele ba tlolwa ke sa Kaizer Chiefs dipapadi tse dintse bapalwang phirimaneng ena go Betway Premiership tlhopha sa Marumo Gallants papadi tsena kaofela e mmameditse ke tlone letsa tsona kwano di tlo bapalwa metsetsong ya mashoma mararo ka morago ra ya bosupa Marumo Gallants ye botsana dipotso le setlhopha sa TS Galaxy ka mona ka Royal Bafokeng Stadium Phukeng ha setlhopha sa Kruger United se tlo amoela sa Durban City ka mona ka Mbombela Stadium Nelspruit sa swelele ke sa rona sa lapeng kwano he sena se tlo botsana dipotso le sa Chippa United ka mona ka Toyota Stadium Mangaung mejola ka hlalositse dipapadi tsena he di tlo bapalwa metsetsong e mashoma mararo ka mora hora ya bosupa phirimaneng ena re ntse re le go tsaya papadi ya bolo fela re ya boemong ba matšhaba galala ya metlheng ya tlhophasana ya Cameroon Samuel Eto'o o re tshietso e kgolo o e lebisa mo presidente wa FIFA e leng Gianni Infantino ka ha o dumela gore ga go na le letho le lebe le wa le entseng go sa tsotelele boipiletso bo entsweng ke baetapele ba mekgatlho e mennye e laolang papadi ya bolo dinageng tse ding Infantino o ile a fumana ditheolo tse mmalwa go tswa mekgatlhong e lwalang papadi ya bolo dinageng tse mmalwa go kenyeletswa bogolo ba dinaga tsa maane Europa mabapi le botsetedi bo a neng a bosisinya ba o rekisa karolwana e itseng ya tlhodisano ya mogopo wa lefatshe le goja seo se sa e tsagala gara mekgatlho e meng e hananang le tshitshinyo ena e o ileng a etsa ya ba ya bontsha ga e le kgatlhano le ketapele ya gae ke mokgatlho o laolang bolo mane kontinenteng ya Europa wa UEFA la o le jalo Eto'o e o ileng moporesidente wa mokgatlho o mogolo wa mane Cameroon o laolang papadi ya bolo o re ditsheolo tseo empa e le polotiki fela jalo ka ga dikgetho tsa boetapele ba FIFA di se di atametse o beetse a tholetsa tshebetso ya Infantino gagolo tabeng ya o bulela dinaga tse nyane monyetla wa o ba le kabelo tlhodisanong ye kgolo ya mogopo wa lefatshe le tshehetso eo e sale a e bontsha e sale a dula setulong gagolo dinageng tsa kwano kontinenteng ya Afrika le kgolong ya papadi ya bolo kwano kontinenteng ya Afrika o re federation e wa eteleletseng pele ya papadi ya bolo mane Cameroon e tshehetsa ketapele ya gae kutsa papadi ya rugby re serbile re diphethela re fumana gore mo kapteni ya tlabeng a eteleletse pele setlhopha sa All Blacks phirimaneng ena ga se thulana le sa Lions ka mona ka Ellis Park e leng Patrick Tripoloto o tlhalosa ga e le gore ka nnete ba maemong a matle agolo e le setlhopha gore ba tlo thulana le setlhopha sa Lions jalo ka ga e le gore ba tseba seo setlhopha sena se nang le bokgoni ba o seetsa ga bua ka mora boikwetliso ka mona ka Johannesburg Tripoloto o boletse ha e le gore setlhopha sa Lions le goja se phethetse se le bogareng ba loko ya URC setlheng se fetileng ke setlhopha se maatla mme se bontshitse bokgabane ba sona gagolo ga se ne se bapala le ditlhopha tse nkuang e le tse maatla leaking eno ya United Rugby Championship mme o re dibapadi tse etsang tlhopha sena e be se maatla ke tse yang dibitso tlhopheng sa Springboks e leng Quanhorn le Bone Fenter o tlhalositse setlhopha sena sa Lions le setlhopha se bapalang ka potlako ena ha e sale mme se na le dipapadi tse telele tse na le boiphitlhelelo bo maatla golo mme o re o tseba phepetso e batlo teana le yona bosung bona e tla be le papadi ya bobedi sale ba fihla kwa Africa borwa he e wa yetelang pele fela kwa mo captain to pilot me re a tseba he hore baking tse pedi tse fitleng ha bana ba papala le sotlopa sa Thomas e bile yena mo captain me ore ke taba ye wa ithabelang a holwena me ore yetsa ikokobetse go hlokomela hore o gona hore abapale dolo ka moetapele ka re se hlopa empa hore papadi ya bosimbona e keke ya ba bonolo empa ba tlo leka go sebetsa ka thata lo emelana le kgatello e feng kapa e feng eo ba tlo thulela le yona ga ba teana le se hlopa sa Lions papadi nye e tlo bapalelwa ka monaka Ellis Park dibile akalo mamaditse o keneng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi tshebeletso ya lesedi FM hona le dipapadi tse tla gwasetsa tsona bosimbona tsa Betway Premiership o tlo seke wa fitlha go sane o se Malaxen o tla ba le wena nanong la thagoa ka dintlhagolo tsa dipapadi nna le wena re kopana kwano segotlwaneng sa dipapadi nanong la re a thelela go lesedi FM bana ba esukitse
5: lebela gole fela bangzito
4: ke o tala
5: tla gotlae re utlwa sephetho ka wena o sane sa Siumbone
4: ee rushebe gore naebe mohlomong le odimo mane ntho di fetule kapa jang le go lokwa e fetufetule
5: jangathate ko fe sa usane ko fe sa simbu go sa re go fukuletse mosebetsi ka pa ka tla
4: fukuletse mosebetsi
5: e ke ne go tla usane o se ga ya
4: ka mo uri bona
5: o se ga ne ke batla o se ga ja ga thata usane fela he a tla bo sutu ya le ke tsa mosebetsi wa re go tlwele o sane o
4: ai fela ke ngongore ile ngwana mme mana lebo a ba tsitsi ba bolwa ba itedi ya Afrika bona ntheno ntse ya wa tsiba ntse ya hola
5: a seng ba tlhopa go fela
4: a ntati ba tsitsi wa tsiba ntheno e etsa setshwantsho se sebe go ya o bapala tlhopa tse itseng fela
5: ntati seng ba tlhopa go fela ke ya o batla o lukisa
4: ke ne ke shebile MTN 8 mafelong a fitileng a beke ka mona ka Lucas
5: a
4: go re weekend ta mo re reng batho ba iketlile
5: a kila ka bona mo
4: a
5: ngwana mme e bile o ntse sekene
4: a ke ka ona hero na re le tshebeletso ya lesedi kwano tlo ka rena le sehlopa ke gela le sehlopa
5: o
4: betweng re hipiletsa ba tshetsi ka ofela baye ha le bontsha hore ha o thubua ka botsetsi ba bolo e ho bua ka e re lo tshetsa siwe bo simbona ka
5: mara le sa rona
4: ka kopo hle
5: ai fela a se bona ka ofela ba sa imbonga ne nite ya batle nite ai bueng
6: ha o tsala ba
5: a se bona ka ofela ba sa imbonga bona le ba tlatsa le la bogago
6: ao
5: le la bobedi
6: ora
4: empa ke bone botlhata ka mona ka stadium sena sa rugby le bo bona ke le ke leng ha ne go bapala le amazulu le chipa a lo sna le thumo
5: mba thaba ima
4: ka mo ka KZN ke Kings Park
6: a
4: ke le ke tsile ke ga go bana a ke go tlo tlhopa
5: ke go fani pedi fela tse sendi je ke ka bo mami ka bo latedi no
4: Eh so na sena se sotho ntsitsi holo sine se ile Kings Park se ba pa le
6: Bela ke house na
4: ke house na ile batho fela bo bona ba itletse mane
6: e phethe bongani ke house na
5: re shebeng he ka jeno busiu ntate
6: ke shebe phethe bongani
4: ile o tla tla arena
6: a tluwe hle motheno a tluwe
4: ho ba ba le FNB ya ya ihleke mathata
6: e ke bone le yona neteka teka mo bona
4: hana la busiu
5: jole se le batla ge phisane ka ba fokolang a holo ke ba fe
4: No re buisa tabe ya botsietsi.
6: Ha re bua le batsietsi.
4: Re buisa tabe.
6: Ona mo re keneng matekateke.
5: Ba bona re tla go ke bana ga fokola e ga e fela wena o fokola go feta. Ha ke ye di papadi.
6: Ya ntle batsietsi. Ya ka nete ya.
4: Ha o ikage ngwane simo a ya tlwa le nane nga sa potlakile bona ba isale. Ha ga ke shebane nepe. Ke bona sa le khara
6: wa mpona nna ke tsietsa di papadi. South Africa bo. Di ke Africa bo.
5: Ba sebetsa jwa.
6: Eng
5: ba ile ba sebetsa jang mohlang
6: o ntse batla o sebetsa mona ke re ndatwa eh ntse go tsebetse
4: ka le tlile a tswa potla kile mona ke a tswa ke
5: tsa ile ba bona bo
6: a fela bonga no sna le thole lebe ka mono a hola le thole le ka
4: no se o be ha ka
5: a fitla ka fitla lebe kwa
6: a le a di a gitla likisa qala
5: a gitla le
6: likisa qala se le ta
5: di ya o
6: wa tsona ntate ke mogatang tena wa molebedi ka mona ke batho ba nkenelang haholo ha sehlopha sena se seholo sa sebetsa hantle fela itse ha ke hlaga e di sa letha go fela dipapadi nkekebe ka re letho ka go wena ke o ratela
4: nnete
6: eh ka go wena ke o ratela nnete ba hona le motho ke mo rata kwe jwale ba jemjete jemjedi lo ba yemi go di mamo a ho SABC
5: ano se le mane mo re dutinga ga sa tlwe Mama ga di tsoga ntho e thata
6: bo. Eh bongane hle motho no tlo lemala.
4: Ya ona le ntho ntse ke shebile mona mo ka taba ya VR. Le tuna la ga le batla chelete ya lona.
5: Eh ya go batla chelete ya beke.
4: A le taba tsa mara o tsena tse hlelang go re safa le ona se ikarabelletse ra chelete ntse le teng. ya hona me ile nteng ntse re le ka o tla ka mano le metsha ya o kenya di a re tshebetso
5: re tatilo ya ka
4: sa ba ba tatetse le le tu
5: okay
4: ba ntse ba le ka
5: e fela ya
4: ba ke tshile nna ke re mohlomo se ka ba haisa le yo tshelete
5: kutle mo e watsa bana dia le moentse tsa sekgwa bana kutle mo themong tsa le moentse sa sekgwa bana ga ba yene ka bana
4: mola ba bua
5: tsaka se bo di se bana yo mokane
4: ha fela re beile le itlo ke mo di tabatse le go ba Afrika borwa le rona kwa re nntse re fumana di voice note re a ke le botseng bongane re wetsa la ka ha re bo le ke tsene ho di taba fela ke tla bona ke tla sala mora
5: ke tla sala mora bongs
4: ha go bana sa
7: e bang una na o ruke ke wa khona o le fella le kwetha na na hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
6: Hakule bo tibla mohola na bongzito N3 southbound ka baka ke lo les interchange bo lo bo harongo kwetso gana ga ke lo hloko le belele le tieiswe matla gona le lo re emeng gegenene ka hare ho mmila tale ho Muhammad ne le yona ene ile ngwe fela hore nyena mayor di borosane ha metsotso ile mashome a mabedi a metsotso mehlano pele ga fitla hore nyane ya bone #ratela traffic
0: Yeah, tell.

0: Skins a trae, fende gele gele kate, yo plasi mana fix beke. Vai dima. A kona le ba pale mlaetsa go na thibosi. Le ba pale mlaetsa go na moyeng, bona lo ba pala ka thoko moyeng ha lo ba pale tuk tuk. Lampoka lampoka. Ke mo mami di mo holo a le se DFM. Nna ne le na ke be le mfete la ya thala. Skimi sa drive, skala re etsang jwalo. Skala re kgetholla.
1: Tell.

0: Sandra.
1: Le gars quand est
0: Sapo Juan Litibo c'est quand
2: même. Muti.
0: Eh tata Tibo. Tibo so tsoa ke tshitlore. Motho o mo etsang hantle ka jeno. Ke ena ya o rwa ka ngosane.
2: Yo.
0: Gore ke bolela gore ka mantso a mang o ka ba le motho ka thusa motho. Yena motho eo a o thusitseng. A bile le wena dintho yana ntseng a sa tse boima ke ena a tlo o roa ka o sa ke bophelo bo jwalo cable motse o itebela bafeto
2: thank you mose
0: e thara
3: olata
1: menkgotsa
0: le bole dibos
1: re le ka ntate
0: o tene ka ema e o sa bo ma dibos
2: ntate
0: a go jetsa ma dine fela ke dieta ke motho a peka ma je le tsetetse galo le founela
2: a re le bona ntate dieta
0: Tanje ti botsa.
2: Aba dumela ka peka ka mo.
1: Moeng khotsa. Akgonnete.
2: Mo khamme.
1: Moeng khotsa.
4: E ka ile tsa.
1: Re dile ga go nese.
4: Eh wa tsela ke ithutile nna.
1: Eh ndat.
4: Ithutile o re motho. Ha ka ithaopa ka go tla o thusa. Mohlango lo kopa thuso ye o lo qabana le. Ka fumana sa fetwetse mantsoe ya hae. Ma go tla thuswa ke motho. A sa ka nao tshepisa go tla o thusa ke ya lebo.
2: Re lebo ntate.
4: Ke ntate Madeba ka mona ka Thabo.
2: Thank you Dips.
4: Okay there.
2: Hey, ntate Madeba bo ntse. Atsa ka o fumane mohlomong ke phupu ya motswadi wa o ketela. Re fitle re le bo malome ra ska ba khatsatsela. Ke ba khatsatsela le bo ngwana ga tsidi re teng. Re tlo e malona re tlo thusa. Re tsholwa.
1: O moyang khotsa.
5: Eh tshubo se lebo.
1: Eh nganes.
5: Eh Thabo, e go thusa motho ka dikwane. Ba tsa tsantsa go ithutina go ngoma ga bele mamelo wena le bone. E ke utlwa mmame yo mongwe a re ha le bapali WhatsApp tsa gore ba ngata hambe na se ya femene na le ba mmedi ba 4 million re ya tshela fela mmame ke 2 million di WhatsApp ke na mo di 2 million ngwana so ya ke kgona ka selimo ka fela sa bapali maga ke ha ke bile bothata ke tsantsa re tlo go mamelo tswala ka tlo bona
1: leso
2: tso so re le buile ha holo tso motho
1: tso hle
5: thank you Thabo
2: re a leboga tso re a leboga re le bo thuso re qete fela mme
1: o moeng khatsa
6: melang le bo le tibo
2: hello ma
1: ke
6: teng le ka le bo le tibo le bua le mat mo mo mo na blom pante le bo le tibo no a tsoa go tshwarela ifitile ntho tsa go tshwarela go a fodisa wa le lwena ha o tshwaretse motho motho o entse hantle wena wa fona
2: wena
6: o se ikutla o fodile o le hantle ntho o tshwarela ke ke na ke ntwe hantle a go
2: tshwarela mme
6: ke tutete ba ya ho tshwarela ha o tshwaretse le wena o itshwaretse
2: ke nnete
6: mme ke sa go tlile go tle ba ha o bana wa tsena gona ona ho tsana molato o tshwaretse ha ona bothata bona le bona
2: re lebo
6: le buli thibo se le re tsatsile monnate
1: thank you ma
6: bye
1: bye bye Mwen khot.
7: Ha ile bus.
1: Le ga ngwanes.
7: Ke. Ki bus.
2: Ndate kwaka.
7: Ai ngwanes u busetsa bobi ka botle.
2: Hm?
7: Busetsa bobi ka botle.
2: Yes sir.
7: Tshwarelo.
2: Hm.
7: Tshwarelo ngwanes.
2: Busetsa bobi ka botle.
7: Le serasa ho nosetse hantle.
2: Sho, bua ntho e tibileng ntate waka.
7: Thank you
2: bro aga.
7: Chap chap.
2: Wola da.
1: Ona kutlo ba go buisetsa bobe ka bobe.
2: Hai uri ka botle.
1: Oh.
2: Noetse botle. Ka mehla. Noetse botle. A re tsamaya ngwana so sane re kgone go khutla ka labogago.
1: Momedi go sebeditsa ge bona o sane le labogago.
2: Na ti fela ke mana no o tla tla tla tsebele sengena le Sadie family. Tuka mana ka 247365 le Sadie family. Jona ke ketane. Re ene le tsana ke mphase ke o phase. A o itshwara nako e telele, o itshwara hora tse tharo fela. Ba bangwe ba itshwara hora, ba bangwe ba itshwara hora tse pedi fela ke mphase ke o phase.
1: Bye.

Ditaba tsena tsa hora ya botshelela re di feletsa ka olekola bolipi bakeng sa osane re kala ka province ya Gauteng. Le horimo le tla kwaela ka o kgetha dibaka o futhumale. Mpumalanga le tla kwaela ka mafafatsane a pula ka botshabela. Ntle le mo le tla kwaela ka o kgetha dibaka o phole o fitlhela o futhumala. Northwest le tla hla ka o futhumala o fitlhela le kwaela ka o kgetha dibaka thapama. Free State le horimo le tla kwaela mme o thibe ka mohodi usenga ka botshabela. Ntle le mo le tla hla ka o futhumale. Northern Cape le tla kwaela mme o thibe ka mohodi usenga ka bophirima. Ntle le mo le tla kwaela ka o kgetha dibaka ho phole o fitlhela o futhumala. Western Cape ho tla thiba ka mohodi usenga dikarolong tse bohareng a le ka lebo ya botshabela. Ntle le mo le tla hla ka o fitlhela le kwaela ka o kgetha dibaka ho phole o fitlhela o futhumala. Kagolong ya ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwaela o phole o fitlhela o bata ka mafafatsane a pula dikarolong tse ikgutlhileng le lebopo. Athe KwaZulu-Natal teng ho tla thiba ka mohodi usenga dikarolong tse bohareng ntle le mo le tla kwaela ka o kgetha dibaka ho phole empa ho tla futhumala ka lebo ya botshabela. Ditaba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi horeng ena ya botshelela di fella hona mona ke kgutla hape ka tsa ho rra ya bosupa le kenang a jolekela ditaba matshotlho.

0: toilet di teng a di sebetse jalo ge se ba ke mo tsau se ka toilet ke ne mka ha u ra mo tsau se ka toilet go 300 ha ke khola mkae
1: mo le khotla wa ka mori
0: mo le khotla go na ke mang ka mo a body le nyeo ha mo no body a ka na me te pri ka mo na itse mka ke di body le na mka ga mo uta wa nkutlwa ke bua e ke ntsa maikutlo
1: matlo a bua nene
0: jalo mputsa mputsa a ke mara ba mputsa katse e ke bua ga dio mamelang le potlakere tlo ngaela toilete pele ke a fae santse o nka ditshogitse ka mona re ankgela o bone go otlela kana-kana
2: metsi a mona a tswa lefeile abtuaka ga ge o a gadi emere tlase di ba brown chocolate re nwa chocolate mo ka se brown a ba green tlase go fariki go podi o kgomo re phela le tsona abtuaka metsi ona ga tlo tswa he a re utlwa ka segisong ga o ratla
3: ke re ba ya go thusa se ke ga bua di voutu e be le bona ba qalellang ba mathata dikoloi
4: ke ke panela de qabelang tsa tsa di fuang o tshwere go batlela ka gona go tshwisa ka gona le batho ba ho le batla go fuwa dikatana tsa tsa dikipate nna ha ke di voutu
5: mo ba sa ba di tsa go
3: if ba sa khone go haela ha ba tla ba ntse foundation ya bona mama ka tla dula ka mkhukhu
6: ha lona fela batho ba le sedi le tsa ba gathatse ha ba atle mo
7: Ipehemunyetleng wa u ihapela lelela maedo ho a mabedi le le feletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mole se abosa 1 million rand betja ka 10 rand ka pa ho feta ho jet eggs bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe feela bophelong betja hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
8: Re sitisa khaso ena ka ditaba tsa morao rao. Nyeweng e hapileng maikutlo a setjhaba ka bophara. Nyeweng e bitswang ka hore ke Gazla. Ha re utlweng seo moahlodi a se boletseng.
9: O eme ka pela lekgotla lena. O khosa ka ho sitisa tsamaiso ya toka. Bommenemene. Le o thusa motshwaruwa ya seng a hatsotse.
8: Ho bonahala eka bohle ba molato mona. Ho latela nyewe ena, shebella umthetho ho Netflix fela.
10: Ke metsotso e mashome a mabedi re ya re lebile hore nyane ya bosupa nakong ya rona ha yemi mona re kena segotlwaneng sa rona mo re lekolang ditabatse amanang le kontinente ya Afrika.

0: Phato ke kgwedi e ho yona re ketekang le ho tlotla basadi re hopola seabo sa bona setšhabeng moruong dipolotiking le ntlafatsong ya naha empa re se re atamela pheletsong ya kgwedi ena ho bohlokwa hore re ipotse phato e bolelang ho basadi ba Afrika. Ka jeno re shebana le seo phato e se bolelang ho basadi ba Afrika re lekola hore na kgwedi ena ya basadi e fihleletse sepheo sa yona mme re botsa hore na ho etsahalang ka mora hore kgwedi ena e fele. Re lekola sena le setsebi ditabeng sa Afrika Dr. Victor Shale. Dr. Shale, kgotso ha re amohele ho matshohlo tshebeletsong ya Lesedi FM. Ha re qala phato e le kgwedi ya basadi e lokela ho bolelang ho mosadi wa Afrika ya phelang maemong a kajeno.
1: Kgwedi ya phato ke kgwedi e re yona lefatshe ho tloha ho tshaba mehalo le di-campaign tse re retsweng ho hopa setšhaba kakaretso ba bohlokwa ba ditokelo tsa mantlha tsa botho, haholoholo ditokelo tsa mantlha tsa bomme e ka ba
0: Dr. Shale, mohala wa rona o batla o sa hlaka hantle ke tsebe o ka wa etsa fela re kgone re utlwane o batla o sa hlaka re ka tswela pele.
1: Ke ne ke re kgwedi ena ya phato ke kgwedi e re retseng gore e kenye tsotsoloso mantlha bomme, mme ha re bua ka bomme re bua ka bomme ba banyane dilemong le ba dilemong tse gare le ba bagolo, ke gore batho bao kaofela ba wenang tlasa sekgele sa gore ke bomme. Mme ke kgwedi eo mafapha a fapaneng dinaga ka o fapana a etsang matsholo a kgetheileng a gore go tlhokomediswe bo ba gore ba hlomphe tokelo tsa bomme, ba hlokomedisweng gore ba fe bomme menyetla e lekanang ya fela ditabeng tsa kgwebo tsa mosebetsi e bang e teng setšhabeng. Mme he o tla fumana gore ho fapana di-company ka ho fapana ho etswa matshwao a teng e le sehopotso ditokelo tsa bona boiketlo le tlhokomelo ya bona le tshireletso eo ba loketseng go ba e fuwa.
0: Mokotaba wa selemo sena o re basadi ba matlafetseng ba matlafatsa setšhaba, nna re ka re matla a yona ke ya jwang papisong le tse ding tse ileng tsa tla pele ho yona.
1: Ka nnete o tla fumana gore hangata mokotaba kapa sehlhoabolohle di ba batla nako samaolosona le tsona go bua ka nnete eo re e tsebang, nnete ya gore bophelo ngwana mo Aforika la ka nne le godiso ya ngwana mo Aforika e tlala ka mme. Mme ha bana ba phetse hantle ba ile ba hlokomeleya hantle metseng dinaheng jwalo, kore ka majwe a mang taba ena e na le kgahlamelo e otlolohileng bophelong ba motho wa mo Aforika, e leng gore taba eno ya ho hlokomela bomme ehlile ke taba ya bohlokwa hore ba be bophelo bo botle mme ba tsebe gore ba tswele pele ho tla setšhaba. Bomme ha o tsamaya dinaheng tse ngata tsa Afrika mona o tla bona ke bona ba letlhaisong, gobane Afrika ke naga e kgabang ka temo, kore gagolo-golo dinaheng tse ding tseo mohlomong o fumana gore di fuwe mobu o manoni ho fapana le ke usitana le tsena tse magwatata jwalo ka bo Botswana le dinaheng tsena tsa bo Niger mane, o tla fumana gore bomme ke bona ba ntseng ba tshwere ka thata, e leng gore bophelo ba bomme bo feta motho eno yo o mo shebileng. Mme ha a phela o iphelela yena, o phelela le bohle ba ntlo ya gae, o phelela le setšhaba. Taba eno ke yone re ka reng ke kgobu ya kgoeletso ya selemo sena.
0: Basadi ba bangata ba ntse ba tobane le tlhokego ya mosebetsi, bofuma le go tlhoka menyetla. Ke eng e thibelang basadi go fitlhelela boikemelo ba moruo?
1: Ke maemo a renang dinageng tseo ba phelang go tsona. Ke taba ya boetapele bo sitong go ba le tshebelopele go ntlafatsa kapa go phethagatsa ditaba tsa kgoeletso tse kang ena e re buang kana, gore e be fela kgoeletso e fetang mantswe go be le bophethagatsi. Ke taba gape e maemo a teng metseng le metsaneng, makeišeneng motlhe mo bomme wa phelang teng, maemo a etsang gore o fumana gore a jese bomme kgwebelengwane. Bomme ba bangwe ga se gobane motlhomong ba ile ba tseba go phetha mesebetsi itse, ke gore fela maemo ao ba phelang go ona e sile ga ba fe monyetla wa gore jwale le bona ba kothisana letlhokwa mesebetsing le bontate. Ke gore nnete e teng ke gore ga go bua ka motho wa mme se tlang kelelong ya motho ke go bua ka motlhokomedi mogodisi. Empa o tla fumana go bele taba eo e etsa gore ba ketelele ba seelwa medi ya gore mme ga e tla ba ke mme ke gore a ba le boemong bona ba gore o sebetsa ka lapeng kapa o a pheya kapa o etsa jwang. Ke dintho tse kang tseno tse dingwe tsa tsona ke ditlwaelo fela tse o bileng e leng gore nnete ga se ditlwaelo tse nepagetseng. Jwale thuto ena ka segopotso se kang sena sa kgwedi ena yona ene a go leka go tlhokomedisa batho gore ga e ba mme o tlisitse motho lefatsheng a mo godisa a ba kapa a mo otla go fitlhela mo motho eno a sa tseba go ikemela, ga gona lebaka la gore go ka ba le moo go dumelang gore ga ke ke a etsa phetogo teng mafapheng a fapaneng ka ntle kapa ka thoko go lefapha lena la ka lapeng.
0: Nna basadi ba dibakeng tsa magaeng bona ba kenyeleditswe.
1: E kgoeletso eno ga o bua ka mme go bua ka mme gotlhe mo afumanang teng, e ka ba magaeng, e ka ba metseng ya ditoropo, e ka ba dibakeng tsena tse re reng ke di-slum. Gobane dibakeng tse dingwe Aforika mona go na le dibaka tsena tse o tla fumana gore ka nnete ga se mo go loketse gore ebe go phela batho teng, fela go fumana gore bo mme ba teng gona mono ba godisa bana gona maemong a nwa jalo mo na ditshebeletso gogana maemong a kotsi jalo ka bo dinageng tse kang bo Sudane mo naga ena e sale e leng teng go tloka 2021 letsatsi le tshabang le dikelang batho ba le bašwa bo mme ba oka batho ba lemaditsweng ke dibetsa tsa batho ba ntseng ba lwana bao e leng bontate, bomme ba oka masea a thuntsweng, bomme ba boloka ditopo ka nako nngwe ba dula le ditopo matsatsi ba sitwa le go di boloka gobane banna ba le ba phathane ba lwana ba ntse ba thunyana kwana. Maemo ano ka ofela dibaka tseno ka ofela tse bomme ba fumaneyang go tsona e tlile kgwedi ena ke bang kgweleetso ya gore go nne go gopolwe gore ga gona setšhaba se ka bang sa ya pele se sena mme ka go sona ya phetseng gantle ya sireletsegileng ya nang le menyetla e tshwanang le ya motho e mongwe le e mongwe ya nang le ditokelo tsa mantlha tse sireleditsweng jalo ka motho e mongwe le mongwe.
0: Ke metsotso e leshome le motsomong re ya re lebile gorenyane ya bosupa. Dr. Shali, ke kopa re tshwarelanyane fela re fetele mabenkeleng re tlabele gape re tswela pele.
2: A na o lemetse kotsing ya koloi, o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka, kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwarwa ho seng molaong? Kopana le Mphela and Associate, boramolao ba phahameng. O ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street, Menlo Park, Pretoria. O tla lefa hangwe fela haeba o hlotse nyewe. Ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS-a law le lebitso la hao ho 48390. Mphela and Associate, setting the law in motion. Hona le melao le dipehelo.
3: Lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le Spa. fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 2 liter spa sunflower kapa canola oil ka $69.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di rewards kapa 2 kg spa french kapa chicken poloni ka $49.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di rewards. Ditheko tsena di qala ka la 24 August. Ho fihlela ka la 7 September ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
4: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke mesotso e robong re ya re lebile hore nyane ya bosupa lenano ke la ditaba la matshohlo le sedi FM. Dr. Shali ha re tswela pele na basadi ba Afrika bana le seabo se lekaneng mo ho etsuwang diqeto mmusong dikgwebong dipolitiking e ka setana le ditheong tse ding tsa boetapele.
1: Ho fitlhela hona jwale ho bonahala kabelo eo ba nang le yona e fokola ebile ntse e qepa go na le dinako tseo ga o ka wa lekola o ne go bona gore ka lebaka la dikgatho tse itsentseng kueng ke dinaga tse ding tsa go leka go maatlafatsa boemedi ba bomme dibakeng tse ka tseno tsa boetapele go ne go bona e ka setshwantsho seno se a fetoga eo fumana ga tseneng di ile tsang ka dikgato tse ba ba tsegang tse ileng tsa goriswa di bonala bele di khutletse mogago ke taba yone ya ne ya boetapele bo senang tšhebelopele le kutlwisiso ya bohlokwa ba go boloka ditokelo tsa bomme le go ntlafatsa maemo a bone e leng gore e tlile ka nnete setshwantsho se teng gona ba letjena ga se se kgatlhang bomme ba bonagala ba ntse ba qepha ditsing tseo go tsona mme e tlile taba eno ga e jese ditheoelang.
0: Basadi ba bangata ka palo mme sena se bolela gore le ka nako ya nene ya dikgetho ke bona ba voutang ka bongata. Re ka re sena se bolela eng ka maatla ao basadi ba nang le ona mererong ya dipolotiki le ntshetsopeleng?
1: Taba ya bohlokwa mono ke gore le ha e ba vouta maemo a ne re buileng ka ona ha a fetoge mme taba ya bongata ba bona ke gore e hlile ka lebaka la bongata ba bona ba tla hlae le bona ba bangata ba voutileng. Taba ya bobedi ke gore bomme ba bonagala go feta bontate ba na le kutlwisiso ya bohlokwa ba go nka karolo ditabeng tsa setšhaba go kenyeletsa le tsona tseno tsa bo dikgetho bane ba utlwisisa bohlokwa ba gore dikgetho e ba mothati wa bohlokwa o ba loketseng go ba o nke ntweng ya bona letsatsi le letsatsi ya gore maemo a bona a ntlafale le bophelo ka kakaretso bo ntlafale.
0: Afrika Borwa e na le basadi ba bangata ba hlaeletseng ka mahetla ba kang Dr. Nkosazana Dlamini Zuma ya sebeditseng mane ho AU, Phumzile Mlambonquka ya bileng le kabelo mokgatlong wa matšhaba a kopaneng re lekola gape le Dr. Mamphele Ramphele e leng e mong wa dirutei le ba bang ba bangata. Kabelo ya bona ke e jwang go fetisetsa tsebo eo ba nang le yona ntshetsopeleng ya basadi ba naga ena le go netefatsa gore lentswe la basadi le a tlhomšwa ga onkwa diqeto?
1: Baetapele bo o buang ka bona ba nka karolo setšhabeng ka mekgwa e fapaneng ba bangwe ba bona ba ikagetse ka sethotswana.

0: mahlaleng le dibakeng tse ding, mme fela dipalo tsa bona taba ke gore di ntse di sa lekane. Wa utlwa gore le dipolotiki mona ka mora dilemo tse masome a mangata ga go bonolo go ka sa wa feta lesome o bua ka batho bo o kareng ke ba boleng bo goreng bo a tshwana, e leng gore e ba teng fela ba ntse ba fokola. Ke gore ga re a tshwanela le gore ebe re ba tlolola ka tsela eno, e tshwantse e be taba ya gore bo mme ke baetapele ke ntho e tlwaeleileng go e sa tlhaeng e le motlhala o e bang mosomong ke ntho e reng ke ntho e kgetheileng a kante tshwantse e be tlwaelo ya gore ke taba e teng.
1: Ha re sheba dinaga tsa Afrika ka bophara, ke mathata afe ao basadi ba ntseng ba tobana le ona nakong ya jwale?
0: Mathata a bomme ba kopanang le ona.
1: Ee, re lekola kontinente ya Afrika ka bophara.
0: Afrika ke bona bothata bo boholo. Komello le go fetofeto ga legodimo, ga o bona ditshwantsho tse tlhagang bo mane Sudan, ha o bona ditshwantsho tse tlhagang gagolo karolotswane tsa bo Darfur mo go nang le dikomelelo tse kgethegileng, bomme ba na le tshwetso e golo ke maemo a legodimo. Dinageng tse dingwe gagolo tsene tse ka mabopong bo dihlekehlekeng tsa bo Mauritius, Madagascar, ba ka mono ba tobane le phepetso e kgetheileng ya digogola le magodu o tswana. Taba ya mafu gona jale ga segale ga re ne re bua le wena ka sewa sa lefu la Ebola naheng ya Democratic Republic of Congo, se bonagalang jale se ka nna sa keteletse se ata le dinageng tsa bohaelane. Batho ba pele ba ba masatsi tsa maemong a jalo ke bomme, le gore taba ena ya go runya ga mafu a matšha ya ma bomme gobane jale ba bona baoki. Empa ntwa nna go ya ka nna ke bone e ka ke yona e ka sesosolong e etsang gore go fumana go bomme kante ba ba le phetetso e kgolo. Jale e nngwe ke ene re buileng ka yona ya go kgetholola go akaretsa moo bomme ba sa nkweng e le balekane, le ga ba ka ba ba le mangolo o tla fumana go ba ntse ba sekisetswa mosebetsing ba sa fue tokelo tse tshwanang le tsa bontate.
1: Ha re phethela, ha kgwedi ena ya Phato e fela, ke mehato efe eo re ka reng e lokela go nkuwa hanghang gore molaetsa wa kgwedi ya basadi o tswele pele selemo kaofela?
0: Ditaba tsena tsa kgoeletso ya ditokelo tsa bomme ha di a lokela go fela ka kgwedi ya Phato. E tshwanetse e be ditaba tsa letsatsi le letsatsi, e be moqoqo wa letsatsi le letsatsi. Taba eo ke yona ya bohlokwa eno gore go tlwaelege gore bomme ga ba etsetswe melemo kapa menyetla ko gore ba na le tokelo ya gore le bona babe sebakeng se bale. Thuto ke taba ya bohlokwa, mme le gore jale ba mateng kapa ba dibakeng tsa boikarabelelo ba o laola ditšhelete ba boetse ba etse gore go be le mogao wa dibudgete tse thusang gore meralo le diprojecte tse etelletsweng pele ke bomme ditshetse. Obane jalo ka re tsholo mmeya ya ntlafetseng o tseba go ga tlatsa sewa kaofela.
1: Dr Shali, re lebetse nako ya gago ka go buisana le rona. Mo mamedi eno re buisana le ena ke setsibi ditabeng tsa Afrika, yena ke Dr Victor Shali, mme sena se re beya gantle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno. Motlhophisi ebile se gametse Moilwa, motlhaisi ya e ba Mokete Monyobo, mme ra laolelwa kgaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho. Ke Anati Kontla, mme re baleletswe ditaba tsa gora le gora ke Kenny Modupi. La ka lebitso ke Kidibone Matshela, go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang. Kgotso.

0: Mamedi motle wa sebele swa sedi FM ke o dumedisa hle la bo bedi bekeng ho tle mo metseng o le teng ke le buile ke le modupi re nka tsana dithapo bona gaitse ya motho go tla hle ge matheletso ona le ba o renga ya borobedi mo mamedi nala ka le bitso ke sebidi mo lefe ha ke tsamaya ke le monhle ke tsamaya le aizo thabiso motlo o nga ke yena mo sophisi wa lena la sa di papa di le tsu bona head ya chesa di foreshe di boleng mamedi medi tsonela tsebetsa ho hang ke ba batla o fetwa tsu bona weso lo le genyolwa le dikaka pa mo mamedi re tshwere taba ha di mona e o ke kengwa batla o re le wena e o fete sentse re sheba tshebetso ya dibapadi maobane mona mwameditse ha lenaneo le ya jwale hem le libile o fitla pheletsong ya bareng ka mohala wa hao re ha ke re utlwe maikutlo a hao ka dipapadi tsa Betway Premiership meltseding tsa dintlhatse o lengwa di ama sebapadi se teng seo mwamedi a ileng a bua ka sona empa he ha re sebapadi seo hakalo re hlakoreng lena la dibapadi tseo e leng ho reka nnete ha o sheba le wena o mamela tshebeletsong ya lesedi o boha dipalopalo o a bona le wena wa sebapadi sena ka nnete ha se so ka se tshwara morethetwe ka nna ba mohlomong sebapadi sena se tswa kotsing ka pa mohlomong ke selemo seo e leng hore sebapadi ha se so ithole fomo ena e o yeng ho bui ka yona papading ya bolo he mwamedi bosumbona re seka seka taba ena le meka o bera pizza kgwabane lovers mohlala fees moloi re utlwa holwanyane hore na bona maikutlo a bona ke afe mabapi le dibapadi tse bapadiswang ke bakwetlise le hore ha di fomong ho ya ka mokgwa oo le dipalopalo lo di supanka temo mamedi ke a dumedisa lo wa mola ke tsa tsena yole na la tsa dipapadi sense ke re weso se cheche rena le wena @lesediafm facebook le x hashtag ntshama ikutlo ga shapa pere mamedi ge le ba o genya bogobedi ke sia le moya ha se thole 365 waya waya rena letsana ena tshepo wa utlwa ga ine letsana mamedi me genyo lo ka yona ha re tsa tsena he dumela hle mamedi yo motle ha re tsa tsena he ra wa mola le aizo
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamo la dikete-kete tsa di-draw tse akgang UK49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka moo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Kwa tseba ha o se fetang tshehetso e matlafatsang boitshepo ba hao kgwebong. Jwale FNB Speedpoint e ka re thusa jwang?
4: O kgona ho kena ho FNB Web Store e ntjha hore o ikahele website. O tsebe ho rekisa ho internet le social media. Ka ho panya ha leihlo, o iphumane ho rekisetsa lefatshe ka bophara.
3: Oh, ka platform ya e-commerce e nang le tsohle?
4: Ee.
3: Hei, ka nnete ke matlafatso e kgolo ya dikgwebo.
5: Kena gaming ya ditefello ka FNB Web Store mmoho le Speedpoint. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
6: Pele ya pele basadi.
7: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956. Ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananela.

0: setlhopheng sa di-Springbok ke mokwetlisi Rassie Erasmus. O iketlele Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa setlhopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebelela bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di-Springbok. O scan QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
1: Adi papa di ho lesedi FM.

0: Abrimotle gebone hle mafelong ana beke Coco Gauff aha pa tournament ya Cincinnati Open now o se a hlalutse ka neto re o motlotlobile o dumela hore ena tournament e tla mo fa morolo selemong sena se o dimo sa dipapadi a the papadi ya bolong se re shebile mo media ho a sebetse le ka mane ka Manchester United re shebile ba phethetse sebapadi le tswalo la ka mona ka Cameroon ho tswa stopping sane sa Brighton Hove and Albion baleba a ba motekinne ma di baga jwale tjena he mfana ke tlo ka mona ga o fa kontraka ya dilemo tse hlano ka ofele mabedi o qetetse neng o utlwa fela o tlo se bapadi se fuo kontraka le motse hlano bolomo ya no di etsa la mamedi dintho me ha re hle re se bahla gore le o ke tsona taba tse monate Carlos Baleba le tswalo la ka mona ka Cameroon santsana le monyenyane mpa he ke eo o se akene le yena setlopeng sena sa the Red Devils re tla hle re bona hore na e botla thusetsa ka sela efe le mong sena se o di motsa dipapadi engwe ntse re hlere shebile mamedi ke yena ya se o bona ne hle ka ke dinganyisano le dikhulakhulano ha o tlwa le hlakogeng la di olympic le mong se le mong di olympic tse latelang ingetsa jonjwe le mong tse latelang he mamedi re shebile hlakogeng la di olympic modumo ku ona o tswang ka mona ka America wa ba atlete ballang ka dibapadi tsewe leng hore he mamedi ke bana ba weleng hore ba dumela hore ba ile ba tswalwa mohlomong ka tsela itseng empa ha ba dumele le tsela eo ba leng ka yona motho ebe o tswetswe e le mosadi empa a re nna ke dumela hore ke mpa ke le mosadi fela hantlentle ke monna ka hara mmele wa mosadi ye tswela pele mamedi taba ena ntse ke hlile ke setse morao ke beile leitlho ke shebile ho ema le dikakapa jwale le tsona dire ho hang mohlomong kae kae ho tla tlameha hore ho loetswa le ho hlokomelwe ho kengwe ba bang ba batlete ba nana bo ditekong tsa kelello jwalo jwalo ho lekolo re na ebe ba ntse ba ya hantle empa he mwa mediki ke yona taba e leng hore ntse hle e le ka sehlong ha jwale tjena mme ke shebile taba ena ya di transgender boholo ke banna ba we leng hore ba re bona empa ba ena le mmele ya banna fela ba dumela hore ba tswetswe ka tsela eo empa ba ikutlwa e le basadi ka go bona jole batlete ba fapaneng ho ya ka mokgwa o dintho di tsamayang ka teng mamedi ho ba bang ba bona ka mona ka America ba dumela hore a tshe ka nnete tlameile ntho ena e fediswe wa hopola ke tsalo ena ileng etsala le boxing ya ditebeleng le monsane sa o feta dipapading tsa di olympic ene ntse le yona henganyisano ena dikgulakgulano tsena gore a tshe ba bang ba bona ba atlete mohlomong e tlameile ke shejwe ka leitlho le itseng taba ya bona ke shebile mamedi he re tla nne re bona gore na e be pheletso ya yona e ba ka tsela efe fela he ke taba e tswelang pele eo re tla nne re bona gore na e be ha e se e fitlha go olympics committee bona ba hlile ba nka qeto efe ntlheng ene re ke tsa tshene mamedi nakong ene ya metsotso e le mashome a mabedi le metsotso supileng ga ke gotla mona he sentse re lelekelela go le ba home ka uber re ke feta ka mona ke a gotla
1: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione ka lucky millions ya holubet kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa di-draw tse akgang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 rand fela mola ka mong na o ikutlwa o le lehlohonolo betšha hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
2: Soweto Mosi wana lane ya buitelo ba ho fumana tukulo ya sechaba sa rona Kaulang like tle le khumula 88.4 ka pale download SABC Plus app ho mamela le se di FM ke molelwa
3: tsani tsa di papadi ho le se di FM

Metsotso e mashume a mabedi metso e megago ka morahora ya brobedi ke la bobedi bekeng kgwedi ena ya phato wa makwatle pudula magwele e pepile matsatsi a mashume a mabedi a na le metso e mehlano batho ba di 25 dumela ntle zumela a jwela le sa re sheba matlo molato ntse ke re dumelang hao Le petse hantle le bile le letsiagile letle ke a tshepa. Mamedi sentse o dumedisa le ho hwehla hohle me bang mametse sia le moye sena sa lesedi o le hona teng. E ka ba o lapeng mo sebetsing. Ntso tshwara-tshwarane le mesebetsi ya lapeng mono. O mametse ka maqhubu a sia le moya. Le mane ho 806. Le wena e bang o ngile ka SABC app plus ya rona ha o so be le yona download ya SABC plus app ye no etse mosebetsi wa ho bo bebe hona ho re boetse re tiana hape la bobedin lena ntswa ke ke nna monga le bitswa mogadi ya ntate mpesi mme wa ngwanana le moshanyana mo chase wa ntate motlo nke ke tshwa ka ona le motla ntshwanela ona tshwanela nna mmoho hle le na no lena la re mmoho fitlela re nya le shimele mitsimbedi ke di noto tse ne se bidimo le fe aizo motlou le se bidise bana ba eso le nna ke be le tswela ka hona mane mohomeng o fitlela ho re nya o qetela mo ke tlabele nna ke di neletsa gaitsedi ya ka ponto wa selepo pitso somani ka re khoba busibu ke neletsa no tabena ha di shebe re di tshwakelena lena le yeme jwang simbona Kenny Modupi o teng ho balla ditaba tsa ho ga boroboletsa ho ga le shume le gato mpopo o hlopisitse mino Achimani mitsotsonya wa shabidi mitso mi hlano pele ho ga borobong tlona jwale ke tlo kena kgobong ke kopane le bane ba bullet wa tseba ke bua chalete jwang ka mora ho ga borobong ke lenano la lena ka la motho ke re tlo sheba le moetu wa rona hore na tshebetso e ba ya mofuta ofeng ho moshanyana ye ba ngohloka halla mophato jwale o nkuwe ntse le leqai bana ha so tlolele tsoku ha o rekele kolwane ke re tlo shebana ha hlokalletse mophatong ho sebetsiwa jwang bakeng sa hae ba so thewe ho tlala malapeng ntate tshwane molala o tla ihlalosa lo itoboketsa tabena a thi o sisi o teng re tlo sheba ba lo ka re minyeletsa kgwedi ena basadi go baneng ka nnete ge le basadi ntse re tletse dipelong tsa rona ka boiphetetso ke buisa tsena nka etsa mohlala wa bomme matsale ho dingwetsi tsa bona nako tse ding ga o go latela go baneng matsale a sa utlwane le ngwetsi ke taba go le yena mohlana fitla mono o na tshwere ka tsela efengfeng fele ke a bona ga iphethetse ka e hlabileng e be ba le o tla phisa ngwaneno wa motho wa botlhoko mono ngwana o thole molala o na o tswile ka wa kokolofite ko water sotsa fela e kareng ye mong ha bo ke bona mono fela ntse le tlile le babedi ntse le bana ba motseng hona mono a ke tsebe ebe ya utlwala tabeni ke le tlwe mahabolo na le lolwanela motseng jwale ke batla o sheba go na go baneng ka nnete ge nga mathetse hakanakana ge itlantieletse hakanakana ka boiphethetso ge le basadi o so ka iphetetsa ona tjena ka mosadi e mong ka monna hae jwale o thole re tisa tabe na go sega sa mosadi ke mosadi e mong a re tloke re etse jwang nna le lona re tlo buisana bomme a ke le tlhaeng bomme matsale dingwetsi bala motho mmodi wa tseba go le wena o dutse le jwele motsubu ga ding bane ba gao o tla gona mona heno mona o tlotla o soka ka losokwana o soka heno mona o tseba go kwana mo o dulang teng ntse o dutse le motsu le jwe fela o tlo dudisa ngwetsi e na bolona botlhoko ke re tlhoka re tlo iqoka taba eno metsotsonyane bašwa rarao ka morago ra ya borobong e be ka mora hora ya leshome wa tseba educator development ke lenaneo la thuto re tlo shebana mono le clear and positive instructions e le bohlokwa ba go fana ka ditelo tse hlakileng go barutwana diphaposing tsa boithutelo mane sekolong re ke re tlo buisana le Dr. Jantsi jwalo ka psychologist a toboketse tabena goreng ya leshome le motsoni mongwe wa tseba he be re ntse re tlile re sisinya
he kang ngutlile o so batla ho iketlile le taba bo itekolo ge tsosolo sa le magato mono o ska bo so re ha ke fitlile kana la nna ke nna mamufuke mamufuke o so itlueletse ho fitlela bo mogodi a konya ka so o wa pare ntho tsa teng o go tsa medical catwalk ke botso fa di ba mbona o so le bona fela o se ntate no bone ka reng o mme wa hae le ha le bua le bona ka le bagalemeleka ke bana ba lona kwa le watle di lanja ge di see through ge le bone ke nna o phuthelele se be se le tlwella fela le leketlisa diphafa di party tsena tse matswele se le leketli a phuthantle o bet leveji hla e ke e utsire mona he o go bone ntho tsentle fela ge ke re tlosheba gore na taba e re tshohla mo re tla ikoka kana go ya go le shimele motsweni mo e sale le wena o sokile wa tshepiswa go rotla ba mamokwena mamoloi mamotaung a ke ba shanyana ha ba thabile ntle bile ba o tshepisa lenya le bane o thole se re sa khome e ka re dipudi di utlwa letswa ile go gofa fele o thole sa thaba mono e ka go thu hapile chelete e ka re le lenya le bale ka re lefa ntho tse di dietsang Jwale e sa le nna ke o tshepisa ke tlo o nyala wena motho aka le hona jwale o ntso nyalwa a ke re tlo qoka le bona bana ba isa le ka nte ba tshwagisa le fika go ja le touta mm ke a le nahana a o nna ke o ntso tshepile o itshwere wa fere uwa ka ntle ka mona o ntso ga a a ntso o hana batho o hana batho o itshepisitse ke le mesene ke nna yeo lomile

0: ke nna yeo pina ena e binwa ka magethe ke Lomi le tshebeletsong ya lesedi o re be hantle nakong yane ya kgwebo mo ke tlo kopana le bana ba Bullet go utlwena simona ba re fupareletse difeng mme ke atatamala ntswa kana ke lebe ka mane ka matatiele ke tlo kopana le ntate Mohau go utlwena Bullet ka nnete mo etseditse me ka le mehlolo ya mofuta ofeng o teng mona mohaleng. Ntate Mohau dumela ke amogela tshebeletsong ya lesedi.
1: Kae maka?
0: Re teng le kae ntate Mohau?
1: A iphilela mama.
0: Ee, ahle. Ntate Mohau Bullet a ke go fe ditaba tsa Bullet o la wa etse ba bang e ne le ga o ne o na le mathata mofuta ofe.
1: Maga ka nnete leshano le ya baba. Ke motho a tlwaetseng gore a ipiele fela jalo ka ga Sesotho se tswa se gore ngwana a sa lleng o fela thareng. Ya ba ke kopana le mme o thweng ke ne mathata e ke motho a itseng ka nnete ka taba tshetso le bogaisane gona matatiela monana malwetse mo ga gaileng teng. Ke ke motlhalosetse ge mmaka ke motho a mathang lebelo. Jale ke ne motho a mathang lebelo china. Ke na le bothata ba go kela ka go beya mona ka kgwedi ya bohlano. Jale bothata ba ka ba go ko khonka ka wa tatwa ba mfusa le mosomo le ntlela ka le le nyoka ba re go bile hampe. Le go bile hona le ngwe le mmona. E le le tona le na ba gae. Ka ga tshi bele le bile le mmona go bete ke itlame ke ntse ke ipholise ke itlame ke tsa tsa tsene di tswa ka di gomo ka ngwa gomo ka ka ngwa tshipa ka ntle ka ntle. E tshe ga le ne pa etse he be ke tla ba tla le bile. Ka di tsa go ka ga le ne ma le ne pa. Ka o practice mpane o practice ngwa ka. Ke la ba ke motho ka ngwa khwaletse ke na ke mathela ka o rona. Ke mathela ka go lona ke se ka nna ka lona go dira ka mphatso tsa ka mbona go re ntino se wa so. Go e bile di mathete di di di ma di ma ke tsa mona wa na uka go kenela o le tshe ha o bone ka tla mara tswela pele ke gash. Se ke tla itse go ke ja ka ntina ga ke tsebe go re nka mara. Yani e ha ke tsho ke na re ntate. Ke le bone go ka tshwa ke eng ga ke tsebe na nka tshwa ke eng. Go ba re sene ke na understand tshwa sene sotse. A re ntate ke na le bilete mo na go buise. Ka go re ka ntunya a re e ya tshe ke ga di a tunya sene ye ke tlile. A ka ne ta ntlhalosetse go e ntina ha ene wa o kala ka tsalo ka mafatwa.
0: Ha re sebeletse fela nako e se ka tlo go tshwara fela he re fe se tshwantsho se tlhakileng ka moga go ne bulete ka lebaka la temalo yo o jwa ngona jwale.
1: Ne ke phetse le phetse ke mathanga yona e fetse fa para le ya ka 9 ha ke ne ke matha ba ntshile ne ke le bo mo mbape ne se ke sletsa ba ba ntlo sa ba mpea bo mo ba bo ba bone empa ke ali ke tlile la ke bona ka position ya ne ya ka pele ke ntse ke yo sa ho ya ba ke matha ba ka motho a phetseng hantle bona ke bana
0: ke taba tse tse a ge a le bo hle ntate Mohau pele ya pele ka Bullet ke le boetse nako go fileng yona
1: ha ke le bo mo
0: ha se mo hema me di ha ke tloa mo no kutlwe fela ntate Nkala o re re ba fumana ho kae jwang
2: Bullet Herbal Remedy moriana o phekolang o sa kokobetseng fela o hlokang hore o mamelle monate wa yona Bullet ke supplement jwale re ha ntse re fana ka mapaji tjena ge bile go khothatsa ke hona ge le ba Bullet re se ka ba tswa fa hore founela o re kgathatse ha o ntse o sebedisa Bullet re tla o araba jwale go tataise gona Bullet e tlo o tshwara jwang ha o ntse o e sebedisa ge be go jwetse gona jwale qetello ya hao e tlo ba efeng ha o batla dinomoro tsa ba ha Bullet ke 0839 823 148 +266 56 99 1481 + 266 56 99 1481 + 266 632 82 900 Welcome Lucky Boy Muti Shop e teng menisi le dropong Grace Matsimo nono ke yona Lucky Boy hang le u teng ka container ha yetswe hona mo nono many simolo le containeng ye tshweu bana le yona batho ba so Bloemfontein o tlo thola bulete a o stumi taxing tsa maja ka thata monono o teng ndate tshidiso botshabelo metropa o na le bulete bahlabani pharmacy thabantsho bana le bulete Gordon Setlasa FNB Lady Brandy o teng bulete Vicksburg Dr Ali Bophelo Herbal Fontaine Street ona le yona bulete Bucks Cosmetics Betleme bulete iteng kwa Impilo Herbal Multi Shop iteng bulete Frisberg House Joyce uteng ka bulete Thandabantu Kimbale House Thato uteng hao ya Dropon Taxi Anthropo Mount Fletcher Transistor House Sidu na le yona bulete Matatiele House Mathato koloi ntsa ha Tsita o teng bulete taxi to pharmacy friend
3: ke teka major league birthday ya rona le Shoprite liquor shop kumana 750 ml ya 3 ship select whiskey ka 179.99 le 6 packet di fika pa di fitse pedi tsa di 275 ml tsa brutal fruit sparkling spritzer ka 199 randa e ba ufua e lengwe mahala di fumane o fihlela ka di 6 tsa September a re ke se se bakatla so dilemo tse 18
4: Moho lentswa ke ruika di motlotlo haile ya robetsenyana ke bo hlasong ba ha
5: di go ya batsi mono
4: lesedi fm ke mollelwa
0: lesedi fm ke mollelwa wa ratwa wa lelwa lesedi e ke bone na ha ke tlwa mona di tabatsena ke di sututsa vang tswa kana metsotso e mashume a mabedi ya ba nna dilo le shumele metso robong pele ho hora ya bo robong hora ke tla balwa ditaba ka yona ke gaitsile ka Kenny Modupi ke ke ho tshepotsola moya wa hai o no iphumole le hlele ba dumedi bohle ba faletseng le fatseng lena fiteletse re kopanang hape bana ha ona tlo sala mona wa ho qetela ke a tla jwa ke mano pina ke monati e dutsing pele ya ka katse le kgetheileng ntate ho ho ho

Dolahao liruri swe kame hlayohle wo wo wo wo wo wo bizolahao liruri swe kame hlayohle ha ha ha hey ke lahletse mo tatetshula tshele gale mabedi ke metsotso ya leshebele metso e mehlano pele ho hora ya borobong e ne le tshepotshola a re ntate thoriso le tlhompho di lebise ho yena ke yena mofani ya fanang ho sitabe ho sitibello ho setlameo yo ai khona kore ya ka nka kena moyeng ke be ke hlaloso gore re le mohele gato la Jesu ba ne le molemo gata ba sa mogating a batle ba sa mo batleng ha qeta o ba fumana wa ba phidisa hey butle ke etse jena se ke le metse

dipa phagamisa yena o jwalo modimo wa dipelo o gona go tlosa mona mo ne ba nahana o felletse hona teng a o ise leveling ya bobedi e re ba sa maketsa o tlose mono a o ise leveling ela tela ke modimo ho tshe ba itshepela nyena ba fofela hodimo jwalo ka dintsu ba fumantshwa matla matsha ka go ba tse ba matla matsha teng ba mathaba gathale

0: itlile motla ngwa ha o batla bona bona ba re bona nge ka reng ba rejectuwe ba nkuwe ba lahletswe mane thothololo tha bana molemo ge batla mmona o tla fella kae o tlo fella mo modimo o ba letseng teng ba ne gale le hodimo letse ba o tlo philana kwe kae ibile o tlo kopana le bomang ba bang ba bona ke a gola bile o ikutlwela botlhoko go ba neng o ile wa batseba fela modimo na batla go bontsha matla ha o ka matla a hai ka wena ke di tloelle ntwa kana ke shebe monana hello hello hi takalo soli ke le bile ka monoka phomolong hen and man ke le bile ha holo se be ke ipotsa ha motho a ngotse molaetsa e bile latellana tjena ke ke bona ona o kwa pele ke di 8 seconds
1: ka hlompho le ka boikokobetso o zadi ya ka le kae ka enda
0: wa bona jwale ke tshwanetse ke gutle gape re teng a a kena tabeng ha o tloa fela o tlo kena tabeng o se ka baka wa baka mosebetsi e ka ke moki o tseye ke modintinyana thoga ka moka zamdela ka sasolbe ke ntse ke le teng le shiaza hello hi le ngwanena wesu ka mani ke palesa moghele ditso ya mogadi wa ka bathong ka fiki ka magalana ga haila no ha go mametse a re ke mona fela ke etsa di clock it Hi Ntswaki ke nna Matshigo wa le khosi ka mona ka le ratswana dumela Ntswakana ke teng le nna ke Thandiko metsi ka mona ka Zastron Hi Roy ma motlatsi motebampongota fol p ke ka Philipolis o re ke ditse lwena Simanga Thaibo she hello hi le wena ke lebile ha holo Pinky Musia

0: Ditaba tsena tsa hora ya borobong di fella mona ke khutla hape ka tsa o qetela tsa letsatsi hore nyane ya le show me Ricard.
1: My kids. Ho ba hotse bina batho ba dula ba kwatile. Le ha o bua ka moyo o motle fela baby. Ntswa kile ha ke so gole le go a leng a ke. Ko ho utlwe o so sa tsi le bo no mo bitsa mona. O no sa tlokopa letho sa ntsalwana.
0: Se ke hlokometse gore batho ha sa ba le ba na le nako e telele ba le dikamano tsa maroto ba le bala mantswe a bonolo man a e leng hore ke a le bua fela bo re ke a o rata ntse tse jwalo ba di le ba. E leng tsona ntho tse etsang gore metsi a kenele ka
1: a kena ka gona mogono jale o kore fela ke a leboa baby gore fela e be bophelong baka hai tswele tshwantse re rute ntho tse e kao fela ke lebile Makenzo
0: don't know kenye sekolo taki
1: yo a re ntse ke ga o song gobitse na bona kae Nako o ba thola blush man baby o kote ke ntjaki ntjaki akina chelete le go aleng a keng le go ala ha ke so gore eh ba be di kopela le keni go renya le shume ha jwa le kena ho lena ka la motheo bo rapedi ba bona ba moetlo ge tlo buisana le ntate Tshwane Molala ke ke re shebe tabe na e bohlokwa haholo bane lefu le qolong ya kobo nka bua ka jeno ho sane ha ke sale yo ukwa hona ba le bile re qeta ho tla ditaba tsa me ke tla ke bile a se ke nkgono Dolly Parton 8 years just by old 8 years ke yena ho saile go hwa uwa wa tsa hwa uwa e hona le ntwe ngate e batho ba e ba e ka ho ntso go galo ka mona kwa na ha koti ya setlale ba tho kotisi ka bolla di chaba le megabe ya batho ba le fuka ha le qolong ya go bothola ngwana o ile mophatong ha le mophatong mono le fule mo le motshware a le hona mono sebakeng seno fela ke tlo sheba taba ena hore na ha o so ho le ka tsela e ba le bo hlokaletse sebakeng sa mophato go sebetswa bang he go bane motho eno o holele ha o kene ka haga lenaka o ho bontate o moetlo go sejetswa bang nako nya poloko ya hae ge ke re mo shebe ba ibile ke tlokometse ibile ha ba butsi a se makolwane ke hutlo makolwane a makana ke le kolwana sa tlotse letso jwale a ntse le manentse le letai hona mono maleng hona teng bashengena ba ombo o thabeng tse le maqai mohlamba seng ba tlotse matsoku bana le mabitso a bona bolisa bo le nepa ke gona he le makolwane a ke re ba le bile ba megatlelo pele o tla bo fitla boemong bo itsentse go bitsa le lephuga gwatla o fitlela o fitla ka usoli eng jwale ka dintho tsa ya ka di level tse fela he re ke dumeise ntate Molala fela be se bile ke fetela kgwebong ga re gutla be re kena ditabeng tsa rona dikgomo ntate Molala.
2: Dikgomo mme jake le monamedi wa Lesedi FM bosing ba kajeno ke baka dikgomo.
1: O tlotse jwang he Tebele?
2: O ntse ke bele ka kadotolo la o bonala gore noka ditlete la pula e sane fela noka ditlete tsa bokelo.
1: Eya ke bone ka ditletse meogo.
2: Ke me ho ba ba tlile ba ba re.
1: Ah ntate Molala le khala ke so bone ntwe tsena. Ha iyo ntwe tsena ka nko ga ha ka tswa fela ga go bala ka go bala ka go tswa ga tswa ga re phaphama. Ga go bala ga tswa ke tsona fela ke tsena. Ko ga ke tsebe na ho etsa hala. Ba fela ha nthongwe lengwe na le nako ya yona.
2: Dikgomo mmanjang.
1: Ntate Molala ntshwarele fela mo hale mono monga ka re tlo fitisa mabenkele a re khutla mono be re kena ditabeng tsa rona.
2: Okay.
1: Ha se mohe mamedi re ke behele ntate Molala ka nqena ke tlo fitisa mabenkele metsotsong ena e le shome ka morao rena ya borobontswa ke bone na nthotsa ka dinsutuletsa ho kae bakeng sa mabenkele ke hlalosise ke tshwere tjhelete ke lo sheba dinyehlisetso le menyaolo di ka mabenkele ngafing re ke mathe ke atla hona jwale ke atla e mabwa.
3: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forong SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Tekiso ya dithaile ya CTM e se e kadile. Ka dithaile tse ntle tse loketseng setaile se seng le se seng. Mme o boloka tjhelete haholo. Reka dithaile tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter-a. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Ho melao le dipehelo. Potlaka. Tekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
1: Dr. Tantsi ke ngaka ya moyetlo e phatsang banana le bashanyana ibile a ile ngaka e ka o thusang ka meriana e latelang bana le hlatswa o hlatswa madi o matlafatsa sesole sa mmelo wa ha o thusa le bakeng sa stroke le ho beha high blood pressure le tswekere taolong le mafu a dikwa kengeletsang le mahae le ho ntsha seso se seng se itaola le mosese o sa thibeheng. Di dithipa tse bang ka nnete di nthithi ha di sei ho hang di hloka hlatswa e tla hlatswa tsohle e bule le methapo ena madi a phalle hantle bana le sejiso sona se thusa bakeng sa thabele sokolla ho tlalana bohloko bono bo kampeng le khombo ya bona iteng e bulang ditsela tsa hao e lele ka meleko le ba dintho tsa hao di sa tsamaye hantle o sa bohlothele ho hang le bosibu o kgathatswa ke meena e ditshila o hloka khombo ya bona. O ka fumana tsena sohle Bloemfontein batho ba tsuthabantsho o ye mono Dr. Mitsi Tlokolen mme Matshepo o temputa ditshaba Bethlehem 5 star supermarket le Bucks Cosmetics Qwaqwa yana le di mole mono ho Dr. Richard Porches room o ma 7 girl Kroonstad kama ne ka African Herbal ba itshwere Klerksdorp African Herbal Store Randfontein Mohlakeng station mole mono room 11 o ka kena teng vuwa report Tandabantu Station Street, Jemas Sene by Terry, Kamanaka Springs, ya Hopis Family Pharmacy, Fer Ienaching, Tuxedo Pharmacy, Johannesburg, Park Central, Touch Life, Bakamunaka Suwetu, Nigele Duduza, Kenamono, Bantu Medicine, Mani Mahikeng, Define Herbal Discount, Batsuri Binoni Lakeside Square, Pretoria, Maraba Stata, Rula, Ukakena Kamono, Rustenberg, Black Mode, Spray Tikakakehung, King Baby Herbal Store, Ma Peter Marisberg, Makoti Muti Shop, Deben, Libesing, Dibisin Tenu, Talesutu, Zastrone, Hunter Tetse, Pampila, Rinking. Come on, ka velokomo ya Ria Fola Muti Shop Matatiele Maluti Mall Shop 11 Senegal Alex Shop Moinengili Mosha Ritz ya Ritz Herbal Store my Muti Shop Bakamanaka Hillbron Kamona Karosmith Bucks Cosmetics Botsabelo ya Motewo Pharmacy Parisi Lesedi Muti Shop ya ranking Francina Muti Shop mon ranking ya di taxi ka mona ka Bofa Ville Dr. Tantsi o tla moletsetsa o mo WhatsApp le ho 0783132082 0783132082 ka pa plus 266 ke code ya Lesotho ebe o penya 5664376 plus 266 5643-7616 0783132082 Dr. Tantsi Ngaka ya
4: Pelo.
1: Mamedi ere ha dilo ya le shumele mezu mina jena metsotso ka morao rena ya borobong ke khutlele ho ntate tshwane molala di khomo ntate molala
2: di khomo nanga ke le mamedi wa le seria FM bitsing ba ga dilo
1: tate molala se ke ile ka ba ka be ya maballo ba keng sa go re khulele ntlu ena ka pa motlotlwane ona a ko hloge fe ditaba ibile ke a khola mo mamedi e mong a tshwara ntse ke anthe ke maqaivang ba le thabeng re nahana maqai ke gona ba setseng ha imona ebe ke o go baneng tse ba bitswa jwalo empa ba le sebakeng se o ke gwala o ka gafa setshwantsho se re geke nga fikeganya dintho tse ka tsona ba ne motla bo go kire kai a tswa thaba ge ke tla a ba sa re pola ka molamo ebe ha ba le mo phapanyi ho kai le hantse ke le ha imona go so fitlwe kona ba ba ntse ge re tla lekelle
2: ke re ke dumedisa mana matsana mo tsa bana ba ngaudi ke e motshana sedimo ke ba ga di khomo mo tsimo ba le nteng nna ntse ke makai ha re ya di tsana kai ke ba tswana ba kalang ho ka tsamantse ba le ha mo na ba ntse ba gwala ba itsang mme ha na ta ka fiste di ka mona tsa fumana hore ke ba isa pa di mane ba re ke makai empa ha ba qeta bo kai bo ba bona banka ka go le ano go ba ya mo phatong ke mane mo se ke ba bitsa ba bulile ho fitlhela ba qeta ta ba tsa mo phatong go ba ne ha ba se ba le ka mo phatong se re ba bitsa ba bulile go ba ne ke ka mo go bolotsang ka teng a ke re ba re tsali ha ba qeta ho bolla mono na kwa ne ba thuwa ba ka ha ke ba bitsa makolwane ne le ha ba se ba tsatike ba qetile teng ka makolwane ba bona ba bina ba bitsa mikite ha mono ni ba jwale ntse ne makolwane na kwa ne ba ri ana se ba tsitile makolwane ba bona ba ha ho bolla ditse ya teng ka makolwane e ba mani mo ile ho go tlala selo mo se se tsaka po se tsa se se tsa hore go mo tsa hape e ba re ba bitsa mapura kwa hle e ya e le jalo mentaki di khomo mentaki le mo mamedi wa le tedi FM
1: di khomo ntate molala tshe ya re no gathala ho ithuta ha re tletla beng yena e ba nna le wena re tiane ka yona bakeng sa se bona vale ha ke shebe ye mongwa bana ba ka ndi lifu li hlaela motho kae ka paka e neng ka paneng ha fela ile nako ya hae jwale nako tse di ibele le lifu le a hlaha le nka ye mong ha ga bana ba no ba mono thabeng jwale bo hloka la mo ge hloka ho tseba tshebetso e ba ya mofuta ofe ba ne ke utlwa ho motho ona o le nakeng o thabeng o molaong fela ke dumela hona le se ikgethileng ka ena se sa tlo tshwana le ha ine ba hloka letse ha e mona sa kena le nakeng
2: di go mo mmenza ke le mo mamedi wa le tsedi ya FM ka je mo na re tlo bua ka ma thabeng ba re ho bane se mo di tsala ka mane ka mo ge sa pele ho gana ho itswa ho itala ka mono ha ngwana a ka re a ile le bolo nna ba ga di ise ba tu ni ha e mona tsela mo patong kana e ba ngwana a ga re o hloka ha la kani ha ngwana a ga re a se ya hloka ile tse tsadi ka se se se sa pili kwana na ha le bolo le santa le le kala kwana ngwana a ga re una a bolo ke ba ka mona ka tsadi e ba di tsirile tso tso se di tla tswa ka mona ka tsadi le ha ba nka tloa ha e le motho a neng a bolo tse e ba kunta ya ga mphatung ka mona wa tswa go mana ha e ho tloka ite o ma ke ke a tla bua taba ye mo ha e wa ni e ne bitswa o ma pinya pinya ne ya bana pinya ya thari o ma ke ke a bua letho ne re tla bona fela ntate a ntse a o mela fela ka o tale tsa dile le tsapi o fitlile le tsire tsa tsinla ne ma hore bana e di ke nako ya hore ba thiwe thari ba ke hai me kana go yenu hai ba a tsaka ile tsona patong di tsotse ngaka ya mophato wa basui babuli bane banyuwa ba fitlha ba etse ditshimeletso ka mono ka thabeng ebe motho eno o tla bolokwa ka mono ka thabeng ka mokgwa wa teng ka koma ya mophato o tla bolokelwa ka mono ka mophatong ka mono ntho engwe le engwe etsetswa mono mme e tla tsejwa ke batho ba ileng thabeng fela babuli ba tla tseba gore mang go etsaetseng go etsala jwang mme ngaka e tla be le teng etsa ditseo tsotlhe kaofela le go itse toposa mofuta ono wa go kapa motho wa mofuta ono wa jaro a ska na go tla mona ha e mona a tla go a tsitse wa batla wa tshisa go itla la bang o la pidi a ni ni go ma itse tsa ntla di mmone go tsirisa le nere e tla tshimela di tshote no ka o fela go mo kopela lori a tshenene motho wa le wa bo go ne bo ntla di mmone mo simma no ka kwana ile pinyane ya ka thabeng ka mono empa ha na go ntse ya ka go nne na ya bobedi ke ka go ya pele eno ka go nne ya bobedi ha botlo mo ntse mo gitsa mo go tlisa mo ga o tsena e ba batho ba bang mana ba bona ba tla ba ile mo phatong ba tsa bolla lo bolla ba tsa tlo bona ho itswa ka mo phatong ka mane ya ba go ba le molao o mo go e be di ntodi a fetwa ba batho ba mo futa o lo lo ya ba itse ba bolokwa ha itswela le teng e ne ntse bolokwa ka le kuluti yeno la gore
1: ntate molala ha ke tshwara bona hona tshwara fela hona mono fela re fitise go re khutla ba mediki atla
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: Khaleng hebal petrolam jeli itsakile ka legala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le mongobo bontate le lona batho ba kutang khafetsa tshepa magaleng ya thusa bakeng sa leshwata ditlapedi ho omella le mathata manga letlalo tshepa magaleng hebal petrolam jeli bane e ka bolokela chelete ka ha itheko e bubebe e tlase e kgonehang ka boleng bo hudimo hopola ha e se magaleng ha se yona magaleng hebal petrolam jeli
1: khanya light and solutions di utisetsa di theolelo ha ditse golo tsa di solar system me bang solar system ya 6.2 kilowatt o ka iphumana la yona ka theolelo ya 82000 rand fela ke monya o lonthu eno ba boyele ba be le solar system ya 4.2 kilowatt yo ha jwale e leng 38500 bakeng sa dintlha ka botlalo ka ditheolelo tsena tsa disola o ka letsa kapa whatsappele nomorong tsena tsa mohala nomoro ke 061-761-5260 kapa 083-946-2102 ke itse di nomoro tseno wa di letsetsa ka pao di whatsappele ke 061-761-5260 le 083-946-2102 di theolelo tseno o hopole ka o fela ha tswana di le jwalo di tsamaya le free installation khanya light and solutions together we bring light
6: o mametse re moho hole sedi fm
1: Mama di ke metso tsema shema mama be di metso mega go mashema di metso mega go ntswa ke ka mora ho raina bo robong ha ba ke hona bulelang se yana mo sa o ke ntse ke buisana le ntate tshwane molala ho lena ka lena la motho o ge shebile boemong bo e ba ngwana o hlokalla mo phatong tshebetso ya hai ya lepato e ba mofuta ofing di khomo ntate molala
2: di khomo mang ba ke le mana ne le wa le tsedi o ke
1: ntate
2: ya ba mo dilo mo ntse mo nyatla jalo Pintoni tini fetuwa, batuwa la mbasa mwenye huko mwana huko kwa hivyo mpato ya ba huo fetuwa, tabatio ni kamela wana, iba gwari mtu ufu mwana huri. Mwuhu usima, usatulwa mpato nhaasa iti chari mtoka mpato nga kwana, usatulwa mkwa usimu. Usimu hali chua, isirikla banama bikemane mkana watibicha, isirikla banama bikemane usu nali libicha lebicha, mwuhu satine nina kira mwane samula libicha mwane. Fela babili ba tsela go re tala tona di eta itse go simbo le tse go tswa go tlile ke tla ke se re bona ntho tse ne tse ba itse mono le ding ha o le motho a ka feta mono ma di ke ka le ya re mo ga o ha bo tlo go ntse mo ya sa go fika le mo mo na go re neng go bona ha na ba le ke mane mo le mo re mwana ha sa foka le tse mo thato o se tla nna go itse di ntho tsane tsa tiko ya lifu ene mo tsme ke mo ka se ja thati e di ya le mo ga o mo na di ntho ise di fetuile mwana o tsatana a bitswa mo sareng a yo tshekwa a itseng a itse dintho tsena ka ofela tse tsana morao tsena jwale ga re khutlela morao re a bona gore koma yane ya rona ya mophato e ya ntse e ne tlhotswa ke melao le melawana e batlang e busana ha ana jwale tsena morao tsena gobane ngwana a jwalo a tlhoka le tse mophato ngwana jwale morao tsena o se bile o ne tsali di tsebeletso tseno tse tsana tsa le fugolo ka motho e mong le mong a sa bolokwa jodu ka mehla yane ya pele ke ka ho reng koma e se batla e phetlile haholo ba sotho ba re ho so phetlile mohatla re kuma shuru ka di re tla reng mentwa ke bo simi ba ga le ho bana ba ha ho sa mantse ne ne ntse o na le patu e tsa ntse le teng ba tsine mane le mona le mane tsela bo go ba di ntho e se dinge history ke taba ya mena o ile bo sang dikhomo nna ntaki le mo maneri wa le feria pe
1: dikhomo ntate molala ha ke shebe bela ka o bontsitse ba le ntho di se di batla dinkile mothinya wo mong tshwantse o shebe hore na se so sa sa lifu ka pa mufunku e king ibe ke lifu la tlhau ka pa chekile le iketse ditsweng la matso ke tla ke go tlabo ho shebe ntho tsena o nana le ditemalo ka pa che mufu o lampa nna kwa la fela pelo ya yema ho sheba ditho tseno tse bang ka nete mo fuye mo le mo ja dumela o thwe nye o ke o potse ja se ho tlo sheba gona seso sa sa lifukeng ho tlalewe ditho tsene pa hetse ha ke re shebe ngwanenwa ke no sa se re phela na go nyena ya hona jwale mo ditho se se ntongwe le mo sona le bona letso bakeng sa yona ngwanenwa ke yona o tla haye ba bang che o tsona le ntho tsantsa ho etse tswa tibello a lebehelwe o ngwanenwa wa hlajwela ntate molala ke batla ha ke batle ke tibe ha ngolo ka tse bang ke tsa ga mophato lengaka ha ba bua lo ka ngwana na ke ne le nakeng ho hona le mogwa wa go ntshuwa ditlhaka tseno ha di re batle bontswa ke motho ba ne tsha ga so fitile o fitla mo tseno ke tsa ngaka le monga mophato le bontate ba thaba ba tse ba makunutu ana mofuto ba lo ka o bontsha gore na go tse ding pele ho molawana e ka kena ine se ba taba gore ba tliswe ha ifela ba patwa ka miso yane ya banna o bona ho putputula hona mo bunyana ona tlile ka go ko mo tshawa hona vale go ona le motho a begwe mona e bile bo sna le libitso hona vale se bile ba ka ba ba itsetswa le ma le dipulo le pulo tsa majo mo no bona ke nye o nye wana eno e bile ke tseba ntsegele ha imona gore ngwana o hloka le sethabe boye mo mbona ke hloka o sheba na ho etswa ditibello yena yena o tsamane o tsama ka nako e tlwa ile nya bafu kapa le yena ho ntso iswa mesong eno ya banna le teng ke bo mamfela ba loketseng ho ba teng kapa le loko ka bolona se le ka lolo tshella ngwane o mobu
2: ha e le bo mo mona ba hana ba re mentsa ke ka mo ga go go tse di tiko tseno tsa di kumane mo sareng le tse di ntse ka o fela ka mo la o ka koma ya taba o no tlameha gore motho yeno ha a tsha hai hai ba a itse tsa tibeno o tla tsa tibeno ke bo ntati ba no ba bo tseng e di bo nne ha ba ke mono ini di go ha di pemi ka mola wa pinga mola wa ta o no sa tlameha ho pegwa di jo o no sa tlameha ho hlalwa letho go bana ka le ditshebeletso tsa ngaka le ntate wa ngwana fela mono ba tswa di ba ngwana fela go fela ditshiri ntse teng ka mokgwa ono ebe motho yo o tla thobiswa go tseng ka miso ya ne ya ba nna le teng ya bo ntate wa bo teng fela empa ka ha di ntse di ne fili o tla bona go se etsa di ntse ka mokgwa o tla di ntse ka mokgwa o mong e mong e ba le rona ba sa bolelang fea ya mono re fitlha re lla mono mme re llela mofu eno wa jalo fela mofu wa jalo ga a semeditswe gantle ke ngaka ka dintho tsa teng mofu wa jalo ga a gotlhe go tlatla kopa kobo a nna kope dijana go gatsetse go etsalang wa sabelo a itse mofu wa jalo ka puo e kgutshwanyane a tlameya go tlabelwa ga a tlhabilwe ga a etsetse ditho e nete e tlameya lenga e ba antwa na ga imona e se metse ka loka a e ne ntse tsa ka ka ding kamani fela mona na asa a ntse di tiko tseno tsa ka mogali o bona go itse tseng e tsaitse fela ne ka mea go ka mo ga go di tiko tseno di etse e di bonta di ba thala e ba nka bi karabelo ba itse mo se metse ya bona di khomo nna ntwa ke le mona ne ni wa le tsiri e pe
1: di khomo ntate molala e ge ke bone ka mona ka WhatsApp-ong ya rona ntswa ke dumela ke kopa ho ba mohloka lebitso ntate molala a sisimolosa moya wa ka hona ho ke kgethile ho ba mohloka lebitso ho ba ne tabe nana e hlokolotsi haholo ho etsa hetse hore e mong wa leloko la rona a hlokahalle hona thabi mono mme o patuwe jwalo ka motho e mong le mong mang le mang a ba teng phupung ya hae fela se makatsang ngwanenwa o pateletswe le motho wa leloko a hlokahetseng gale ebile motho eno a sa bolla ke botsa rona kotsi ya seo ke se feng ntate molala
2: ha batho ba patuwe ba le babedi e le wa leloko ha go kutsi mo ha o tlo pateletse wa leloko o
1: pateletse go pateletse ke o ka mo go kutlwisang o bewe a ke go nala go ke lo bewa o dima mme wa ka o bewe mo maeno wa leloko e leng gala pa tuwe be ke gola e be ke go tlala ha mabitla ka pa che o gethu o ga mpa be o dima ntate mo lo ka pong go noka pa mang yena mo fuye
2: ha e le ga re ina le kotsi nna ntwa ke go bani batho ba no ha ba kena mono kopin tsireng e tlotla e etsa phetokano motsong lwane ka go bong kono le monta pe mogolo go rena motho yeno na a sa bolla e bila ne yeno na antsa le ka ha le mollo o mo kwa jang go dinga motho yeno ni o ka fumana e pitsa khata tsi nga ka ha re go lena pa dino e le mo ke bana ba go tloa ana ba le ka mo ga go hoetsa ntino bana ba tlotla ba ya le bong bong ba le le go dino o bone se ba sala mo patung ha nga ta e ka itsa ntino ba ni ba di yeno na a sa bolla o tla tlameya a bolotse e le go go thibelwe taba eno ya gore bana ga ba ya thabing ba yosa ba thabing e ka etsa kotsi eno e jalo ni aba ka yalosa ba tlantsa ga ka lotso mogomo nna ntse ke le monamedi wa letsedi yapa
1: tate molala se kutlwe kotsi tla ba ya mofuta ofeng le ho bana ba tabe ba ka nna ba kena ha ge shebe he boemo mbona ba ngwanenwana nako e bana ba bang ba theuwang se ba ya malapeng ha bo ho ntswetsa ditshwanelo tsohle tse ba ne di ka nna tsa etswana go nyano e tlhalositseng ya pele ba ntatono ka mona ntsa mo mune a fela nthe wa tsiba go ka kwana ka thabeng moga ha sale o se re tlo bona mohlang bana ba theuwang e be o lahlela molamo lukubo sa ke mmane e le sesupo sa o bontsha gore e mong ha sale o fela ne ntse ba tla bo moshanyana mona ba tlo ithoka le nako nye ya hona vale ho soka nna wa sebetsa la valo wa hlajwa makolwane a tlo ithokela mona le ho ja e mong wa mphato wa bona sale siko ka ga bona
2: ha ile ga ro ba buli di bona ka ko mamu phato ba tana ba yiti jwalo impa ka ha ga ni se tsela se gwali jwali ba ba mata ba li poto tinga fela ka mula wa ko mamu phato ile tana yiti jwalo no ha ga ni no alfa ga ni tuma phato na se ke tsela go o mo ruku ya ai mona ku ba ha e di mula mu di kotana ndi tana ni bo ku bi sala go pa mani yiti jwalo ka ha mo ntsa jwalo ka pili ni le ha ba go tsama ho go dima ha bo no tsama ho go dima ha bo ha ba nda tlo bona ha ba di tsitse o na tsama ho e tsitsa ro empa molao ni nna ya hana ba ditina ba tsitse bana le poto ke ni ke ngata tsela ka molao o o ne pa itse e ka ne e tsitsa ro e go mo nna ntse ke le mo mamedi wa le tsedi ke ya
1: di go mo ntate molala e re go utlwe fela gatiso yena ya lentswe
7: hotso mentso ke di ke botsa ntate molale na yena she letse a hloka letseng ka thabeng ha ona sa kwa lwe thapona
1: o ga ite ke ke bone fela monana di go mentso ke ke kopa ho botsa hore molao o se o gona ho ke kopa ho botsa hore hore molao o se o gona ho kena van le bolong mara a ke kopa re se ke ga bua mamedi ha o no mamela re bua eng yena ke go le batla bo PICC megatlo yeno ya e ikarabella nthong tsa mabologe molao mola ha o kala hore molao a ke tsebe molao o hlalosa ba mohlomong molao tene o kena thebetsong ho bona diphoso tse le dietsang ka hare o mophato bale yena ke kopane iske ya le ba ho ntate molala ho hang ke go lona le magotla ikemetseng ho tswa pusong ya rona ke re o tlo botsa tabena wena go kgaitsedi ya ka o botsa mmona ntate molala ha ka arabele ya mme monareng na ho no ho go gwala ha ngwana hlokaitse balo thapo ine e gwala ile ka ofela ke nana megahlelo ya ne ka ofela ya galeng ine sa e ba pinyane ha ngwana hlokaitse le no jena le ya bobedi mo so keng wa melawana ma na patwa mesoni ya banna teng le gona jwale se hoetswa ditiko tsa ka mogalifu thapo yona ya gwala go tloa sekwana mo sethathong kwa
2: motho a jalo go bona sa gwala thapo go mo ila batswadi ba hae fela ntate le nne fela ka bobedi ka mogao go ba tsela taba tseno ha bana ba se ba tswile mo phatong go mo ila batho bano ba babedi fela ke ka ga o ke itseng tshebeletso tsotlhe ka o fela ne di etswa ka bongaka gobane go ne o sa tlhajwe ditlhoko sa etse diphokolo tseno tsa bo pheletso tsa bo apesakobo tsa bo gana jalo go setlhe ke twin stone ka sejathate ne di tla etse dintho tseno tse e tswang ka o fela le thatong e sa gwale o ang o nankwa e le motho ba nyametseng fela e re sa tseleng mao ile kae ga ke bua ka koma mo phato Kumo mentaki le monamedi kwa lefedi
1: ya di khomu ntate molala ege ke qetelle fela monana ke tlo kwa monana mme mona o reng ona le puso ka nqena na ege ke tse tsena fela
8: tsena mang ka pa mang ya tsebang ho
1: tlepile ka le hantle mogotsi ka le hantle ke bona ne sentse e matha ha ke ne ke le ka hore ke ke etse ka nqena mamedi ha ba khona bulela ngo sontso e pala ma e matha o inyanya e matha o se ka bo so e hlwella ha mpitla o dija taba e ke hlalo sa mmona le ho e botsa le ho e qoka ke taba ya ngwana e ba ngo hloka letse mo phatong ndate molala o hlapholla le ho toloka le ho batalatsa ho re na ngwana e wa mofuto wa lo tshebetso ya hae ya le patola hae e ba ya mofuto ofe ntleletse ding tsena tseding tsa bo re he mangwa kana sa bolla ma a tshetseno ditlo go hlola bana besung ge ke tla ka mona
8: koko
1: ke na mme
8: mentswa ke ile ntate molale
1: hallo ratolaga
8: gore ke tlotisa taba yo ntate a e buang hona le ntho e kile ka e bona ngkhale khaleng ka 1983 ke ne ke na le 10 years hona le motho lekolo lokolanyane le setseng ka thabeng mentswaki ho ne ho sena mang kapa mang ya tsebang hore ho na le moshemane ya hlokaetseng re ne re bone fela mohlang ho fihlwang dintho tsa hae di fihlwa di bewa monono di hlongwa molamung di bewa monono ke maketse gona go etsalang re se re bana batho ba baholo ga ba go bongana go na le ntho e botlhoko e tsalang re sa tse bona ga o etsagala jalo na ke ga o etsagala e mentswaki yo
1: e hlakile ntate molala ke gola mme mono masi qhubela potsano na mpa fela tisa le o thatiseletsa go ntho tse ding e ne ba le kunutlw iseng gona bale nna ke santsaneng ke tla bua batho ba tlo kwata fela makunutlwa re a bonang a ke beng ba ona ba ntsheditseng ka ntle ga ona motho fela a ka ya mana lo nyagela a nkile le like be ke di camera kapa di ha o gona hale kore yenu yona ha iyo ntate molala a ko re fe molaetsa e bang re kwala ka ona taba tsena ka ofela tsa ngwane nwa e bang o hlokaletse thabeng lo batho ba bang ke gola e tla ba ngwana o hlokaletse thabeng ho fita fela a thona di ntho tse itseng tse tshwanetseng pele ho tlolleya go bana ba be bang ba ne ba bolotse leng hone o kapa le hona ha e mona e be go ba le mathata
2: dikgomo mmantsa ke ha ke eletsa ba sotho ba eso nka re go bona gana jale tjena ga go na le ngwana a ka salang mophatong a keletseng dipatlisiso ka botiro bo hlakileng mme mo e bang ditiro di a gaelela botsa ba bang o botse ba bang ba tsebang ge tsebe go etsa go nepagetseng go se ka nna etswa dintho tseno tsa di-after tnc mono ga mobomile a tlhokaetse go a salwa go a etswang a etsang ga keletseng koma ya gona e gutlwele morago le ga tswela melao e se re fetote ya gana jale yana ka baka la boitshwaro ba rona babodini ga ke re itseng tse eno tse nepagetseng dikgomo nna ntse a ke le momamedi wa lesedi fm
1: dikgomong tate molala ke lebohile gagolo ka taba tse o re fileng tsona molemong wa be banka nnete se go ile gwa fetisa tshebetso yo ene mpa gwa ba le tse itseng tse salelang morago ke a dumela monyetla wa gore di etswe o ntse o le teng mme motho a ka o tshwara bang e le gore ka nnete o tataise boemong bo
2: dikgomo nna ntsaki ke a fumane ya mogomogong ya 073 4466 5 6 6 073 4 4 5 4 4 6 6 5 6 6 e na le call e na le WhatsApp ke ntse ke fumane ya mogomogong tseno dikgomo nna ntsaki ga e le bosigo bo botle
1: dikgomo ntate molala ge lebohile gagolo ka seabo sa o tshebeletsong ya lesedi bosigo bo botle ntate
2: dikgomo
1: ga se moo he le manamane ya tsona mamedi ke tlo fetisa mabenkele a ke gutla mona ge kena go sisiu ge shebile taba yane ya gore ge phethela kgwedi ena ya mafumagadi kgwedi ya basadi e le gore re shebe gore na ka nnete obane ntse re kgomaretse boiphethetso ga kanakana ge tletse boiphethetso ga kanakana re le basadi ge shebile fela basadi go basadi ba bang re ka sheba fela ga qolla le matsale hongwetsi le ngwetsi ho matsale bala mo hongwetsi ya bo bona ka pana go ntlo le yena matsale le bana ba hae ba ga di ba hae ba emelletse ngwana eno wa motho ke ba kopole masukola ga o no ka mpona o no ka hawa ke ne ke botile molalo ona o itse e ke ke fitise mabenkele ha ke gutla mona ge tlo buisana nna le wena gore ka nnete boiphethetso bo bokana kana ge tlo bojagella o fitleletse kae ke gola hona le mo go tlabelwa date kapa selemotho ya 2027 ha re sa tla bona metlholwena bo mme matsale dingwetsi ba lamo ha ke tlo tla itukisang ke tlhoka o buisana le lona o emong bona jwale jena ke tlhoka lona o feta mang kapa mang ke kutlwena boiphethetso bo bokana kana bo re bo jegeng maikutlong dipelong tsa rona bo felela kae re tlo lokela go ba jwale go fitlheletse kae ke o ntshetsa malokobe go batho be seng ba sa tshwanelang e re re tlhae ka mona ke a gutlha
9: bula menyako mme o boloke jwalo ka boss build it Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mifuta ehlwa wing fela. Promotion iqala ka la 24 August ufihlela la 5 September. Hati paisa lite. Bona le dipehelo. Boss deals diqadile. Build it fela.
3: Na kontsa tahlehelo bophelong. Mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
10: Simenya Tombstone e fumaneha bophara bohle ba Free State le Northwest. Kroonstad, Welkom, Klerksdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka re founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simenya Tombstone e tla o sebeletsa.
6: Remoho Holisedi FM
1: ke la remoho tshebeletso ke lesedi e le metsotso e le shemele metsoro be di pele ho hora ya le shemo reng ya le shemo ge tla di ballo tsa o qetela tsa letsatsi ke gaitsedi ya ka Kenny Modupi be gwela hantle mane ho le nano la thuto la educator development mo go tlobisana le metu wa rona ke ge shebe bohlokwa ba ho fana ka pa o nelana ho fa bana ditaelo tse hlakileng ka phapusing ya ithutela ka mono ya bohutelo e le hore ka nnete o ba laile wa ba fa ditaba e be ka nnete le ga ngwana a sa sa itse ka tsela e tshwanetseng o tla bo mo fa kgalemelo o bane o dula mo fa ditao pele mamedi re ke bone fela nomoro tsa ntate molala ke 073 44 66 5 66 073 44 66 5 66 ke a khola e batla e hlakile wena ke mangwane na weso tebo mo kwena a re hona le ala misa nomoro 073 44 66 5 66 tse ding tsena ke o utla o thaba ntse le ha e be ne le mafahla le leng e be le setse mo nong ho sebetsa lavang a ke be seleng ka ka thoko le ntate molala bana beso nka le boa holo mo sekile teng e batho ba mo di ke ntse ke di bona WhatsApp mo ha ha ha o so ka bitswa baby batho ba mo di mutaba e kana daba e kana kana ke kala ho i bona mwana na mphiri kanya ta ha ri koke bo u sinyana bo mme matsane ha ri teng ha ri ngi lukisena Holekane. Motho e mong le mong ka nnete hle mmae wa mo rata o tswetse jwalo ka wena fela bana. Ha re ke re koke ntabe nao. Jwale ebe e kgela ga ga fitlang jwa mmo. Tshe se re fitlile ntswa ke hona ntho go tlo yetse. Fela re tlo fitla, re tlo ema mo o fitleletseneng. Re tlo ba le maikutlwanana a go jaga boiphethetso tsena o fitleletse kae. O bo e bo batho ntso o batla se ba bang a se fela ba bang motho thola jagile pelo yenwe e leve e tinya e makukuno e gopo mohlanga sa batla go tsama mona o santse batla o bitsetswa batho mona o no na le monyetla wa go lukisa o sagane a ke re qoke mona ke eng go jagwe se gopo se se kana sa boiphethetso bo gopo ga kana kana se retse tsang ke ntsetsa maloko be go bana ba ba bang o ntsetsa maloko be go ngwane o ye mong go bane le nane ke tshego a bohlokwa ke fitla mona ke leng wetse jwale o ntsetsa go yena se bete se se kana sa o tloa ha bo lona le tlotla tseka le lwanela go le ha kana le sinka ka le sinka ka e bete se se kana go go se se kana nna ke mo batle ngwane eno tebo ho ja ha nyala ngwane eno a nyala ya no ha moloi hela lona tlo le lona diphepheletsana tlo ba se nkotong bala tlongkwana lona he a ke ka totsi la o bese le tsa mollo a bo tla go na o fetuhile koko
2: Hello. Nantadi.
1: Kwa la radio ke tsebo hutlwana.
2: Ke go itse go nda waka.
1: Eh ntate.
2: Wa tswa ke mo nantadi.
1: Mm.
2: Eh nna waka.
11: batho bana ba ngwana motho a ile lebollong ga a tlameya go tlhokagala mme
1: waatle ko o thibe gona mo se re tloile mono ga ore ngwana motho a ile lebolo ga lokelo lefule ka o tshwara o le o kae kapa kae ge sa shebe gore ditlamorago tsa sesosa sa lefuleo ke lefeng o tlhole o ka kula wa tlhokala ntse ke le mosebetsing mona o ka nna e tsaya ntho e nngwe kane ga re seke ra e lata mo ebile se re tloile tabeng tsa mabollo ke batla dingwetsi le bo matsale le balamo ee ya gaitsedi aka
11: Eno
1: yona ke tshwanela go ithiba ka gotlhe gore bana batho baye ba gutlhe ba feleletse fela lefu le fitlhela motho e mole mo le ka ga ka kereke ee ya gaitsedi
11: akabotletlhere
1: ke ntse ke re tsa lebollo re dikwale se re qetile re fetile go tsona ee ke a utlwa o bolotsenneng ngwana ee ka le leng re tla e etela gape e topic ena ee ke sa thiba bontle ona o tse gona a bago sobolle aleo
12: hello mme
1: ke ntate ke kopa bo mmetle
12: ntate mme ko mmamela ganyane fela
1: ee ke
12: ena hospitala ena o tsareile hospitala maobane mowaka
1: a a le gale ke a gana ke a hana ha se nga senya lena le o hleke ya kopa le se di dumela nie kya hana vale koko
12: on tsaro sa no tsa ka tsa go kopela onta
1: ene motho a tswa online o like ya o kena bang go ga o so mo bone mamedi ke kopa dingwezi bo molamo bo matsale go di ena ke tlhoka go koka le lona re go ephetela tshe se go ntshisena na hanka se isa lentso yo nkutlo gore ge fitlile njwa mona mo ribe ge tshwagang bana ba batho ka tseletseng o thole o swetse ngwana enwa motho ka nthotse tshwantseng mo etsetse tsona tsa moetlo go bane fela mohlomong ha o mogate go bane ng re dumella gore re se ga sa mosadi ke mosadi e mo bane re batla go isa mo ha ke mo batle hampe ngwane eno e ne e le ngwana lapa le futsane ileng go ja ya mane bogoing pele o ja se rate ausiaka mme wa ka ngwana ga o ratile ngwane eno wa mme eno wa bakwena jale o ne o batla wa ga mosia kapa wa ga motaung ke bo madimabe he jale o tlophedisa ngwane eno wa motho wa botlhoko o batle go ngwana ga wa o fe sepatšhe ga le ntse ke tshwarela ngwana ka sepatšhe ga e sale a nyala ga ke sa se tshwara batho ba modimo anthe mo ngwane o nyetse setepo e mole mo nthontsa hae e mole mo nthontsa hae 086 3003084 WhatsApp on ke 0797584506 le tlo go nyella jena le tlo dula le phela ka meogo a ke re bueng ha re lukise nna bomme basadi e aleo dumela
13: Hello mama.
1: Ibile wa imamela. Ko go kile ke ya ga ka hang simbona. Hukom. Ke ke bone monana ke batla go utlwa fela ka ngqinana ntswa ke

0: Mamedi metsotso ile shumele motsolo mong pele ho hora le shume ke bona ke se ke di budi le bangata ke mametsi motho e mo mona na ha ita mulle le khale ntate eno tshwantse ha ke tlo dumela ha u ba metsi radio o mamele sibudi se moeng si bua ka ha u qala o ya tharashishe go ya ninive jwale ge a ke tsebe ge bang jwale ge a ke tsebe go ke a ke batlo ke batla go tlisa na be ke ba mofuteng ofe ha u tlo gona hala ha ho tlo gona hala bonyane enkemele ke eletse pina o ntshware ka ka thoko ibe ku o mphata ba yao e simo ntse tabe nyentseng ke tsotlhe mamidi ha ke tlo dumela ha ke re hlompheng radio re hlompheng tsohle ibe motho ga jwale ba tla bua taba tsenotsa ke gwala he ha hona mosadi he ya butua ka kapa ha hona bala mo kapa ha hona mme e ke batlang ho lukisa tabe jwale ge be ya taba tafuleng wena tshwantse go jwetse na ke etse nie le nna ke sa ipita nie jo ntswaki dingwetsi ha di o ga ba utlisi se tlotseng ba setse ba ntle se tlotseng ba tsama hona mo pele ga bona se ba itse ba kwenye metsi yana la na se retse unzo sina phoso ntswaki ho nyalwa motho ka pa bohui ke bona bothata ba bomme matsale bono ho ba motho mo ba tla ngwana bona ke ne motshwetsweno le khale re ke kutlwe ka monana mapa ba lokiona
1: jo mentsaki
0: le gato la
1: sheba re ngwana teng ha ke ta gola ho ke ne di gaitsedi di batle nthwana le nthwane ko re ha sana ha ba ko wena ha ba bone nix ha ba bone foro teng ene o mohatsanyi ngwana no bona eno o tswala tangwana motho kwana ha bona kwana ha kgwedi fedile fela ntlo ya tlala west part jwa le mentswa ke o dule habo abuti o tlo bone 100 tsala mehloloetsana ha ke tla o gona re nna mentswa ke le bana ba nye khitsi tsena tsa tsenyetsung kona nena dia fita motho o tlo batlwa ntwana le ntwane bona ho bonwe nix ke ga ha uyo ke mama ho ka botsabe
0: pepi hauza
2: tsana na we mentswa ke kwa tsama matsale ke samela ka theko o nale legato ho nna ngwetse yeso a o swa ka go we a o swa ka a sa batle ha ke gametse ya ke gametse ka 10 liter a tswa ho sembole bokana a tiela le bala hafu mentsa ke kuwetse a o sielwa go we le khale mentswaki ke na le molamo wa ka ke a tswa ho seng a topotse molomo o sa tsebona ho tlhare na o logileng o bona hantla a topotse molomo tswa topotse a tswa soka papa a topotse molomo ntho tso sang hakana ke masikola pusana wa le jang
0: a se ka itlama motho ke utle ka mona
3: Dumela mentswaki ka mmete. Hey mentswaki motho a o hloye. Ke kopa ke be motloka le bitso. Motho a o hloye mogatwe wa ka a o hloye. Ndana hloeki kena, a hloeki kena ka monyako. Ke se ha mora ha le mole la wa ke tla le ngwana a nyonyo ka manene. A ra ke ga ke batle ngwana no mona ha ka ke mo ba. Tsebe a sa tsebe batswadi ba ka a tsala le ho
0: mokona
3: a go no sa fokeng go batla ho nyana ntatang ke ba ile go kopela mme eno ke ola ntlha ho fitlhela lefungo na ba oswa a ta sa mpatle se ke sa mmatle le hona rwale le nna ke re ke tsofa ke tshwale tududu eno a tlasa ha yona ke a leboha mentswaki
4: dumela mentswaki
0: dumela mme
4: jo wa bua ka sehloho se bohloko mme balamo jo jo na balamo jo mme hahle ke bua tjena mme ke hlowe ha ke batlo ile hona jwale ha ho le a le mong a tlang mona mo ke le dulang teng
0: o tsotele
4: mme wa ka balamo ba kgopo ka nnete thank you mohloka le bitse kwa mona ka Tafelkop Thank you,
5: ma. Eh, ke le dira mathata batho ba nyetseng le ba nyetseng. Fela le kwa tabeng tse le go khotla.
0: Mm, nyalang nyalang le lo qoka le gona le re kokele
5: taba a tsa ke le sha se dumela nna wa ka matsale o nang hloile sa mpatle e bile ga ke tsa meo tlhoka service monne no a ka go tla sebetsa le gona mo o la ithuta nna a fumana go ka nnetse ke motho o na tshabana le nna le go kopa ka nnete ne ba kopa go nna mo nna e bene neng ka nnete ke re a e ba etsetse 1, 2, 3 ke re ke ntse ke ba rata le mono bo ba robetseng ga e sale bafu e sele badimo bye.
4: Ausi Ntswaki ga o bua ka bo matsale o nkolosa botlhoko matsale wa ka. Nna o nang jetse mahlong a re ga nka ka kenya reng le ngwana gae o tla nwenya bophelo ba gae botlhe and-e go ile a fela ga ba jalo ke ile ka nyonywa gore e ka reng ga ke tsebe keng gang so matsale ke a mo tlhompha ka nnete a e bome matsale tleng ba lebala go bana le bana ba banana
0: jale mathathato a jaga go fitlheletseng ba dite
6: jo nna ntswa kana o se ka bua tle taba yeo ya ngwetsi le molamo wa tseba ke re re tla tswa nna ke re fiele ho salo o tshonyana molamo ke ha fiela number 2 le bala hape a le fiela a le phete hape jo a ke so kwate ha kalo a ke so kwate ha kalo tle ntswa ke yo nna ngwetsi le molamo e yo wa go putsa nthori di lebetse
0: a o nna
6: me wa moloi ka mona ka medal kopo
0: mamoloi.

0: tsamaile ya tsamaile ya sonotlo.
1: Hello.
0: Ke tle tsa. Ke tla ke ikwelle pizza eo. Ke tla rena a fitla. A fitla e be. A phe. Tu. Tu
1: sa ba to e
0: na o mo. Wa pa di ntho re di fitile.
1: O kona sa ba tla lwele jana mahene.
2: Me ntse ke khotso khotso.
1: Hello.
2: Jo wa tla bua ka se hlose bohloko go jwetse. Sebo sa balamo le bo me matsale. Ba tla bua ka sehlose bohloko mentswaki. Wa tseba ho betere molamo ya o bontsha ngora o batle. E se meno maso a o bolanga ntse a tsheya. Wa ka ona mpolaya molamo a ntse a tsheya. Qetello mona ka o tsule tsoro ka rantlo. Mona ka a tswa ka rantlo o na tsamaya ha ya fitla mo bulele ha hae a robale. Ebile ho fedile lenyalo la ka le fedile ke molamo. O betere ya o bontsha ngora o batle. Meno maso o bola yang ntse a tshe ke kotsi. Thank you mentswa ke se hlosa o se bohloko a hore.
1: Jwale bohloko bo le lona le tlo bo fitisetsa ho dingwe tsa lona.
3: Mentsa ke ngwane sejo. Na ya ga tubo maka, mola mo ka ga utlwana mara me matsale. E bile wa leqeta hore ha ke mmatle, ha ke mmatle, o ga ke la ka tselo mo tshakela. Nix.
1: Hai tshele dutsi majwa motho la ngutlwa nna ntse ke reng go go la ngutlwa na mo ga o mo ke tetelle ka ene
3: zo mentsaki mentsaki mentsaki le kae
1: ha mo nate ga
3: tse e bua ka taba e nngwe hle e bua ka taba e nngwe ya bo haji zona na we na ngwana bo ntate wa ngwana ka ona ga ba yana neng ntsho msadi wa ha le mmeli msadi wa ba tsama ya ha bo kwanana a fumana ngwana ba hlokahala aba ga ke nne ke bolaile ngwana wa o bile ke ne ke le jara se o bile le ngwana pele ho nna a le maka re o mentswa ke a ntse ga gatha ngwana wa motho ntse a dutse mo gagatha le mmeli ke o jetse ke re o ba ile ba fela ka o fela bana ho tlo hlokala le mosadi a ne tsena na se di sono ene re le se ka ke ka motshwagela ba jo le ona ke tseletsa ka maka jo mentswa ke yo stota ba tsabo ha di di bohloko hampe ene he nna ka ba le ngwana wa ka ko ne o godile o qetile sekolong o qetile wa sebetsa nou o tlo bone ketso tsa ntate modimo ena ba ile bana le mosadi a ba ya a mo gagatha-gagatha mosadi a le mmeleng yo mentswake yo ahe ke le di yaka monaka o knikana na mentswake a taba tsena di botlhoko tse o di buang
1: ke lebuile tlhe ledi yaka mo ka kanana ka okuni mamedi ke taba boiteko le basadi hantse re tlo dula re keteka kgwedi ya basadi re ntse re keteka ka masisa pelo ao basadi ba bang ba etsang basadi ba bang ho ona re tlo re huilela morao ha ke re itekoleng ha e ba ka nnete o la sotlwa ke matsala o se ka tlo sotla ngwetsi e ngwana ga o a tlo ba le yona ke boikgethelong ba ga ke a gola e utlwaetse mamedi ke goga leswime tshebeletso ke a lesedi go le kgotla gaso la Aforika Borwa tsena tsa o qetela ditaba re boetse re dibalwa ke Kenny Modupi Makenzo

0: Zanele Brian Chemba o re be hantle metsotso e leng ho dula ho ye leshume ka mora hore na ya leshume ke to fitisa mabenkela ke khutla mohe be sentse ke kena le nanong la thuto le educator development le moedi wa rona ke re tlo tshohla tsebang ditlopisitswe ka magethe ke mohlopisi Thandi Tshabalala a ditlaisetsa molemong wa tsebe ya hao ho ana a thuto ere ke fitise kgwebo a ke khutla he mo ntswaki ke tla be sentse ke kena ka kotlulo ho ditabentse natseo nna le moetuwa ka gitlong ho buisana ka tsona ere ke di tipa tipe ke hlae ka nqena ke bone na dinyetlisetso ke di feng ke atla ke lo reka
1: bomamputi ba bela nan tshotsengata ho setlela bo ikemisetso tjantjello Baba mona ha ba hlope ho ba le baleng hore ba be bo mampudi mo putsa wa bona Calling Black Label Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etse di tswe bo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
2: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena Hwa lokela utobana le mathata a ditshelete bakeng sa ho lahlelwa ke monka wena o le mong go diseha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditshelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Tshebeletso e ratwang Lesedi FM
0: Tshebeletso ke yona e ratwang ya Lesedi lenano le bitswa re mmoho re tlo kena hantle ho tsena tsa thuto e leng educator development re bena motlhahisi o re fuparelletse le ho re hlahisetsa ditaba tsa mofuta ofeng bakeng sa bosiu bona re ke bone fela mona ntho tsa ka di a tsepama na ntswakana ke etse tjena fela o tlohle ho nepahale wa bona he ha se di ditse mona ke di hloka hantle se mo he nka
4: SABC Education thuto ke senotlo se lebisa mboka mosombo atlehileng lenaneho la re mmo
0: ke utaba educator development ke mo re leng hona teng ke shebe bohlokwa ba ho fana ka ditaelo tse hlakileng ho moithuti ka ba morutwana phabusing ya boithutelo Dr. Janki Mampego ke ene re tlobisana le ena ke psychologist Thandi Tshabalala o hlaisitse lo hlophisa tsena tsohle a thelena ne o lena lona o litlisetswa ka motlotlo ke SABC education kwa no le CDFM SABC education enriching minds enriching lives Mamedi bophelong bana ba hloka ho fuwa ditaelo. Le teng ebe ditaelo tse hlakileng, taelo tsena tse hlakileng di thusa ngwana ho utlwisisa hore ke sefe se bang se lebelletswe ho tswa ho yena, se lebelletswe ke motswadi kapa titjhere hore a se etse. Ditaelo tse hlakileng di bile di fa ngwana thuto di mo ruta ho mamela mme di tlisa tataiso bophelong ba ngwanenwa. Ha re buisane le moedi wa rona ka mekgwa eo matitjhere a ka e sebedisang ho fa bana bana ditaelo tse hlakileng. Dr. Janki Mampego dumela ke a o amohela tshebeletsong ya lesedi ho educator development. Ee. Ha re kene kgabong Dr. Janki. Re shebe bohlokwa ba hore baithuti kapa barutwana ba latele ditaelo tseo matitjhere a ba fang tsona ka phaposing ka mane bohlokwa ba seo ke bofe
5: ausi ntakile bameng ba tsfm o tla utlwisisa gore titjhere ke motswadi wa ngwana wa bobedi and if you need to be one of the different overshoppa, Nakong was a children not back in file, not a lot of need to look to get overshoppa of Kimango Fita Omon, but how do you have an Alcarva, Palacarla,
0: tabena ya consistency Dr. Janki o amatabe ene ke hle inkisa hono mo mono hona teacher e tlo netefatsa jwang hore bana bana ba latela ditaelo tse na tse ba fang tsona tse hlakileng ke tliswa ke ntla go motho mo nako nya ba fang tsona aba fang melao ka pa ditaelo tse itseng ba tla bonala ile batho ba mametseng o ka hla bona le ngwana ha ikwanana o ka re o ske wa ya wa itsa ntwetjena o re eya e ka o mametsa ke go ofa ka gabelo e o e batlang kapa o e tlhokang ka nako ha tloa o lwetsa nthweno e ka thoko go yena mo fileng taelo ya yona mme jwalo ka o bontsha gore ba topalle kapa ba dule ntlhakemong ya bone bafane e ba ileng bafana ka yona peleng le nakong le ga peter e be nne be o ntse a le gona mono ntlheng ya gae consistency eno o bolelang ka yona ke batla o tla mona mo e bang ma bonang jwale o tlo sokola go thola motho wa gae gore motho eo fela a mphumana kapa ke mo consistency dilwa e lokelang go kena tobane ke dumela ke a gola ga o tshwara mona o tshwara mane o mofa ntho e motopo go sane o fitlha ka e chicha go sane o batla o mofa e four corner wa mo ferekanya jwale boemong bo no titšhere e tlo kgona go lemoga jwang gore ka nnete bana bana ba fela ba latela ditaelo le ena a se ka bona a sokola go ntswa ke e ne ka o nkutlwile fela se ke tla ka ntho e sedikadi ke go sane e ka wa mphegekanya ka tlhong wa nlobokanya mme pele o tla gabela tabeno gore ka nnete boemong bono titšhere tlo netefatsa ba gore ba fela ba latela ditaelo tsa gae go tloa sethathong le go sana ntse ba fa ba ntse ba utlwa bua ka tsela e tshwanang fela o ntse a dutse ntlheng ya gae gore tsena ga ke tlhoke ke mpa ke tlhoka tsena e sengwe sa ne o sa gutla a ithunya yona leotong a sa fetoi tla re ba be ba mo gopotsa gore tichere fela o itse a eno wa utlwa bale ke tabane mo consistency kapa go beya taba ka tatelelano go kenang teng e re tlo bona mono boemong bona Dr. Janki gore na mono he o tlo netefatsa bang le gore le ena ka bo yena a se ke a sokola go netefatsa gore ba fela ba utlwa sena kapa ditao tsena tsa ba fang tsona ntshwarele fela mogale mono re fetise go ba re gutla o tla gabela taba tseo kao Mamedi e re ke tlae ka mona ka mabenkeleng ke boele ke gutle ke atla mabenkele.
6: Wa tseba ha le re sa le banyane. Ne ke nahana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re ntshwarele. E monyana a re.
7: Ha o pale ya se Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30. Ho utlwa ka ofela ha yona. Ka African time. Reka castlemilk.kajeno ibe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
0: Mamedi, taba ke tsena ke o fe tsona tsa habo dikgabane herbalist. Ba bua ka segeledi super healthcare ba tlhalosa gore ke moriana wa batho ba baholo o sebetsanang le bothata ba mofetshe tlhagala selumi go bo mme o tlatswa madi le go fana ka phalo hodimo ya madi le go beya tshwekege le high blood taolong le bakeng sa majwana a diphio ka bo sona segeledi se ntsha seswe lenyoko le o thusa ka serame sa masapo le manongeletso a wopang hape se matlafatsa sesole sa mmele wa gago ga o kula ka nnete o ko phame diphate o se ka bo o se motela mo no dikubong o sa phagame ba na le segeletsana e le moriana wa bana wa bo bosunki bo mososo o ntshang tshilana go bona ga ba qeta go tlhaga o thusa le go ntsha lebese nakong e o seng o gusa ngwana ka yona o thusa ngwana na le leleta le lengata gobane boemong bono ga se le lengata o sala a nyogolwa fela le ga re wa ja e thusa le ngwana a sa goleng gante ko kgathatswa ke manyowa le ngwana a dulang a kula gafetsa-gafetsa ka lebaka la letswe jane moriana ona wa segeletsana o tlatswa pelo ya ngwana gona go ngwana o thola rata dijo e le popotlwana e fepeileng e sa gaeleng ke phepo o ka di fumana gotlhe Aforika Borwa le Lesotho segeledi le segeletsana sena letsa kapa WhatsApp le ho +26662120662 +26662120662 kapa 0720202371 0720202371 ke bakeng sa segeledi super health care le segeletsana o letse kapa WhatsApp le dinomoro tseno tsa mahala 0720202371 segeledi super health care le sireletsana sa bana ho tswa ho bane ba di gabane herbalist
3: le seria fan a ke mo le
0: Lesedi ke mollelwa metsotso e mashome a mabedi metso mmedi ka morahora ya leshome mokgatlhelo wa boraro ho educator development ge lenanong la thuto ka gara lenanong lena la re mmogo ke ntse ke buisana le Dr. Janki Mamphego ke psychologist ge shebile bohlokwa ba ditaelo tse hlakileng ho morutwana ka phaposing ya mono ya boithutelo sekolong mono Dr. Janki ke boetse ko amohetse hape
5: ke
0: tsana la a se tsaki a me ba yena ya potso ena ke le ka ihla ka e botsa go teachere mona boemong bona o tlo netefatsa jang gore ba rutwana bana ba latela ditaelo tsena tsa haitse hlakileng le temme bang o bona a sokola ngwana sa mofeng tlhakemo a o sebetsa taba yeo ba
5: a se tsaki a ke ha so fara ga dinga ka ditaelo ditshwe ke tshwa gore o tla nne o be consistent
0: Yes.
5: O tsatsa o mo fatela ena ka tsana wa tsentsa wa etsa e ene gore o bontsha o wa tsaya go sola gore o tswa tsentsa na go go di ngole ntse ka dinga tsa tsi ba di tsiwe gore ka mona tsa tsi re se ka tsena le tsena le tsena le tsena ene gore ba go di amogela hantle le bona ka bo bona e le karolo e nngwe ya go le commitment e itseng e what e bona e tsheka gore ntse ke lutlwaneng ka tsona ke tshwanetse le tsamaiso e le tsaneng ka yone ke tshwanetse e latele and then ha e le gore ga e latele go bele ka mokgwa e leng gore le fana punishment e itseng ka ne mara le utlwana titere bana le bana ba utlwana gore ga e le gore ka mo go rutlwaneng ka teng motho ga e se ka tsela eo punishment ya teng ke eng and punishment ya teng e be e leng gore ba e discussa ka falagana ba utlwana ka yona gore se ka tsone neng wa sebedisa punishment e itseng go o mong o mongwe wa sebedisa e itseng e sa tshwane le e nngwe gore tale tse di tsamaya gore ga e le motlhamong go na le di-reward tse di fiwang ka moo ba tsile gore ga e le gore o latela ditalo gantle o fiwang tse itseng ga e le gore ga o di latele o panisa ka tsela e itseng ntsho tse ditsone tsona dile consistent se ko ya changer wa ba le le ene ba treat-a o mongwe ka tsela e nngwe o mongwe ka tsela e itseng and then bana ba bona gore ntsho tsa gago o di latela ka go tlhoka le ene ke consistent ba anata ba na le go hlompha and le le go latela tse o ba fang tsone and le wena gape ka wena ka bowena as a teacher o be role model ntho tse o ba bolelang ba seke ba di etsa le wena o tshwanetse gore o ba bontshe gore wa di etsa le wena ka bowena as a role model because o number one role model e ba e shebileng and then ha o dutse odima gantse e leng gore o itse se la yetsa le wena ga o etse ga ngata ba checha ba bonolo o amogela tele tse o ba fang tsone
0: tišhegelo ke lebe boemong bofeng nakong e fanang ka ditaelo tsenana Dr. Jan Kiki ke batla go utlwa o tsebe ye mongwe tišhega ba lentswe le phameng felo ka lena laka le ga bue ka go ntsa omana ke tshwanela ke be bangwe batho ba modimo ebe ke le mmati ba lebang gate odimo ba lokela go ba boemong bo jang kapa tshwanetse ba leng taba ga yena a setlele go yona e utlwale le ga e bua fela le ga e be a leka go theola moya a le boemong bo ithobileng fela a ba tsitlalela taba ga o lokela a be jwang ga bua obane ke gola emong go na le bana be le ga e be o ntse bua tsa mo beya kotlolo sena e kare ga o buile ena ga o makalo ntse ke ka tsa mo beya sekotlolo o tla mo bona ga matha jale ke batla go utlwa gore tshwanetse o bole boemong bofeng ga o fana ka taelo gore jale mona ke be ke utlwagala a kore fe setshwantsho seo ba be boemong bofeng ke a gola e mongwe ga o ba bonola gole wa bapalena kapa o tshwanetse o phamise lentswe kapa o tiise ka ganong le go ja o sa galefa
5: akere banaga o sebetsana le bana o tshwana le motho a gannang koloi ga o tsamaye ka gear e one wa tseba gore mona ke chanca gear one mona ke chanca gear two la o sebetsa le bana o tshwana le motho a gannang koloi ga e le go na letaele ngwe batlang go e fana kana yone o batlag o ba strong mo go yone o kana wa phadisa gannyane and then go na le o yang tlase o seka ba leeleng e one o be le mo mara ntho sentse o seka wa etsa o e avoide he ke gore o be aggressive kore go kgarume yes o bone fela o kare o ganna koloi ga o batla go fana ka telo e itseng mara mo batlang go ba strong teng o batla go e gatelela o ko phadisa ganyane mara mo nagana gore ena a sentse e ratang gore ka nnete ke phadisa lentso
0: o tla keke ditafole mono
5: olebile ngwanaaeoba bone fela o kare o ganna kolo engwe fela yana batso ga o batla go tsantse bara ka sepidi gotele fatshe gore baseaba go bona fela ba bona kare
0: gotauta
5: mo e ba se ba thuile ba tshaba ba go bona o le motho ngwe fela a kgona go theoa ka nako o tlhokagalang ka teng go phama ka nako e tlhokagalang ka teng and mo kareng o galemalantho e phoso o phamisa lentse ganyane mo kareng ka lentse tsona gantle wa litheoletsa wa ba praisa and ba tsebe gore a ba go bone ba bone motho e leng gore o kgona go praisa motho gantle e le gantle and o kgona go shouta motho gantle e se gantle but ha a shouta ngwana a tsebe gore ha a shoute ngwana as a person o shouta ntho e ngwana a entseng mara ga e le gore ga o maemo a ntle o tle o fona o dikopanye o tsatlhe o galemela ngwana fela o tsatlhe o galemela ntse e phoso fela o tsatlhe o fana ka ditsatsentse fela o se o ntsha le maikutlo ao a tsene gantle so go a tlhokala gore e wena as a teacher o itshebe from time to time ga o se gantle o seke o ditsebe reno ka tseko ga ke gantle so nka tshwane go fana ka molaetse o itseng o bana because ke tlo fumana ke ntsha maikutlo a ka tsena gantle mo and ale detrimental o bana because bana ba ke tsa kwa dileng bana ba ke ka ka tsa tsase ba ba tsa motswadi mmh ntse ka fa fa nga tsona so ntse fa nga tsona as a parent parent ya tswa gore ba ikutlwa ngwana le wana a o hloka go feta o tsana le a gore skwa ba selfish wana la wana tsela o tsiga a tore le bona ba ke ba tsona ba ikutlwa ntse o le mona le yona bana le bana ba na le yona ba ikutlwa na le yona le bana ba na le yona ba sa ba go neisiwa o tsana le yona a o sa tsore motho a
0: Dr. Janki, ha ke shebe taba ena ya ngwane ba ngufuwe ditaelo fela ba ntsa a sa di latele ka mogwa di fueng fela bana ba bang ntse ba dietse ko ngwane no ebe ka ha ga di nku ebe nku e ntshu fela tse dintse na di tsetswe ko re u ko e ka ke ngwane e kang o tlisitswe fela o tlotla le kana le wena gobane o mogalemela nthweno go sane o tlo ipheta kapa ebe o tlhogisana le bana ba bang e ka ba o tlhogisa bana ba bang kapa ga etse mosebetsi wa sekolo o dula o mobe gantle o baneng o sa etsa tse wena seketekete o tla batla o fa mabakanyana a mang ka botho o batle go nyetlisa ko go die pelo go sane ngwane ena o ntsa pheta kore go na le ngwana a fale a dulang a etsa phoso o dulang o etsana le phoso le go ja ba fuwe ditaelo re go tsena ha o batla ha le sekolong lona bana ba sekolo 7:30 le tshwantse be se le ka di classi ye mongwe o fitlala ta o kile late khama lena le hlotseng gore ha o tsebe una le mogutlisetsa haye le bitsa motswadi ngwane no ntsa dutsi ntlhengena ha le tsebe bothata ba haiki boye mombo teacher lo ke na o sebetsana le bothata ba ngwane nwana ya samameleng kapa ya samameleng le kapa go latela ditaelo tsa hae o lokela o sebetsana le tabe jwang ke tla ntlheng ya gore nako a mogalemelang ka yona na ka mogalemela ka pela bana ba bang kapa a monkele kunutung a lo mo bontsha gore mo hlomo a fetole tselana bua ka yona
5: e o tsa ke go shoka e ba o tsitsa ke buka ka tlhano bana le bana ba tsana le ba tsaba ba bana le ba fapana ka mmatsane ba fapana ka ka bo tsweni personalities a o skwa ba ha ba sheba o bona ka ba tsaba ba tsana ma si a si ba fapana ka ntse tena tamo ona le mo ene hore ona le ntse ba re ke contact disorder gore mai tsaro a ka tlhao ha hantle so tsentse ba tsaya tsana le ba wa o go ba nke le komitu in common as I can avoid going to go where na private legal office now le babedi o one on one le yena kana go ina le yena le babedi ke mo go fumana ntse ga ta gore na motho na ka tlao o na le my tsara for that in contact is order or o na le tedi di tlo pele ba ha mo sa mo ma sa ntse go tlo role model ga ke ba tlo ra ba hantle and then how fumana le hore mo sa mo le botsa then o mo referele go batho ba tsutsana le lana go sekolong ba teng mesocial worker go na le di-therapist go na le baruti go na le batho o ka ba referang go yena and then bona ga eratebo ba gape le batswadi because ngwana le kgone o fumana gante le mothusi so ntse matswadi le yena abe involved batho ba support system lebaeotsele bana ba be teng le yona as a teacher le be teng a bona gore le amotswetelela ka fola a lona batho bao ama ta ba khone go tshentsa maitshwaro a bona ba khutlela ba tshwanele le bana ba ba e ya sentse
0: mama di metso tso ma shima ma be di metso ro be di pele go hora ya lo shimelena le motso o le mong ke ntse ke buisana le Dr. Janki Mampego ka tabena ya ditaelo tse bang ge di fuwa bana ka phapusing ka mono ebe ditelo tse hlakileng tse o le wena ka nnete o ba mohlala wa tsona bana ba tse ba o hlompha ba o latele ba utlwisise seo o se hlalosa pele re phethela ditaba tsena tsa rona Dr. Janki ka mora go nke mehato e itse mohlomong o dula le ena o mmontsha mabakano ebe ngwane ona o ntse e le ngwane eno kore go na le mo motswadi a lokelang go kena teng kapa ke nthwane ya gotho ngwana a ka lelekwe sekolong kapa ise o lelekwa kalo a ka begelelwe ka thoko sekolong e se ka ngwana a sa tsebe ntho a e tlhokang
5: e le gore jana le ka lekutika
0: tlatata
5: a gona thuto mo e sentse jana he motswadi a kere go na le policy sekolo policy ya tlhalo tsa gore ha e le gore ka nnete mo le a filela taletsana ga dikene o motho o e sentse le mofe punishment e itseng and then ha e le gore mosamo punishment ya e sebetse go na le mo kgona go modifalela teng ka ntle ga sekolo he mo e leng gore bona mo ba tsebe ba nka keto gore na go etsiwa eng ka ena ba bantse ba mo referela the special school. Now I'm referring to the therapist, but I said to you, it is in Kaji Kuku Guantana Mutsari, the SDB members, the teacher at Nakabuena, group we are talking about the company. I did it on a disciplinary committee's consensus. To more Aishan Demo, Unquanke Demo. I choose. I was told that and
0: Dr. Janki Mampiro, o so ile wa bontsha go le matitshege le bona boemong bonu na go tseding ha utlwa gore jwa le mona ke kwintse ke makweba tsatsing lena o ba ka nnete wa tsema motho o tlo dula o ntse le motho gore ka mogore bopueng ka teng o na le gore ka nnete itse ka ga letso go gore yei a ke re ibile ke mo re bona le nako nyane matitshege a mang ha a kgenne hante a ba jotse bana mantsoe a botlhoko gore hei nna gale ke kene sekolo ngwanaka gore e wena ebile a bitse wa tseba gale ke kene sekolo nna tse ke gola a kgwedi fela wena papala o mo fa mantsoe a botlhoko o tlo felela gona mono o santsa a fa ngwanenwa judgment e itseng ka bophelo ba gae le gore se o tlotse se ko go santsa mo fa mantsoe o tsebe ke a gola ga di mokapile tsa gae kwanana hebe ke ntate mme o motletse matsoo gae kwana kapo ke mistress ke le mistress e ntate o motletse matsoo jale o batla o ntshetsa ntho ena go bana a the boemong bo ga a phela gantle maikutlo ntse jalo ka motho wa nama le madi mme nakong eo o tshwanela gore a gate bolo ke a monagana jale se se fa ngwane o se tshwantshe se jwang motlho mongwe ke motlha ngwane o na ntseng ntho e golo e kana a the ditšhege le ena o na ntse a tlatsa ga e di motshwere a ba itsetsa e re ke seke ka galemela ngwane o na gobane ke tla qetelela ke ntshitse le tsena tsaka ke diphara go ena mone go ngwane o o fuwa setshwantsho se nna a ka nagana gore titšhege ya motshaba kapa mistress ya motshaba motlha mo kapa wa tsaya motho e mongwe o na le go ebile a se ka ba bua Dr. Janki a ba re fela tsa no tsamaya a nagane gore wa tshaba motlha mo motlhang titšhege e thobileng maikutlo o e kalafatshe jwang taba e ya go kgalemela bane a ka nna nana o tloetse o ba ne a sa galengwa motlhang mo mpa titšhege a nana le mathata ga e le ena a bophelo
5: because as a teacher, whenever one of them took out Kinney, how young one in the no, how Sakalimala one, who soon sent to Tao, Rano, they're sending a well man dressing Hanke, meaning I like to do it in Hanke Mo,
0: Anger management. Ke tla mono ke batla o mamele ntate mona o reng e le letabeno ba nna go tse ding tshege tshege ka thathamane o kenya motho yena tseleng haye ba kentsa batswa di hobele e mong go re a mo fantswe ke re senyegenyege tsene re ke kutlwa ka motho a ba itse
8: tsa ke se tsheka dumela mo le CDFM doctor ke o tla ntse o bua ka ke tsetswa nke bana ba gona nna hanga dablimi ke be ya o bomme mwana a ga tswa tseleng o le ntate go ba mogalemela mme wa kwata so ke bona bomme le bona ba fambana support-o ba etse ntho tse tswileng tseleng ke leboa ke motlhoka lebitso ka Senekal ka mone
0: Doctor Jan ke motlhoka lebitso ka Senekal ke e ore yena e tlisa mane gore ngwanenwa ke ngwana bomang o re nakong le ga bana ba kgalengwela o thole motswadi wa mme o re o fa bomme sepha ore ke rona re a kwata ga ngwana a kgalemelwa e ntse gutlela mane mene ke keta go tshopele ke ya go yena ke re ngwana sekolong motlho mongwe le ka o kengwa tseleng ga a futla mona wena wa motefisa mamas baby ke mofa bogobe jale a kgale fela mona ga o lokile boe ke tla fiela mane re mo ruta ntho eno ya gore a tsebe o itshwagela ka matsogo wa e bona ya dua kane jale ntate boemong bo bong bo mme ke bona ba etsang bana ba be le boitshwaro bo jena o bana ga ntate a kgalemela ka tlong mme wa gena bala ke re nako tse ding o qekisa motho wa se ka o kwatela gobane o kgalemela ngwana moo re feta fao bane ngwanao ke ngwana batswadi ka bobedi Dr Janki jale e fa ngwanenwa le gore setshwantsho se jwa gore mme wa ka o bogale ntate wa ka ena ke a tseba ntho ena o tla dumela kapa ntate o bogale mme ke a tseba ntho ena o tla dumela ka go ntho eo e re e fang ngwana re mo fa thuto ya mofuta o fenge le batswadi ga e ba go ntse o na le maemo a tšee ka malapeng
5: a setsake ka sekgwae eo ntate e buang ka ena ba re ke double bind messages ko gore le lebadedi le batswadi a le tsamaya ka mosito o le mong o mong o re tse ga ngwana ka fumela di-double bind messages ga gona mo a yang because o tlo ba confused and o tlo batla onka e fosaeteng go ne a mo tefisang ke yena a etsang gore a ke onka ntho tsa gae tse di tshwanetse mo taela o ne o ka reng o strong o tlo mo soya a beele lefeo go yena so e cosa lefeo pakeng tsa ngwana le batswadi eo santsele le batswadi le tsebe gore kgalemelo ya ngwana ke ne ka yona le babedi ande le beswe gore ga le mokgalemela le mokgalema ka lentse le le leng ga nkate a itse no nkatare yes ga nne a itse yes nkate a se katare no a kabatsega le ka sete jale ga gona mo leyang teng le tlo phodisa bana ba e leng gore ke dikweta bana ba e leng gore ba na le botshelo fosaeteng bana ba e leng le ka sekolong batitere a sokolana le bana go ba fa melaetsa because ka tlong ba tlwaetse o mongarete o mongarete so ba sa tsena ena hana ka banka yo ka re mo fosa yi go tswana ba ba ka bona ka re a le tsamae ka tsela e
0: lona le lobokan
5: ba le lobokan ena ba khetsa e itsileng tsileng e ya le mmele ntate ke ba tsamo ka bana ke ene jo nna ba re le khosa le di medical problems jo ana e a isa le amwana go ne se ba ya mmele ntate so e se ba ntwa re ke 15 problem re ke 15 yana the main thing that learned that did it for society is that the substitute that are going to be the other journey the other side and the other class in the course of my career or my teacher yeah it's
0: interesting ye na ntse tshwana fela le hona sekolo mo hona di tshege tla be isa tsa maisane le botu le busikwane ho hang ke ke bana o tla thola ba sena nako ya yeno ha ba mo batle mara mama mistressing o sweetie hampe o tseba ke ga sanga ta a tseba ngho ho lisa topo ha bua ba getha yena eno ke tsela e tshwanang fela ya ntwe na o qetang ho bua a rona ga batla ho ya ka tlase nya mistress mo kwena ba motse a ke ke o bonolo o bu yena teacher eng yeo nyeo ha ba pale botsikwa tsikwa ne kapa buduba dube bona ha utlwane le bona o gata ngwana a kena ntse le ngwe mo fa ditelo e hlakile Dr. Janki Mampego ke le bohetse nako re fileng yona tshebeletsong ya leseding ke gona le ntate o ikulo go nthwena ka nnete ha ebele tlo dumela bana ba le lobo ka ka nka ngwe ntse tshwana le ka tlung ka mono o thole ngwana a etsa bodutu ha o tse bo mogalemene o batla o motshosa ka motho a tsiko kana kweno a botia o atla wena go go ba neng wena o sa tsebo mogalemela jwalo ka motswadi ka pele jwalo ka usiya o mo o etsa motho e mongogo ibile ba ka le lehloyo bane aba tla yana togeteng ha batlang hore khalemela e ka re wena o dumellang dintho tse sane pahalang yane ha di dumelle mentho e ya gola ka hagolo lapha Dr. Janki ke le buile ha holo kana go o go fileng yona tshebeletsong ya lesedi u be le busiwo botle ha ho lo le sanda wana ka bo ye lo Kawelo. Ke le buile hle Dr. Janki.
5: Ke le buile le buile ba tsala go mputse ntle ntsana.
0: Ka se mo he. Thank you bye. Ba be ding go putsa ba sebetse mo le gona mona ba teng Harry Mabuya ka mane ke digital specialist sa gona le Lorato Petro ke marketing coordinator. Go re ke ba ka go laya ka ma sundowns. Go ba ka o qeta le man afternoon ni mano drive mo hona le sundowns mo ke a tsiba pele gona ke re bo bafana bafana eh gona nna ke le bafana bafana le gawane le nna ka ntho tse dintse bana ke ke bone se le ka mo a ditshobotsi motho a go bala a sa ja ko go ntho tse le iketsang tsona pele Dr. Janki Mampego ke eno ke le sundowns Thandisha Balala re lebile haholo ka tlhophiso ena ya lenaneo lena la thuto la educator development e ne le gane re shebile taba tseno tse bohlokwa clear and positive instructions e le ditaelo tse fuang barutwana ebile e le tse hlakileng ka phaposing ka mane ge le buile Thandi athe lenaneo lena lona o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education kwano le CDFM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: Mamedi ha re di lekole hle e bile ko fana ko ke metsotso e mashume a mabedi metso e miraro ka morao ra shume le motsolo mo ha re bua tabena he ku tlo re na wena ka nnete o sima wena e sale o tshepiswa ditaba tse le ntate che o hlaila ga nna ke le ka motshepisa fela ka bona hore ke motho a mona amane e bile o rata o hlahlamisa ka re tswa tlogo e sale ke tshepisa e re ke kutlwe ka mona
1: Ntshaki elo ntshakana.
0: Hello.
1: E nna ne ke re ke eletsa bosinyana hore ka nnete ha motho a ka ratana le wena le mo sehlane a sa bue letho. Latela tulu osi ka hore ka nnete se le nako e telele ya nahana osi from 2014 to 2026 ha hona nko e tswang le mina. A nnete fela ke dumelang le yena a shebe ko pelenyana maybe ho na le o tla reng I do.
0: Ausi
1: ke mesara mo porch.
0: Mesara o re ha sa bui le di montse hlano o tswe. Wa bua fela ha gata ba ichebisa kwana a iphapanya ho ka monga dikolo bo wetsa ba mo.
2: Khotso sentsa ke khotso le khaitse ya motho.
0: Ndade.
2: Ke tla ma tshasa ke bitso la ka ka Rustenburg. Nna o se ntjwa ke ntjene ya o potlaka. Ka nnete se jotso se re nka na go mo tsebe. Motho la ntatisa. Ka re ke a iphapanya nke na ka tsebeng. Ha tsene ka ofela o lebetse hana go re. O lebetse hana go le ke tsotsa nke tsa ntjona ke tsebo go. Ha ka nnete. Ntjene ya o potlaka e kotsi. Go go batla motho a gore a ba le bale ga sa lebetse le ona monka ba o simana ba go tsaba go go
0: ke shebe mletsa dumela ntswa kana ke utlwane le motho 2007 go fitlela lena le hodimo o ntsa re fela ka December. Sister Bettina, December, mehlaena. Ha ba le ke a mohlahlamisa nna ke tlo bapala le yena ke dineo sechebo. Masego le so. Au neo, dineo. Neo. Dineo. Papa, dineo. Dineo o khatetsa 2007 a usiwa ka December tsena ka po ho yena December ke neng batho. How tsepa botata ke? Hello.
3: Eh, sintwa ke hotso, sintwa ke tata o tlo bona ha o tshola o ilela ha mora go na ri le ga di ye ga ba ga ha ke tella ga la sela na ga hawane. Tata o tlo bona o tla tshola o tla fumana o nkile go ya di ga o ikentse ka
0: ke rata go ya di ge ke re go ya di gamma ka mogotlhe a re ntse ke watsa le ho tata le hona o tla thola ke senya di jipa re bua meketa a thiko ona o tla ntse mafura jwale a re o ta ipona o nkile go ya dira as for who you are, diga.
4: Nah, I'm not so tired. I'm not so sure. I call up a tantama one of us when I want a net house.
0: Yeah.
4: I got Google it. I'm on a.
0: But I'm on yell.
4: Moyan, I got out to go on a mohawk and I'll go free. See, I said about one and then I got. Oh, ha. Basu, please. I hold a side.
0: Banana, I'm going to jelly breed.
5: Khotso o sentswaki.
0: Hello.
5: Khotso madam. Eh, but baba ka ka nne. O tlo banke ba o tatisa o banke o ba ke ka tlo. Ha o ke to ba ke ka tlo mo ha se ka di po. Hey, ba ipetula di po.
0: Ha ba re le ba tat.
5: Ba go watla lo go tla e go sue ka ntata mo o sentswaki. Thank you.
0: Fela hook. Taba ya ka bo ke ditseng ke mona. E sa le mo se bisa o mo tswagisa le fiwa go tshwara mona. Tsara mo rata. a re ba dipo.

0: Mohamed Salladi Poho.
1: Ntho e ntate mono bua nnete ya re thata o tlo bona ha o nyala go ya di o barefa batho ba ileng ba thata ke sehou fela relala re sa qete ke paki tabeng eno ke paka tabeng ke efe e ba mme ngwaneso ke mogala ma kweteng ka thoko ngwaboro ka ngwana keako
0: lona la ka tsepisa e sale o qeta o ntshia ke be sitse pone mo wa ga le etse gantle Halikat! Le re di tsa go tsa diga.

0: 마지막에 인기 곱하면 했지. 맨쪽이 리메란 나이 살리게 돼 사보니 니 수입이래 니 페디이래 4년씩 가오페라 어쨌다 오테일에 오리 아가이 살리게 고고마라 우트 고고마라 고고마라 우트라차사 한키시 고고마라 우트라차사 린세는 고고메스 le koko metsi mo banana baka
1: le na sentse a gile le ke go za di ga wa tobana mo
0: e ka dai hatela
1: tani o sa mo si le mo no no le chede te wili wili wili wili ha go la sa fele ha e go ke ka ne ka di tsona di go za di ga le nne
2: Yo, I meant like potampoa ka mpola le motho a hao. Pele o tshegaitse ditsaona ke go tsa di. Che ga nnete ba bua nnete ka nnete nyala ka nnete o tlo ha ke tsaba bua mantjana mangane.
0: Ba re nyala o e.
2: Ba o tshinyala o tlo go. Ka nnete nna ke le ka nyala motho itse ka moganto ka mokenyetse ke mokentse reng tsa mosebetsi o fela ke hala hla dikarete tsa banka ke ha re kisa ka le yona. Rengwe ne ke kentse yo. Le ka jene tsekelela rengwe no ke ha ke nana bona ne tura jwa nka na go ena. A tshe ka neta modimo. Ho the le potlapotla le japuri.
0: Le sisi tsheo.
2: Nyala to bone nta. Moinke o monyale hona jwa le nne ke nang le yena hona jwale.
0: Eh.
2: Nna ke jo tsoga ka di weekend se ke ka phone. Ha o tsawa phone ya ka di weekend. Hobaneng o sa tsawa phone ya ka di weekend. Ke nana go ke panolle ka nnete.
0: Ah, e bo butle divorce rate pa me ya ka. Mami, mo re dutseng ha re re di kwahla ha ho nyala. Le e sa le le tshepisa bana ba ba. Huko. Hm? Le pete ha tsa ni jwang ka bo uswe itsa wa bona o paka ke ile la ini mo. No sa doko ke tlo nyala ka December, ke tlo nyala ka December di fitla o itshepisa kwana. Ibe be jana wa ri. Jana wa go solela ke kgwedi e bime e thata. Hobane o mo tshepisa o tseba ntho wa utlwetsa. Ke botsa fela ka moyo o tla mentaitle se ka la galwa ntsha. E ke ke nke motho ke
1: epile. Hello Sintswaki.
0: Hello.
1: Se be re sa re. Ga batla ba duisa ho hlela. Mme re sa tsana se hobane nako ke ntse e dutsilela. Ha qala mo sikela fela. Phoso a ti. Oh, ba lo ka tsa monyala.
0: Mm.
1: Ba se ba nche mo bitswa e lo mang a bohloko thong ke pitbulo. Sho. Ja go tsaba.
0: A tshela bua lo mo. A tshele ya bua hle banna. Ha felicita ho nyala. Le tla utla le batho ke di pitbulu ke di khotsa dira.

0: Ashford le Simpson, we get it right. We get it right. Da-da-da. We get it right. Motsamawane he o kena bopineng tse tsena o dile ka hili e kana ngwanana o e tlhelletse o di how we get it right. O boge
1: ha go re be di sa se ntswa ke o o phele hle ga itse di aka ba se kulisa ho lo batho ba bo ba u si antendle mogateng ha nanga ka o bitsa e hle sa le ke ba tshwakisa le fika ho twa ka 2013 e be lo ka 2022 wang sia o ya ho imong anzi a siya ka di yona e be nna ntse ke tsa ba e be lo re wa khutla ka kgwedi ya borobong selemo sona seno sa 2022 ha sa khutlile o boetse o tsamaile hape hape selemo sona senana ka magapaseka
0: o re nei tlewa zebisa o chebe yo ka kukwe Jessica
2: khotso mempesi
0: hello lala
2: ke mme Malesawana ka Fojville nthena ke kobo tsa masego ngwane e somala o mo bontate ba lla ka bomme bomme ba lla ka bontate hantle ntle ya phoso ke mang a ko nqoqele
0: ke mo batla
2: bomme ba re bontate ba di obanyala ba ba tshepisa fela bontate ba re bomme ke di gotsa dire ha ke re utlona hantle ntle ba phoso ke bomang nna ke re ke kobo tsa masego mmala wa tshwana
0: re ke etse ka mona ke etse tsena ke ya gutlwa ke tla utlwa kobo tsena
3: o lo nyaka ke sa le moshanyana ka rongwe o ya ga setlamanageng se phekolang cancer mme setlama sena gona jwale re se re se sebedisa se bitswa Bullet Herbal Remedies. Bullet e phekolang cancer e leng mofetshe, HPC e leng lebanta, majwana ka nyokong le diphiong e leng kidney stone, difibrates e leng ditlhare. Mosese o chesang Bullet e fitlha e bula re tsoro ebe go ba ga monate mosesotso ga monate jwalo. Bullet o ka e fumana Bloemfontein setopong sa majaka thata go mmetume le Empero Motor Shop le go Austato mogokage botshabelo diding Lady Brand Tofo Trading Pelabang le Golden Supermarket gona Lady Brand le Velcom Menis Lucky Boy Motor Shop le toropong ya Velcom Lucky Boy Motor Shop le House Lily Soweto Dobsonville seterata ke letwaba pela police station mema le babo Julius Lau Soweto Dobsonville Mkodi Street 1043 ha o batla ditlhakisetso letsetsa ho +266 56 99 1481.

0: Ntsukana dumela hle ngwaneso dumela hey batho bana ba maka motho ke re sala ntshepisa o tloka 2011 ntswaki ke re until no ka ba ka ba le bana ba ba bedile yena ntsa re ntse ke kopanya ntse ke kopanya mang a kopanya ba ba jo a ketile tsa sa saeta nix ntswaki ka bona ga e mona sana thusa ko re ke tse lenyalong mojolong ono se bile ke na le bana ba ithule yena.
1: Mamidi metsotso e robong pele go gora ya bo leshome le motse wa gage sebile ke bana ba babedi ntswa ke sane motho a ntse bisang tsa ge ketla o nyala ketla ke ntse ke kopane o kopanye nge ne se kopane mara bana ba gona go ba teng a ponto ke a kwa ha itla ga go bana nga bona ntho di ya popa fela ha o tsa ntse o nyala o ntse o kopane go bana o sa sokole ka ngeu ka nyeu ka di nyeu shitin tsa pao. Nnete ne ntate e mong mona o itse ausi ha basantsana ba ukwana ona bile a kopa go a monyale ga mofa dijo ebile a tla gasa ko go ke bona motho ka morago ga a monyale a ga ema o sa ditshwagae ebile o batla percentage e itse mogolong wa ntate a ko gore ke utlwe o tsedi a ke re bedi batla a ke re ke bedi batla go ya kwana and anti di sequence ngwana mme dumela tle
2: re tele kae
1: ha monate
2: ha monate
1: a ba tsa go mpi ke go bona di solo go ntsa di supi pala la o le sala sa
2: o ka bana tsere bua ha monate teng sa no ba mpona ke le tenteng e tshwenye
1: ke ona ha
2: ke ja ba go di
1: ke a botsi a we take go bona ke go bona hey ba di ba betse ba
2: Seasons e baba petse maleka
1: siwe sa rona ke ba lena kwa re gone o finyellang ka ofela ba ne re setse le feme jwa le
2: tsane e le se go bona ke nne le se ke le teng
1: eya
2: ne ke batla wa matawena ao ke ra
1: e ha le ke
2: ke bone ka batho na batla nyala bana nna ba
1: motho a re la ka ba nyala ha ba qeta ba fitla ka matlong ba di gotsa dira
2: ai ke bo
1: di pitibule maga na ibe
2: maga le ntle le boemo bono fena
1: hape taba ka ine le o reng ponto ke itse go baneng gore o se ile ba relationship ya gore ba o thontso thwe ka December ke to nyala le ka jile na isa lo re
2: hape
1: o na hana king o baneng o motsepisa o tsiba ha o tloetse ha o kwale batho ba ba mmetla
2: hape ke nane ntho tse ka reng bo pitbull ke ntho tse ntsha
1: khale ba ntse ba di
2: ke ntho thwe le nyalo ke ntho e lengwe ga ha isa le ntse ba di dipepeso tsa teng motho o kenang dikamanong le ena ke kebe a tshwanala mohlao ga o ne o kopana le ena a tshwana le bogareng a tshwana le qetelelong ka re jalo o fitlha
1: qetelelong
2: goreng go sa tlhaka dijale fela ga ke
1: go
2: kile a bona nto ena ke tlholeo ga ke qala go bona ga o batla ke tao sa iphotla kalo mona o batla nako ena ka o fela o bobeile tjale nakwana o emenne o tlhakile ka mosiwana ha ntse e tsamatsamana ko sotlha ka phafo ya gago fela sebile se lebetse le go gala ka tie bele nne e be re fitlhe boemong ba jane jale ka nnete ge ke keng ga lebelela batho ba tshwane le ga ge se re le lenyalong le bona ebe ba ntse ba tshwana le nakong eo re ntseng re le dikamanong nakong eo ntse o tsebana le motho ka go fetisisa ke le mo dintho di ntseng di tšhentšha ka ofitisisa
1: pe ga ho la hleng ponto na le 18 ne se ne ke lo ga bo 20 mamang le hona je se ke tso vetse se ke le ha ka ditala na nka nna ka itsa ntho tsa kana go
2: hape hape ba le tlhalano ne sa tuma ha ho lo khale khale ke ka ho no tlo fumana hore ditaba ne di ga gollo o no tseba hala lo wena hore ha ga kopana le bothata ka nna na ke khato difenso lo ke la ngodinka ei ne ke bua le ntate gauta nakong ya go feta mo namaa na tlhalosa gore bothata bo bong gape bo etsang gore re qetelele re tobana le boemo ba ditlhalano le di eng le dintwa tse kana-kana ke o bane wena se le ga bolona ga o na le bothata pa kentsa ka le wena o ya heno lojetsa mme wa gago kapo bo butu ao kapa bo usiwa ga gore nako o etsang mme batho ba nyemadi ao gao ga ona gore ba kekeng ba o buelelela le gale le gale jale gale o ne o na le ntho tse ngata tse ne di kojwa ke ka ono thoela ntata o e selenwa mma o e selenwa ga di se ditlhotse ke mane mo e leng gore motlhomong he malapa a ka kopana ka bobedi mpa go ne o tsewa la go ka ya heno jwang kapa jwang go tlotla go thwe go naana ga gona heno eo ona na ba
1: ba ba ya tirena
2: uno so so tswana go dipolelo tse jalo
1: di tlo ba tla
2: eh tlo tla di tla jwale he ke letso ya ka gona jwale tshi tabenye o bona batho ba sa ikemisetsang ho nyala ntse re bua ka kolo ka tabo ena le botho ke na lela ka kolo ikabane o bona batho ba sa ikemisetsang ho nyala wang o bona batho ba na hanneng girlfriend e nngwe next girlfriend
1: nna ke re se ka ntshepisa ha u kwa go ntho ha ye mo hopolo le mo na hanong mo na hanong wa ha iyo ha go ha u tlo e gona se ka tshepisa ngwane mo motho re sa le ke re 11 years
2: a tona ba hlatsedi tso di jana too much
1: pele pele hona go
2: ye ba hlatsetsa di jana ba tse ba tatswa di jo tsa tsa le nyalo ba tse ba go re ntho ngwe le ngwe le go gona ba le tshe motho a nyetse
1: ba di yetse
2: nka swa ke plan a ka etsa be ke tla ga yetse
1: ma me di ponto e qetile ke phela bophelo ba lenyalo le pele ge phela o rona bona yena e imogise ka ka dikipa le di jini tsa moshanyana a motlatswetse a moenela a mophela motline mma wena u kwe ka u santsaneng a shota muthi u sa shota nga we
2: ha o bone le khale a u siana o sukudisa ka mojolo o no tla qeka o qeke o qeke go bana o notse ba o ga la ke o ntswa ke ha tlo tla ba bobebe ha tlo tla ba bobebe o no qeka ona ba le tshele o ntse o sukudisa ke
1: ha
2: ai ke a ka next door
1: ha
2: ka o dipulelo ke a tsiba ga la ka fela ka pa ka mane jo le ka nnete mo dimo ke nahana hore nthongwe se sumeletsa mo bo bona ke hore batho ba hona jole tsena ba se ba gona hore ba experience di nthotse leng hore o no lokela hore o di experience le khatlo la pele a ho sulika ga lenyana empa bona ba le tsena na o na ntlha lo tswa belwa metsi
1: fela
2: le tsa skaftini fela
1: le di experience swa khatlo la
2: ho kala lenyana go tlo wa ena ga lene re tello ntwe no re nka o letsetsa ka go tlo wa ena ka pa o pele le tello ntwe no ho bola le o tshaka fela ene ba ka ditaba jwa ntwe no
1: no sa lokela no le tana bo mo shanya
2: ba ditaba tso tsitse kgolo a holo tso lokela mo dulela fa tso ga lemelwe
1: wa tsa khajere ka webe ile ba ha o re huno na le ntho tseno tse e be ke khatlela o qala o dikopana le tsona lenyalo jwalo fela ka diphate ke ka hona ha o no qala ho nyalwa ba walla e tshwana le tafole ena go na di shit ba bone ka nnete hatsana e gau ha e be mo go polla mahleke.

0: no tsetsa ji
1: eh una na le maemongane go le kane
0: eh anti ha
1: a ti ha jo re no sina motho ka go motla ka go ngusiya boemo bane go bane ya ne ha ho yetsa le tsena
0: o nga mamela ngwana mme ntso bona ona batho mo so mamela o pola go mutse tswileng heno a no ona bana ga nada
1: ai wetse ba yo pili sala mo ho bana beso lenyalo ke ntwa botlhokwa haholo
0: eh
1: ine be ntwe ke neng fashioning ke botshaba ba gona hape ha ona motho a ke keng a phela le mong bophelo ba heka ofela mamme re sebeletsa le sedika nkano ra ya le shumela metsi medi se semeka e metsotso ke la borara la baratani re tswala perona mona mo ileng hore re hona teng mino kwa le rato tla hlouko pokello ya rona itumele mo dibedi ke a tshepa re hlophise ditsentho tse monate metso sungere shebere metso mehlano pele ho gora ya pele re sheba ditaba tse buile mona wa marangrang a dipuisano re bone bo Ken Matlala ba ile ba hlaha re a bona hore e hlile ha e soka e lala dipakeng tsa ma Afrika borwa a manghe le ba ahi ba o reng ke melata ba sena ditokomane ba teng ka rona ya Afrika Borwa metso sunye mehlano pele ho hora ya pele dipapa di kankano hora ya pele ha e fitile ka metso tso e le shome o tla fumana 5 play at 1 ke di tlabolane tse hlano tsa hora ya pele e be re ba le sehloho sa letsatsi sehloho sena se imata hantse le legato ha mamelo ponto wa seleng
0: kha itse ya ka tshebetso entle mamedi fonane.

0: goba bosigo le pito tsumane ponto wa selepo hashtag ha mamelwe
1: ke
0: bolle
1: ke metsotso e mashome a mabedi le metse metlhano ka morago ra ya leshome le metsemedi mabedi re tlo tswela pele ke tlo fa monyetla ka nkano metsotso e mashome a mararo gore o tlo kene 0863003084 pina ena e katang o fela ke pina ya Jamali e bitswang ka gore ke Every Time pejana mane Chris ka pina e bitswang ka gore ke Lucky Day go lesedi ya fam lesedi ya fam ke molelwa wa ratwa wa lelwa kae kapa kae gotlhe mo e leng o roma metsena tshebeletso o re gona teng a ba o keteka letsatsi la tswalo ka jeno happy birthday to you keteka o bonetse dintse ngata modimo a tla o pate matlhong a batho ba sa batleng go o bona o thabile gona jalo ke tlo bapalela pina nngwe ya mind condition e bitswang ka gore ke caught my eye go lesedi ya fam fela

0: Iliapi le basadi.
1: Ke phato ya makwate pudula marole. Ke kgwedi e kalantse le mosaba sotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa.

0: ba re ke ngwana mojela ke sannere ka pina e monate matsamayang jolo le puleng phoofolo a masosa tshebeletsong ya lesedi 2026 metsotso pele go hora ya pele tshwamametse bokgatlhelo wa pele wa le monate lenaneo lebitswang ka gore ke RQ OB tshebeletsong e ratwang lesedi FM. Lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa llelwa o 87.7 go le bajela 106.6 at www.lesedifm.co.za DSTV channel 806 ko reteng go tle mona le mane go SABC Plus 086-000-3084 ke laboraro ha ile laboraro tsena re ke laboraro la baratani jalo o kena la mo kantufa wa hao 086-000-3084 ya bona mehala ka sentse panyapanya ka kwano ponto e tsa ka mo lokela ngwetsa ka 10 thotletse ba ba monate mashume a mabedi le metse ba tlhano metsotso pele ho hora ya pele re ntse re le kgodinya basadi.
1: Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapheng a tsa temo le ntshetsopeleng ya moruo. Empa boitseko ba bona ba mogwanto wa 1956 bo rolelwa gaebana ka tshehetso ya lesedi FM. Ke molelo.
0: 086-000-3084 086-000-3084 mamedi uteng kwano mohaleng dumela. Leseri? Ke a leboga yo o nang le nako e nyana o sa mmone ba bangwe batho ba na le bokgwedi tse pedi bokgwedi
2: Ka
0: motho a petsana kwa
2: kapetsana ka mona kontlo
0: wao ke manga fiela lebala
2: o ja le tsama se
0: o so mo nkile ka pa ihle lentse le kopa kopa na fela
2: ah ndi go kopa kopa na fela go tsiya go ntse go le tabi
0: o tswa ka yena o tswa ka
2: wa hana ka petsana ka ma
0: le go kopa na petsana mo
2: ana petsana mo go tsiya
0: o fulela o fiyane le ha e ke le bo wa modimo a tlhonolo fatse di kabalo tse wa utlwa
2: a ke tobela go tsiya go
0: ke uta ga ba ke ke ke nka ona pizza da mme a ntse ke a kwala le kwala ha ke ei e bo le mo date la gato la lupa ska la kwata batho ba sila letho ga ga di eng ka ofela 0860003084 0860003084 ke la ba rata di dira o qhoba busile mang he dumela
3: ntate ponta
0: re te le kae ntate wa ka
3: a re phetse morenaka
0: ke bua le mang
3: ka bua le ntate Richete mona lori paka
0: na
3: re ndi tinke tato hati ya ka la tola pelo ya ka e re santse re le leto le leng gore re tlo tlhoma bophelo bo botsha le yena e leng dikele dimpenane ke re go yena kgaitsedi ya motho tseba gore ntse ke o rata wena palese ya pelo ya ka o tla dula o le moyeng wa ka go fitlhela morena a ba re gopola robala ka kgotso ya lebonta
1: basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle re le banna re ema mmoho le lesedi FM re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona ho lekane ke molelwa
0: ke molelwa lesedi FM dumela lesedi
4: hola ntate ponto
0: ee ke bua le mang ho ka
4: ee bua le Pule wa maqwanqwan stage 3
0: o tsa maqwanqwan
4: ke dula ka bodulo ona ke re mara ke mona Bethlehem ke a Durban ke sa thomolanyenyana go tla tloa go boma half past 2-3 mo
0: ke batla go tseba mo o tswang teng gantle ntle o tswa kae
4: ke tswa Light Up Road Starter ke a Durban
0: aa ke batla mo o tswang teng mo o dulang teng ga e ke kae
4: maqwanqwan stage 3
0: o tsa maqwanqwan
4: ee
0: ya go utlwe ke mang o etsetsa seshabo
4: ao ke mmesefia rapapadi
0: ee
4: ngwanyana mosetla
0: fetlana
4: fetlana morena
0: eke
4: ke fetlana ka eo e robetse ona jale kene
0: ona
4: matlwantswa mmung
0: o kile ona matlwantswa mmung
4: ee ga ke batla bata gole ha le gole ke tla mothola kaka ya bone kwa a tsamaya ke batla ona o finyana mo
0: goto motho a batla wa ratana o finyane o tshabana ka tšhelete na wa mofa tšhelete je
4: no ga ja mone ya ntate a tsabana ka tšhelete o tsebetša a batlang wa gole kwa o ka a le kwala tseba ga ke sa mone ya gole
0: bona
4: jela o finyana mo
0: o na le yona ona jale
4: tšhelete
0: ee
4: eo yena nna mona go nna ke nang next yena e ke yena
0: nawallaga o
4: a ke re saetsa ke batlanne ke re mothomomong romelela itsinyana moo
0: ee empa ntho e ke e ratang ke gore ke a tshepa lelapa le ya bonagala o fitlhee kwana o a kgotsofala
4: ke a kgotsofala golo ntate
0: papa e teng ka tlon
4: yo morenaka ga ona ntho ke e tlhokang
0: modimo a tlhonolofatse gato lena a tlhonolofatse dikamano tse wa tlhonolofatse lenyalo leno o seka ba wa go dumela re je tšhelete yao ga e qeta wa go ke motlakaseko
4: dadwaka nnete date modimona le nna ka nnete the way ke se tshwaraneng gantle ka monate ka teng le
0: ke a leboa tlhonolofalang
4: tanki ba ke nna le moile
0: legato ke ntho monate mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi le monate legato ke kopage ke re itshwareng re galeng re le galeng ne re bua ka lona lentswa ke motlompe jana mane a ke re galeng go tseba gona ntho tse tsene kone ntse re di galletse go utlwa ga di batla utlwa ntate o bua ga monate jwang o re tšhelete ke yane a re o yena kwa ke mofa jwang ponto a re o yena kwana ga ke kena ga ke ikotla sefua papa e teng ka tlung ya le shebele metso tsiletse metsotso pele ho hora ya pele mametse le Sedia FM le Sedia FM ke monlelwa wa ratwa wa lela kae ka pakae hohle mo ile ngwe roma mesi ena tsebeletso o le bona ding batho bana ke ba
5: o tso pondo rata o tena le mosimo ha jwa ka ya fielan le bala ke male wanse pedi ke na la mana ka makile ke tsaka ma o la mana ka makile ke tsa la ye ka mana ka gauteng ka masimo gauteng ka mana ka masimo ka ke na nena ke ya rom simbwedi ngo ya le go
6: ah apon tona ke na next ba ka ke na next kichina me bo kichi how is the plan mo
0: kitsi yo re batla plan ke le tswa hantle le re qalile ba khwa ho se kitsi ai ke be felle fela ya tswa ke be felle fela he
6: ah apon tona ke na next ba ka ke na next kichina me bo kichi how is your plan, man?
0: Hey, come on. Well, it's a plan, it's a plan. It's a plan.
4: Oh, Pontoy, you sat him, Pontos, Gavata, Vanyala, Gangani, Pontol, Havant, Vassana, little high hunter, Timum. A ramosehla wena o ramosehla na ponto mafuda a iphokola ke bitjola ka gona ke ga dipana ga ga dipano la ga sana le thwana ke se se re tipatse yang kwana le kwana ke se re ntotse sa gotswe mo mafuda a iphokola
0: wala ya pano ya panol we pana le nga ta we pani bohla diver
7: e khotso ponto wa selebe a ke rata ho go re si bule la tla pula ka ena ke ponyane so ka la o mara bo tshabela mona bo fantini na ke mona face five bo fantini ke la tla pula ga tsho ja ha ke la pula ga yo se ka fela ma tu na na ke ti motho go tla ne ka face five e tsango
0: ga le bo o no kopana ka ena motho wa bo tshabela o le face five e kwa ka pa o no ide bolo no shebella siwe no lo shebella siwe lele a reporto le wetsa bya photo no shebella siwe lele seri
8: ponto a pele bi bua le tumela hlo le ga mona ga welcome a mona na shifting tse mona al ka ke le lonya ka ela ga fela ha o kena wena wa lapine le ngwe fela a bele ba tsaba tsantsa u a ele ba tsala mabele ba tsita ai
0: sa tla be di bile ba re ka tsopa tsere bo ba monate aba mo sebetsa monate la phemo la tsatsi le monate aba o tseleng boloke tumela
9: e la ponto wo ke fela sa tloela go ra mme fela e go le ndate mo ja e pri ka se le ka bona ka pitori pirara ya sa mannete ai nna bona ke itholletse ka rana ha ka kwana fela ha ka ikilapeng ke Bloemfontein fela ke moshana di santeng Bloemfontein ya ha ka ke Bloemfontein ke itholletse ka kwana ka rana ha ngwana mme ka loutlwa ka teng mozele mmaadi fela ngwana mme ke ere monje ke bona ka pitoria ha o se jalo ponto o tsepela pa baka dikeke
0: ka le bo ntate o fihle jwa Bloemfontein o motho wa Bloemfontein o fumane ka gana ka kwana e fumane o fihle phela Bloemfontein e o re ke baka tsika taka ka ai ke tla ma benkeleng ke le sedi dimela hle dimela Armutu, mama tsere sedi FM halo.
10: Pondo.
0: Lela hujwa.
10: Kama haugete.
0: Di bua le manga.
10: O bua le ntate Stoki ka bona ka matwabe sena ka.
0: Ntate ba tswa beng sena ka.
10: Ame. A ke khube bo siu le spolo no sa ga spala pala. Me ba banana. Ke ka ga bo Stoki. Ona kwa na matwabe ka tsare ke hela papa ka bona. Ke khube bo siu le na la dola ga ke mo rata ka la ga dola le tele.
0: Ee.
10: A ga ja le pa.
0: Uya ha se ka dilo go bitse feme mono mo hlae.
10: Onto.
0: O se ka dilo go bitse feme mono ye ha.
10: So ke le tsatsi fela ka jeki la ye.
0: Ke le mo tsatsi le mo rata tsho lo fala la utlwa.
10: A go ya go di boke.
0: Ke o tama ba mo tsi le tsala se di. Eh uwe ha ya uwe ha ya uwe ha. E ba tshelete le dikere ka lapeng ha re ke dipapatso le se di FM ho re qhoba bosuke. Ya.
11: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchao sa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig red call plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app. E fumane lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ae khona bontate le bontate ba miriana ka ofela le bona no lena ntho segutlwana sena sa lagato sena se hloka o tshietswa se tlamea setse e tsatsi setse re se ka ga thiwa sela di ka di company tsa di energy drink bo se ka ga thiwa sela mona ga iphumana re ntse di phosho ga le mesebetsing di ba jeng ka ofapana sentse re bua ka bo me can two fa kana kana poto wa selebo bona wa tseba helela boga go tsena ke re ke jwang e dantse ba jere jwang ba re ya pontwa ya o tseba ihle hantle ntle o motho ya seleng o se

0: Hashtag Hamamelo.
1: Hamamelo Ponto wa selebo. Patrick Maswanganyi mamedi utlwe he o tsamaile tsa tsinna maobane Orlando Pirates la phatlala tsa semmuso hore ha e sa le sebapadisa bona. Patrick Maswanganyi re bona ne ba moetseditse lesela le reng re ya le bowana ba lena dipapadi la Orlando Amstel Arena. O hapile mehope e mengata le tlhopha sena, o ile ka nneta ba batswa haholo dilemo tsa ho feta ka mosebetsi o motle a ileng a o bontsha. Jwale o sehlopha sa Orlando Pirates ke sona sehlopha dihleng tsena tse pedi kapa sehleng se sa tswa feta mo e leng hore ba ntshitse dibapadi tse ngata ho feta dibapadi dihlopha tsohle Premiers ho Premier Soccer League kwano Afrika Borwa. Ka hopola mohaung kota o tsamaile selemo se fetileng sa dipapadi, yaba re lebohile Mofokeng wa tsamaya le yena selemo se fetileng sa dipapadi, yaba sebapadi Mbogazi le yena wa tsamaya selemo se fetileng sa dipapadi, Siphombule le yena o mose ebile o hlabile ntlha letsatsing la maobane setlhopheng sa se setšha mamelo ya tshebeletso ya lesedi le yena o tsamaile Siphombule o mose kwana. Jale ba ntseng ba tswa ba ya ka ntle setlhopheng sa Orlando Pirates ba bangata ho feta ba ntseng ba tswa dihlopheng tse di ntse bapalang ho Betway Premiership ya Afrika Borwa. Ya batho ba bangata ne ba sa lebelela ka nnete gore jale e tla ba morereleboje Mofokeng o ile kane, o ile Maswanganyi, o ile kane, Mbule o ile, Mbule Maswanganyi re lebile Mofokeng Mbogazi o tsebe bana ba tshwere ka thata Nkota a o tsena ba tshwere ka thata tlhopheng sa Orlando Pirates. Le mo haung kota se ka ga mo lebala. O sukudisa ke ditemalo tlhopheng sa hae kwana. Bana re tla bona o tla etsa la ngola bana hla menyenyetsi nako nya o feta ka o tla khutlela ha lapeng. Tla khutlela lapeng kwano empa he ha wa ka wa etsa la. Tla bona gore na pheletswe tla ba efe ka hopola gore Mbogazi le yena so pensane sa Chicago o ntsa sa bapale ka lebaka la kotsi ya ileng a e fumana. Mme ho ile wa akanywa e ka selemo sena tsa dipapadi hlile hana ba teng ho hang. Dipapading tsa Chicago empa e ka o ntsa fora hantle haholo. Mohlomong re tla bona mohlolo pele papadi tsena di fitlha pheletsong tsa selemo sa dipapadi tsa 2026-2027. O mong motsotso ka morao hora ya pele. Pele re qala mokgatlelo wa ho qetela re tle kutlwe fela hore na bana ba itseng kwano batho bana ba ka bana. Dumela.
2: Ha ka nnete ho ithaba batho bana le bakatuwa ba bo. Na motho wa batho ba iphoqa. O teng o tshwana le ha le siyo, o teng o tshwana le ha le siyo. Ha motho a sena nako ya o tla nna o kenakenana le yena o batlang o yena aponto o thata o ntsha borokgwe ka tlhogo kanke.
3: Ntate Ponto a o batla stress-e nyala ngwaneso. O tlo bona ka thabile a ka tsamaya ka ntle ka mona. O bone ka ntse ka nona ga thontse no ntshwa ko be sa le wa ngwanywa metlhae nyalang bo ntate nyalang nyala gona ke ile ka kena ka ba ka tswa
1: go ikate ba tlaile ba re tshosa
4: ela ntshwa ke Delicious we
1: retse jela ntshwa ke Delicious jwa ntshwa ke kgala tswile ka thwelo chai ya ntshwa ke botlou ena nako ya Ponto wa selebo ena. Esa le antsa ke le sias a tlolele tsa dinela dela o fella ka 12 ya 12 ya mogina le nna ke ga ke tsha ya u

kennete re qhoba bosiu sebele songe ratwa nga le sedia family sedia family ke mollelo wa ratwa wallela kae ka paka e hohle mo ile ngoruma metsina tsebeletso o le hona ting jwale haeba o ratana na motho wa ole o le wena se ka o thusang ke sena haeba o dikamano tsa lagato le motho a hole le wena haholo ke bua la batho ba di long distance relationship go le se ka la iphumana se le tšhitile jwale mo moleleng teng go thwe ka lebaka la bane se re phela nakong ya thekenoloji yona baletše motho wa gago ga a le gole le wena go thwe o be o ka buisana le yena ka mokgwa wa video motlhomo mo na ba le ka o bua ka communication ya video call o nne o shebe nkonyana tsena tsae moshebe a monnate a le gole kwa a nna ga a tshwara bjalo enkoetse ba utlwe ba re o ka buisana le yena ka mokgwa wa video go na le ore lengwalelane ka bokhutshwanyane mo na ba lela ka taba ya di-short text tse ngata go ngwalela motho ka bokhutshwanyane ga ngata ga ngata ba re bonyane e ba le di-video call le yena video call her video call him RQB ke laboraro la baratane jwale go thwe o agolelane mathata nako e sa le teng go qoba mathata agolelana mathata le motho enwa nako e sa le teng jwale go thwe motho wa gago ga le gole le wena le etse ntho ene o thweng ke schedule tamten like timetable bele o thweletse ntho o thweng ke schedule mo e leng gore le ka kgetha nako ya go bua bobedi ba lona le gore na ditebelelo e ka ba difeng go ba ngata motho wa le gole le wena kere jala o tsebena jale o e tsang mate ka nna thola gore o phathane wena o batla go bua jalo sonana gore he sa jola eng e ntho tse ngata ke o taba mametsebeletso ya leseng ba bua ka taba ya communication go thwe motho wa gago ga le gole le wena communication tshwanela e bengata dipuisano tshwanetse di bengata go thwe o rere ga ngata go motšhakela rera ga ngata go motšhakela o mo rerise a ke a tshepa e tlhakile taba ena mo medi o tshebeletso ya lesedi ba re ne nneng gape ya ka gorena motho eno ga o gole a kae le wena empa ke kopa motshepisetlhego ke ngwa mosia

ya zamana ko mamelo sebeletso ya le sedi ya dulantle metsusung ya mashume a mabedi le motsolomo ka mora hora ya pele re lokela ho fitisa ditaba tsa bohlokwa mabenkele ke yana global cure ntle haholo ntlheng ya sefuba sena se hlasetseng bana ba masia le batho ba baholo le hlohonolo la teng ke hore ha e phekola sefuba ibile e rantanya la mafu a mang a teng mmeleng a ipatileng e ka ba ke ngwana ya qetang ho hla ntate moholo ka pangkhono ya nang le ntho e ho thweng ke clot le ena re ya mothusa ka sefuba re number 1 re itlhomme pele letsetsa 063 954 6255 ka pa letsetse 068 060 5444 ho fumana dintlha tsohle.

0: bjala sotlana tsena o tla tseba gore ke a tswa ke a tsamaya lešome le meso e robedi metsotso pele go gora ya bobedi mo medi tshebeletso le sene go na le nthwanene e batho ba rona ba sokodisang ka yona ko go sobile o itholela kapa o sobile o mongala kapa o sobile o itshela kapa o sona le ntho e etsang jale ke batla ko ntlotlele gore motho wa gao yo o sokodisa ka eng yo o sobile o amoetseng ngwaga o sokodisa ka eng motho wa gao yo a ka tlo etsang kapa ke motho etsa jwa o na le motho a ne ntsa ntlotlela ka thoko bona ore ponto ao ke be wa tseba gore na o etsetseng ka o kopa space ga a batlo bua kore ko bofe space ga sa batlo bua a batlo bua ko mofe moya ka gatlhwe ke moya ko motlwelele o gaone le ena ko gaone le natlhe motho ya modimo ao a botsa ke entseng jale o etsetseng ke a tsebana le mong a sokodisang ao wa gae a ka tla bojele ka nako ena o batla o moqoqela se ka gobala ka nako ena o batla o bua le ena moqoqele jalo kwa bona batla bogopotsa ona o mo rata jang e babedi wa gao motho o sokodisa ka eng ee o sobile o e yamoetse a sokodisang ka yona 086-0303-08 086-0303-08 o sokodisa ka eng motho ao ke a tsebana le ba ratanang le batho kapa na le batho ba utlwalang kapa ba phelang le batho ba on and off gobane jwale modimo go kopanya le batho ba dimelo tse fapane o fumane semelo sa motho eno se fapane gagolo jwale le sa gago so tseba gore a le tsena fela a qala ba tsena fela ke ga gile ka lo hulia yana o pato wa wa we u we tsa ho shukudisa ka ya go qoqeleng ka batho ba lona ba fetsene seri ya fab dibela hle
1: e tota ya silence
0: eh ho jwa
1: e ho shukudisa ka se boenye na wa ga e wa ga wa hali da de jo shukudisa shukudisa ana stress ai ya ke nna ma ke seng sona hai
0: na kwa le bo hali jalo ho isa ga
1: I'm not going to be able to do it.
0: Hi, 086-0303-084 tsa WhatsApp di nomoro
2: 079-758-5066. Dume. Hey, Turand. Hey, who's wa? Hey, Le Godin Thwana mo le bogolo location wa Lesandawana. Ha kona pont. Wa ka ene ha bana ba mo kwatisitse. O re shishinela ka ofela ka ntlo.
1: kao fela rona ponto be ke ipotsa rona ke ntseng jwa le ka bang mhlomo ke dutse ke tshebeletse TV a ka ba sa re kopanyetsa kao fela ke a o jwetse
0: ke taba yo ya bana fela ka pala le ntho tse dintse ka thoko
1: no ba le utlwile jwa le ponto na le stress a kre jwa le ke nne wa society ne nne ona le stress sa society eng batho mhlomo ha ba le fa ntho tse jwalo o ka ba sang ka stress se sa batho bana a sekinya ho rona kao fela jwale
0: jwale nako nyeo a le sesinelelang kapa o sesinelelang o itshwara jwang nako nyeo
1: a ponto wa tseba nna ke monna wa lethola kampa ke a rwala motlhomo sentle le yaka be ke itswela fela ka gate ke itlhe ke ishapise moya a ke gotlhela kwa ono tla ba sa thotse jale ke a go tseba mosi ke mofumadi waka
0: ee
1: ka nakwana ke tlabe ke se ke etsa tee o rata tee ke mo etsa tee ponto a inolole tee ae a phole
0: a ka phole
1: ee a ka phole a ka phole ae mofumadi waka o bogale ponto a kwa tlo o jotsa maaka
0: ee
1: se re mo tseba ka ntlong kao fela re tseba bohloko bae ka mantswe a mangwe
0: ke a leboa utlwa
1: tanki ponto
0: ke o taba babidi ya tshebeletso ya lesedi ei le lona boausi le lona bomme le boo re na ba jwang bo mzala bothoteng kare ke lesedi dubela tle
2: oti ponto le kae ngwanangae
0: ete le kae tare
2: ane go itse pedi ke sa keno wena boisa utlwa
0: That's key.
2: And that day, it's about to her Roman. To her Roman. I'm still to her Roman.
0: Ah.
2: Jawale won't meet a little bit of a word. I'm getting yellow yellow valley field, and I'm not till I can come. I want to go to the shadow, no glass of Alabama. So, when I give out to Alabama, I'm not trying to form a family. Ke motho kana go tsedi mo tlhoka go tsekwa la o sa tlhoka ha ene la yentse phoso ana re go bong tsharela ai o tla go patshwarelo o sa etsa molato a go mo tseba ntle
0: e ya go utlwa ka wa ha o jwa
2: ana nna me wa go ntong that ya o jiya na go ngwe ke mo tlwa e ke ya nna o dikere ke tlo a o dikere ke tlo a romane ke pe ya ntse a I'm not sure. Ni maze na go nna bua le mong e ra o manya mo e o mo tshelela fela go ntse yo ke mo tsiya ke tso a roma ha di tsiyo mo samo o papa mo mo samo a di tsiyo le ke mathata
0: e ke le bo utlwa
2: ke le bo ya o bua le bona lo lifu a ke
0: ke o tla ba ke bona lo lifu mo mamelo tshebeletso ya le se mana ha o di ya ka ntho itse ngo wa manya empa bona tlopo mo na ba die ba nka na go itelele fela dibe
3: go tso pondo o e bua ntle thata ba ka go shukulisa ga le shano e o le shano mo futa ha e khona mo futa o ka ka ka mo go se qobala kwa o le shano mo futa ke nna mo toka le bitso se ka ke so bona mo sa ya le shano o ka e plan le
0: Bo pele kae lona bo silo kae ya ka tlipi die ta ntshisa lona tshidiwe
3: go tso pondo o e bua ntle thata ba ka go shukulisa ga le shano e o le shano mo futa ha e khona mo futa o ka ka kwa ka mo go se qobala kwa o le shano mo futa ke nna mo tloka le bitso se ka ke so bona mo sa ya re shano o ka e plan le e
0: Ei ke mo go gele ditlera tsene e ke ditlera wa bile ba ga ponto jo wa e bua engwe ke se ke tloetse hore ha re ka tshwara fela tsepedi ha ke tlo bohlotha a re ditsebeletso ke tseba tla re e bothela wa rata fatshe a bohluthi ha la ka la ba ga o tla tsepedi fela Ke na le molaetsa o ileng wa kena kwano o reng Ponto wa selebo ei a re nna wa ka o bohale manage ei o bohale hale hale hale a re ha kwatile wa kwata a re motho a kwatile wa kwata ntate na qeta ho nqabola re mosadi wa leshano a re motho a re e futele leshano ena ehe a kae ke ipotsa leshano ka tsela e jwang wa ta o qoqela wa ta o etsa eng ke motho a ta o etsa jwang a ntle ntle wena ngwaneso e seletse metsotso pele go gora ya peng ba ntse re le kgoding ya bona ke re tshwantse re ba hlomphe re ba gauhele ba rato ba llelwe
4: pele ya pele basadi
5: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka gara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle nageng ena seo ebile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa le go matlafatswa

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa. Ke Phato, kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba go lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba gateleletswe tlasa kgethollo, mme Lesedi FM le phahamisa meruo ya sebete sa bona. Ke Molelwa.
1: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle gore o hokae, Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu go Lesedi FM.
2: Mwamedi wa tshebeletso ya Lesedi le a tseba gore ga re di latlhe fela, re tshwantse re nne re eletsane gagolo jwang ga e le letsatsi lena le o re buang ditaba tsa legato. E mena metsotso ke le gora ya pele. Jwale re rata kapa re sa rate dikamanong tsa legato, re tlo o dula re ne kopana le batho ba nang le semelo se sa tshwaneng le sa rona. Re tlo o dula re kopana le batho ba nang le semelo se sa tshwaneng le se re leng sona. Tsebe nna ke a bua ene ke phamisa lentswe. Nna ke a bua tse ke phamisa lentswe. Jo e botloetsa ba ngwana motho. Jwale ho thwe ho leka ho fetola tsela eo motho wa gago a leng ka teng e ka baka bothata taba eno, bane e se ya bobebe o kekeng wa fetola semelo sa motho. Empa ho thwe ho amohela ka moo ba leng ka teng ho emisa dingangisano tse sa tlhokagaleng. Ke kopa o nkutlwe mamedi, ho thwe o seke wa leka ho fetola motho ka moo ba leng ka teng hobane o kekebe wa fetola semelo. Ho thwe ho amohela ka moo ba leng ka teng ho thibela diqwaketsano tse nyane kapa diqwaketsano tse sa tlhokagaleng. Ho thwe ntho o ka lekang ho etsa ke ho aha boitshepo. Mona ba bua ka taba ya ho amohela haholo, hore ho amohela motho wa hao ka moo a leng ka teng ba ikutlwa ba bolokehile le bona ho bona. Ntle le gore o ka ba ahlola. Ke tseo he ditaba mmamedi wa tshebeletso ya Lesedi. Tseo ke neng ke re ke tle ko fe ka morao re tshware setlhose matla kana-kana. You are the only one. Re lebogile Mabotja. Ke sebeditse go lekane ka jere mo diphoso di bileng teng e kgoptswa le maotomane. Re kopana mafelo a beke di a roropa le ponto wa selebogo Lesedi FM. Afrika Borwa, good morning and good night.